0: Start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nung.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon.
9: Sa Philippine Sports Broadcast.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
12: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
15: Radyo Magazine.
16: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
19: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
10: Bangon, bayang mahal.
3: Bangon, bayang mahal.
10: Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
3: Tatalakayin,
10: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
3: At sasagutin,
10: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
3: 738
10: AM.
19: Lipo mga kababayan, isang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa 738 sa inyong mga talapihitan. May po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Musta po kayo mga kababayan? Thank God it's Friday! Ito po ang palatuntunang Bangon Bayang Mahal kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Kami po ay napapanood sa 738, sa ilalim po kami ng Presidential Broadcasting Service at kami po ay ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Sama-sama po tayo mga kababayan hanggang bago mag-alas 9 ng umaga dito pa rin sa ating palatuntunang
10: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Ilang minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, inantabayanan po natin ang ilang mga panayam mula pa rin sa ating mga kasamahan. Particularly, mga kababayan, ang pag-uusapan natin maya-maya doon po sa Negros Occidental. May panibago na naman po kasing balita ng karahasan involving another minor, mga kababayan. Hindi po ito pamamaril, kung hindi po, ito ay pananaksak. Maya-maya po alamin natin mula mismo sa San Carlos City Police Station ang kanilang Deputy Chief. Police Captain Rodney Sarona. Ano nga ba ang dahilan? Bakit po nangyari itong incidenteng ito? Ito kaya ay may kinalaman o ito kaya ay inspired doon sa mga nangyayaring karahasan sa Tacloban? Amaya, no, makakapanayam natin at tatanungin natin anong dahilan netong nasabing insidente. At binabantayan din natin mga kababayan ang nangyari namang lindol sa bansang Japan at sa bansang Venezuela. Tinamaan po kasi ang bansang Venezuela noong tinatawag nilang doublet o yung dalawang magkasunod na lindol na tumama 7.2 at 7.5 magnitude na lindol. Ang 7.2 magnitude na lindol sa bayan ng Moron sa Carabobo State dyan sa Venezuela. Matapos naman ang 39 na segundo lang mga kababayan, biglang tumama naman ang 7.5 magnitude na lindol. Yan po ay ayon sa US Geological Survey. Ayon sa USGS, ang unang lindol ang nag-trigger ng ikalawang lindol dahil sa stress na idinulot nito sa fault o yung sentro, no, yung source fault netong pangalawang lindol. Dahilan para magdulot ito ng seismic waves, no, na ito nga yung rason ng pangalawang lindol. Ayon naman kay acting president ng Venezuela, Her Excellency Delcy Rodriguez, 164 na ang kumpirmadong nasawi dahil sa magkasunod na lindol na yan, habang 900 naman ang sugatan. Higit 25,000 katao, mga kababayan, 25,000 ang inireport na kasalukuyang nawawala. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs kahapon sa pamamagitan ng Philippine Embassy in Bogota na walang Pilipino ang napaulat na injured o namatay at nananatili ang koordinasyon ng DFA sa mga sa Filipino community sa Caracas at Barinas. Ayon po kasi sa datos, no, ng DFA, 74 na mga Pilipino ang kasalukuyang nasa bansang Venezuela, kung saan karamihan dito ay mga religious missionaries o yung mga misyonero. Naalalahanan ng Department of Foreign Affairs ang ating mga kababayan na manatili sa mga ligtas na lugar at agad na tumalima sa abiso ng mga lokal na otoridad. Sa bansang Japan naman, niyanig ang Iwate Prefecture sa northeastern Japan ng mahigit 7, magnitude 7 na lindol. Ito po ay naramdaman, ano, intensity 6 sa Aomori Prefecture. Di naman po tinaas ng Japan Meteorological Agency ang tsunami warning sa naturang lugar.
10: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: May 12 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, pinag-aaralan po ng Department of Interior and Local Government ang permanenteng pagban na mga violenting video games. Kasunod po yan ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa isinagawang press briefing kasi kahapon sa Campo Crame, sinabi ni Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla na dapat permanenteng iban ang mga larong may tema ng karahasan at pagpatay dahil naniniwala ang kalihim na nade-desensitize ang mga kabataan sa elemento ng karahasan. Kayo ba mga kababayan, pabor ba kayo na maban itong mga violenteng laro doon sa mga, of course, yung mga sandbox game gaya ng Roblox. At ito nga yung tinuturong dahilan, yung gore box kung tawagin, na nagde-desensitize. Ibig sabihin mga kababayan, nasasanay yung mga kabataan doon sa tema ng pagpatay. O yung mga violent tendencies, yung mga misanthropic, yung hindi makatao na pananaw o ideolohiya. Sa palagay po ba ninyo mga kababayan, ito talagang nagdudulot nung pagiging violente ng mga kabataan, yung paglalaro ng mga violent video games? Mga kababayan, ilagay po ang inyong komento sa ating comment box sa ating pong Facebook live at babasahin natin yan mamaya. Pag-uusapan natin yan. Alamin natin ang pulso ng ating mga kababayan.
10: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Labing apat na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Doon din sa press briefing na ginawa kahapon ni DILG Secretary John Vic Remulla, binahagi niya sa media na ang CIDG raw ay napigilan ang isang planong pamamaril dyan naman sa Tolosa National High School sa Leyte. Sabi kasi ni Secretary Remulla, nakakuha daw ng chatter mula sa kampo ni Senator Bam Aquino, may anonymous tip, may isang gagawing mass shooting dyan sa Tolosa National High School. Ayon kasi sa report na isinumite ng PNPCIDG na Team Brihan, ang planong pag-atake sa paaralan dahil sa isang Facebook post na agad namang inimbestigahan ng Regional Field Unit 8 ng CIDG. Upon investigation and upon checking, mga kababayan, napagalaman na ang suspect ay estudyante rin sa naturang paaralan. Muaraw yung suspect na bata ng mga Facebook accounts, multiple Facebook accounts para ipakalat yung nasabing plano. Mamaya ang mga karagdagang pang mga impormasyon kaugnay po niyang ibinahagi kahapon sa press briefing ng DILG. Pero ngayong umagang ito, makakasama natin, makakapanayan po natin mula sa San Carlos City Police Station ang kanilang Deputy Chief Police Captain Rodney Sarona. Police Captain Sarona, sir, magandang umaga po.
5: Yes po, sir. Magandang umaga po. Police Captain Sarona, ang Deputy Chief of Police ng San Carlos City, Negros Occidental Police Provincial Office.
19: Opo. Sir, maraming salamat po sa pagkakaloob sa amin ng oras ninyo ngayong umagang ito. Makikibalita lang kami, ito pong nangyaring stabbing incident involving another minor. Ano pong nangyari dito, sir?
5: Yes, nangyari po ito, sir. Bandang alauna, imidya ng tanghali noong June 23, 2026. Bali, nais po namin linawin na itong incident na ito, hindi po ito nangyari sa loob ng eskwilahan ng Holy Ledesma. Clarify lang namin. Bali, nakauwi na ito paglabas, medyo more or less 2 to 3 kilometers yung distance from school. Itong mga biktima at saka suspect, naghahabulan, and then nagantihan, nagsuntukan hanggang sa humantong sa pananaksak. Bali, ang status ngayon ng biktima, sir, stable naman, isang tama sa tiyan. And then, yung suspect is na-turnover na natin sa DSWD, considering na minor, with the assistance sa ating CSWD. As of now, nihintay lang natin yung decision ng pamilya ng biktima kung magpa-file ng appropriate charges against the suspect. We are willing to help naman, ang pinaprepare lang ng ating WCPD investigator ang mga kaukulang dokumento, lalong-lalo na yung acting with discernment na kailangang i-attach sa complaint.
19: Police Captain Sarona, sir, gusto ko lang malaman, ano, ilang taon, kung pwede nating ibahagi sa ating mga tagapanood, ilang taon itong suspect?
5: Itong suspect po, sir, is 17 years old, grade 10 student, residente po ito ng Barangay 5, San Carlos City.
19: Ano pong pinagmulan daw nung paghahabulan na sinasabi ninyo at yung eventually pananaksak? Ito ba ay away bata lang o ito talaga ay pinagplanuhan itong minor de edad?
5: Nung nakausap ng ating WCPD investigator yung suspecter, may previous na alita na pala to, yung mga away baka barkada lang. Hindi naman talaga yung gang-gang na organized gang. Away kamakabarkada hanggang sa humantong sa ano, nagsusuntukan, nagagantihan. Kaya yung biktima natin, allegedly, sila yung unang sumugod sa suspect.
19: Tapos?
5: Kaya gumanti. Po. Nasaksak yung biktima.
19: Oh, Police Captain Sarona, sir, ibig sabihin, may dala ng patalim itong minor de edad.
5: According sa suspect, hiniram na daw sa isang kamasamahan niya kasi tatlo to sila, naglalakad papauwi na, tapos hinabol nitong biktima, nakamotor, tapos bigla na lang siluntok yung kasama ng isang suspect, kaya gumanti rin yung suspect, nasaksak yung ano, yung biktima. Pero yung ano, sir, yung patalim na dala,
19: opo,
5: according sa suspect, ano na sa kasamahan niya dito yung galing, binigay doon sa suspect, yun ang ginamit na sinaksak doon sa biktima.
19: Sir, yung ginamit na pangsaksak, anong klaseng ano ito? Kutsilyo?
5: Ano yun, sir? Yung parang pocket knife, hindi naman siya yung kitchen knife na mahaba. Yung mostly yung makikita natin sa bulsa natin, yung nilalagay sa yung naka-clip na pocket knife.
19: Opo. Parang yung maliit lang, no, Police Captain Sarona.
5: Tama po.
19: Okay. Pero ang tanong po dito kasi kung galing sa paaralan itong mga batang ito, 2 to 3 kilometers away doon sa paaralan, ibig sabihin, dala-dala niya na doon pa lamang sa paaralan yung pocket knife. Natanong niyo po ba kung para saan niya ginagamit itong pocket knife?
5: According sa suspect natin, sir, kasi tatlo itong dinala nung na-aresto sila nung hot pursuit, yung patalim, binigay yun sa labas na. Hindi namin alam kung dala-dala na nila yun kasi may isa itong kasama na barkada na lang na hindi naman nag-aaral doon sa ulyo. Bali, paglabas na lang, nakita-kita sa labas ng pilahan, tapos na nagtutumpo, nagkaroon ng ano, nagtagpo sila sa isang lugar doon sa Teachers Village. According sa suspect natin, yung patalim, binigay lang doon sa isang kasamahan nila na hindi naman estudyante. So, bisa initial investigation natin, malamang yung patalim, hindi yung dinala doon sa loob ng eskwelahan, galing sa labas na yon nung isang kasamahan nila.
19: Apo.
5: Yun, kaya yun yung binigay doon sa suspect na ginamit para masaksak yung biktima.
19: So ito po ay iniabot
5: tama po, sir.
19: Police Captain, sir, kasalukuyan po nasaan? Ulitin po natin yung sino pong na may hawak dito sa minor de edad na kaninong kustodiya po?
5: Yes, itong suspect na minor, kasalukuyan po itong naka-under custody na ating DSWD San Carlos City, Negros Occidental. Considering na maituring natin siyang CICL, yung Children in Conflict with the Law, inintay namin yung desisyon ng pamilya ng biktima kung magpa-file ng complaint, we are willing to assist naman, saka we are willing to help naman. As long as makumpleto na namin yung mga kaukulang dokumento para ma-file natin yung complaint sa ating court dito sa San Carlos City.
19: Opo. Police Captain, yung mga kasama po nito, minor de edad din ba?
5: Yes, oo. May 16, may 15. Tatlo kasi ito sila, sir.
19: Opo. So, 16, 15, tapos yung sumaksak, 17.
5: Oo, tama po.
19: Oo. So, lahat po sila ngayon, nasa pangangalaga po ng DSWD?
5: Oo, tama po. Turnover sila ng ating WCP, the investigator, with the assistance sa ating mga city social welfare worker dito sa San Carlos City, Negros Occidental.
19: Po, yung mga magulang nito, sir, nakipag-ugnayan na ba sa inyo? Ano bang sabi ng mga magulang?
5: Yung nung kagad natin silang nahuli, kasama naman yung mga magulang, kinausap natin na siyempre nangyari na to, kailangan kung ano yung ginawa ng siyempre may liabilities din yung kuan nila, yung magulang, kung bakit hindi nila inaano yung mga anak nila, minomonitor. Dapat after school, dapat minomonitor na nila kung nakauwi na ba or saan pa pumupunta sa ang lugar para maiwasan natin yung mga ganitong pangyayari. Kasi sa amin naman sa San Carlos City Police Station,
19: opo,
5: may deployment kami ng mga personnel sa iba't ibang espilahan dito. Although paglabas na lang, sir, hindi na natin na sila ma-monitor kung saan sila papunta.
19: Opo.
5: Ang ano na lang ay kaagad natin silang na huli yung mga gumawa ng krimen.
19: Opo. Miss Captain, paano po na ano pong nangyari kasi sabi niyo po nasa labas na itong mga minor de edad na ito kung saan nagkagulo. Malayo na ron sa Paralan kasi 2 to 3 kilometers. Naku, napakalayo na noon. Gaano kabilis nakaresponde yung ating mga tropa mula
5: diyan
19: sa San Carlos? Yes, pagtawag
5: agad nung may tumawag na concerned citizen, agad nating dinispatch yung ating mga mobile patrollers. And then pagdating doon sa area, allegedly tumakbo na itong mga suspect, tapos itong biktima, dinala kaagad sa ospital para maagapan, magamot kaagad.
19: Kasi, sir, sabi nyo, hot pursuit. So, nakipaghabulan pa itong mga estudyante. Dahabol ba natin agad o nakalayo muna?
5: Pinuntahan na natin sa kanilang bahay, sir.
19: Nakauwi po?
5: Nakauwi.
19: Nako. Okay. Police Captain, sir, ngayon po sa oras po ng pag-uusap natin ngayon, nakipag-ugnayan na po ba sa inyo yung pamilya ng biktima? Nagbigay na ba ng kanilang pahayag? Palagay po ninyo, saan patungo? Magsasampa kaya ng kaso itong pamilya ng biktima?
5: Yes, kahapon nakausap sila ng ating WCPD dito sa police station. According sa kanila, hintayin muna nilang makalabas sa ospital and then bago sila magdi-decision. Sinabi nga namin na nandito naman na with the assistance sa ating city social welfare kung magpa-file sila ng kaukulang reklamo, we are willing to assist and help naman dun sa complainant.
19: Opo. Police Captain, sir, ito bang mga ganitong klaseng pangyayari sa labas ng Paralan? Kadalasan ba ito nangyayari sa inyong lugar o ito po ay isolated case lang?
5: Para sa amin, sir, ito ay isang isolated lang. Since pag-opening ng klase.
19: Subukan nating mabalik yung ating linya kay Police Captain Sarona, ang atin pong Deputy Chief ng San Carlos City Police Station.
10: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ligan natin si Police Captain Rodney Sarona, ang Deputy Chief ng San Carlos City Police Station. Police Captain Sarona, sir, magandang umaga ulit.
5: Yes, magandang umaga ulit, no? Medyo naputol yung ating communication.
19: Po. Po, sir.
5: So,
19: go ahead po.
5: Bali sa

0: karagdagang mga PNP personnel sa iba't ibang eskwelahan dito sa aming area of responsibility.
1: Opo, lastly, Police Captain Sarona, sir, ang ating mensahe sa ating mga kababayan dyan at syempre sa mga magulang na nag-aalala. Alam naman natin, nagkaroon ng karahasan dyan sa Tacloban City.
0: Oo, tama
1: sa lahat ng mga magulang, takot talaga. Siyempre, para doon sa kanilang mga anak. Sa atin pong pagtitiyak, sa ating mga magulang, bigay po natin ang ating mensahe. Please go ahead po, Police Captain.
0: Yes po, nais ko lang pong iparating sa ating mga magulang, especially na sa ating mga guro. Sana po i-monitor po natin yung ating mga anak, lalo-lalo yung pagkatapos ng kanilang klase, dapat minomonitor natin kasi hindi natin alam kung saan pumupunta. Dapat tinatawagan natin at the same time, minomonitor natin kung nakauwi na ba. Kasi as a parent, it is our responsibility naman na monitor natin yung ating mga anak. Although, ang ating mga kapulisan dito po sa San Carlos, we are intensifying our police presence. Although paglabas na ng eskwelahan, hindi natin makokontrol kung saan-saan sila pumunta. Although talagang ina-assure namin sa ating mga ating community dito po sa San Carlos City ni Negros Occidental na talagang yung police presence namin ipapamaigtingin pa namin para hindi na maulit ang mga itong pangyayari.
1: Opo. With that, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umagang ito, Police Captain Rodney Sarona. Mabuhay po kayo at mabuhay yung ating mga magigiting na mga pulis saan man silang panig ng Pilipinas and of course, particularly dito sa San Carlos City Police Station. Mabuhay po kayo at regards sa ating mga tropa dyan.
0: Marami pong salamat po, sir, sa oras. God bless po.
1: God bless you too, sir, at ang ating mga unipirmadong personnel.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 30 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, yan po ang ating panayam. Ay Police Captain Sarona mula po sa San Carlos City Police Station. Alam niyo mga kababayan, yung away bata, hindi yan, hindi bagong bagay yan eh. Siguro at some point sa ating mga buhay, lahat tayo nakaranas niyan. Ang hindi po normal, mga kababayan, nakakapagdala ng patalim ang mga estudyante within the school premises. Kahit sabihin mo pang sa labas ng gate yan inabot. But the fact na palagay na itong mga batang to, kinakailangan nilang magdala ng patalim, parang there is something fundamentally wrong. Sa atin pong ideologies ng ating mga estudyante. Sana panawagan natin sa Department of Education, sana naman po malutas natin yung issue, yung gray area na tinatawag natin doon sa usapin na walang plantilla position, walang posisyon na binabakante para sa mga security, sa security guard sa ating mga paaralan. Puro mga private security agencies kasi ang nagbibigay ng security doon sa ating mga paaralan. Baka naman po pwede sa DepEd. Makakatok po kami sa inyong mga pintuan para po sa kapakanan ng susunod na henerasyon ng atin pong bansa. Sana maging proactive naman tayo. Hindi lang natin i-charge yung mga nangyayari sa bullying. Simpleng kaso lang yan ng bullying. Simpleng kaso lang yan ng violent video games. Pero the fact kasi na nakakapagpadala ng firearms, nakakapagdala ng patalim sa loob ng paaralan, etong mga estudyanteng ito, there is something very, very wrong. Huwag po natin ang paraan. Kung may nakikinig sa atin ngayon mula sa DepEd, lang puro press statement. Galaw-galaw din!
2: Bangon, bangon, bangon, bayang mahal, bangon,

0: ng mahal dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 33 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. We'll take a short break. Magbabalik po ang Bangon Bayang Mahal.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
3: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagpapayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: 35 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, narito naman ang mga balita mula pa sa labas ng ating himpilan. Paranaque, Solon, itinutulak ang dagdag na government employees pera sa mga guro at health workers. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Isinusulong ngayon sa Kamara ang pagtataas ng Personal Economic Relief Allowance o pera mula 2,000 pesos tungo sa 5,000 pesos kada buwan sa ilalim ng House Bill Number 9475 na inihain ni Paranaque 2nd District Representative Brian Guillemon Yamsuan, pangunahing makikinabang dito ang mga public school teachers, health workers, mga clerk at maintenance personnel na labis na pinahihirapan ng nagtataas ang presyo ng bilihin at kuryente. Ayon kay Yamsuan, taong 2009 pahuling ginalaw ang pera kung saan sa nakalipas na 17 taon nananatili itong barya na lamang dahil sa bagsak na inflation at pagbaba ng halaga ng piso. Sakop ng panukalang batas na dagdagan ang allowance ng mga civilian personnel at mga military at uniform personnel. Nakasaad sa House Bill ang pagrepaso ng pera kada 3 taon base sa inflation. Sa unang taon ng pagpapatupad, huhugutin ang pondo sa savings ng gobyerno at isasama na sa pambansang pondo o GAA para sa susunod na taon. Diin ang mamabatas na long overdue na ang dagdag na allowance upang mabigyan ng disenteng buhay ang mga lingkod bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, verified answer ng former Ateneo head coach Tab Baldwin sa Dole. Nakuha na ng ahensya. Ang ulat niya na mula kay Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Kinumpirma ng Department of Labor and Employment o DOLE na natanggap na nito ang verified answer ad cotelliam kaugnay ng isinagawang pagbusisi sa status ng permit to work sa Pilipinas ni Thomas Anthony Baldwin. Siya ang dating head coach ng Ateneo Basketball Men's Ateneo o Ateneo Men's Basketball Team. Ayon sa DOLE, isinusuri na ng Office of the Secretary ang mga isinumiting dokumento alinsunod sa umiiral na labor law, kabilang ang Article 40 ng Labor Code of the Philippines at DOLE Department Order No. 248 series of 2025 o yung tinatawag na new rules and regulations on the employment of foreign nationals in the Philippines. Nakita na namang ituloy sa Lunes, June 29, ang pagdinig kung saan inaasahang haharap na si Baldwin. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Taxi drivers na nang biktima ng dayuhang models, iniimbestigahan na ng LTFRB. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Iniimbestigahan na ngayon ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang mga taxi driver na umuwi ng biktima ng dalawang dayuhang modelo at pageant winners habang bumibisita sa Pilipinas. Kasunod ito ng social media post ng Thai models na mag-taxi umano noong June 13 para sa isang event sa bansa. Batay sa kanilang reklamo, tumanggo umano ang isang driver na gumamit ng taxi meter at sa halip ay nag-alok ng kontrata o fixed fare. Kalaunan, huminto umano ang sasakyan at sinabing nasiraan ang taxi. Iniulat din na may isa pang taxi driver na umunoy kasabwat na tinangay naman ng cellphone ng isa sa mga dayuhang pasahero. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, nakikipag-ugnay na ahensya sa Philippine National Police para matukoy ang mga driver at operator ng taxi na sangkot sa insidente at mapanagot ang mga ito. Git niya, hindi katanggap-tanggap ang ganitong insidente at tiniyak na hindi lamang mga driver kundi maging ang mga operator ng taxi ay pananagutin din. Maglalabas naman ang LTFRB ng show cause order laban sa mga sangkot matapos makompleto ang investigasyon katuwang ang PNP. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Paglaban sa Katiwalian, sentro ng unang State of the City address ni Marikina Mayor Maan Teodoro. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Balikan natin ang ulat niyan ni J. Mark Dagala. Sinusubukan pa nating muling tawagan si kasamang J. Mark Dagala. Pero kagaya nga nung binabanggit, kagaya nga po nung binabanggit natin nung nakaraan, mga kababayan. Sige, bago natin pagpatuloy yung ating pinag-uusapan, balikan natin si J. Mark Dagala paglaban sa Katiwalian, sentro ng unang State of the City address ni Marikina Mayor Maan Teodoro.
0: Ang Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Al walang puwang ang Katiwalian sa lungsod ng Marikina. Ito ang tinuruan ni Marikina City Mayor Maan Teodoro sa kanyang kauna-unang State of the City address sa buhat ng maupo sa pwesto bilang alkalde. Hiningin din ang kalihim na committed ang kanyang administrasyon na panatiling corruption-free ang lungsod at kailanman na hindi nila ito bibigyan ng puwang. Bukod dito ay binigyan din ng alkalde na bawal din ang mga abusado at tamad sa kanilang lokal na pamahalaan. Sabay pagpapatibay ng kanilang pangako para sa integridad at accountability. Kasunod dito, kinilala rin ng alkalde ang mga kawani na nagtatrabaho na may integridad, mahusay, tapat at may malasakit sa publiko. Gayet pa niya, ang batas ay gagawad sa lahat pantay-pantay. Kaya't hindi nila hahayaang umusbong muli ang Katiwalian sa kanilang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Apat na put dalawang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Balikan natin yung pinag-uusapan natin, mga kababayan. Ano po? Ito po ay may kaugnayan doon sa mga sunod-sunod pa rin na nararanasan nating mga karahasan sa atin pong bansa. At yan po ay kadalasan perpetrated by minors. Pero bago yan, mga kababayan, alamin naman natin ang pinakahuling kilos gampaning pampanguluhan na sitwasyon sa National Kidney Transplant Institute o NKTI para sa nakatakdang pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginagawang konstruksyon ng legacy building ng nasabing pagamutan. Naroon ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
9: mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
10: Well, magandang umaga. Talos medyo ng umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI para tingnan yung progreso ng construction ng Legacy Building. Naku, napakalaking tulong nito, Tolal, ano, lalo-lalo na hindi biro yung pagtaas ng mga nagkakaroon ng tinatawag na chronic kidney disease. Dahil na rin sa mga pagkain na kakain natin ngayon, yung mga instant noodles, mga soft drinks. Sapagkat pagka natapos ito, Tol Al, itong 13-story building na tinatayo dito sa NKTI, itong Legacy Building, ay magkakaroon ng 200 mga makabagong hemodialysis machines na parte ng serbisyo ng Marcos Administration. Natulungan yung ating mga kababayan na nagkakasakit, lalo na yung mga nagkakasakit sa bato. Nandito na, Tol Al, sina DPWH Secretary Vince Dison at si DOH Secretary Ted Herbosa. Inihintay nila lamang si Pangulong Marcos sa Tol Al.
1: Kuyang Alvin, inaasahan ba natin na magbibigay ng kanyang talumpati ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.?
10: Oh, inaasahan natin magkakaroon ng statement, pero hindi pa rin natin sigurado kung magkakaroon nga. Pero yung mga ganitong okasyon ay inaasahan natin ang punong ekutibo magbibigay ng kaunting mensahe at malaman natin kung ano yung pakikinabangan dito ng ating mga kababayan kaugnay nitong ginagawang konstruksyon, itong Legacy Building sa NKTI. Na ang target date nga pala nito, Tol Al, na matapos March 2028. So bago ang pagbaba sa termino ni Pangulong Marcos, matatapos itong construction, itong Legacy Building sa National KD, Tol Al.
1: Oo, tamang-tama yan, Kuyang Alvin Baltazar. Sa susunod na buwan, sa State of the Nation address ng ating Pangulo, siyan sa maaaring maituring natin na Legacy Project, mga infrastructure project ng Marcos Jr. Administration. Okay, with that, maraming salamat, Kuyang Alvin Baltazar, and keep us posted.
10: Oh, Tol Al, magbabalik tayo maya-maya lamang as soon as dumating na si Pangulong Marcos dito sa National Kidney and Transplant Institute para dito sa itinatayo yung 13-story building na Legacy Building. Mula pa rin sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Bundo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Maraming salamat, Kuyang Alvin Baltazar. Ang oras po natin, 45 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
18: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
18: sa iisang himpila.
9: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating
18: at mas maraming maaabot ng impormasyon
9: at serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Radyo Pilipinas. News nationwide.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: World News in 5.
22: Ang inyong institusyon
23: sa Philippine Sports Broadcast.
24: Pipa
16: pinakapahuli sa mahahalagang kaganapan.
20: 66 Impormasyon.
21: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
22: Sports Radio 918.
21: Radyo Magazine 1278.
22: At Radyo Pilipinas World Service.
21: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
22: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3.
20: It's Radyo Pilipinas World Service.
22: Sports Radio.
21: Radyo Magazine.
22: Serbisyo Publiko.
21: The AM and FM Collab.
22: Sa Capital 104.3 FM.
23: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab. Collab.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
24: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
27: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
28: Bangon. Bayang mahal.
27: Dito sa Radyo Pilipinas.
28: 738 AM.
1: 48 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Bangon na Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738. Anggapin naman natin ang ulat na ito. Mula po sa Radyo Pilipinas Agoo, Area-Based Standards Network ng Ilocos Region, naghatid ng pag-asa sa 147 na mga mag-aaral sa proyektong kwaderno. Ang ulat na yan mula kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
29: Nagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa 147 mag-aaral ng Cebuan Otong Integrated School sa lungsod ng San Fernando, La Union, ang Area-Based Standards Network o ABSNET Region 1 sa pamamagitan ng pamamahagi ng school supplies at pagsasagawa ng child protection session sa ilalim ng taunang proyektong kwaderno kasabay ng Upland Balik Eskwela 2026. Nagtulong-tulong ang mga rehestrado, lisensyado at akreditadong Social Welfare Development Agencies o SWDAs ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 upang makalikom ng pondo at magkakaloob ng school supplies sa 147 mag-aaral ng paaralan. Pinangunahan ni ABSNET Region 1 Chairperson Pastor Daniel Joseph Iclarin na siya ring tagapangasiwa ng Shekinah Home of Dingras Ilocos Norte Incorporated ang programa na hindi lamang namahagi ng mga kagamitang pang-eskwela kundi nagsagawa rin ng child protection session upang palakasin ang kamalayan ng mga bata sa kanilang kaligtasan at mga karapatan. Ang Cebuan Otong Integrated School ang ika-anim na benepisyaryo ng proyektong kwaderno sa Rehiyon 1 na patuloy na naglalayong tiyakin na mas maraming batang Pilipino ang makapagsisimula ng bagong taon ng pag-aaral na may sapat na kagamitan at pag-asang makamit ang kanilang mga pangarap. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Ago.
24: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, Albert Kawile. Bago po tayo tuloy ang magpaalam para po sa ating Friday edition ng Bangon Bayang Mahal. Mga kababayan, sa mga ganitong insidente gaya po nung nangyari na marahas na pamamaril sa Tacloban, bagamat napakadilim po itong bahagi ng ating kasaysayan, dahil mismong mga minor de edad ang gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen, pero dun lumilitaw mga kababayan, yung ilan naman sa ating mga kababayan na gumagawa ng mga kabayanihan. Ito kung makilala nyo mga kababayan, yung isa sa mga tumulog na ma-apprehend agad, itong 15 anyos na namarel, si Alias Rod. Dahil si Fire Officer 2, Ludwig Eric Sosa, yung mula po sa BFP yan. Hindi po siya police. Ano po? Siya po ay isang bumbero. Siya siyang fire officer. Si Ginoong Ludwig Eric Sosa. Katulong ang isang civilian police officer, sila yung mga unang nakahuli dito sa 15-year-old na namarel para hindi tuluyang makatakas. Saludo kami sa kabayanihan ng atin pong Fire Officer 2, Ludwig Eric Sosa. Abol na ulat mga kababayan, na Pilipinas at China International Energy Group nagkaroon ng pagpupulong para sa isang cooperation of support para sa pagpapalakas ng energy sector ng bansa. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ni hao, kinakapatid.
0: Yes, akin ang kapatid. Magandang umaga. Nagkaroon nga ng isang pagpupulong ang ating bansa sa pamumuno ng Department of Energy at ng China International Energy Group para nga sa isang cooperation of support para nga sa pagpapalakas ng energy sector ng Pilipinas. Kinakapatid Dalyan, isa sa mga napag-usapan sa naturang pagpupulong ay ang pagkakaroon ng oportunidad na magpalit ng mga idea o mga kaalaman para nga sa energy infrastructure maging sa investment opportunities ng energy sector na magbibigay inisiyatiba na makapag-contribute ng mas secure at reliable at sustainable energy sector ang ating bansa. Kabilang din sa napag-usapan na pagkakaroon ng international collaboration ng pribadong sektor at ng China sa Pilipinas at pagkakaroon ng participation para nga sa pagsuporta sa country's growing energy requirements at pagkakaroon din ng kinakapatid Dalyan na long-term development objectives ng Department of Energy at nananatili ito maging committed na magkaroon ng mga maraming partnership ang kagawaran para sa pagpapalakas ng energy security ng Pilipinas. Kinakapatid Dalyan, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
27: Report.
3: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
2: Bangon. Bayang mahal.
3: Dito sa Radyo Pilipinas.
2: 738 AM.
1: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Bago po tayo tuluyang magpaalam, gusto ko rin pasalamatan yung atin pong nakapanayam kanina. Police Captain Rodney Sarona ang Deputy Chief po ng San Carlos City Police Station. Maraming salamat din sa ating mga nakatuwang at nakatulong dito sa ating technical and production side. Si Boss Arnel Villamor, Madam Jo Marie Refarial, sa ating production, ang ating pong mga executive producers, Ms. Glory Fe Bagon, Ms. Tess Ramirez, at Mr. Christopher Tirambulo. Bayanan po mga balita mula po sa ating PBS News Division. Ihatid po yan sa atin ni Ginoong Tommy Reyes. Matapos yan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, noong Leslie Bocobo. Bumabati po kami sa inyo ng isang magandang umaga and happy weekend, everyone.
27: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:55 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Malacanang tiniyak na nakamonitor ang pamahalaan sa mga oil companies sa gitna ng pagbaba ng presyo ng langis. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Siniguro ng Malacanang na nananatili ang rotosani, Pakulong Ferdinand R. Marcos Jr., partikular sa Department of Energy. Ito ay ang patuloy na i-monitor ang mga kumpanya ng langis sa harap ng nakikita ng pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro, unang araw pa lang ng Middle East Crisis ay pinatutukan na ng Pangulo ang mga oil companies, pati na ang mga nananamantalang gasoline stations. May mga nakitaan yung lumabag na ilang mga kumpanyang nagbebenta ng langis at na-issue naman ito ani Castro ng show cause order. Sabi ni Castro, mananatili ani ang barometro ang gagamitin ng Department of Energy sa pagpapatupad ng tamang fuel prices sa bansa ay kung ano ang galaw ng presyuan sa international market. Pakinggan natin si Undersecretary Claire Castro.
4: Ito, unang araw pa lang po na nagkaroon ng krisis sa Middle East, yan na po ang inuutos ng Pangulo sa DOE. At ito po ay tinututukan ng DOE at nabanggit na rin po natin noon na kapag ka po lumalabag ay nagbibigay po sila ng show cause order.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ganap na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Pangsamoro, tiniyak ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. May live report si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Urus dito ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity para sa full implementation ng ganap na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Pangsamoro. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Peace Advisor Secretary Mencen Sarmiento, kaysa sila ng Pangsamoro sa pagtatanguyod ng mapayapa, matatag at maunlad na rehiyon. Dagdag pa ni Sarmiento, sa gitna ng mga hamong kanilang kinakaharap pa, patuloy ang kanilang pagsusumikap na mahigitan pa mga nagtatagumpay na kanilang peace building efforts. Kabilang na rito ang karagdagang pondo para sa inilatag nilang peace priority sa 2027 national budget para tiyak ay maisusulong ang mga kinakailangang hakbang para sa matatag na Pangsamoro government. Habang inihintay ang bagong chairman ng government peace panel, sinabi ni Sarmiento na tiniyak din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang na hindi mababalam ang mga plano habang papalapit na rin ang kauna-unahang parliamentary elections sa BARMM. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, House Prosecution Panel umaasang bubuksan sa impeachment trial ang mystery box mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records na mag-asawang Carpio at Morales. Mula sa Kamara, ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Umaasa ang House Prosecution Panel na papayagan ng Senate Impeachment Court na buksan ang misteryosong box mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Ito'y matapos umalma ang defense lawyer ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference. Ayon kay lead prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro, hinarang ng defense panel hindi lang ang pagbubukas, kundi maging ang simpleng pagmamarka o marking as exhibit sa naturang selyadong kahon. Ayon sa prosecution, crucial ang laman nito para patunayan o mapasinungalingan ang kaso ng unexplained wealth ng vice-presidente. Nakapagtatakaan niya.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na tayo!
7: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilan pong ito ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side, ng ating executive producer for today. Kasama natin mula sa Radyo Pilipinas World Service si Mr. J. Arevalo. And of course, tayo po ay inaalalayan at tinutulungan din sa bahagi naman ng ating executive producer din mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, si Ms. Jam Season. At sa ating master control, kasama naman natin si Mr. Milo Jonella at sa ating wirecast, si Hero. Kami po ay nasusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan nating shortwave broadcast, sa pamamagitan po ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. And speaking of different parts in the different parts of the world globally, tututukan po natin ang nangyaring lindol. Actually, masasabi nating magkasunod talaga. Isang 7.2 at isang 7.5 na lindol na tumama sa Venezuela. Kahapon lamang ito. At sa ngayon, batay po sa mga impormasyong ating nakukuha, lalo na sa mga international news wires, ay mahigit 100 na po ang nasawi sa nasabing lindol at pinapangambahang 1,000 ang maaring nasaktan o injured sa nasabing lindol na ito sa Venezuela. And the numbers could go even higher. So, minarapat po nating makapanayam ang ating Philippine Embassy sa Bogota, Colombia. Sakop po kasi ng ating Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, ito pong jurisdiction nila eh. Nasa ilalim na, jurisdiction nila ang Venezuela. Opo. So, makakasama po natin ngayon para makakuha tayo ng karagdagang impormasyon tungkol sa kalalagayan ng ating embahada dyan sa Bogota, maging sa ating mga Filipino community sa Colombia, ang ating pong Vice Consul ng ating Philippine Embassy sa Bogota, si Vice Consul Mikael Solitario. Okay. At syempre siya rin po ang tumatay yung Third Secretary ng ating Philippine Embassy sa Bogota. Vice Consul Solitario, maganda umaga po mula dito sa Pilipinas at good evening po dyan sa Bogota.
8: Magandang umaga po Sir Ray at sa lahat po ng tagapakinig sa Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat po sa pagkakataon na makapag-provide po ng update sa sitwasyon.
7: Kami po ay lubos din nagpapasalamat sa pagpapaunlak po ninyo Vice Consul Solitario. Dahil alam namin pong napakahalaga po nitong panayam nito dahil sa tindi ng inabot po ng Venezuela. Unang-una, kamusta po ang monitoring po ninyo sa ating mga Filipinos living and working sa Venezuela, particular sa Caracas? Meron na po ba tayong natanggap na balita kung meron tayong naitalang casualty na Filipino living or working sa Venezuela?
8: Mula po kahapon ng hapon nung tumama po ang gaya po ng nasabi niyo magkasunod na 7.2 at 7.5 magnitude na lindol sa Venezuela malapit po sa northeastern border, malapit din po sa Caracas, nakipag-ugnayan na po tayo agad sa ating Filipino community at hanggang sa araw pong ito wala pong naitalang casualty injury o nawawalang Pilipino mula po sa ating Filipino community sa kabuuan po ng Venezuela.
7: So that's as we speak, ano po, Vice Consul Solitario, let me confirm that as we speak, mga around alas 7 ng gabi, oras yan sa Bogota, wala pa po tayong natatanggap na confirmation kung merong nasawi na Filipino na working or living sa Venezuela, particular dito sa Caracas. Tama po ba yun, Vice Consul Solitario?
8: Yes, sir. At base po dun sa dalawang concentration ng ating Filipino community sa Caracas at sa siyudad po ng Barinas, sa Barinas din po ang pangalan ng kanilang probinsya, nag-report na po sila that they are safe at all accounted for ang ating Filipino community sa mga areas po na yun.
7: And speaking of our Filipino community, Vice Consul Solitario, do you have any data or numbers kung ilan ba ang mga Filipino na working and living in Venezuela, particularly sa Caracas, kung meron po lang kayong data?
8: Sa Caracas po, half of our Filipino community stays there. Ang pinakahuling datos po na ating nakalap mula po sa ating pagbisita ng tatlong beses last year sa Venezuela upang kamustahin po ang Filipino community, we have 47 o 47 Filipino nationals living in Venezuela. At kalahati po noon ay nasa Caracas, sir.
7: Mm-hmm. And itong 47 Filipinos nito, kalahati nitong 47 na nasa Caracas, ano ang field of work nila? Kasi alam ko nag-start na naman ng Chevron, yung isang oil US company na mag-operate dyan sa Venezuela. Meron ba tayong Filipino na masasabi nagtatrabaho doon sa US oil company na yun, Vice Consul Solitario?
8: Yes, sir. Bali po sa profile ng ating mga members of the Filipino community, karamihan po, almost 70% would be religious missionaries, mga madre po at pare na nakikipamuhay na po sa mga pamayanan at komunidad sa Venezuela. At ang iba naman po ay pansamantalang nagtrabaho dati, ngunit nakapangasawa na po ng mga Venezolano o Venezolana at bumuo na po ng pamilya at lumagay sa tahimik dito po sa Venezuela.
7: Just to be clear, ano po, Vice Consul Solitario, ang Philippine Embassy sa Bogota, nasa jurisdiction niya ang Venezuela. Tama po ba, Vice Consul Solitario?
8: Yes, sir. So bukod po sa Colombia, we also handle Venezuela and Ecuador po.
7: Ayun. So we do not have any, sabi na nating Consul General or any post sa Venezuela na pwedeng masabing na apektuhan ng lindol mismo sa loob ng Venezuela.
8: Yes, sir. Tama po. So lahat po ng coordination sa mga concerns natin with Venezuela ay handled remotely from Bogota. And wala po tayong honorary consul o anumang opisina as we speak sa Venezuela, sir.
7: Pero ang lakas po ng lindol, Vice Consul Solitario, 7.2. And then after a few seconds or a few minutes, 7.5 naman. And it was also reported na naramdaman din sa Bogota ang lindol. Naramdaman din po ba sa Bogota ang lindol, Vice Consul? How were you able to feel the quake nung naramdaman nyo na sa Bogota yung lindol?
8: Opo, bale kahapon po around 5:30 PM, almost 5:15, 5:30 PM local time, which is about 6:30 PM in Caracas and in Venezuela. Naramdaman din po namin yung lindol, ngunit bahagya lang po at sandali lang po yung pagyanig at madali din naman po kaming naka-evacuate dito sa Colombia. So wala rin pong significant na damage na na-report dito sa Colombia, pati po sa Filipino community dito sa Colombia, sir.
7: So how is the embassy in Bogota establishing communications dito sa ating Filipino community sa Caracas at sa mga apektadong lugar ng lindol sa Venezuela?
8: Yes, sir. Gawa nga po na kami ay nag-handle ng kalagayan ng ating Filipino community remotely from Bogota. We've established a coordination group chat kung saan nandun po lahat ng Filipino community members, pati po ang miyembro ng embahada. At matagal na rin po namin itong ginagamit. Katunayan, nagamit din po namin ito nung pumutok yun pong political crisis noong January dito rin po sa Caracas. So, naging malaking tulong po sa embahada itong group na ito. Kahapon po, nung tumama ang lindol, agad po kami nagpadala ng pabatid at kinumusta sila. Pero understandably, we had to wait for maybe 30 minutes or an hour before na-restore po ang kuryente at internet. At pagkabalik naman po ng internet ay sa awa ng Diyos ay nakapagbigay naman po kaagad ng updates from all over Venezuela. Yun pong ating mga kababayan, sir.
7: Ayun. And Venezuela, I think the president of Venezuela has already declared a national state of emergency. So sa sitwasyong ito, Vice Consul Solitario, may mga hakbang bang gagawin ng ating Philippine Embassy sa Bogota to reach out personally, physically sa ating Filipino community sa loob ng Venezuela mismo?
8: Yes, sir. Bukas naman po ang embahada. sa kung ano man pong aksyon na kakailanganin at ano man pong tulong na kakailanganin ng ating mga kababayan. As of today po, wala pa pong request na ipinaabot sa atin officially ng any form of assistance from our community members. Ang sabi po nila ay nakapagbigay naman daw po ng kaukulang tulong doon po sa mga nangangailangan immediately yung Venezuelan government. At kaya po nang nasabi nyo, nag-declare na po ng state of emergency. At isa pong challenge din sa mga missions, hindi lang po mula sa Pilipinas kundi sa iba pang missions based in Colombia who are also handling Venezuela, ay nananatili pong sarado yung main airport sa Simon Bolivar International Airport in Caracas at gayon din po yung mga roads at bridges connecting the major cities. So medyo nahihirapan po tayo to consider going there at this point. So we'll have to wait for the official advice of the Venezuelan government kung kailan po magbubukas ito. At kung kakailanganin po talaga, ay syempre bukas at handa naman po ang embahada na magpaabot ng tulong sa mga kababayan natin.
7: All right. Kaya ko po kasi natanong yan, ano po, Vice Consul, sige. Kasi iba't ibang bansa, including the US, Saudi Arabia, at iba pang mga bansa ang nagpahiwatig na ng kanilang pagnanais na tumulong para matulungan itong bansang Venezuela dahil sa lindol nito. And, I expect the Philippines will also do the same kasi kilala rin ang Pilipinas, ano po, Vice Consul Solitario, doon sa ating mga rescue teams na nabubuo dito at pinapadala rin sa ibang bansa. So, kung ganyan ang sitwasyon, kailangan pang dumaan muna sa Bogota. Kung sakaling mabuksan na nga yung mga major roads, kailangan muna dumaan sa Bogota bago makadiretso sa Venezuela. Yung kung anumang mga assistance na pwede nating ipadala, like for example, yung rescue, search and rescue teams, kinakailangan dumaan muna sa Bogota bago makadiretso ng Venezuela.
8: Tingin ko po, sir, it's possible. Siyempre, susundin po natin ang international protocols pagdating dyan. At gaya po ng nabanggit ninyo, ang mga bansa pong immediately na nagpadala ng tulong ay yung pong mga karating bansa ng Venezuela. So,
7: El Salvador.
8: Hindi naman po, yes sir, El Salvador, Mexico, United States at Canada. Gayun din po yung ibang European countries na may direct flights and connections with Venezuela. So, ang pangunahing challenge din po sa atin sa Pilipinas, syempre, ay yung layo talaga. So, almost 2 days po kasi ang travel one way going to Venezuela. Pero kung magpadala man po ng official na request for humanitarian assistance ang government of Venezuela, I'm sure hindi po mag-aatubili ang Pilipinas after evaluating the situation na magpadala ng kaya po nating ipaabot na tulong.
7: Pero siyempre, Vice Consul, iba yung napapanood namin sa TV, iba yung napapanood namin sa social media. How would you describe, since yung proximity ninyo compared naman sa amin dito sa Pilipinas, napakalayo, ano? Pero yung proximity po ng ating Philippine Embassy sa Bogota, sa Caracas, ano po? Eh, how would you describe nung tumama yung lindol, 7.2 and 7.5, and how would you describe the situation ngayon sa Caracas?
8: Gaya po ng inaasahan sa ganun po kalakas na lindol, syempre tinamaan po ang mga lumang infrastructure. Marami pong mga edifisyo o mga buildings sa Venezuela ang luma na rin po. So yun po ang mga unang tinamaan. Ang kanilang airport po ay nagsuffer din ng great damage. Ang bubong, ang ceiling ng airport, kaya po nananatili itong sarado ay currently ina-assess pa po. Pero base po sa balita rin po ng ating mga kababayan, mabilis naman din pong na-restore yung sense of normalcy, kumbaga yung utilities were restored, the internet and the power na ibalik po kaagad. May nagkaroon po ng kaunting interruption sa tubig pero naibalik na rin po. Currently, may mga suspensions na mga ruta sa tren at sa bus which are expected to assess the infrastructure quality. Pero bukas naman po ang mga gasolinahan at mga supermarkets, may mga pila lang naman po. Pero sabi po nila, wala naman pong kailangan pong ikabahala sa sitwasyon po nila doon ngayon.
7: Alright, so before I let you go, Vice Consul, para makapagpahinga ka naman, siguro mag-aalas 8 na yata ng gabi dyan, ano? Sa Bogota. I'd just like to confirm na as we speak now, wala pa nakukuhang confirmation o information ng ating Philippine Embassy sa Bogota na casualty na Filipino living or working in Venezuela, particularly sa Caracas, as we speak.
8: Yes, sir, that's right. So wala pa pong casualty, injury o nawawalang Pilipino at yun pong mga membro ng ating group chat na Filipino community members ay accounted for naman po at nagsabing sila po ay nananatiling ligtas sa kanilang mga tinitirhan, sir.
7: All right, that's good news. That's good news and we hope and pray, sincerely hope and pray na it stays that way. Ano po? Pero siyempre, yung ating heartfelt and ika nga sincere prayers din para sa Venezuelan people na talagang tinamaan ng malaking dagok na ito, ng lindol na ito, and expected na if not hundreds, thousands ang maaring nasawi dahil sa twin na tremors na ito. Ano pong mensahe po ninyo, Vice Consul Solitario, sa ating mga kababayan dyan sa Venezuela at dito sa Pilipinas na nakikinig at sumusubaybay po sa panayam namin sa inyo ngayon? Go ahead po, Vice Consul Solitario.
8: Sa mga kababayan po natin sa Venezuela, makaasa po kayong mananatili ang round-the-clock na pag-monitor ng embahada sa inyong mga pangangailangan. Gaya po ng nabanggit na namin sa ating coordination group chat, anuman pong tulong na inyong kakailanganin, kung hindi man ngayon, pero sa mga susunod na araw, mananatili pong bukas ang lahat ng ating mga channels, whether through our WhatsApp group, sa aming Facebook page, PHN Colombia, o sa aming official email, bogota.pe@dfa.gov.ph. At para naman po sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas na may mga kamag-anak, kakilala o kaibigan na nananatili sa Venezuela, maaari nyo rin po kaming maabot through the channels that I just mentioned. Bukas po ang aming mga channels para po bigyan kayo ng updates. At kung hindi naman po, pwede rin po kayo makipag-ugnayan directly sa Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng opisina ng Undersecretary for Migration Affairs na nangangalaga sa kalagayan ng lahat ng mga Pilipino saan man pong sulok ng mundo, sir.
7: With that, Vice Consul Solitario, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin, sa patuloy na pagbibigay po ninyo ng serbisyo publiko sa ating mga kababayang Filipinos living and working in Venezuela. And we hope and pray na, sabi nyo nga, walang casualty, walang nawawala na mga Pinoy. We so hope, we pray and that stays that way. And siyempre, panalangin din po namin ang safety po ninyo, ng ating ambassador at ng lahat ng official and staff ng ating Philippine Embassy sa Bogota. Maraming salamat po, Vice Consul Solitario.
8: Maraming salamat po ulit, Sir Ray. At again, maraming salamat po sa pagkakataon na makapagbahagi ng updates tungkol sa sitwasyon. Salamat po.
7: Thank you, Vice Consul Solitario. Keep safe and God bless. Ang ating pong Vice Consul and Third Secretary ng Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, Vice Consul J. Mikael Solitario. Yan po ang ating unang bahagi ng panayam ngayong araw na ito para po sa episode na ito, ng Global na tayo. Alas 8 na ng gabi dun halos sa Bogota, Colombia. Ano po? At bakit ang Philippine Embassy sa Bogota, Colombia ang ating nakapanggap? Kasi under the jurisdiction ang Venezuela. So under ng Philippine Embassy sa Bogota, Colombia ang jurisdiction sa Venezuela. So kaya po sila ang ating nakapanayam para malaman ang sitwasyon doon sa Venezuela, particularly sa Caracas. Tayo naman ay nalulugod, natutuwa at nagpapasalamat sa Poong May Kapal na as we speak, habang ini-interview natin si Vice Consul Solitario, wala pa pong nakakarating sa kanila o nako-confirm na Filipinong nawawala or nasaktan or nasawi sanhi ng 7.2 at 7.5 na magkasunod na lindol sa Venezuela. Huwag po kayong maglilipat na talapitan, huwag niyo po kaming bibitawan sapagkat ang susunod naman po natin makakapanayam ay ang ating Philippine Embassy sa Japan. Okay, sapagkat alam niyo po, hindi lang po ang Venezuela ang tinamaan ng matinding lindol kahapon. Alam niyo ba na tatlong bansa ang tinamaan ng lindol kahapon? Tatlo! Kasama po ang Estados Unidos, California, sa northeastern part ng California, lumindol din. I think 5.8. Kung di ako nagkakamali, nasa 5.9 ang lindol sa Northern California. Sinundan po yan, ito nga pong lindol na 7.2 at 7.5 sa Venezuela. At pagkatapos ng lindol sa Venezuela, after mga 30 minutes, naramdaman din ang lindol sa Japan. I think nasa 6.9 naman ang lindol sa Japan. So tatlo po yan. Tatlo. US, Venezuela, at Japan. So mamaya po, susubukan natin mga kapanayam, naka-standby na ang ating Philippine Embassy sa Tokyo, Japan. Kasama po natin ngayon ang ating Consul General Robert Quintin ng Philippine Embassy in Tokyo, Japan. Consul General Quintin, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na tayo.
9: Magandang umaga po, Kuya Ray, at magandang umaga din po sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay.
7: Alright, thank you very much din po, Consul General Quintin. At well, unang-una, kakamustahin po muna namin kayo. Ano po bang kasakluang sitwasyon ngayon dyan sa Japan, particular sa northeastern part of Japan, na tinamaan din po na I think ng 6.9, correct me if I'm wrong, 6.9 na lindol kahapon?
9: Yes, Kuya Ray, initially po ay naulat na 6.9, no? Pero kinumpirma po ng mga otoridad dito na 7.2 din. Uy! Yung magnitude nung tumama dito. So far, sa Kabutihang Palad, wala naman pong naiulat pa sa amin na mga kababayan natin na naapektuhan, no, sa paglindol. Patuloy po namin sinisikap na tiyakin kung kumusta po ang ating mga kababayan doon. So far, mabuti naman po ang kalagayan nila rito.
7: So I stand corrected, hindi pala 6.8. So later on, na-upgrade siya sa 7.2 din, Consul General Quintin, ano? 7.2 din.
9: Opo, opo.
7: Wow, okay. Saan po particular sa northeastern part ng Japan ang naramdaman o epicenter ng lindol?
9: Ito po ay dun sa Aomori at Iwate Prefecture, no? Ito po ay ito din po yung laging tinatamaan itong mga huling activity along the fault line, no? Historically active po ang fault line na yan. Kaya po itong mga lugar po ito ay lagi naman pong nakahanda para dyan. Meron po tayong mga humigit kumulang 9,300 sa mga lugar na yan, yung prefectures na apektado, yung Hokkaido, Iwate, Aomori, at Miyagi at Akita, no? So meron po tayong mga around 9,300 scattered doon po sa mga prefecture na yan.
7: When we say 9,300, those are Filipinos living and working na sa nasabing prefecture.
9: Opo, opo.
7: Okay. So as of now, wala naman, let me just repeat that, ano po, Consul General Quintin, wala pa namang naiulat na nasaktan o nasawi dyan sa lindol, 7.2 na lindol dyan sa tumama sa northeastern part ng Japan.
9: Mayroon pong mga 10 o 11 na naiulat na injured. Kagaya ng nasabi ko sa Kabutihang Palad, wala pong Pilipinong naiulat, no? Pero ito po yung mga injuries na yun lamang pong nahulugan ng mga ilang bagay at mga hindi life-threatening injuries. Meron po isa o dalawa na mayroong serious injuries, pero ito po yung mga parang nangyari po sa mga may edad na itong mga ito. Pero nasa stable na condition sila sa ngayon po.
7: Pag ganito po mga sitwasyon, Consul General Quintin, alam ko naman madalas lumindol din eh, no, sa Japan, and I don't want to sound complacent, pero parang sanay na rin yung ating mga kababayan dyan sa lindol, and of course sa ang ating Philippine Embassy. Pero just to inform the public, anong ginagawa ng embahada to make sure that itong mga kababayan natin ito na naapektuhan ng lindol namo-monitor po niyo mabuti at nabibigyan niyo ng assistance? How do you do it?
9: Unang-una po, siyempre, at the first instance, kapag ka po mayroong mga ganitong kaganapan, ay nag-reach out po tayo kaagad sa ating mga Filipino community leaders, dahil malayo nga po ang kanilang mga kinalalagyan. Talaga pong nakaasa po tayo sa ating Filipino community leaders, number one. At pangalawa po, nakakonekta din po tayo sa mga local governments. Kaya alam po natin kung gaano kapreparado ang mga lokal na pamahalaan. Yung mga kababayan natin ay sumusunod naman sa mga alituntunin at saka sa lahat ng mga planong for emergency preparedness nung kanilang mga community. So alam na nila kung saan yung mga tamang evacuation areas at bawat tahanan, bawat household naman po ay meron yung mga tinatawag na emergency supplies. Yung mga local governments naman po ay kayang may naka-imbak na supplies para maging autonomous sila for as much as long as 7 days, mga ganyan po. So may maayos po silang sistema dito at yun naman ang ating mga kababayan ay napapaalalahanan din natin sa pamamagitan ng ating mga Filipino community leaders.
7: That's a wonderful news, ano po, Consul General Quintin, na wala tayong na-report na nasakta o wala tayong na-report na nasawi, although meron tayong na-report na mga minor, let me repeat that, minor injuries lang, ano, mga nasa 7 or 10 minor injuries, pero walang na-report na nasawi o major injuries na naitala dyan sa 7.2, ah, 7.2 na pala na lindol ang tumama dyan sa northeastern part ng Japan. Alright, maraming salamat, Consul General Quintin, at unless, of course, meron pa kayong mahalagang mensahe sa ating mga kababayan sa Japan, and of course, dami po kasing mga kamag-anak ng mga Filipinos working and living sa Japan dito sa Pilipinas. Go ahead po, para po sa inyong mensahe, Consul General Quintin.
9: Para po sa ating mga kababayan dito sa Japan, nagbigay din po ang pamahalaan ng Japan ng paalala na mag-ingat at umantabay sa mga anunsyo ng pamahalaan dahil maaari pa daw magkaroon ng ilang pang pagyanig sa susunod na linggo. So ang panawagan po namin ay maging alerto po at sumunod sa mga sa inyong mga lokal na pamahalaan. Para naman po sa mga pangangailangan o kahit na anong mga inquiry para po sa embahada, meron po tayong ATN hotline, yun po ang ating Assistance National Hotline. Kung meron pong mga katanungan at meron pong mga concerns, maaari pong tumawag sa aming hotline. Yan po ay 804928-7979. Ulitin ko po, maaari po kayong tumawag sa amin sa numerong 804928-7979. Yun lamang po at hinihiling po namin at pinagdarasal po namin ang kaligtasan ng lahat ng Pilipino dito sa Japan.
7: That goes the same for us, Consul General Quintin. We are also sincerely praying for the safety not only of our Filipino communities and Filipino diaspora sa Japan, but of course also ang safety ng ating Philippine Embassy sa Japan, including your Honorable Ambassador, and of course, lahat po ng staff and employees ng ating Philippine Embassy sa Japan. Kasi kung wala rin ng Philippine Embassy sa Japan, wala makapagbibigay ng direct na serbisyo publiko sa ating Filipino communities. Maraming salamat po, Consul General Quintin.
9: Maraming salamat po, Kuya Ray, sa pagkakataon.
7: Ang ating pong Consul General, Robert

0: Kanina, paalala ko lang, kanina nakapanayam din po natin ang ating Vice Consul at Third Secretary ng Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, walang iba kundi si Vice Consul Jamie K.L. Solitario. At kanina lamang ang ating Consul General Robert Quintin ng Philippine Embassy sa Tokyo, Japan. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
1: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Mayroon po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
3: Oh. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
4: Oo.
5: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. At ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team. Ano po mula sa production hanggang sa ating technical side. Ulitin ko, kami po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan na rin sa ating YouTube channel, type nyo lamang po Radyo Pilipinas World Service. At sa pamamagitan nating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Kaya po tayo nakakarating sa iba't ng ating programa, nakakarating din sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa ating mga Filipino seafarers. Alright. Ngayon, pagkatapos nating makausap, ano po ang ating Philippine Embassy sa Bogota at ang ating Philippine Embassy sa Tokyo, Japan, mga bansang tinamaan po ng lindol. Ulitin ko ha, yung sa Bogota, sa Venezuela po, magkasunod na lindol, 7.2, sinundan later on, agyat ng 7.5. At nag-declare na po ng National State of Emergency ang kanilang presidente sa Venezuela. And of course, patuloy pong tumataas ang bilang ng mga nasawi, lalo na ng mga nasugatan. Samantala, ayon naman po sa ating Philippine Embassy sa Bogota, ayon kay Vice Consul Solitario, sa panig naman ng ating Filipino community, ng ating Filipinos living and working sa Venezuela, particular sa Caracas, okay, wala pa naman pong nakakarating na nako-confirm na nasawi o nasaktan as we speak kanina. Ano po? So we expect din naman na may mga ika nga iba pang updates, pero as of kanina as of

0: let's say, sabihin natin mga 8:10 ng umaga dito sa, o 9:10 ng umaga dito sa Pilipinas, around 7 or between 7 to 7:30 ng gabi sa Bogota, eh wala pa naman po silang natatanggap na ulat o confirmation na may nasawi o nasaktan na Pilipino sa nihipo ng 7.2 at 7.5 na lindol sa Venezuela. Samantala sa Japan, ayon naman kay Consul General Quintin ng ating Philippine Embassy sa Tokyo, Japan, na-upgrade na, ulitin ko po, dun sa mga sumusubaybay at kumukuha ng mga confirmed mga details, 7.2 po ang tumama na lindol sa Japan. Tinaas po yan mula sa 6.9 na earlier reported kahapon. Ito po ay tinaas na sa 7.2 na magnitude. Okay, at meron pong mga naitala sa northeastern part ng Japan na madalas daw pong ikang dinadaanan ng lindol o nakararamdam ng lindol ayon sa ating Consul General Quintin. Eh meron pong minor, merong mga reports na merong mga minor injuries sa ating mga kababayan doon, pero hindi naman major, mga minor injuries lang. At ang maganda rin, wala pong naitalang nasawi na Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa Japan, particularly dyan po sa northeastern part ng Japan na talagang nakaramdam ng lindol na 7.2. Alright, kasalukuyan po na tayo nakikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers naman. Nakatutok naman tayo dito sa Department of Migrant Workers dahil itong Department of Migrant Workers, tinututukan po ngayon kasi itong sitwasyon, ng mga nakauwi. May mga nakauwi na po kasi mga OFWs matapos palayain ng Russia. Natatandaan nyo yun nung nagpunta si Pangulong Marcos Jr. para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Nagpunta siya doon at nung nakausap niya si Russian President Vladimir Putin, kanila napag-usapan o napagkasunduan na palayain na itong merong 24 na OFWs na nakakulong sa Russia dahil sa kaso ng immigration. Pero there's a twist now kasi tinitignan po ngayon ng DMW yung kaso ng tinatawag na illegal recruitment. May tinitignan po sila ang kaso ng illegal recruitment at human trafficking na kinasadlakan nitong 24 na OFWs na ito. So yun po ang sinusubukan nating makuha ngayon ang Department of Migrant Workers at sa katauhan po ni Undersecretary Olalia, Undersecretary Bernard Olalia ng Department of Migrant Workers. Hindi lang po yan, may magandang balita rin tayo dahil mayroong 4 na Pinoy seafarers na lulan naman ng MV Epaminondas na nakauwi na sa Pilipinas at iba pang crew, inaasahan na pong susunod. Naalala nyo ba kung ano yung sinasabi kong MV Epaminondas? Yan pong MV Epaminondas ay isang vessel na nasamsam ng Iranian Embassy noong April sa Persian Gulf. So meron na pong 4 na Pinoy na seafarers na lulan ng MV Epaminondas na nakauwi na sa Pilipinas at meron pang ibang inaasahan na susunod. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating butihing Undersecretary ng Department of Migrant Workers, Undersecretary Bernard Olalia. Yusek Olalia, maganda umaga pong mulit. Welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Yes, good morning po, Sir Ray. Good morning po sa mga nakikinig po sa inyong programa.
0: Good morning, Yusek Bernard Olalia ng DMW. Alright, Yusek Olalia, let me go straight to the question. Ano po ang kasalukuyang sitwasyon ng ginagawa po niyong investigasyon dito sa nakauwing 24 na overseas Filipino seafarers na ikang na-detain sa Russia pero nakauwi na, pero may angulo pala dito na illegal recruitment at human trafficking, Yusek Olalia?
1: Ako, tama po kayo. No? Unang-una po, tayo po ay nagpapasalamat sa mahal na presidente dahil siya po ang dahilan. Kaya nakauwi itong 24 nating mga seafarers, na hindi po seafarers, no? Cleaners sa OFW sa Russia. Sila po ay nirecruit doon bilang undocumented cleaners. Ibig sabihin, hindi dumaan sa proseso. At meron nga pong illegal recruiter tayong na-identify. At noong sila po ay pinauwi natin noong June 21, 2026, meron po tayong nakuha mga sworn statements ng mga complainants, no? Actually, labing isa yung unang nagsabi na sila ay nirecruit ng kasamahan din nila, no?
0: Mm-hmm.
1: Kasamahan din po nila na nagpunta doon bilang cleaners. Alam niyo po, Sir Ray, ang ganda po kasi ng trabaho doon, napakataas ng sweldo.
0: Okay.
1: No? Mm-hmm. Ang sweldo po ng cleaner doon, pag freelancer kayo, aabot ng 150,000 isang buwan.
0: Ha? 150,000 isang buwan?
1: Opo, opo. Nakakagulat po kasi ngayon lang tumaas ng ganoon. Dati-dati, maliit lang ang sweldo doon eh. Pero ngayong taon na ito, biglang tumaas. Siguro dahil sa hirap na hirap, kumuha ng mga foreign workers ang Russia mm-hmm. dahil sa kaguluhan.
0: Mm-hmm,
1: no?
0: Mm-hmm.
1: So ngayon, ang dami nating mga naging OFWs as cleaners doon na nakapunta bilang undocumented. Kaya nga noong nagpunta ang ating mahal na presidente, nakuusap kay President Putin at nalaman niya may 24 nga na nakakulong sa immigration dahil sa overstaying, no? Wala pa, hindi nagatubili na nakiusap at pinalaya naman, no?
0: Mm-hmm,
1: so sa ngayon po, Sir Ray, may isa po tayong detene, no? Nakadetain siya ngayon sa NBI dahil siya yung nag-recruit, siya yung nagpadala doon at sumingil ng 140,000 doon sa mga ni-recruit niya. No?
0: 140,000 per head
1: pesos po.
0: Ang siningil niya per head. Wow.
1: Opo, opo, opo. Opo, yun okay. Po ang sitwasyon ngayon.
0: So lumalabas, walang proper documentation lahat ito, Yusek Olalia.
1: Wala po, opo, wala po. Wala po.
0: Nako. Okay. So, pero ito pong 24 na to, nakauwi na lahat ito eh, no po, Yusek Olalia.
1: Opo, kapiling na po nila ang kanilang mga mahal sa buhay at sa katunayan 23 po sila. Lahat na nakauwi dahil yung isa ay nakadetain. So, mm-hmm. kapiling na po nila, karamihan ba nga doon, mga taga Ilocos eh. So, kababayan pa ng ating mahal na presidente.
0: Oo nga. Oh. Oo nga. Okay. So, pero ibig sabihin, individual lang ang tinitingnan natin dito na human trafficker at illegal recruiter. Wala po itong involvement na isang illegal recruitment agency?
1: Apo, tama po kayo, Sir Ray, no? Yung isang nag-recruit sa kanila, nagkaroon ng magandang experience, kaya nang hikayat, at syempre, may contact siya doon. Kakilala niya yung may-ari ng cleaning company sa Yorts, Russia. Oo, kaya yun ang nangyari.
0: So ano pala ito? Large-scale human trafficking ito, Yusek Olalia? Walang ano to? Walang bail to?
1: Opo, pero dalawa lang po kasi ang pumayag.
0: Ah, okay.
1: So,
0: okay.
1: Oo, mm-hmm. doon sa initial na 11 natin na nakausap at na-interview, naawa siguro yung iba at hindi kinaya na mag-demanda. Kaya dalawa lamang ang ating nakumbinse.
0: Okay, so alright. So pero nasa custody ngayon ito ng mga otoridad, itong Pilipinong ito na nanghikayat.
1: Apo, apo. Nakakulong na po siya. Inaantay na lang po yung resolution para formal na masampahan ng kaso. At tuloy-tuloy na po yung paggulong ng kaso at tayo po ay nakikisubaybay at nakikipag-coordinate sa IACAT. No, papasalamat po tayo sa IACAT, sa OJ, mga katuwang po natin, NBI at PNP, dahil po sa pag-sulong ng kaso.
0: Okay. Bukod po dito sa 24 na Pilipino na nakauwi na mula sa Russia, meron pa palang apat na Pinoy, meron namang apat na Pinoy na seafarers mula sa MV Epaminondas ang nakauwi na sa Pilipinas at meron pang inaasang iba pang crew na inaasang susunod, Yusek Olalia?
1: Opo, tama po kayo. Napauwi na po natin yung apat at tinulungan po natin yan at nakipag-ugnayan po yung kanilang ahensya, no? At sila naman po ay nakikipag-coordinate para tuloy yung na pong mapauwi yung mga natenga natin na seafarers at apektado po noong sa nasabing marine vessel.
0: Mm-hmm. Okay, so ibig sabihin, pero itong nakauwi na po na apat, ano po mga assistance na ibigay na ng DMW maging ng OWA sa kanila?
1: Apo, unang-una, siyempre yung welfare assistance, no, dahil sila po ay nag-face sila ng iba't ibang uri ng traumatic experience doon at sila po ay binigyan ng welfare. Siyempre, yung financial assistance, bibigyan po natin sila or binigyan natin ng 50,000 galing po sa DMW at iba po yung sa OWA. And then, siyempre, yung hotel accommodations and libreng transportation, pauwi po na kanilang probinsya. At siyempre, yung reintegration program po natin, Sir Ray, no? Yung ang ibig sabihin dito, kung sila po ay muling sasampa, magpahinga muna sila, magbakasyon ng kaunti, kapiling ang magulang at mga mahal sa buhay. At pagkatapos doon, hahanapan po natin ulit ng magandang trabaho.
0: Ito pong MV Epaminondas, correct me if I'm wrong, Yusek Ulalia, nasamsam pala ito ng Iranian Navy noong Abril sa Persian Gulf?
1: Apo, sila po yung na-confiska, no? Dahil kung alam nyo, yung Strait of Hormuz, napaka-selang na lugar yan. At dahil sa gyera noon, sa palitan ng US at saka ng Iran, so yung barko na yan ay nakuha ng Iranian at bago lamang silang napalaya.
0: So, sige. Pero yung iba pang crew, kailan po kaya natin maasahang makauwi? Yung iba pang crew ng Epaminondas?
1: Inaantay lamang po natin yung kapalit, no? Kasi alam nyo po, ang mga crew na yan, hanggat walang kapalit, hindi po sila papayagan dahil importante po yung kanilang roles and duties na barko. Mm-hmm. Pero ang importante rito, ligtas po naman, no? Mm-hmm. Hindi po pinapabayaan, sila naman ay maayos at tinutulungan at sumasweldo. At yung kapakanan nila, at nakikipag-ugnayan din po tayo sa kanilang pamilya. So, hindi naman po labag sa loob yung kanilang pagpapatuloy ng pagbabarko doon. Ano? Voluntary naman po sila at tayo naman po ay nakikipag-coordinate at updated po tayo sa mga reports.
0: Mm. And lastly, Yusek Ulalia, 3 billion pesos karagdagang pondo inilaan para sa repatriation at reintegration ng OFWs. Tulad po na napag-uusapan natin, sa kanila ito nakatuon, ano, itong karagdagang pondong ito. So, nasa kamay na ba ng DMW itong 3 billion pesos na karagdagang pondo na ito, Yusek Ulalia?
1: Mabarapatin po sana si Ray, ang aming mahal na sekretary na lang.
0: Okay. I understand. Sige po. Anyway, so maraming salamat po. Okay, nawala si Yusek. Andyan pa. Okay, wala na. Sige. Medyo naputol tayo kay Yusek Bernard Ulalia ng Department of Migrant Workers. At magandang balita. May nakauwi na, confirm nakauwi na yung ilang mga crew ng MV Epaminondas. Ito po kasing MV Epaminondas, ito yung nasamsam ng Iranian Navy noong pong Abril sa kasagsagan po ng ano diyan, kaguluhan sa Middle East, ano po. So marami pa ho tayong bukod po kasi dito sa apat na crew ng Epaminondas, meron pa hong ibang inaasahang darating sa mga susunod na araw. At yung pong problema naman dito sa 24 na OFWs na cleaners, hindi seafarers, cleaners ang trabaho sa Saudi Arabia, meron pong tinitingang angulo dito ang DMW na illegal recruitment at human trafficking. At ang pasimuno ng illegal recruitment at human trafficking ay mismong kababayan nating Pilipino batay po sa investigasyon ng DMW at ng mga otoridad. Okay? Biro niya, ang mahal pala ng taas pala na sweldo, no? Ng cleaner sa Russia. 150,000 pesos per month. Daig pa ang sweldo ng isang direktor, ng isang bureau, ng isang ahensya ng gobyerno. 150,000 equivalent sa 150,000 pesos a month. Sino ba naman ang hindi magpupunta doon kung talagang gipit ka, di ba? Naghahanap ka ng trabaho. Ang problema, wala ang kaukulang papeles. Kaya tinitignan po dito ang angulong illegal recruitment at human trafficking. Ay, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Akala mo ba may mga pagkain zero calorie o negative calorie na nakakatulong sa pagpapapayat? Hindi pala totoo yun. Ang idea raw, mas maraming energy ang ginagamit ng katawan para tunawin ang pagkain kaysa sa calories na makukuha rito. Pero ayon sa pag-aaral ng mga researchers sa University of Alabama, kahit mga pagkain tulad ng celery at watercress ay may mas mataas pa ring energy content kaysa sa energy na ginagamit para tunawin ang mga ito. Ibig sabihin, walang magic food para pumayat. Mas epektibo pa rin ang balanced diet, pagkain ng whole foods at ehersisyo.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Kaubal na tayo kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kayo po ngayon ay sumusubaybay na sa mga huling bahagi ng ating programa dito sa Global na Tayo. Pero hindi natin palalagpasin ang pagkakataong ito upang hindi natin balikan ang issue dito sa usapin pagdating sa age of criminal liability. Ano po? O yung tinatawag din natin na Juvenile Justice and Welfare Act ng Pilipinas. Ito po yung sa likod ng nangyaring karahasan sa isang eskwelahan dito sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan dalawang minor de edad ang involved sa pamamaril na kinasawi ng tatlo at kinasugat ng marami pang iba. Actually, meron pong wala pa lang ako makuha ang update tungkol dun sa isa na nasa ICU, no, babae, estudyanteng babae na nasa ICU na tinamaan sa ulo. So, she's still fighting for her life. I just don't know kung ano pong update ngayon. Pero, nasa linya po natin ngayon ng komunikasyon muli mula po sa Bataba, Sige and Sige Law Office. Walang iba, kundi sa Tony Josel, Bataba, Sige. At Tony Sige, maganda umaga pong mulit. Welcome back sa programang Global na Tayo.
4: Thank you po, Sir Ray. Maayong aga, magandang umaga sa lahat.
0: Maayong aga, Atty. Sige. Atty. Sige, mukhang lumalakas ang panawagan na maikulong, maisama sa kulungan itong dalawang minor de edad na ito. Although, of course, nasa kamay na ito ng DSWD o ng mga otoridad, itong dalawang bata, isang 15 anyos, isang 14 na taong gulang. Pero yung 15 anyos yata, Atty. Sige, mukhang nasampahan ng kaso talaga. Yung 14-year-old, mukhang ano ba to, sa kamay ng mga social worker. Paano po natin maipapaliwanag yun? Ba't yung 15, sinampahan ng kaso, yung 14, hindi?
4: Opo, tama po. So just like what I shared the first time we spoke, sabi ko sa about 15 or yung 15 na, magkakaroon siya ng kaso. Kaya nagsampa na yung ating otoridad. Mm-hmm. Pero yung below 15, yun na po, pumasok na po yung visa ng RA 9344 as amended, mm-hmm, na naging part na lang siya ng custody ng ating DSWD, ng ating social worker, mm-hmm, i-evaluate yung kanyang sitwasyon, at magkakaroon siya ng mga interventions, yung mga, mm-hmm, sinasabi nating mga programa para siya ay maituwid. Mm-hmm. Yung restorative justice na tinatawag sa batas. Kasi, mm-hmm, iniisip natin na under RA 9344, ang below 14 ay hindi po natin siya maa-assess in terms of criminal responsibility. Mm-hmm. Hindi po siya nasa sa ayon sa 9344.
0: Alright. Okay. So 14 hindi makakasuhan. Dahil sabihin na natin, wala pang, ano ito, dito ba papasok yung usapin ng discernment, Atty. Sige?
4: Dun sa, ano, sa 15 and above, ganito yung patakaran sa ngayon. Of course, hindi natin sinasabi na hindi tayo bukas sa anumang mga pagbabago, no? Mm-hmm. Kasi iba na ang panahon ngayon, as yes, I already mentioned. So, but then, yung discernment na usapin, dun siya papasok sa 15 but below 18.
0: Okay.
4: Yung to ascertain whether he or she, the minor, wrongfully or knew the wrongful act, no? Wrongful, mm-hmm, act. So, mm-hmm, alam niya. At saka dito sa discernment kasi, ito ay dinidetermine ng prosecutor tsaka ng korte. Hindi kumo yung bata is matalino or exposed sa digital, yun na yung discernment.
0: Mm-hmm.
4: Titingnan yung buong facts of the case, mm-hmm, no? Mm-hmm. And then determine kung talagang vicious, no, yung sinasabi natin sa mental mindset ng bata, talagang merong yung parang vicious na mindset na talagang to cause harm,
0: mm-hmm,
4: dito, mm-hmm, naman sa below 15 ang presumption ng law under RA 9344 dahil siya ay minor de edad, so we will be sensitive, mm-hmm, no, sensitive sa kanyang edad. At bibigyan siya ng mga interventions. Pero sa muli, sasabihin ko, just to be fair, na ang RA 9344 is really about restorative justice but balancing the rights of both the victims and the offenders.
0: Okay.
4: Hindi naman na komo yung victim, especially pag minor din yung victim.
0: Yes.
4: Kailangan din protection ng batas.
0: So, yun nga, Attorney Sige, siguro doon, kaya siguro medyo nagkakaroon ng malaking debate tungkol dyan, eh balancing act, di ba? Yung sinasabi po na balancing act para sa ilalim ng batas na ito. Kasi ang dumalabas po, eh paano naman yung pamilya ng biktima? Paano yung biktima? Pinatay ng kapwa niya bata, wala rin namang kaalam-alam yung biktima sa gagawin itong batang ito. Eh paano naman yun yung mga nabiktima nung batang ito? Na knowing na itong perpetrator na pumatay na bata, eh imbes na ika nga mapatawad talaga ng parusa, eh nasa kamay ng sabi natin social worker o ng bahay pag-asa, he's living his life, di ba? Without any sabi na natin talagang punitive consequences na pinataw sa kanya. How can we explain that sa mga biktima nung isang juvenile na nakabiktima na tulad ng ganito?
4: Tama po, mahirap, masakit, no? Lalo na especially sa akin din kasi 80% yata ng mga kaso ko over the last 20 years nasa biktima po ako na minor.
0: Yun.
4: Mm-hmm. Mga rape victims po. Yung iba wala na nga, no? Pinatay talaga. At talagang brutally raped, no? So sobrang sakit po kasi hindi na maibabalik yung mga buhay ng mga namatay. Kaya lang po, bilang abogado, tayo ay naniniwala na mayroong batas at kailangan, dapat baguhin din natin yung batas kung kinakailangan. Pero, tingnan din natin yung consequences ng pagbabago din ng mga batas. Kasi sa akin, Sir Ray, ang pag-iisip ko is over the last more than 20 years as a law professor and as a lawyer, sobrang dami tayong batas. Pero ang problema, parang pinaglalaruan lang din natin. Kasi maganda sana kung buong-buo yung intervention ng batas. No? Kasi marami talagang mga interventions, tsaka diversion pa na programa na hindi naman talaga totally maibabalik din sa mainstream yung bata until such at a time na talagang nagreforma siya. In a way, pag pinipilit kang magreforma, para ka rin namang kahit papaano pinarusahan, no? Pero ang masasabi ko lang in this sense, no? Hindi makakawala sa liability kahit papaano civil or administrative yung mga may edad na nakasangkot dito in a way, no? Halimbawa, sinabi ko criminal negligence, no? Yun ang iniisip natin, no? So I hope we can find something, no, that will appease the emotion ng ating mga magulang. Pero tingnan natin yung pangkalahatang sitwasyon. Kasi una bes, sa ngayon pa lang 15 and above yung mga dinidetermine na criminal responsibility at tinitingnan natin yung mga suspended sentence na yan at mga diversion na yan. Iuna sa lahat, kahit 15 to below 18, wala din tayong mga family courts na marami.
0: Yes.
4: Wala din tayong mga social worker.
0: Yes.
4: Wala din tayong mga youth detention centers na sinasabi ko. Kasi hindi naman insigida pag itaas mo yung age of criminal responsibility or I mean ibaba mo from 15 say to 12 na hindi na rin natin kailangan yung youth detention centers and also social workers. Mas dadami pa, dudoble pa ang pangangailangan natin.
0: Pero definitely, hindi... Sa inyo po ba, Attorney Sige, katanggap-tanggap ba? Halimbawa, just for the sake of discussion, okay, na ibaba ang age of criminality, criminal liability. Halimbawa, 12 years old. Halimbawa, dapat ba na maisama ang isang juvenile offender sa mga adult offender, sa mga kulungan? Do you think that is feasible, at makakatulong ba yun sa kanilang reformation?
4: Hindi po. Kaya ang sinasabi ko, kahit na ibaba man natin based on evidence, ha, hindi on emotion, hindi pa rin po dapat na yung mga minor offenders kasama sa kulungan ng mga adults. Pero yun na nga sa ngayon pa lang, wala nga tayong mas maraming kulungan na para sa mga minor.
0: Okay.
4: So wala siyang choice, isasama pa rin siya sa mga adult, no? At ang sinasabi ko dito, Sir Ray, is if I may, nanggaling na rin po tayo sa 9 years old noon. Na kung saan 9 years old ang ating age of criminality, no? Okay. I mean, of criminal responsibility. Yun yung pinag-aralan ko kasi medyo may edad na tayong lawyer. So, marami tayong mga kaso in the past na kahit mga 9 years old nga is na mayroon na talagang discernment. At even before, kasi talagang hindi katanggap-tanggap ang krimen. Pero okay, ang korte ang talagang nagdi-determine.
0: Alright. Tama yung nabanggit po ninyo, no? Kasi unang-una, di ba, dadalhin sa bahay pag-asa for the reformative transformation. Pero ang tanong ko lang doon, Attorney Sige, sa tagal po ninyo ng hawak ng mga kaso ng ganito, ilan po ba ang bahay pag-asa sa Pilipinas na nagbibigay ng servisyong ganyan?
4: Well, isang time ko nga nang I was very active, no? Halos wala ngang bahay pag-asa kasi actually sa totoo lang yung bahay pag-asa na yan hindi naman yan nakikita dun sa original law dun, dito tayo sa amendment of 2013. By the way, I made a mistake during the first interview. 20 years na tong ating batas. Yung 2013 yun yung amendment. So ngayon ang sinasabi sa batas as amended, lahat dapat ng highly urbanized city, which is ilan yon, 30 plus, no? And then all provinces, mga 84 81, no, dapat merong bahay pag-asa. And yung bahay pag-asa, ito yung part ng advocacy ko, kasi marami akong napuntahan, no, as a lawyer. Hindi yung building, meron yung programa. Meron talagang tutok ka, may psychologist, may house parent. Pero alam mo, sa nakwento ko nga in some of my interviews na, meron ngang mga child in conflict with the law na bata pa, siguro na-rehabilitate ng konti, pero nang lumabas, ito yung naging mga rapist ng aking mga kliyente.
0: Teka, hindi ba dapat na-transform sila? Bakit parang lalo pa sila naging malala?
4: Ito nga yung advocacy ko kasi iniisip ko ano bang nangyayari kasi tingnan mo, I specialize in rape, especially mga gang rape, yung hindi lang isa ang nagre-rape kundi mga 5-6. And you know, sa siyasat ko, marami doong mga offenders na okay, adult na nga sila, pero kung titingnan mo yung kanilang background, mga CICL sila. So nagtatanong ako, saan na yung reformation doon?
0: Yun.
4: Kaya pag-isipan din natin yun.
0: So meaning, attorney, maganda ang intention ng batas pero kapos sa pagpapatupad ng batas.
4: Opo, kasi nagsayang lang tayo ng alam mo yun, ng panahon kung titingnan natin, to be very candid, no? Sana maintindihan to ng ating mga policy makers. And, you know, kasi hindi nila alam yung actual practice, eh. So, as lawyers, hindi naman namin to hindi naman namin to mapapublicize yung mga findings namin internally, no? Pero masakit para sa akin tingnan na most of the accused that I have confronted and sent to jail, meron nga akong kaso, 9 years old, pinagtulong-tulungan ng tatlong tiyo, no? Death penalty po yung nakuha ko doon. Pero nasuspended po yung death penalty. Kaya andyan pa rin sila sa kulungan. So, kung titingnan mo, babasahin mo yung kanilang mga history, yung mga children in conflict with the law na rin sila, mga pasaway na rin sila. Kaya dapat talaga, hindi lang pagpapatupad or pagbaba ng age of criminal responsibility ang isipin natin. Talagang isipin natin, paano talaga natin ma-implement ng buong-buo yung 9344? Na pag sinabi nating bata pa, halimbawa 9, 10, or 12, hindi na maibabalik nang hindi talaga nag-reform.
0: So, hindi lang amendment sa batas, kung hindi yung ika nga mismong pagpapatupad ng nasabing batas ang dapat nating asikasuhin at siguraduhin na napapatupad at na napopondohan ng maigi. Dahil medyo kinabahan ako doon, Attorney Sige, ang sinabi niyong okay, tapos na siya doon sa nakalabas na siya, kumbaga graduate na siya doon sa transformative phase niya para sa restoration niya, pero lumalabas sa inyong pag-aaral na-involve pa siya sa ibang mga kaso tulad ng rape at iba pa. So parang walang nangyari doon sa restorative transformative phase na yon, Attorney Sige. So,
4: eh, paano po, in fairness, no, sa mga mabubuti at maayos na mga youth centers, eh sa iba talaga, hindi maayos, lalaki, babaeng, bata, i-mix mo ba naman? Tapos wala ka namang programa the whole day, mamanood lang sila ng TV, paano yun?
0: Wow.
4: So, okay. Anyway. So we need to really emphasize that kasi, Sir Ray, I have to emphasize na yung batas kasi, hindi lang to para sa isang tao, sa isang pamilya, yes. Sa isang bata.
0: Mm-hmm.
4: Para to sa buong bansa. Ayaw naman nating sabihin na hindi tayo child-friendly. Very sensitive ang Pilipinas. Mahal natin yung ating mga anak.
0: Mm-hmm.
4: Alam natin na may mga offender na galing din yan sa bugbog. Alam mo yun? May mga magulang tayo na mga siraulo din na, alam mo yun, sila din ang nagpukos ng violence sa kanilang mga bata hanggang sa sumama. Diba? So ang iniisip natin when we look at the law on a more macro level, we have to maintain to be child friendly and sensitive. Kaya nga sinasabi natin ayaw nating makulong ng agad-agad yung isang minor. Pero dapat lahat ng mga safeguards and provisions talagang ma-comply natin para makita natin yung improvement through the years.
0: Yes. Yes. So Attorney Sige, siguro last question ko po. If you were given a chance to talk to our lawmakers and probably given a chance to be consulted by them kung kinakailangan magkaroon ng amendments or revision sa batas na ito, ano po ang sasabihin niyo sa kanila and what would you recommend to them?
4: Ang sasabihin ko po, huwag silang gumawa ng batas na hindi evidence-based, na emotion lang ang ginagamit. Kasi sa lahat ng bagay sa Pilipinas, emotion lang ang ginagamit, hindi evidence-based. Paano tayo magiging evidence-based? Konsultahin po natin ng malawakan yung korte. Kasi, una bes, marami tayong family courts. Tsaka ang maganda nito, Sir Ray, sa pag-a-amend natin ng 9344, we already have 20 years of data. Meron na tayong analytics na makikita na saan yung pain point. Yung mga, alam mo, yung mga nakakausap ko ngayon ng mga judges, hati din sila. Kasi it's also based on their own experience. Yung may time talagang nakakausap yung mga minor, na napapayuhan, naseserbunan. Yung mga, alam mo yung mga korte na halos patong-patong na yung kaso kasi iba-iba yung mga assignment. Social worker, kulang-kulang. At meron akong nadiskubre. Ito lang sa show mo, sasabihin ko, kahapon ko lang nadiskubre. Itong mga social worker natin, marami itong mga licenses na kailangan. Yung isa doon, yung data privacy. Kasi syempre, di ba, ano na tayo, digital na ngayon. Eh maraming mga hindi nakakakuha ng data privacy certification. Kasi ang alam nyo po, mga casual lang itong mga social worker natin. Imagine, hindi pa napaplantilya. Kulang-kulang ang sweldo, tapos sila yung magbabantay ng mga batang pasaway na mga to. So, kulang-kulang yun. Guidance counselor po, kulang din sa mga eskwelahan, cyberbullying, ibang kaso pa yon, hindi rin napapatupad ng maayos kasi understaff. So tingnan natin yung kabuuan. This is not blaming anyone, but tingnan natin ang kabuuan. Because in a nutshell, Sir Ray, ang polisiya ay buhay po yun na dokumento. Hindi po yun papel. Kaya kailangan i-design natin ng relevant at tugma sa pangangailangan natin at sa mga sinasabi ng nandyan na sa frontline.
0: Alright, Attorney Sige. At tanda ko, maraming salamat po sa oras na pinagkakaloob nyo sa amin and your in-depth, objective insight, perspective dito sa matters being discussed. And I know hindi ito ang huli nating pag-uusap tungkol dito, Attorney Sige, because we will be, kumbaga sa Tagalog nga, tututukan natin ang sitwasyong ito, lalong-lalo na sa ating mga kabataan at sa kasong ito. And hopefully, you can always provide us with your time para maipaliwanag ito sa publiko. Maraming salamat po, Attorney Jocelle Batapa Sige. Thank you very much po, ma'am.
4: Maraming salamat po at more power sa inyo. At I have to say, maraming salamat din po sa pag-carry nito kasi para ito sa ating mga kabataan. Salamat po.
0: Thank you very much. Ang ating pong butihing Attorney Jocelle Batapa Sige ng Batapa Sige and Sige Law Office. At sa pamamagitan po niya, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Maraming salamat po sa ating mga nakaagapay, sa ating Global na Tayo team, ang ating executive producer for today, si Mr. Jay Arevalo. Kasama naman, of course, nandyan pa rin naman ang naka-assist sila, Step And of course, nagpapasalamat din tayo kay Miss Jam Season. And of course, sa ating Master Control, nandiyan po si Mr. Milo Junella at ang, sa ating Wirecast naman si Hero. Antabayanan po ang mga susunod nating programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang ating English Program Service, Dateline Malacanang at iba pang mga English programs. Sa inyo po sa ilang saglit lamang. Again, ito po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Stay safe and God bless.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service, nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
0: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: production of rice, corn, vegetables, and other crops, and restore the traditional two cropping cycles lost after the disaster. President Marcos Jr. also highlighted a new footbridge built by NIA, an addition not originally planned but constructed after engineers saw how many residents and students crossed the creek daily. He described it as one of the finest footbridges he has seen. The chief executive said the dam's rehabilitation is a commitment to protect farmers, strengthen agriculture, and ensure communities are better prepared for future climate challenges.
1: Ngayon naman, ay sinasabihan po tayo noong ating na binibigay sa ating mga datos na meron tayong hinaharap na mga sabi nila siyam na po 90% ang possibility na magkakaroon po tayo ng El Nino. Kaya't ibig sabihin, pagka nangyari uli yan, haharap na naman tayo sa tagtuyot at balik na naman tayo sa dating problema. Kaya sinabi ko sa Department of Agriculture, sinabi ko sa NIA, ay bilisan na ninyo ang pagpatayo ng ating mga irrigation system. Kagaya po ng sabi ni Eddie Gillian, hindi lang po ito. Lahat sa buong Pilipinas ay nagtatayo po tayo ng ganito upang ang mga magsasaka ay mas maganda ang magiging ani. At yung ibang lugar na dalawang beses lang nagtatanim sa isang taon, nakakapag-tatlo na planting na. Kaya napakalaking bagay yon, hindi lamang para sa hanap buhay ng ating mga magsasaka, kundi pati rin para sa food supply ng ating mga kababayan. Kailangan mas mabilis, mas malawak, at mas matibay pa ang pagtayo ng mga dam ng irigasyon upang mapalakas ang agrikultura at makamit ang sapat na supply ng pagkain sa ating mga kababayan. Kaya nandito po ako ngayon, nandito po tayong lahat upang formal na buksan ang banibagong ang rehabilitation project ng Antong Dam at masimulaan na natin. Kaya yung po ang ginawa namin, binuksan na po namin yung waste gate para dumaloy na ang tubig. Mayroong higit sa 1,500 na ektarya ang nalupang sakahan ang mapapatubigan nito. At kagaya ng nabanggit, mayroon pang expansion, magtatayo pa ng kanal na ilang kilometro na ilalagay pa na kanal. Mga ganun, para sa karagdagan 700 hectares na papatubigan. Magkakaroon ng sapat na supply ng tubig. Mapapataas natin ang produksyon ng palay, ng saging, ng pakwan, gulay, mais, at iba't ibang mga pananim. Ang pinakamahalaga sa lahat ay maibalik na natin ang dating dalawang beses na pagtanim kada taon. Ngayon, meron na tayong maasahan na patubig sa inyong mga sakahan. Dahil sa mga maraming residente at mag-aaral dito, ay tatawid, kailangan tumawid at dumadaan dito, sinama na rin nila itong tulay. Wala po sa project yan. Nung una namin nakita yung project, wala pong pinag-uusapan na tulay. Nagulat nga ako, pagdating ko rito, may tulay na eh. Dahil inisyatibo na lang ng NIA yan at ginawa nila. At isa na sa pinakamagandang footbridge ito na nakita ko sa buong Pilipinas.
0: Was Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Dateline, Malacañang.
0: Philippine First Lady Liza Araneta Marcos led the distribution of free rice to around 500 families in Santa Cruz, Manila on Thursday, continuing the fourth straight day of her Mula sa Puso para sa Pamilya outreach across Metro Manila. Residents from 10 barangays in Zone 38, District 3, were among the beneficiaries. Speaking to the crowd, the First Lady relayed President Ferdinand R. Marcos Jr.'s gratitude for the community's support and reaffirmed the administration's commitment to easing the burden on vulnerable households. Manila Mayor Isko Moreno and Vice Mayor Leigh Atienza, joined the activity, thanking the national government for extending assistance to senior citizens, persons with disabilities, solo parents, and other low-income residents. The rice distributed was

0: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
4: Amoy pawis, amoy araw.
5: Ano ba yan? Turusugat ka na naman!
4: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
5: Ang dungis mo!
6: Ma! Tama na!
7: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
8: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
9: Ang saya balikan ng ating kabataan.
7: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
10: O ano? Game na?
11: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
2: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
12: World News in 5.
13: Right now.
12: News and developments. Making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
14: Good day, I am Ray Sampang with today's World News in 5. Rescue teams in Venezuela racing to find survivors after two powerful earthquakes struck near the capital Caracas, leaving widespread destruction. Officials say at least 188 people have been killed, more than 1,500 injured, and hundreds remained trapped beneath collapsed buildings. Nearly 3,000 families have also been displaced. The strongest quake, measuring magnitude 7.5, was the country's most powerful in more than a century. Authorities have launched large-scale rescue operations as international aid begins arriving to support relief efforts in the devastated areas. In other news, the United Nations International Maritime Organization, or IMO, has temporarily suspended its ship's escort operation through the Strait of Hormuz after a cargo vessel reported an attack near Oman. News agency Reuters, citing two U.S. officials, reported that Iran was responsible, while Tehran insisted that only ships using its approved routes would be guaranteed safe passage. The incident has renewed concerns over the fragile U.S.-Iran interim agreement and pushed global oil prices higher. The IMO says it is reviewing security conditions before resuming operations as negotiations between Washington and Tehran continue over the future of the strategic waterway. Still in the Middle East, Israel and Lebanon have denied reports that Israeli troops have begun withdrawing from the occupied areas in southern Lebanon. The denials came after a U.S. official claimed Israel had pulled back some forces as a goodwill gesture during the U.S. mediated talks. Israeli and Lebanese officials said there have been no withdrawal, with Israel insisting any redeployment will only happen after Hezbollah is disarmed and southern Lebanon is delimitarized. Meanwhile, three people were killed in an Israeli airstrike in southern Lebanon, the second deadly airstrike in 2 days, despite an existing ceasefire. Meanwhile, in Europe, record-breaking heat gripped Western Europe on Thursday, with Britain and Switzerland posting their hottest June temperatures on record as a deadly heat wave continued. Authorities across the region warned residents to limit outdoor activities while thousands of schools closed and hospitals treated growing numbers of heat-related patients. France reported at least 48 drowning deaths linked to the heat wave, while several heat-related fatalities were also recorded in Italy and Germany. Meteorologists say the extreme temperatures are being fueled by an Omega weather pattern intensified by climate change. Still in Eastern Europe, Belarusian President Alexander Lukashenko says he has warned Ukraine not to drag Belarus into the war with Russia amid rising tensions. Lukashenko said he told Ukrainian representatives that any attempt to involve Belarus would change the nature of the conflict, while insisting his country does not want to fight Ukraine. The remarks came after Ukrainian President Volodymyr Zelensky threatened action against facilities in Belarus that he says are helping guide Russian drone attacks. The Kremlin has denied reports that Russia is pressuring Belarus to expand its role in the war. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, I am Ray Sampang. Good day.
12: World News in 5. Right now. News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
13: Dahil sa sunod-sunod na balita na malindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
15: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
16: Radyo Pilipinas World Service.
15: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
16: Radyo Pilipinas World Service.
15: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
16: Radyo Pilipinas World Service.
15: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas World Service Online.
12: DFA Online.
17: Online.
12: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
17: Online.
12: Here on Radyo Pilipinas World Service.
14: Good day, this is Ray Sampang with today's DFA Online. Filipino seafarers can now enjoy faster and more convenient document processing as the Department of Foreign Affairs begins issuing electronic apostilles for Maritime Industry Authority or Marina documents. The Department of Foreign Affairs or DFA and Marina have signed an agreement integrating Marina's certification system into the Department of Foreign Affairs e-postil platform, allowing documents to be transmitted and processed entirely online. Officials say the new system cuts processing time from 3 days to as little as 1 day with completed e-postil documents sent directly to applicants through email. The initiative, launched in time for the International Day of the Seafarer, is expected to benefit thousands of Filipino sailors seeking employment opportunities overseas.
12: DFA Online.
17: Online.
12: Here on Radyo Pilipinas World Service.
14: In other news, Philippine Ambassador to the United Nations in Geneva, Carlos Soreta, has called attention to the growing global challenge of balancing state sovereignty and the protection of human rights. Speaking at a high-level discussion marking the 20th anniversary of the United Nations Human Rights Council, Soreta said the issue will define the Council's work in the years ahead. He also highlighted ASEAN's gradual but steady progress in advancing regional human rights mechanism through consensus building. The Philippines is a founding member of the Human Rights Council and has served 5 terms since its establishment in 2006.
12: DFA Online.
17: Online.
12: Here on Radyo Pilipinas World Service.
14: More news from the Philippine Service Post. Overseas Filipino seniors in Calgary received training on digital safety and cybersecurity during a capacity building workshop organized by the Philippine Consulate General in Calgary and its partner organizations. Dubbed Click, Connect, Protect, the program aimed to help migrant seniors and their families safely navigate online platforms, avoid scams, and protect themselves from cyber threats. The workshop featured discussions on fraud awareness, cybersecurity, and digital literacy, followed by hands-on coaching sessions. Organizers said the initiative seeks to boost digital confidence and promote the use of online services including banking, remittances, and telehealth.
12: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
14: Meanwhile, in the Netherlands, the Philippines and the Netherlands have agreed to strengthen economic and technological cooperation following the second meeting of their coordinating authorities held in The Hague on June 22. Discussions focused on expanding collaboration in semiconductors, offshore wind energy, critical minerals, water management, and climate resilience. Philippine Ambassador Eduardo Malaya described the meeting as a milestone in advancing concrete cooperation initiatives between the two countries. Trade officials also noted the bilateral merchandise trade reached a record $4.09 billion in 2025, reflecting growing economic ties between the Philippines and the Netherlands.
12: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
14: Meanwhile, in Lebanon, the Philippine Embassy in Lebanon and the CAFA, a Lebanese organization advocating against violence and exploitation, have signed a memorandum of understanding to strengthen support for Filipinos in distress. The agreement aims to improve access to counseling, psychosocial services, and assistance for victims of violence, abuse, and exploitation. Philippine Ambassador Marlo Miranda said partnerships with local organizations are vital in protecting the welfare of overseas Filipinos. Both sides also committed to enhancing referral systems, conducting capacity-building activities, and promoting initiatives to safeguard the rights and well-being of Filipinos in Lebanon.
12: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
14: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, in behalf of Erwin Peñano, this is Ray Sampang. Good day.
12: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
18: Dialogo sa Filipino community sa Washington, D.C. Ang report mula kay Mary Ann Bastasa.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Mary?
20: Ugnayan sa over... Yes, Ted. Para pala kasi ng ugnayan sa overseas Filipino na pagpulong si Ombudsman Crispin Remulla sa Filipino community at mga opisyal ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. Sa naturang dialogo, ibinahagi ni Remulla ang mga ikinakasang reforma ngayon ng Office of the Ombudsman na nakatuon sa pagpapalakas ng tiwala ng publiko at mas mabilis na pagtugon pagdating sa mga usapin ng accountability. Binigyang din din niya ang patuloy na digital transformation, institutional reforms at mas malawak na international cooperation ng ahensya. Ayon sa Ombudsman, mahalaga ang pakikiisa rin ng Overseas Filipino sa laban kontra katiwalian at sa pagsusulong ng transparency sa gobyerno. Ang pagpupulong ay sinagawa matapos ang kanyang paglahok sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 sa United Nations sa headquarters sa New York. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Agad na pinatutukoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang dahilan ng mga pag-atake sa mga eskwelahan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, labis na nalungkot ang Pangulo matapos malaman ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Gitna Malacanang, hindi dapat ang ganitong insidente, lalo na't mga estudyante ang sangkot.
21: Sinipo ng Pangulo ang agarang
17: pag-determine ano ang nagiging ugat nito, maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming app na marahas, to dapat makita po talaga kung saan nagmumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang gayong klase ng kaharasan. So, yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga gayong klaseng kaharasan.
18: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Kapit-bisig pa rin sa pagtulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan, maging ang mga lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Ay kay DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata, nakapagbigay na ng psychosocial first aid ang ahensya sa mga estudyante at gurong na damay sa insidente. Gayun din ang cash assistance para sa pamilya ng mga namatay na mga mag-aaral. Tumulong na rin ang iba pang ahensya, maging ang lokal na pamahalaan para sa iba pang gastusi ng mga sugatang estudyante. Sa ngayon, ilang oportunidad pa ng pagtulong ang tinitingnan ng DSWD para sa mga biktima.
21: Tinitingnan po kami ngayon area na kung saan pwedeng tumulong ang DSWD, particularly din po din sa pagpapalibing ng tatlong bata po na namatay po sa ating pong incident. And maliban po din, meron din natin tayong 13 na ma-record. I-correct lang po natin, as per record natin, we have 13 actually na injured.
22: 13? Mas dalawa din, di ba, nasa ICU?
21: Okay, 13 lang, pero ang isa kasi immediately na-discharge siya. So, hindi kasi mas lesser ang intervention, but all of these 13 students and family were provided PFA.
18: Si DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Nais ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na paigtingin at palawakin ang parenting lessons kasunod ng Tacloban school shooting incident. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, tinitingnan nila ang preventive side sa pamamaril na nagresulta sa pagkasawi ng ilang kabataan at pagkasugat ng iba pa. Ipinatutupad ng DSWD ang parenting initiatives sa ilalim ng Family Welfare Program kabilang ang pagkataguyod ng Early Childhood Development at Family Relationships. Isa pang programa ang Magulang para sa Pangunlad ng Bata o Mapangbata Module, isang inisyatiba sa ilalim ng 4Ps na layong turuan ng mga magulang na magbigay ng emotional support, hikayating matuto at alagaan ang kanilang mga anak. Git ni Dumlao, layo ng kagawaran na mapabuti pa ang module para mas mapaganda ang relasyon ng mga pamilya at mas maayos na gabayan ang mga bata.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Ipinag-utos ng Department of Education o DepEd ang malawakang safety audit sa mga eskwelahan at pag-usuri sa mga kasalukuyang pulisiya para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Susuriin ang audit kung epektibo ang kasalukuyang safety measures tulad ng anti-bullying initiatives, gayon din ang ipinatutupad na mental health program sa buong bansa. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, aalamin kung ilang eskwelahan ang may regular security provisions tulad ng security guard sa mga gate o nagpapatrolya sa campus. Kinakailangang updated ang school safety protocols para tugunan ang mga kasalukuyang hamon at nakahanay sa mga hakbang na ipinatutupad ng PNP, DSWD, DOH at mga LGU.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Nanindigan si Interior Secretary John Vic Rimulya na dapat nang maamyendahan ang mga batas singil sa gun ownership upang mabigyan ng liability ang pabayang gun owners. Inihalimbawa ng kalihim ang nangyaring mass shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ani Rimulya, dapat maging responsable ang mga may-ari ng baril at tulungan silang mapigilan ang ganitong klase ng insidente sa mga paaralan.
23: Nananawagan ako sa lahat ng mga advocates ng People for the Responsible Ownership of Guns. Tulungan nyo kami para mag-craft ng bagong batas na may responsibility ang gun owner ukol sa kanilang hawak. It is a deadly weapon. It cannot be compared na hiniram ang kotse tapos nakasagasa na isa, may civil liability ang may-ari ng kotse. Baril to, in this case, ginamit ng estudyante.
18: si DIAGI Secretary John Vic Remulla.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Developer ng Gore Box tumangging dumalo sa pagdinig ng Senado. Senador Risa Ontivero sihingi ng tulong sa German Embassy. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Tumanggi ang Germany-based developer ng video game na Gore Box na dumalo sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa July 1, kaugnay ng imbisigasyon sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Ontiveros, chairperson ng komite, hihingi siya ng tulong sa German Embassy sa Pilipinas para mapadali ang paglahok ng developer na si Felix Philip sa pagdinig. Pinahayag ni Ontiveros ang pagkadismaya sa naging desisyon ni Philip na huwag dumalo dahil marami anya siyang itatanong sana dito. Gayunpaman, sinabi ng senadora na bukas pa rin ang komite kung magbago ito ng isip at dadalo sa pagdinig. Sa email na pinadala sa committee secretariat, sinabi ni Philip na nagpakilalang isang Germany-based independent game developer na hindi siya dadalo sa pagdinig maging personal man o sa pamamagitan ng Zoom. Inaasahan sana ni Ontiveros na matanong si Philip tungkol sa mga safety guardrails ng Gore Box kabilang ang age safeguard, content moderation at posibleng pagkakalantaan ng mga kabataan sa mapanganib na online communities o pag-uugali. Binigyan diin ng senadora na ang issue ay hindi lang tungkol sa isang developer o isang laro, kundi sa pagtatakda ng malinaw na pamantayan. Anya, hindi dapat makapag-operate sa Pilipinas sa mga foreign-based developers at online platforms habang umiiwas sa pananagutan sa usapin ng kaligtasan ng mga bata. Nilinaw ni Ontiveros na hindi nila sinasabing isang laro lang ang dahilan ng trahedya. Pero kung may online environment anyang maaaring naging bahagi ng pagkakalantad ng mga bata sa karahasan, tungkulin ng Senado na siyasatin ito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fashion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Hindi pa nakikita ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC ang anggulong bullying bilang pangunahing dahilan na nag-uudyok o nag-udyok sa dalawang menor de edad na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay JJWC Executive Director Attorney Tricia Clara Oco, batay sa inisyal na assessment, wala pang napapatunayang indikasyon na naging biktima ng bullying ang dalawang batang sangkot. Anya, patuloy pa ang isinasagawang assessment para matukoy ang posibleng dahilan ng insidente. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Regional Rehabilitation Center for Youth ang dalawang menor de edad kung saan sila ay inilagay sa magkahiwalay na silid at hindi muna isinasama sa iba pang kabataan habang nagpapatuloy ang proseso.
1: In the process naman po sila of getting their rehabilitation program at ngayon din Friday, pupunta po doon mga psychologists para titingnan din yung kanilang tinatawag na psychological assessment. Para tingnan talaga kung ano yung naging dahilan, bakit nangyari yung napaka-lungkot at napaka-karinag-dumaw yung krimen na nangyari din sa Tacloban.
18: Si JJWC Executive Director Attorney Tricia Claire Oco.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Department of the Interior and Local Government o DILG kumbinsidong hazing ang nangyaring team building ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora. Ang detalye mula sa report ni J. Mark Dagala.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tinangatid ngayong araw ng Department of the Interior and Local Government sa Department of Justice ang resulta ng investigasyon kaugnay sa drowning incident sa nangyari sa Dipakulaw Aurora na ikinasawi ng dalawang Ateneo student athletes. Sa pulong balitaan ngayong araw, inanunsyo ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pagsasampa ng kaso laban sa 11 individual na may kinalaman sa pagkasawi nila Rene Baterbonia at Divine Halili. At kabilang sa mga sasampa ng pagdamag sa Republic Act 11053 o anti-hazing law, ang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Dub Baldwin, kaya din ang mga miyembro ng coaching staff at iba pa na sina Grant Derns, Cesar Vincent Avellana Elumba, Dean Cesar Castaño, Sandro Nicolas Romero, Reynaldo Jacinto Jr., Paulo Manuel Maceda Adeboso, Andrew Lorenzo Bundok Salud, John Eric Kiambao Rueca, Aris Ramos Ponce, at Joel Palmaliano Rapa. Paliwanag ni Remulla, nag-crossover sa hazing ang team building ng Ateneo Blue Eagles dahil sa nakita sa ginawang investigasyon at sadyang pagpapahirap sa mga manlalaro na nagresulta sa pagkasawi ng dalawa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
23: Hindi ito po tungkol sa training o hazing. Ito ay tungkol rin sa mga karapatan ng mga manlalaro. Ito rin po ay sana maging leksyon para sa lahat ng mga organisasyon na ang gantong klaseng bagay ay hindi pwedeng dalhin ng sa magaanang paraan lamang. Hazing is not only initiations. Hazing can occur in any organization.
3: Ito rin ang natulak sa PNP para isulong ang mga gayong kaso. Kaya sa mga sangkot, ayon kay PNP Chief of General Jose Melencio Natales Jr. ay malinaw na indikasyon ng pangmamatato. Pakinggan muli natin ang bahagi ng pahayag.
4: We are recommending to be the suspects or respondents to be prosecuted under Republic Act or Anti-Hazing Law because we found out that there is an act of maltreatment or hazing and initiation. And then therefore, they should be tried under Anti-Hazing Law.
3: Ang tinig nila DILG Secretary John Victor at PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Para sa Bago Pilipinas, si Martegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
18: Nakikiisa ang National Youth Commission sa pagdiriwang ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ngayong araw. Kaugnay nito, inilunsad ang Kilos Kabataan Sports Against Drugs Camp o Against Drugs Camp 2026 para hikayatin ang mga kabataan sa sports. Ayon sa komisyon, hindi lang puro lang laro ang sports kundi paraan din tungo sa positive choices, personal growth, community development habang isinusulong din ang drug-free generation. Inaanyayahan ng mga kabataan na lumahok sa aktibidad na tatagal hanggang mamayang alas 5 ng hapon sa PhilSports Multipurpose Arena sa Pasig City.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
18: Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Nagbabalita si AJ Ignacio.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Posibleng magkaroon ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon nga kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Base sa pinakauling trading sa world market, posibleng magkaroon ng bawas na 81 centavos sa kada litro ng diesel o posibleng madagdagan ng 1 peso at 20 centavos sa kada litro nito. Habang sa gasolina naman, maaaring bumaba ng 50 centavos o madagdagan ng 1 peso and 50 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene naman ay posibleng bumaba ng 60 centavos o posibleng tumaas ito ng 1 peso and 40 centavos sa kada litro nito. Inaasahan naman na inaantay pa ang magiging final na trading ngayong hapon at sa darating na linggo, iaanunsyo na ang final price estimate ng produktong petrolyo at sa Lunes, iaanunsyo formal ng DOE ang magiging oil price adjustment sa susunod na linggo at ipatutupad ito Martes ng umaga. Mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
18: Formal na ang inilunsad ng Department of Budget and Management o DBM sa pangunguna ni Budget Secretary Kim Robert De Leon ang Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 Midterm Update sa ginanap na Philippine PFM Forum sa Asian Development Bank sa Mandaluyong City. Ang naturang roadmap ay magisilbing gabay sa pagpapatupad ng mga pangunahing reforma sa pamamahalan ng pondo ng pamahalaan hanggang sa 2028. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni De Leon na nasa kritikal na panahon ng Pilipinas sa pagpapatupad ng reforma, lalo na target ng bansa na maabot ang upper middle income economy. Nakapaloob sa nasabing roadmap ang 11 strategic focus areas kabilang ang planning and budgeting linkage, cash management, asset management, accounting and audit o auditing, digital PFM, public procurement at monitoring and evaluation.
6: The Philippines stands at a critical point in its development journey. We aspire to become an upper middle income economy. We seek to accelerate infrastructure development. We are pursuing digital transformation across government. We are rebuilding public trust in institutions. None of these goals can be achieved without strong public financial management.
18: Yan ang pahayag ni Budget Secretary Kim Robert De Leon.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
18: Kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaloob ng dagdag na budget. para sa Local Government Support Support Fund o LGSF at sa Social Civic Development Program sa isang taon kung magpapatuloy ang magandang koordinasyon at pagtutulungan ng national at local government. Ang LGSF ay pondo ng pambansang pamahalaan na inilalaan para tulungan ng mga LGU na maisakatuparan ang mga prioridad na proyekto at serbisyo para sa kanilang nasasakupan. Sa ilalim naman ng Social Civic Development Program ay ang Presidential Scholarship na kung saan ay 100,000 pesos ang inilaan para sa 5 Presidential Scholars kada barangay.
7: Ito sa dalawang proyektong ito, yung sa LGSF at saka para sa mga barangay, tawag po natin dyan ay Social Civic Development Program, SCDF. Ito po ay sinasabi ko sa

0: Nahalaga sa ilalim ng socio-civic project sa provincial government ng South Cotabato, habang 96 million pesos naman para sa pamahalaan ng Cotabato. Layan ng programa na masiguro na walang ni isang komunidad ang maiiwan sa pagsulong ng buong Pilipinas. Sa ilalim ng programa, ang 100,000 pesos ay magagamit ng mga barangay para sa kanilang community projects, habang ang karagdagang 100,000 pesos ay ilalaan para sa presidential scholars.
1: Katabi ko sa mga presidential scholar, gamitin niyo ito at mapakinabangan ninyo ito, dahil ito ay ang pinakamahalagang maibibigay ng pamahalaan sa inyo. Ang magandang pag-aaral. Meron kayong napag-aralan, meron kayong magandang edukasyon, meron kayong magandang training, at sa ganung paraan, ito ay isang kayamanan. Lagi kong sinasabi sa ating mga estudyante, kailangan mapakinabangan ninyo ito.
0: Sa kabilang dako, walang tigil ang aksyon at pagtulong ng pamahalaan sa mga naging biktima ng mapaminsalang lindol sa Mindanao kahit ilang linggo na ang lumipas. Tiniyak mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok pa rin ang pamahalaan sa muling pagbangon ng mga lugar na pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol. Hirit pa ni Pangulong Marcos na babalik pang muli sa Glan Sarangani si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang muling kamustahin ang kalagayan ng mga apektadong residente at tugunan ang kanilang pangangailangan.
1: Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at naghiwalay kami, babalik yata siya sa Glan para tignan ulit kung ano ng kalagayan ng ating mga evacuees. Dahil kahit wala nang lindol, kailangan natin i-assess yung mga iba't ibang infrastruktura, yung mga pwede pang gamitin, yung mga hindi na pwedeng gamitin.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagpapatuloy ang pagpapaabot ng tulong ng Ministry of Social Services and Development o MSSD ng BARM kaugnay ng lindol na tumama sa Mindanao. Sa panayam ng Salam Radio kay MSSD BARM Minister Attorney Raisa Jajuri, sinabi nitong nasa maayos sa kalagayan na ang mga apektadong lugar sa rehiyon at sinisimulan na rin ang pag-asaayos sa mga napinsalang istruktura. Nagbibigay din ang karagdagang tulong ang BARM sa iba pang lugar sa Mindanao, lalo na ang mga munisipalidad at syudad na may apektadong Bangsamoro communities. Wala namang patid ang pagpapaabot ng iba't ibang social services ng BARM.
3: Very busy po ang ating mga municipal social welfare officers na nag-distribute po ng ating mga rice subsidy, halimbawa para sa mga mahihirap na kabahayan, no, mga households, na binigyan po natin ng seed capital under a livelihood program, pero case managed din po sila. At meron po silang monthly na rice subsidy. Nagbibigay po tayo ng financial assistance at kina-case manage din po natin yung mga orphans na may hirap. Meron din po tayong binibigay na monthly financial assistance para po sa mga may kapansanan, under our Kalinga para sa may kapansanan.
0: Yan ang pahayag ni MSSD BARM Minister Attorney Raisa Jajuri.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sisimulan na sa July 17 ang pag-deploy ng tupad beneficiaries na tutulong sa clean up at flood mitigation efforts sa Metro Manila. Una nang tinalakay ni na Labor Secretary Francis Tolentino at MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III ang plano sa programa, kabilang pag-asanay, kagamitan at personal protective equipment na gagamitin ng mga benepisaryo. Nasa 10,000 tupad slots ang ibibigay ng MMDA para suportahan ang cleanup activities bilang paghahanda sa tag-ulan. Ang initial na 500 beneficiaries ay unang ide-deploy bago ang official launch ng proyekto.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. i-report sa

otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam.

0: Pamiila. Sabi niyo po magtipid. Bakit napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Time check 11:36 ng umaga. Sa iba pang balita, sa lagay ng panahon, inaasahang lalabas ng bansa ang bagyong Gardo anumang oras ngayong araw. Ayon sa PAGASA, wala itong direktang epekto sa bansa at hindi rin magpapalakas ng habagat. Sa ngayon, umiiral ang habagat sa kalurang bahagi ng Luzon at Visayas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na isinusulong ng National Irrigation Administration o NIA ang matibay na infrastructure projects laban sa anumang sakuna o kalamidad. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na bahagi rin ito ng pag-isigap ng gobyerno na tiyakin ang food security sa bansa, lalo't maraming magkasaka ang umaasa sa ganitong proyekto. Isang patunay ng matibay na proyekto ng NIA ang binuksang Antong Dam and Irrigation System sa Region 12 na niyanig kamakailan ng malakas na lindol.
4: Kaya importante sa Pangulo yung mga ganitong proyekto dahil wala namang ibang trabaho yung ating mga kababayan sa mga rural areas kundi ang pagsasaka. Pag nawala pa yon, marami pong maghihirap talaga eh. So ang Pangulo natin talaga pagkaganyan, priority sa kanya yan, yung bibigyan ka talaga kagad ng pondo yan.
3: Si NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Asahan na ang positibong epekto ng muling pagbubukas ng Antong Dam and Irrigation System Project sa Sultan Kudarat, lalo na sa usapin ng El Nino Intervention at pagtitiyak ng food security ng bansa. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay National Irrigation Administration o NIA Region 12 Manager, Engineer Justdado Rosales, sinabi nitong papalo sa 1,563 hectares ang naitalang service area ng Antong Dam o Antong Dam na malaking tulong upang maibalik ang kita at mapataas muli ang produksyon ng palay sa Sultan Kudarat. Hindi rin biro ang bilang ng mga residenteng makikinabang dahil sa malawak na sakop ng Antong Dam. Gayun din, sagot ito sa mga inisyatiba ng pamahalaan upang harapin ang epekto ng El Nino.
5: Yung ating mga magsasaka dyan is harvesting an average of 110 kilos, no? Or about 5.5 tons per hectare na yan, no? Ang ina-harvest nila. Ngayon, pag maibalik na natin yung patubig natin doon, so roughly nasa mga 300 metric tons po ang production nito every year. So napakalaki po ng tulong nito sa Sultan Kudarat at sa buong Soksarjen in terms of production and in terms also of kita, no, sa ating mga magsasaka dito sa area.
3: Yan ang pahayag ni NIA Region 12 Manager Engineer Justdado Rosales.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, formal nang nagtapos nitong Webes ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit hindi pa rin nabuksan ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax documents ng Vice Presidente. Sa kabila nito, ikinagalak ng House Prosecutor na natapos na ang pre-trial conference na senyales ng pag-usad nito para sa napipintong impeachment trial sa July 6. Nagpaabot din na pasalamat ang prosecution panel sa Senate Impeachment Court sa pamamagitan ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro para sa paggabay upang matagumpay na maproseso at mamarkahan ng libu-libong dokumentong gagamitin bilang ebidensya sa paglilitis.
6: We would like to express our thanks to the impeachment court because the goal was achieved. Because just today, the pre-trial conference has been terminated.
3: Si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng gobyerno sa sandaling magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ay kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang pagpapaigting ng accountability at transparency ay para sa mga public servant at taong bayan, kaya't hindi anya magiging sanhi ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ang impeachment trial. Dagdag nito, tuloy ang executive branch sa pagpapatupad ng mga proyekto kahit ano paman ang issue.
7: Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung siro kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionist.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Vice President Sara Duterte may konstitusyonal na tungkuling humarap sa impeachment trial ay kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pagyanggiin ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na may konstitusyonal na tungkulin si Vice President Sara Duterte na personal na humarap sa Senate Impeachment Court. Nakatakda ang pagsisimula ng kanyang paglilitis sa Hulyo 6. Ito ang tugon ni Luistro matapos magpahiwatig ng kampo ng depensa na nakadepende pa sa payo ng kanyang mga abogado ang kanyang pagdalo. Bagamat kinikilala ni Luistro na prerogative ito ng depensa, naniniwala siyang iba pa rin kung personal itong dadalo. Ayon pa kay Luistro, sa ilalim ng panuntunan sa impeachment, ang hindi pagdalo ng Vice Presidente ay ituturing lamang na pagpasok ng not guilty plea. Gayunpaman, iginiit ni Luistro na ang pagharap sa paglilitis ay bahagi ng pananagutan ng isang inihalal na opisyal ng gobyerno.
9: We understand that that is her prerogative, whether to appear or not. And her non-appearance will simply be deemed as an entry of a plea of not guilty. Nevertheless, in my personal opinion, appearing before the impeachment court is likewise a constitutional duty, which public officials must comply. This is what we meant by public offices and public trust, and public officials must be accountable to the people at all times.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Philippine Coast Guard nakiisa sa 30th Rim of the Pacific o RIMPAC sa Hawaii. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nakiisa ang Philippine Coast Guard o PCG sa opening ceremony ng ikatatlong edisyon ng Rim of the Pacific o yung RIMPAC 2026 na ginanap sa Hawaii, Estados Unidos. Dinaluhan ng mahigit 31 bansa kalahok ang pagbubukas ng pinakamalaking multinational maritime exercise na naglalayong palakasin ang kooperasyon, seguridad at katatagan sa Indo-Pacific region. Pinangunahan ang delegasyon ng PCG nina Commander Task Force 93 Rear Admiral Wenyel Azcuna, Deputy Commander Task Force 93 Commodore Dan August Cariño at Commanding Officer ng BRP Gabriela Silang, Captain Joe Mark Ange. Ayon sa PCG, patuloy itong pinalalakas ang pakipagtulungan sa International Maritime Community bilang bahagi ng pagsulong ng ligtas at matatag na Indo-Pacific region. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Paglago ng turismo sa Misamis Occidental, inaasahan sa pagbisita ng Philippine Tour Operators Association sa lalawigan. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Hazel Esguera.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Isang dadami pa ang mga turista sa Misamis Occidental matapos simulan ng Philippine Tour Operators Association o PhilTOA ang familiarization trip sa lalawigan. Nasa 30 tour operators at travel agents mula iba't ibang bahagi ng bansa ang nakinahofan trip para maranasan ang tourist spots sa Misamis Occidental na magre-resulta sa pagbuo ng bagong travel packages. Sa unang araw, ipinakita sa mga kalahok ang mga pangunahing atraksyon ng lalawigan sa ilalim ng Ascenso Turismo Program at nakatakdang bisitahin ang iba pang eco-tourism destinations sa mga susunod na araw. Ayon kay PhilTOA Second VP Harold Atondo, hindi lang ito simpleng pamamasya kundi pagkakataon para makabuo ng mga produkto ang turismo na maibibenta sa merkado.
12: Operators din para mabuo kami ng sarili namin advantages din na fully experience namin kung sumali namin interviews sa
11: Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa larangan ng palakasan, Alex Iyala sasabak naman sa prestigyosong Wimbledon bilang kauna-unahang Filipina na naging seeded player sa isang Grand Slam event. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Helanga.
13: Nakafocus na ngayon si Alex Iyala sa prestigyosong Wimbledon matapos ang quarterfinal exit nila ni tennis legend Venus Williams sa Bad Homburg Open. Ito na ang ikalawang sunod na taon na maglalaro ang Filipina stars sa main draw ng Wimbledon. Pero ito ang unang beses sa kasaysayan ng kanyang pagsali sa Grand Slam events na siya ay naging seeded player. Pang number 29 si Iyala sa 32 seeded players na kinabibilangan ng top 10 players tulad ni na World No. 1 Arena Sabalenka at number 2 Elena Rybakina. Matutukoy pa lang kung sino ang makakatapat ni Iyala sa first round ng Wimbledon na magbubukas sa Lunes, June 29 at matatapos sa July 12. Sasali rin si Iyala sa women's doubles katambal si Nicola Bartunkova ng Czechia. Samantala, hindi pa man nagsisimula ang kompetisyon ay sigurado nang makapag-uuwi ng mahigit 5.4 milyon pesos si Iyala. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
16: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Meron na po tayong 13 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. At babalik na tayo sa mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Unahin muna natin sa Luzon. Okay, natabayan na natin ang ating mga report mula sa ating mga kasamahan sa Luzon.

0: Okay, narito na ang report ni Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan. Mga LGBTQIA+ members sa Suwal, Pangasinan, naging benepisaryo ng skills training at livelihood assistance ng LGU.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Binigyang pagkakataon ng lokal na pamahalaan ng Suwal, Pangasinan, ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community na makapagsimula ng sariling kabuhayan sa pamamagitan ng isang skills training at livelihood programa bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month. Sa ilalim ng programang Proud, Skilled, and Unstoppable, Empowering LGBTQIA+ Suwal, nagtulungan ng LGU Suwal, Gender and Development o GAD Office ng Bayan at LGBTQIA+ Suwal upang magsagawa ng pagsasanay sa hair cutting at hair dressing para sa mga piling benepisyaryo. Layunin ng programa na palawakin ang kakayahan ng mga kalahok at ihanda sila sa mga oportunidad sa trabaho. Matapos ang pagsasanay, tumanggap ang mga benepisyaryo ng starter kits na magsisilbing panimulang kagamitan sa pagninegosyo o paghahanap buhay. Ayon kay Suwal Mayor Dong Calugay, hangad ng lokal na pamahalaan na mas marami pang oportunidad ang mabuksan para sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community upang magkaroon sila ng kabuhayan higit na tiwala sa sarili at pag-asang makabuo ng mas maayos na kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mula naman sa Bicol, 246 rockfall, 33 volcanic earthquakes at 16 volcanic tremors na itala ng FIVOC sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Sa detalye mula kay Paul Hapi ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Sa nakalipas na 24 oras, nakapagtala ang FIVOC sa Bulkang Mayon ang 246 rockfall, 33 volcanic earthquake at 16 na volcanic tremors na tumagal mula 4 hanggang 65 minuto. Ayon sa ulitang ahensya ngayong June 26, nakitaan din ang banaagang bulkan habang nagpapatuloy ang pagdaloy ng lava sa Basud, Bunga at BC kasabay ng panakanakat mahinang Strombolian activity. Naitala rin ang sulfur dioxide flux ng bulkan sa 2,076 na tonelada kada araw batay sa pinakulig monitoring ng ahensya nitong June 25. Umabot sa 300 metro ang taas ng plume ng bulkan na may katamtamang pagsingaw at napadpad sa hilagang silangan. Naitala rin ang panandaliang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilangang-silangang bahagi. Sa ngayon, nananatiling nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon kung kaya't mahigpit ay pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at ang pagpalipad ng anumang sasakyang pinagpapawid sa ibabaw ng bulkan. Pinaalalahanan din ng ahensyang publiko sa posibilidad ng paggunang bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava o son, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar sakaling magkaroon ng matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balik tayo sa ating mga kasamahan sa Pangasinan. Lipat lang tayo ng Radyo Pilipinas Tayug, PDRRMO at OCD Region 1. Matagumpay na naghatid ng 4 na araw na RDNA training sa Pangasinan. Si Radyo Pilipinas Tayug, Leslie Jimeno sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Matagumpay na nais na gawang 4 na araw na rapid damage assessment and needs analysis training sa Passer Training Hall, PDRMO compound sa Lingguen, Pangasinan. Ito upang mas mapabilis at mapatingkad ang kahandaan ng lalawigan sa panahon ng sakuna. Pinangunahan ng Office of Civil Defense Region 1 at ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang nasabing pagsasanay. Sa loob ng 4 na araw, sumailalim ang mga kalahok sa diskusyon ukol sa tamang damage assessment, data gathering at reporting na kritikal sa mas maagap at epektibong pagtugon sa mga emergency at disaster situations. Bilang pagtatapos at upang mapatunayan ang kausayan ng mga kasali, nagkaroon din ng isang simulation exercise kung saan actual na isinabuhay at sinubukan ang mga natutunang konsepto sa isang makatotohanan ng senaryo ng sakuna. Ang estratehikong aktibidad na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng provincial government ng Pangasinan sa panguna ni Governor Monguico III bilang chairperson ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council na tiyaking mas matatag at ligtas ang mga lokal na komunidad laban sa anumang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isa pang report mula sa Radyo Pilipinas sa Tayug, 104th Maneuver Company, binigyan din ang paglaban kontra anti-bullying sa mga estudyante. Si Grace Acquar sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Binigyan diin ang paglaban kontra anti-bullying sa mga estudyante na Warad Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1. Tuloy-tuloy ang sinasagawang information and education campaign na matauhan ng Warad Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1 sa Laklak Chayo Elementary School sa Barangay San Roque, San Manuel, Pangasinan bilang bahagi ng patuloy na programa ng PNP para sa serbisyo sa komunidad at pagpapanlad ng kabataan. Pinangunahan ni Police Master Sergeant Alex Solano Jr. sa ilalim ng pangasiwa ni Police Captain Raymond Risti Wallen, ang acting company commander, ang nasabing aktibidad na naglalayong palawakin ang kalaman ng mga mag-aaral hinggil sa mahalagang usaping may kinalaman sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Tinalakay sa programa ang anti-bullying, paganda sa panahon ng kalamidad, Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, at Executive Order No. 70. Sa pamamagitan ng kampanya, nabigyan ng gabay ang mga mag-aaral kung paano makaiwas sa pambubuli at illegal na droga, mapuprotektahan ang kanilang sarili at pamilya at maging responsableng mamamayan. Naging interaktibo na rin ang programa sa pamamagitan ng isang open forum kung saan malaya ang mga mag-aaral na nagtanong at nagbahagi ng kanilang mga pananaw. Ayon sa Warad Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1, layo na aktibidad na higit pang palakasin ang kamalayan ng kabataan at hikayatin silang mag-iisa sa pagtataguyod ng isang ligtas, disiplinado at mapayapang pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Report naman mula sa Visayas, may higit 25 million na pesos na halaga ng sigarilyo na sapat sa operasyon ng Police Regional Office 6 sa Iloilo. Si Paul Tarosa sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nasabat ng Police Regional Office 6 kasama ang Bureau of Internal Revenue mahigit 25 milyong halaga ng ilegal na sigarilyo sa isinagawang operasyon sa bayan ng Estancia, Iloilo. Naaresto sa operasyon ang 42 anyos na babae matapos ipatupad ang search warrant at revenue enforcement orders sa Barangay Zone 1, Poblacion at Barangay Lumbia sa bayan ng Estancia, Iloilo. Pinangunahan ang operasyon ng Regional Special Operations Group ng Regional Intelligence Division 6 kasama ang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, Estancia Municipal Police Station at BIR Revenue District Office 75, Northern Iloilo. Nakumpiska ng otoridad ang malaking karton ng iba't ibang uri ng sigarilyo na hindi nabayaran ng kaukulang excise tax na paglabag sa National Internal Revenue Code. Umabot sa 25 million pesos ang kabuang halaga ng buwis at kaukulang multa ng mga nasabat na sigarilyo. Pinuri ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph T. Puanyo ang maayos na koordinasyon ng mga operatiba at ng BIR sa matagumpay na operasyon. Ayon kay Brigadier General Tuanyo, patunay ang naturang operasyon na patuloy ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan upang mapigilan ang mga ilegal na gawain na nakaapekto sa ekonomiya at maprotektahan ang interes ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Mindanao, Joint Task Force Aguila. Patuloy sa pagpapadala ng mga sundalo para maghatid ng tulong sa mga lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Sa detalye mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Patuloy ang kasundaluhan sa ilalim ng Joint Task Force Aguila sa pagpapadala ng tulong sa mga lugar na apektado ng matinding pagyanig na hatid ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Inihayag ni 10th Infantry Division Public Affairs Office Chief Major Ruben Gadot na walang tigil ang deployment ng mga sundalo nito sa mga lugar na lubhang yanig ng lindol para umalalay sa relief at maging pat sa patuloy na search and retrieval operations. Ayon kay Gadot, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang airlift ng mga relief goods dahil may mga lugar pa rin na hindi kayang mapasok ng mga sasakyan dahil nananatili itong isolated matapos masira ang mga daan. Dagdag ng opisyal na tumutulong na ang iba't ibang units ng Armed Forces of the Philippines para maihatid ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad gaya ng pagkain at tubig. Git ito na hindi titigil ang buong sandatahang lakas ng bansa hanggat hindi pa na ibabalik sa normal na pamumuhay ang mga apektado ng nasabing lindol.
8: Given ang Philippine Army, ipadala na niya ang iyong mga mobile kitchen, ang iyong mga water purifying system. Kaya hangtod karon pagkaon o tubig lakon ang pinapangitagin sa tao dito. Kaya dili pa man sila makabalik sa ilang mga balay ay ang mga yuta na gina-assist reskill ang yapon.
7: Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: At isa pa mula sa Mindanao, high value individual sangkot sa paglalako ng ilegal na droga, timbog ng mga otoridad sa lungsod ng Iligan. Si Dandy Macarambo ng Radyo Pilipinas, Iligan, sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nasamsam na mga personahe ng Iligan City Police Office City Drug Enforcement Unit sa pakikipagkoordinasyon sa Iligan City Police Station 5, Iligan City Mobile Force Company at PDEA Region 10 ang ilegal na droga o manay shabu nagkakahalaga ng 680,000 pesos sa pinagsamang buy-bust operations sa Barangay Sarag, Iligan City. Kinilala ang arestadong High Value Individual o HVI na si alias Oro, 45 anyos, residente ng nabanggit na barangay ng lungsod. Nakita sa talaan ng pulisya na ikatlong beses na niya itong pagkakasala sa parehong kaso. Tatwiran o mano ng suspect sa isinagawang investigasyon na nagawa niya ito bunga ng kawalan ng trabaho o permanenteng kita, kaya ito ang kanyang napagkakakitaan. Inilalako ang ilegal na droga sa lungsod ng Iligan at Lugait, Misamis Oriental. Nasa kustodiya na ng pulisya ang naturang suspect at sasampahan ng kaukulang kaso dahil sa paglabag ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Yan po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Biyernes, June 26, 2026. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Master Control, PBS News at Production Division. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mugol, ako po ang inyong tagapagbalita, Ched Oliva, hanggang sa susunod na linggo. Ang oras po sa buong kapuluan, ganap ng alas 12 ng tanghali.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
14: Ano nangyari?
13: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver? Oh.
15: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
12: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. matibay na matibay.
14: Makapal yung semento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
17: Okay, sa buong CKD patients sa tulong ng PhilHealth.
18: Samantala, kasunod niyan ay ininspeksyon naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong rehabilitated na G. Araneta Drainage System sa Quezon City. Ayon sa Pangulo,
17: bisyo para sa CKD patients sa tulong ng PhilHealth.
18: Samantala, kasunod niyan ay ininspeksyon naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong rehabilitated na G. Araneta Drainage System sa Quezon City. Ayon sa Pangulo, nakikita na ang positibong epekto ng malalaking drainage pipes na inilagay sa lugar kung saan mas mabilis nang humuhupa ang tubig tuwing umuulan. Dagdag ni Pangulong Marcos Jr., ito rin ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na declogging at maayos na pamamahala ng basura sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan upang maiwasan ang pagbabara ng mga kanal at iba pang daluyan ng tubig para tuluyan na mabawasan ang pagbaha sa lugar. Sa puntong ito, alamin naman natin ang involvement ng mga kalalakihan sa family planning kasama si Director Lolito R. Tacardon, Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development. Director Tacardon, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
19: Magandang tanghali po, Sir Jos at Asekweng at sa lahat po ng sumusubaybay po ng Bagong Pilipinas.
18: Director, sa pagdiriwang po ng Father's Day, binigyan diin ng CPD na ang papel ng ama ay hindi na lamang bilang haligi ng tahanan, kundi bilang aktibong kapareha sa pagpaplano ng pamilya. Paano po nagbabago ang konsepto ng pagiging ama sa panahon ngayon?
19: Totoo po yun. Ano, ang ini-emphasize po natin ngayon actually is yung evolving shared responsibility between couples. Dati-dati po kasi tinitingnan natin po ang mga tatay na somebody na naggumagawa ng decision kung ano yung gusto niya, siya lang po yung natutupad. No, ngayon po kasi ay ini-emphasize natin na ang pagbuo at pag-susuporta at pagsiguro na maging maginhawa ang pamilya ay shared responsibility po ito between the wife and the husband and both parents. Kaya ang kalalakihan ay inaasahan natin na hindi lamang siya taga-provide ng financial support actually doon sa kanyang pamilya, but even the emotional, psychological, and other non-financial needs of the members of the family ay dapat katuwang na rin po ang mga kalalakihan.
17: Sir, matagal nang nakikita na mas madalas inaangat sa kababaihan yung usapin tungkol sa family planning. Bakit po mahalaga na mas makiisa at mas makilahok ang mga lalaki sa pagdedesisyon tungkol sa reproductive health ng pamilya sa panahon ngayon?
19: Totoo po yun, ano? Kasi mas alam po natin na ang pag-exercise ng reproductive health rights po natin ay hindi lamang po burden ng mga kababaihan, no, kasi parehas yung magulang ang nagtataguyod ano, ng mga anak, kaya nararapat lamang po na shared decision po ito. Kaya ayun nga lamang, nakakalungkot na yung karamihan po sa ating mga family planning methods are exercise ano, ng mga women. At mababa pa rin po yung uptake ng ating mga kalalakihan, lalo na sa paggamit po ng family planning. And we usually find na this is because of the misconceptions ano, na nakikita nila. Like for example, yung male sterilization o vasectomy na dapat ay pinataguyod or ina-uptake ng mga kalalakihan, medyo hindi pa ganun kataas ano yung participation. Kaya sabi natin, at least man lang sana, even in the decision kung ilan at kailan magkakaanak, ay dapat shared yung responsibility between the wife and the couple para mabigyan din po ng decision making power din yung kababaihan sa mga aspeto at mga decision na ginagawa tungkol dito.
18: Okay. Kumusta po ang datos natin, Director, dito sa ating bansa ng mga lalaking kumukuha ng no scalpel vasectomy at condom acceptors? Ano po ang sinasabi dito tungkol sa pagbabago ng pananaw ng mga lalaking Pilipino sa responsabling family planning?
19: Tumataas po yung bilang, pero sa yung in terms of proportion ay nasa less than 1% pa rin po ng mga kalalakihan ano ang uptake po natin dito. Medyo mababa, pero isang magandang balita is nadadagdagan naman. So ang ibig lang sabihin nito ay sa tamang pagbibigay, sa tamang impormasyon siguro at tamang panghihikayat po sa kanila, ang nababago yung kanilang perspektibo at ma-assume nila yung nag-evolve ng kanilang role sa pamilya, lalo na sa mga bagong panahon ngayon, eh baka sakaling ano, mag-increase pa to, patuloy na nakikita natin yung increase involvement ng makalalakihan sa responsible parenthood and in the overall upbringing po ng pamilya.
17: So ano naman po yung masasabi ng CPD sa mga may paniniwala pa rin na ang paggamit ng family planning methods ay nakakababa o nakakawala ng pagkamacho ng isang lalaki?
19: Opo, yan po yung nakakalungkot, isa sa mga misconception po na nakikita pa rin po natin ano, pero hindi po talaga totoo yan ano, kasi hindi naman po naapektuhan ng vasectomy, for example yung sa testosterone, mga physical na anyo ng kalalakihan, even the kanilang mga emotion ano, na nararamdaman, ay nananatili po yan normal ano, even if resource undergo yung vasectomy. Siguro ang importante rin po ay talagang mabigyan sila ng tamang impormasyon ano, when they decide po to get this kind of family planning service. At kaya po hinikayat natin na bago po mag-decide ano yung mga mag-asawa, dapat sumasangguni po sila sa kanilang health facilities and mga health professionals upang mabigyan po sila ng tamang impormasyon at magabayan po ng tama yung kanilang desisyon.
18: Okay. Maliban po sa misconception sa masculinity, Director, mayroon pa po bang mga hamon o paniniwala sa lipunan na nagiging hadlang para sa mga lalaki na makibahagi nga po dito sa family planning, at paano po ito tinutugunan ng CPD?
19: Opo, karamihan po talaga is misconception ano, in addition doon sa pagkabawas ng kanilang pagiging pagkalalaki, isang malaking misconception is yung pagiging ano nila no, impotent or baka hindi na ano mag-erect or maapektuhan ano yung kanilang potency ano na bilang lalaki, or sabi kasi nila pagkapaog no, pagkakapon no. So iyan yung isang misconception na umiiral sa ngayon na nilalabanan natin ng tamang impormasyon. At syempre din po yung mga health related effects po nito na wala rin naman pong katotohanan. So talagang ang panlaban lang po talaga nito is pagbibigay po ng tamang impormasyon po sa kanila. And isang ginagawa po natin is, since ang mga kalalakihan po ay hindi naman madalas pumunta sa mga health facilities, ang isang approach na ginagawa natin is yung peer-to-peer no, na pagbibigay ng information. Kaya po meron tayong programa ngayon sa CPD, yung kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya. Ito ay pag-educate sa mga kalalakihan sa pamamagitan ng kanilang mga peers at mga kasamahan, upang alam naman po natin ano na madalas ng mga kalalakihan ay sumasanggunin sa kanilang mga barkada at kaibigan. So kung mabigyan lamang ng tamang impormasyon itong mga kaibigan nila, baka mas mahikayat po sila.
17: So, sir, ano po yung mga konkretong serbisyo o information campaigns ng CPD bukod po dun sa katropa, lalo na mas maaabot pa ang mga kalalakihan sa mga usaping family planning? Actually, hindi lang family planning eh. May mga lalaki na parang in denial sila pag may sakit sila. Okay lang ako, parang feeling nila macho sila, hindi sila nagkakasakit. So, ano po ba yung konkretong serbisyo o plano ng campaign na ito?
19: Patotoo po yan, no? In general, yung health-seeking behavior ng mga lalakihan, yung tinutumpukin po natin dito. In addition to sa mga gender issues na po na nagiging kapahagi po yung mga kalalakihan doon. So ang primary campaign po natin actually ay katuwang po natin mga local government units. Ginagawa po natin integral part of the health services na binibigay po sa mga local government, ano yung serbisyo para sa mga kalalakihan. Meron po tayong mga targeted approach naman po sa mga kalalakihan. Katuwang po yung mga association and organization na binubuo ng kakaramihan ay mga lalaki, like yung mga TODA, yung MOX, mga association ng mga farmers, ano, mga co-ops, even mga PNP and mga military associations and other associations na dominante ng mga kalalakihan, dun po tayo nakikipagkatuwang sa kanila. Isang malakihang proyekto po actually ng CPD is yung pagkikayat ng lahat ng ahensya ng gobyerno, ano, na may pasok sa HR program nila bilang isang GAD-related activity yung katropa, ano, sa mga una dito yung mga government agencies and even sa mga private companies. So yun po yung mga konkretong ginagawa po natin sa kasalukuyan.
18: Okay. Director, para may idea lang yung ating mga kababayan na, ito, no scalpel vasectomy, nasa magkano po kayang ganitong procedure?
19: Actually, libre po yan. Kasama po yan sa PhilHealth benefits na pwedeng ma-avail po ng ating mga kababayan, ano, na may enrolled dun sa PhilHealth. At syempre po, may mga katuwang din po tayo ng mga private sector, no, katulad ng DKT. And may referral din po sa mga rural health units. So, base po sa kung ito po ay i-avail actually dun sa pamahalaan sa gobyerno, ito po ay libre at walang bayad.
17: Yan, yung sinasabi ko dito ngayon sa studio, sir, libre, sinasabi ko dito sa mga cameraman. Kasi syempre, if you care about your wife din, yes, at yung kanilang health, pangangalagaan nyo. Kasi syempre, kaming mga babae, katawan namin yung nagdadala ng bata, eh, no. Diba? So, kung nagki-care kayo para sa amin, alam nyo na, libre naman daw. May hugot ako. Anyway, sir, sige po, misahin nyo na lang po sa ating mga kababayan, sa, lalo na sa mga kalalakihan na nakatutok sa atin ngayon.
19: Opo, so lahat po ng mga kalalakihan, no, yung tinatawag nating mga katropa, no, bilang sabi nga natin, haligi ng tahanan. Yung pagiging haligi ng tahanan natin ay hindi lamang po patungkol sa kakayahan natin mabigay yung financial na obligasyon o responsibility natin sa ating anak, but yung kapuang pangangalaga, ano, sa kanilang kalusugan, sa kanilang kalagayan, at kakayahan po natin mabigyan sila ng maginhawang buhay. So, makiisa po tayo sa mga programa ng gobyerno at siguraduhin po natin na tayo bilang kalalakihan, bilang ama, ay may taguyod po natin ang maginhawa ang ating pamilya. At katuwang niyo po ang CPD sa atikahin pong ito.
17: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Director Lolito R. Tacordon, Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development. Thank you, sir.
18: Thank you, Director. Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pang balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: PBBM at Work. Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Labor and Employment at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Acting Secretary Francis Tolentino. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong PTV. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
1: Guys, help natin si Manong, oh!
0: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
2: Lola, paano po?
0: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
3: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
0: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
4: Come in! Tuloy po kayo!
0: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
5: Wag ka lang! Pilipino ako!
0: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Lubhang ikinulungkot si Pangulong Ferdinand Dar Marcos Jr. ang makakasunod na karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon sa Malacanang, hindi ito dapat maisantabi at dapat maipakita ang tamang pangangalaga sa mga kabataan. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Clear Castro na ipinag-utos na ng Pangulo ang pagtukoy ng ugat ng ganitong pag-uugali sa mga kabataan. Pinagagalaw na rin ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng ganitong mga uri ng insidente. Sinabi naman ng Malacanang na bagamat bukas ang Pangulo na babaan ang age of criminal liability, kailangan pa rin itong pag-aralan. Lalo't batay sa mga pag-aaral ng mga eksperto, hindi naman mapipigilan ng pagpapababa ng age of criminal liability ang paggawa ng krimen ng mga kabataan.
1: Ang mga mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen. Kayang magplanong gumawa ng krimen. At mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima.
2: Kaugnay niyan, epekto ng mga video games sa real-life behavior ng mga gamers at ng mga kabataan, ating tatalakayin kasama ang psychologist at psychometrician na si Professor Justin Ray Chavez. Professor Chavez, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang tanghali po, and also sa ating mga audiences po, magandang tanghali po.
2: Sir, sa panahon ngayon, lalong dumadami yung mga bata at kabataan na nahihilig sa video games, mula mobile games hanggang online games. Bilang psychologist po, ano po yung generally ang mga karaniwang epekto nito sa pag-uugali at pag-iisip ng isang tao?
3: Actually po, yung online games po these days, yun po yung representation ng behavior for some people. Pero again, just to be clear, para po sa ating mga audiences po, hindi po ibig sabihin na yung bata po ay naglalaro ng games na violent ay ganun na din po ang behaviors nila. So kailangan po, there's a clear boundary. May malinaw po na terms po for this. Kumbaga po, some people tends to desensitize lang po sila sa paglalaro. For example, overly exposure sa mga games, kaya po minsan nare-replicate po nila. And the reason yung long-term effect po nito, probably yung mga behaviors po nila probably can be also aggressive. So at some point, we need to also consider the possible long-term effect and also yung mga sleep deprivation can also be one of the possible effect po. Yung sleep nila, yung pagkain can also be one of the factors kaya po naapektuhan. Kaya po, yung mga nangyayari po these days, kailangan po hindi lang angle, hindi lang po games eh. Also, let's check the possible development history and also the family side po ng bata. Pwede po natin tingnan yun.
0: Okay. Prof, marami nga po nagsasabi na itong mga video games ay nagdudulot ng aggressiveness and violence. Meron po ba matibay na ugnayan ng paglalaro ng ganitong uri ng games sa pagbabago ng ugali ng isang bata? Kasi po yung may mga nagsasabi rin na yung mga henerasyon ng mga nauna, meron sila mas marahas pa na nilalaro, pero hindi umabot sa punto na gumawa ng ganitong mga krimen.
3: Actually po, yung titignan po natin yung games, di ba, yung mga violent games po online, kumbaga po, ang violence kasi is their way to solve problem. Kumbaga po, if you look in the games, the aggressive behavior is their way to solve the problem even. So, kung sa game po, on the virtual world, that's their solution. But in reality po, and it's in the applicable situation, hindi po siya best solution. Kaya po, kung titignan po natin yung mga situation these days, ibang-iba na po kasi way back then, ang problema pa lang po ng mga bata, anong gagawin nila sa hapon, ang lalaroin nila outside. But this time, yung virtual world po kasi anytime, even at school, they can still continue playing the games through the phone kung accessible po sa kanila. Kaya po, very crucial po yung usapan these days at very critical po, lalo po yung mga mental health ng ating mga kabataan ay medyo critical at kailangan po i-address immediately. Kaya maganda po magkaroon ng program in terms of management at mental health and digital literacy po. Hindi lang po sa mga estudyante, but also sa ating mga magulang. So that's the best solution po for it.
2: So Prof, sa anong punto po nagiging hindi na normal na libangan yung paglalaro ng video games at nagiging problema na o addiction na ito? Ano po yung mga warning signs na dapat mapansin ng mga magulang at bigyan nila ng kaukulang oras at pansin talaga na kailangan ng i-manage ang kanilang mga anak?
3: Actually po, in terms of the yung signs or symptoms po sa ating mga anak or mga kabataan po, first one, yung mga social withdrawal po, that's the first one that we need to see and check. Kasi kung walang observation po on how they do engage, probably, nagiging solely focused po sila sa virtual world. Pangalawa po, yung in terms of their nagde-decline na rin pong academic performance, let's also check that. And also, how they do respond. Paano po kayo kausapin? Paano po kayo engage? For example, kahit simpleng kamusta, hindi nag-respond. Short lang po ang response sila sa inyo. Let's also check that. Also, let's also check po yung possibilities kung halimbawa po, hindi nyo napagbigyan maglaro tapos nagiging aggressive yung reactions. Also check that. Kasi po, kung walang proper management on the exposure of phone, sa phone po, or even sa online games, may mga possibilities of aggressive behavior talaga. Pero, again, hindi po limitado na naglaro sila, they'll be also violent. So, kailangan po makita natin na nagiging ganyan po yung mga kabataan ngayon. They very dependent po sa paggamit ng social media, sa games, or even the phone. Dahil po, brought by the pandemic events. So, dahil po ang dependency, nangyari po at naging dependent nila sa paggamit ng phone at naging coping mechanisms po nila ang paglalaro tulad ng online game. So, yun po ang mga possible na kailangan po natin i-check.
4: Okay, so Professor, what the advice? Kasi we understand that there's no perfect parenting, pero they are doing their very best para po itaguyod yung pamilya. Pero paano po doon sa mga, yun nga po, napabayaan na at medyo huli na dahil meron silang decline withdrawal, nagagalit na pagka pinipigilan maglaro ng gadgets, nagagalit na pag hindi nakapag-internet. Paano po nila i-manage yun sa parents, sa panig po ng mga magulang?
3: Actually po, tama yung sabi niya, sir, wala naman po ang practice or training for the parents, for them to be a good parents as well. Siguro po, let's do, lalo po collaborative effort po kasi dapat ito, hindi lang po on the side of the parents. Since, for example, the kid ay nasa school, also siguro po, kailangan din po meron ding effort ang school to also help the parents. Kasi kung solely parents lang po will be doing the interventions, medyo kulang. Kasi minsan nga po, clueless ng mga magulang, ano bang gagawin ko sa anak ko? So this time, maybe let's ask also with school na magkaroon po ng mental health-based program. Importante po kasi yun eh. Kasi through the program, hindi po, actually po, ma'am and sirs, hindi mangyayari yung nangyayari ngayon. Kung wala pong, kung meron po at merong mental health-based program na galing sa school na ibigay properly. Pero dahil po nangyari ito, maybe we can also check the possibilities na can also ask the school na magkaroon po ng, at least one, hindi lang po one-on-one, maybe at least a group intervention, kahit unti-unti, hanggang sa matuto po yung mga bata how to manage themselves, lalo po sa mental health, exposure sa social media, even dun po sa screen time. Medyo mahirap, actually po, matagal pa, pero kung sisimulan po natin unti-unti ngayon, possible po in a long-term effect, there will be. Kasi po, mga magulang po this is, medyo nahihirapan na rin po sila, clueless na rin po sila actually, sir. Kaya po, maganda po na kung alam po ng mga magulang anong gagawin. So, at least for example po, lalo yung paggamit ng phone, maybe try to start screen time. Minimize po natin screen time. Merong scheduling lang po. Kapag alam kasi ng bata na merong limitations, lahat ng gagawin nila, I believe, mapapractice po sila in a long run. Hindi lang po kasi kaya ng overnight yun eh. Kumbaga po, mahabang proseso, kailangan ng days, months, or even at least a year bago po mangyari yan. So, sana po masimulan. Hindi man po ngayon or kahit di man po bukas, sana po sa mga darating na araw. Ganun po.
2: So, Prof, paano naman po nakaka-apekto yung sobrang paglalaro online sa kanilang social skills at emotional development?
3: Actually po, when it comes to emotional development, our kids become too dependent po sa mga online games. Yung emotions po nila, for example, natalo po sila sa games, mababad trip na po sila. Natalo po sila sa isang games nila, for example, again, wala na po sila sa mood at wala na silang motivation to go to the school. Yung emotional dependency po and even their emotional security, nakadepende na po sa phone. So, kailangan po yung phone and even sa online games. Kaya kailangan po yung possibilities of management. Kaya kailangan po hindi lang po solely role ng bata on the management. Eh, na sabihan mo lang sila na, oy mamaya tama na yan. Ha. Hindi lang po ganun eh. Kailangan po meron talagang alam din po ng magulang kailan kukunin ang phone, kailan iaalaw ang bata maglaro ng desktop, laptop to have their games. So, kailangan po there's a proper limitations kasi kapag masyadong naging dependent po yung mga bata on those activities, lalo po ngayon, they're very dependent. Sana po ma-minimize natin unti-unti So matulungan sila na there's also an a life outside na pwede po nilang gawin bukod sa pag-online game. So pwede po nating simulan yan.
2: So Prof, kasi 'di ba, hindi lang naman sa video games sa nagkakaroon ng pagbabago sa ugali ng bata. Eh kahit lang yung simpleng pag-engage lang sa social media, nagsisimula diyan yung inggit, nagsisimula diyan yung nakikita nila sa mga kaibigan nila or so lahat ng nakikita nila sa social media.

0: activities. Kung medyo nahihirapan po ang the management style, lalo po kung paano nila i-approach ang anak nila, siguro po start encouraging the kids to have extra activities. Lalo po, ngayon meron nung pong even pickleball, ganyan na even other activities outside that can also they try. And sana po ma-practice every Sunday or even every weekend kung wala pong klase. Sana po ma-practice na walang, I mean, there's a phone still. Di po kasi kaya na dapat walang phone eh, even. Imposible po kasi yun. Dapat ma-encourage yung mga bata na pag weekend or even after school, meron silang gagawin extra activity. And encourage them po na makakatulong sa kanila, hindi man po verbally, but also try to also join them. For example, it's also family bonding na pwede po nating masimulan. Kasi kung approach at approach lang po through verbal, medyo magiging mahirap. Pero if you'll be doing it through actions, magiging malaking tulong po. Kasi kung kaya pong i-mirror ng bata yung behavior ninyo through those activities, I believe they also replicate that kind of behavior na nasasamaan sila. Yan. Kaya po siguro naging nahihirapan po sila kasi hindi nagagaya yung behavior. Kasi mga bata po, they have the flexibilities to mirror the behavior. So, kailangan po nila ma-mirror, nasasamaan sila, they'll be included, yan po. Kaya po, kasi may mga bata po na feel nila they're not being validated. Kaya kailangan, dun po sa mga activities na papagawa natin para ma-encourage at ma-approach po natin sila, let's start being with them para kahit paano, alam po nilang may kasama sila. Siguro, let's start with that po, ma'am.
1: Oh, they feel deprived eh. Na para bang binabawalan mo ako mag-cellphone, binabawalan mo ako mag-tablet, pero ikaw lagi mo hawak yung cellphone mo, mami. Daddy, naalala ko tuloy asik nung panahon ko po, yung nanay ko, bago ko paglaruin ng video game, bago ko manood ng TV, maglilinis muna ako ng bahay. No, so ito prof, hindi naman lahat ng epekto ng video games ay negatibo. Meron din naman talagang, meron pa nga educational. Pero ano po yung mga benepisyo ng video games o iba pang social activity sa isang bata? Kung ito ay ginagamit sa tamang paraan, do you think reward system ay gagana pa rin sa ngayon sa mga bata?
0: Actually po, reward system is really good, pero dapat po balance lang, hindi po overly exposure sa reward. Bakit po? Kasi kung panay reward po ang sistema natin, masyado po masaspoil po ang bata. Pero kung at some point, kung tuturuan po natin sila na, dapat may alam mo yung oras mo, okay, tapos sige, maglinis ka muna saglit, ayusin mo muna yung kwarto mo. Tapos saka tayo lumabas, saka tayo bumili ng gusto mong gamit or food. I mean, it's a good practice po. Kasi kung sisimulan natin, lalo po ngayon, may mga bata po na 2-3 years old pa lang, na talagang dependent na po sa phone. So siguro po, yung mga nangyayari po these days is a call para po sa ating mga magulang na masimulan. Habang bata po, please start to expose them environmentally para po makita rin nila na may buhay din po outside, hindi lang po virtual. So, sana po masimulan. Kasi dati po, mami and sirs, I believe yung mga time po natin, talagang buhay po natin ay nasa labas. Pero ngayon po, ang mga buhay ng bata ay nasa loob lang ng bahay, sa loob ng mga virtual world. And sana po, may makita rin sila na may buhay din po sa labas. Siguro po, it's a good practice.
2: Actually, may movie ngayon pinapakita yung difference ng mga panahon noon na naglalaro pa, gamit yung mga laruan na binibili natin. Pero, against dun sa mga gadgets. Maganda yung movie na yun para sa mga bata.
1: Napanood ko rin yan. Napanood ko yan. Maganda, nakakaiyak.
2: Yes. So, Prof, may mga magulang kasi na nandun din sa movie, no, na ginagamit yung gadgets o video games bilang yaya o paraan para mapatahimik o malibang yung anak. Ano po yung masasabi ninyo dito? Paano po dapat maging bahagi ang mga magulang sa gaming habits ng mga anak?
0: Actually po, when it comes to gaming habits, may mga times po kasi na even yung parents also doing the gaming activities. Siguro po, kung yung involvement po kasi, kaya po nga sabi ko kanina, kung napapansin niyo po yung anak po ninyo are doing solely the games itself. So ito also, I mean, kung wala, kahit pa paano po, kung weekend naman po ang basa bahay, try to also try the game. I mean, try to explore the game para po yung literacy natin mag-improve na yan pala yung nangyayari dun. So, kahit pa paano po, when there's already a problem, alam po natin how to regulate. Kasi kung hindi po natin sila sasamahan dun sa ganung activity, ang mundo po nila, sila lang. Minsan nga po, they develop best friends, they develop friends dun po sa online. Kaya po, I also engage with some of the clients stating na, sabi ko, you have a friend ba outside? Hindi po, ang best friend nila sa Roblox, sa ganyang mga applications, sa mga other applications po online. Doon po nila nahanap ang tunay nila na kaibigan. Kaya po, sana kayo po sa mga parents po natin sa bahay, kung napapasin niyo po yung mga anak, try to also, ano ba yan? Paano ba gawin yan? Explore them. It's also an engagement for them that you can start. Parang ganun po.
1: Okay. Well, Prof, may mga nagsasabi po na yung mga bata ngayon, yung generation ngayon, lalo na yung mga chikit

0: pagdating natin, medyo sensitive na, na para mahirap ng pagalitan. Ano pong may papayo nyo na pwedeng gawin ng mga magulang para maibalik yung dating, alam mo yun, na isang tingin lang na nanay eh, sumusunod na, na in a way na hindi naman sila, hindi naman maabuso yung kanilang mga karapatan?
1: Actually po, yung po, tama po yun, or yung mga kabataan po kasi natin these days, hindi po sila weak, but quite sensitive. Kaya po, brought by the media, brought by the games itself, and even exposure sa phone. Kaya po, the best thing that we can do if the kid is quite sensitive, try to explore muna po, what is the trigger, bakit po sila naging sensitive? That's number one. Kasi kung hindi po natin alam what is the possibilities of sensitivity ng bata, there's no clear understanding kung bakit po nangyayari. Kaya kailangan po, alamin muna natin what is the trigger, what is the stressors, kung bakit. Pangalawa po, kung alam natin yung already yung alam na po natin, let's start to already minimize yung ganong behavior for them not to be sensitive enough. And pangatlo po, alamin po natin how they cope. Yung coping pa nila through the phone, tapos hanap po kayo ng other alternative that can we do. And also, pang-apat po, kung nagiging sensitive na po talaga at medyo nahihirapan po kayo to explore with it, try to also check the possibilities po yung mga, again, balik lang po ako dun sa mga unang nasagot ko kanina, try to also check possible extracurricular activities that you can do para po malesen yung emotional sensitivity. Kasi yung mga bata po, they become too emotional, they become too sensitive kasi hindi nila alam yung possibilities, how they can apply their emotions really well. Kaya po kailangan matry po natin yung different emotions ng mga bata. So at least alam po natin how to manage each emotions, how they become happy, how they become sad, how they become irritable, para po alam natin how to cope with these different emotions para po the next time, alam po natin how to resolve it. So possible, parang mga parents po these days, it's a challenge for them para po sila nakikase study for each kid na meron sila, for them to explore and to know really well yung mga bata. So medyo magiging mahirap po, ma'am and sirs, pero I believe kung sisimulan natin yung pag-aaral sa emotions po ng mga anak natin, there will be a big help and also a good thing po para matulungan natin sila. Ganun po.
2: Prof, sa panahon ngayon na may mga online communities at gaming friends, paano po natin makikita yung pagkakaiba ng healthy social connection at posibleng isolation naman dahil sa video games?
1: Actually po, dun po sa, dahil nga po yun sa mga online games po ngayon, they do develop friends po dyan. So, nagiging isolated po yung situation nila wherein yung preference po nila as a friend. For example, yung mga nakakaintindi sa kanila ay through online lang. Kaya po, if you'll be checking the kids, most of them have phones, number one. And most of them are talaga pong, when it comes to their language itself, ay lahat po nag-i-English. Kung papansin po natin, kasi po naging communication sila through the games. Dahil may mga tao silang na-encounter na hindi naman po locally na dito sa Pilipinas, iba po ay nasa ibang bansa. So the communication is on the English fluency. Kaya po kailangan makita po natin ano ba ang nagiging source, bakit nag-a-isolate po yung bata. Probably, in some cases, nabubully po. In some cases, they do, hindi nila gusto yung mga classmates nila. And in some cases po, kailangan mag-check din natin yung possibilities na baka merong problem within the family. Kaya po, ang escape ng bata ay maglaro na lang at maghanap ng tao doon sa online na makikilala nila. Kaya po, yun ang nagiging cause. Kasi kung ang titignan lang po nating angle ay yung school, medyo kulang. Pero let's also check the possibilities. Ah, baka merong, ano lang, check up lang po sa bahay, baka meron. Bakit sa alam natin, ano pwede natin gawin po? Within and even outside this, the house po. So at least it's more a collaborative effort, holistic po, kumbaga, so in a holistic effort para po mabawasan yung pag-isolate. Kasi pag nag-start po yung isolation, medyo alarming na po yun eh. Kapag tumahimik na yung bata, alarming na rin po yan. So please make sure kapag nag-isolate, tumahimik at some point lumayo na po sa inyo ang loob ng bata, please make sure to check as well. So may mga counselors po tayo, even ako po as psychologist and psychometrician, pwedeng-pwede po makatulong ang mga professionals po para po sa inyo. So, ganun lang po, ma'am.
2: So, Prof, ito, balikan ko lang yung sinabi ko po kanina, no, na yung hindi lang naman sa games talaga nagsisimula yung problema. Meron yung mga nakikita nga nila sa social media kasi, di ba, alam naman natin, may mga balita na nagpapakamatay dahil sa nabash siya sa social media, may mga nagpapakamatay dahil natalo sa ML, ganun. So, hindi lang talaga bata, kahit mga adults, nagkakaroon na rin ng epekto sa kanila yung ganun. Tingin ko yung parang pag na-bore na sila sa game, parang they search for more. Naghahanap pa sila ng makaka ano sa kanilang emotion eh, 'di ba? So, ano ba yung dapat gawin, hindi lang para sa mga kabataan, kundi para sa lahat in general na hihilig din na maglaro. Ako, mga letters lang nilalaro ko. 'Di ba? Pag may time ganoon. So, pangpalibang lang, pero yung mga sumusobra na, ano po ba yung dapat pang-control? Hindi lang sa mga bata, kundi para sa atin. Kasi, di ba, nung unang panahon, marami din namang mga krimen. Pero yes, hindi dahil sa video games, dalawa naman tayong ganun dati, di ba? So, ano po yung dapat gawin, Prof?
1: Sige po, para po siguro sa para po sa lahat, o para sa ating lahat po, siguro who's very, I mean, nag-uso na po kasi ngayon doomscrolling, eh. Di ba po ba? Yung wherein, yung minsan, you're taking hours almost doomscrolling, playing even video games, watching videos, or even random po. I mean, let's a general aspect na lang po siguro. Siguro for us, number one, medyo mahirap po ang time management. Pero kung hahanap po tayo ng activities that can make us more productive, for example, outside, kasi po yung pag-detach natin sa phone, medyo mahirap po yan eh. Kasi kung yun po ang pahinga natin, kasi may mga tao pong nagpapahinga pero nag-scroll naman. May naroon pong naliligo, even, alam po yung nagpapalipas pero nag-scroll din. So, it's quite alarming na we become dependent yung mundo po natin ay nasa phone na, ang mundo po natin ay nasa social media na. Kaya kailangan po masimulan na may mga tao nga po nainggit na, buti pa sila nakakapag activities outside, nakakapag-jogging at whatever. Sana po, yung kung may nararamdaman po kayong ganung, for example, nainggit kayo with that kind of activities, try to be curious, try to explore yourself and interest as well, na ang mundo po natin ay hindi lang po limitado sa phone, hindi lang po on the phone or even sa mga virtual activities natin. Try to also explore outside kasi kung yung, kaya po nag-i-increase din po kung mapapansin po natin, even yung mga work from home employees po, tumataas din ang case po, depressive symptoms and even anxiety symptoms. Bakit po? Kasi yung repetitive na environment, dun po sila na-exhaust. Kaya po, make sure ka magkaroon din po ng environment outside, magkaroon ng activities outside para po hindi kayo na-exhaust at hindi po mag-increase ang burnout feelings po natin, mga individuals. Working man po, student man yan, or even sa mga kabataan po natin. So, it's more on a collaborative and everyone's I'm really hoping sana po makatulong yun. Ganun po.
0: Okay, ano man pwede siguro, ipatago mo yung cellphone mo sa mga kaanak mo. No? Limbawa, patago mo yung cellphone mo sa asawa mo tapos hindi sabihin ko saan nilagay para mapagod ka hanggang sa hindi mo nalang hanapin. Parang ganun. Prof, pero ito, pahabol ko na lang. Balikan ko yung mga bata. Mga nasa ilang taon po kaya? Sa tingin ninyo, from your perspective, nasa ilang taon kaya pwedeng payagan na yung mga bata to go online or to play video games? Kasi yung iba, may nakikita tayo, toddlers pa lang, nagjo-joy scrolling na, nagdo-doom scrolling na eh.
1: Actually po, on my end, handling different individuals or cases already po, mahalaga po siguro yung, di ba po, may primary pa tayo from kinder to grade 6. Siguro po, I mean, that time, maybe hanggang 10, 11, 12 ata po, if I'm not mistaken. Siguro po hanggang 10, 11, at least hanggang 10, maybe, at least hanggang 10 po will do. Kasi kung yung time po hanggang 10, magiging dependent na po yung bata, hindi po nila alam anong buhay outside. Kasi, actually po, just to share with you po, kung ano po ang characteristic natin ngayon, kung ano pong behavior natin ngayon, ay rooted po ng pagkabata natin. Even yung behaviors natin, pagiging emotional, pagiging even, kahit nga po pag-ayos ng gamit, rooted ng pagkabata natin. Kaya kailangan po, within 1 to 10 years old, nung bata po, try them to explore themselves without the phone, without the media itself. Kahit po pag 11 and 12, para medyo, ano po, merong proper limitations, proper groupings po ng activities. From 1 to 10, wala mo ng phone. From 11 to 12 to 20, that's the time they'll be more exposed to. So, more on balance po talaga. Kasi, before, is mga time po natin, again, wala naman pong ganyan eh. Kaya po, na-explore natin yung sarili natin at kahit pa paano po, we'll develop po yung mga some aspect of our personality compared po sa mga kabataan ngayon dahil po they're being exposed to media. Nag-iiba na rin po yung behavior nila and even their emotions. So, sana po, hanggang 10 will do, 11 will do, okay na po yun.
2: Okay, minsan nyo na lang po, Prof, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga magulang, hinggil sa paggabay ng kanilang mga anak at pati na rin sa mga adults na nahuhumaling sa mga video games.
1: Okay, maraming salamat po, ma'am, sa ating mga audiences po. Make sure to manage your screen time, that's number one. And number two po, for example, you experience bullying or harassment brought by the media, please make sure po na, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po ang team of the PTV and even our team for, ako po as psychologist to help you para po sa inyong mga nararamdaman. And also, make sure kung medyo alarming na po, don't hesitate to be checked by a psychologist and also psychometrician. Sa panahon po ngayon, punong-puno po ng gulo, criticism, and at some point problema ang social media, please try to check outside at hindi lang po nag-iisa ang virtual world, hindi lang po yan ang mundo natin. Meron din pong mundo sa labas. And make sure na lagi pong to prioritize your mental health. At lagi niyo pong tatandaan as well na mas mahalin po natin ating sarili. Kasi po, pag di niyo po minahal ang sarili ninyo, there will be possibilities of possible negative effect po sa ating mental health. So, yun lang po. At magandang tanghali po sa ating lahat. Thank you po.
2: Okay, very well said. Maraming salamat po sa inyong oras, psychologist and psychometrician Professor Justin Ray Chavez. Salamat, sir.
0: Bayan, huwag kayong bibitirong manatili nakatutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Tara, lumikha! Reduce, reuse, recycle. Isang special episode na tampok ang month. Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. Iba't ibang kulay, pantay-pantay. Dahil ang prinsipyo ng paggalang at karapatan ay walang pinipiling kasarian. Patuloy nating ipaglaban ang isang mas inklusibong mundo para sa lahat. Happy Pride Month! Isang mensahe mula sa inyo, People's Television.
4: Best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Ang influenza o trangkaso ay nakahahawang sakit sa ninang influenza virus na nagdudulot ng impeksyon sa respiratory tract ng tao. Apektado nito ang ilong, lalamunan at baga. At naisasali sa pamamagitan ng pagbahing, pag-ubo at simpleng pakikipag-usap sa taong may sakit. Ilan sa sintomas nito ang lagnat, sipon at ubo, pamamaga ng lalamunan, sakit ng ulo, panginginig, panghihina at pananakit ng katawan. Kapag nakaramdam ng trangkaso, takpan ang bibig at ilong kung babahing o uubo. Limitahan ang pakikisalamuha sa mga kasama sa bahay. Siguruhin na mayroong sapat na pahinga. Uminom ng maraming tubig at kumain ng masusustansyang pagkain. At kumonsulta sa inyong doktor o pinakamalapit na health center. Tandaan, importante ang personal hygiene at regular na pagbabakuna sa pag-iwas sa influenza. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, dalawang dayuhang pugante na nahuli sa magkakahiwalay na operasyon sa Metro Manila ating pag-uusapan. Kasama si Police Lieutenant Colonel Michelle Olivar, Media Affairs Relations Officer ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Lieutenant Colonel Olivar, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Tanghali po, Sir George, and magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa inyong programa po.
0: Ma'am, dalawang foreign nationals na wanted sa kanilang bansa ang naaresto ng PAOC. Maaari niyo po bang ilahad ang detalye ng operasyon na ito at paano po sila natuntun ng mga otoridad?
1: Opo, Sir Joshua. No? Dalawang magkahiwalay nga na operasyon po ang isinigawa ng ating mga otoridad. Natuwang ang mga foreign counterparts po. Una po, nung gabi ng June 18, 2026, naaresto po ang Korean national na si Kim Si-hon sa isang mall po dito sa Mandaluyong City. Siya po ay subject ng isang active Interpol red dot po siya sa South Korea dahil sa kasong fraud. Pangalawa po, mga umaga naman ng June 23, 2026, naaresto naman ho ang isang Japanese national na si Hideharu Inoue sa bahagi ho ng Washington Street Corner, dyan ho sa Makati City. Siya ay kinilalang high-ranking member po at manager ho siya ng tinatawag na Luffy. Ang dalawang operasyon.
0: All right, subukan natin balikan si Lieutenant Colonel Olivar para sa usapin na yan na dito sa dalawang na-aresto ng Japanese national.
2: Oo, medyo curious ako dun sa napulo yung sinabi niya, yung Luffy Group. No. Ano ba talagang ginagawa nila nakalagay dito sangkot sa to, fraud operation? So, anong klaseng fraud?
0: Hango diba? To asik sa, I think dito sa One Piece kasi character to, Japanese character na pirata na si Luffy. I think dito hango itong kanilang organization. Yes, dapat malaman natin kung anong klaseng fraud ito at kung ano yung mga nabiktima nila dito sa ating mga kabayan.
2: Mm-hmm. Nung nakaraan, nasa, di ba, nagbiyahe ang Pangulo sa Russia. So, kasama tayo doon, dahil may nag-cover doon. So, may tumawag sa akin habang naka-layover kami sa isang, sa Middle East, may tumawag sa akin na nanalo daw ako ng cellphone, English speaking. Tapos sabi niya, kailangan lang daw niyang makuha yung PIN. Mm. Pero yung tinawagan niyang phone, wala akong banking applications
0: okay.
2: Doon. So,
0: alright. So talagang,
2: baka may ganun eh. Tapos sabi ko, hindi kita bibigyan ng oras. Nagmamadali ka doon sa PIN na hingin. Anyway, sige, balikan na natin si Colonel Olivar ng PAOC tungkol dito sa na-arrest ng Japanese national na sinasabing miyembro daw ng Luffy Group na sangkot umano sa malawakang fraud operations. Ma'am, ano po yung nalalaman ng PAOC tungkol sa grupo at paano po ang operasyon ng grupong ito sa iba't ibang bansa?
0: Lieutenant Colonel?
2: Hello, ma'am.
1: Ay, hello po. Ma'am. Sorry mo, mobile. Batay po, ma'am, sa information po ng otoridad, ang Luffy Group po, actually kung natandaan nyo po nung nakaraan, ito rin po yung naitanong nyo po sa akin, Luffy Group din po yon. So, yung Luffy Group po ay isang Japanese criminal syndicate na sangkot nga po sa large-scale fraud operation sa iba't ibang bansa ho. Si Hideharu Inoue ho ay kilalang bilang senior member at manager po ng grupong ito. Yung modus po ng grupo is mainly ho pagpapanggap. May mga miyembro po silang nagpapakilalang government officials, kabilang nga daw po sa police, minsan tauhan ho ng Ministry ng Finance ng Japan upang makakuha ho ng tiwala ng kanilang mga biktima. Kapag nakuha na po yung tiwala, ayun na po, lililangin na po nila yung biktima, papasok po sila dun sa bahay ho nito, magpapanggap po na kunwari official business yun or may ginagawang investigasyon. Pagdating na po dun sa loob, i-distract po nila yung biktima, papalitan po nila yung tunay na ATM ho ng biktima, papalitan po nila ng counterfeit na card na nakatago na ho na bit-bit nila. Tapos yung totoong ATM ho, yun ho yung gagamitin nila upang makapag-withdraw po ng pera mula ho sa bank account ng biktima.
0: Okay, so ang inamin na natin, ma'am, ito po, kumbaga physical sila pumupunta doon sa mga nabibiktima, hindi po ito online or gumagamit ng telecommunication?
1: Gumagamit din po sila, Sir Josh. Ito nga ho, itong Luffy, Meron ho, yung kumbaga yung call center ho nga nila na andito sa Pilipinas eh. May isa ho silang tinatawag nila na call center. Tapos ho may receiver ho sila doon sa bansa. Yun ho yung pumapasok naman ho doon sa bahay. Na magpapanggap ho kunyari na may official business or magkakandak ho ng investigation. So still ho gumagamit pa rin ng telecommunication.
2: So, ma'am, dito naman po sa South Korean National na wanted din dahil sa kasong fraud at mayroon naman ng Interpol Red Notice. Ano po yung detalye nito at ano po yung kahalagahan ng Interpol Red Notice sa pagtugis sa mga international fugitives?
1: Ang Korean National po na si Kim Si-hon ay wanted nga po sa South Korea dahil sa fraud. Ayon sa record po na meron tayo, may warrant of arrest na inisyu ang Seoul Central District sa kanya po, yung court. Nung taong 2020 dahil sa paglabag nga ho dun sa Korean Criminal Act nila pertaining to fraud. Ang warrant po na ito is na-elevate po sa Interpol Red Notice na inisyo naman nung July 2020 rin po. Mahalaga ho yung Interpol Red Notice ho, dahil nagsisilbi ho kasi itong international alert sa law enforcement agencies sa iba't ibang bansa na kung saan yung isang tao ho, ay wanted at kailangang ma-locate, ma-aresto at ma-secure habang nakabimbin yung legal process tulad ng deportation or extradition. Depende po sa umiiral na batas at proseso, syempre. Sa ganitong paraan po, mas mapapabilis kasi yung coordination sa pagitan ng, for example, ng Philippines at foreign counterparts po natin sa pagtugis po ng international fugitive.
0: Okay. Follow-up lang, ma'am. May detalye na po ba kayo kung gaano na po sila katagal sa bansa? At kung ano-ano na po yung naging whereabouts o kinaroroon na nila yung mga ginawa nilang hideout dito sa ating sa bansang Pilipinas.
1: Sir, just sa ngayon po, ang maaari naming kumpirmahin ay yung mga lugar kung saan siya na-aresto at yung ilang informasyon na nakuha namin na ano. Si Kim Si-hon ay na-aresto po siya noong June 18, diba? Sa Mandaluyong City po. May record din po siya na na-aresto na po siya noong taong 2021 sa may Taguig naman sa kasong estafa na siya naman ho ay na-commit doon sa provincial jail sa Leyte at tumakas nga po siya noong November taong 2023. Samantalang siya Heda Haru Inoue ay na-aresto ho noong isang araw, June 23 sa Makati. May deportation order na rin po siya laban sa kanya na inisyo ng Bureau of Immigration noong March 2023. So tungkol po sa buong timeline ng kanilang pananatili at naging movement habang nasa Pilipinas, patuloy po itong biniberipika po ng ating mga otoridad kasama ang Bureau of Immigration at foreign counterparts po natin. May mga detalye rin na kasi po hindi pwedeng maaaring ilabas upang tensya na po pang hindi po maapektuhan yung ating ongoing intelligence and case build-up din po.
2: So, ma'am, may possibility po ba o may indikasyon na ginagamit ng mga international criminal groups ang Pilipinas bilang taguan o base ng kanilang operasyon? Ano po yung ginagawa ng PAOK para mapigilan nito? Katulad ng binabahagi ko kanina na nasa Middle East ako, may tumawag na nandito daw siya sa Pilipinas, nanalo ko ng cellphone, may sinabi po siyang address sa Makati at doon ikiklaim yung sinasabi ng panalunan ko. Pero ang tono niya, mukha siyang taga Middle East, pero alam niya yung Pilipinas.
1: Opo. Ma'am, may mga kaso po na nagpapakita na may mga foreign fugitives or persons of interest na sinusubukan pong gamitin ang Pilipinas bilang lugar po na pagtataguan habang umiiwas sa kaso sa kanilang bansa. Yan po ang dahilan kung bakit po seryoso ang PAOK sa pakipag-ugnayan po sa Bureau of Immigration, sa PNP, sa NBI, sa Interpol at mga foreign counterparts po natin, ma'am. Ang ginagawa po natin ay yung continuous intelligence monitoring, interagency coordination po, case build-up, information sharing po at mga law enforcement operations laban po dito sa mga individual or grupong may kaugnayan sa organized crime, scam networks, illegal pogo-related activities, fraud, yung mga human trafficking at iba pa pong transnational crimes. Malinaw po ang mensahe ho ng ating pamahalaan, hindi ho magiging safe haven ng Pilipinas para po dun sa mga fugitive at mga criminal syndicates po, ma'am.
0: Okay. Ma'am, matapos po silang i-turn over sa Bureau of Immigration para sa documentation at deportation proceedings, ano na po ang susunod na proseso at paano po masisigurong hindi na sila makakabalik O kaya naman eh, wala silang maiiwan o walang residual operations silang maiiwan dito sa ating bansa. Paano po yun?
1: Sir, matapos po nung sa nilang arrest, yung dalawang subject po ay dinala na po sa Bureau of Immigration. Nasa Warden Facility po sila. Para po dun sa proseso ng booking, documentation at other processes po. So doon po dadaan sila ng, gaya ng nabanggit sa hapon ng spokesperson po ng BI, dadaan po sila ng deportation proceedings, alinsunod po sa ating immigration laws at yung mga established procedures po. Kapag natapos na po yung proseso, maaari na po silang ma-deport, pabalik po sa kanilang bansa kung saan haharapin nila po yung kasong nakabimbin po laban sa kanila. Karaniwang bahagi na rin ng proseso po ang paglalagay sa kanila sa immigration blacklister or alert list upang mapigilan po yung kanilang muling pagpasok sa ating bansa. Subject po to applicable rules and procedures ng Bureau of Immigration. Patuloy din po yung coordination natin, sir, sa foreign counterparts po upang matiyak na yung kanilang turnover at deportation ay naayon po sa legal processes at hindi sila makakapagpatuloy po sa mga illegal na aktibidad nila habang sa custody po natin.
2: Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Colonel Michelle Olivar, Media Affairs Relations Officer ng PAO.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Podcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Leo Magpayo. Ngayong araw, amin pong ihahatid sa inyo ang mga maiinit na balita sa bansa, gayon din ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo at sports. Napapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa isang eksperto kaugnay pa rin sa mga mainit na usapin sa mga bayolenteng online games at social media na iniuugnay sa insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Gaya po ng aking nabanggit, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o ang tinaguriang Voice of America, napapakinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan ng ating mga shortwave frequency sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po dyan, kami rin po ay napapakinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na po natin ang ating programa sa araw na to.
3: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
4: Thank you. Ngayon po, kasama na natin sa ating linya ng komunikasyon ang National Campaigner ng Digital Pinoy, walang iba kundi si Ginoong Ronald Gostilo. Sir Ronald, magandang araw po. Ito po si Leo Magpayo ng Radyo Pilipinas World Service.
5: Magandang tanghali po, Sir Leo, at magandang tanghali po sa ating mga taga-subaybay.
4: Iyon po, no? Unang-una, matapos ang marahas na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, may mga paunang impormasyon po na nakalap kung saan isa nga po doon ang iniuugnay ng mga mararahas na laro online, gayon din ng posibleng impluensya ng iba pang online platform na may access ang mga bata sa ating bansa. Sa inyo pong panig, ano po ang pananaw niyo rito?
5: Well, tingin po namin, no, yung mga online games per se, hindi naman siya factor, no, kung ang pag-uusapan natin ay yung mismong pamamaril, no. Kailangan natin mas malalimang tignan na ano ba yung iba pang mga factors bukod dun sa online games na nakapag-udyok o nakapagtulak doon sa mga perpetrators para gawin yung krimen na kanilang ginawa, no. Mm-hmm. So syempre yung ilang mga bagay na kailangan tignan, unang-una, sino yung kanilang mga nakakasalamuha both online and offline, ano yung klase ng environment na kanilang ginagalawan sa eskwelahan, sa komunidad, sa kanilang pamilya, no. So kumbaga wala kasing wala pang study na nagsasabi talaga, no, na yung mga violenting games ay nagtutulak doon sa mga kabataan. Pero nevertheless, mayroong mga bagay na hindi kayang iproseso ng mga minors na ang tema ay leaning towards mature content. So, kumbaga, maraming factors na kailangan tignan. Kung kaya nga, yung isang tinitignan natin, bakit na-access ng mga minors yung mga games na supposedly ay rated for mature audience, di ba? Tapos at the same time, ano pa yung kanilang na-access online at ano yung napag-uusapan nila sa totoong mundo para magawa nila yon?
4: Mm-hmm. Ito, no, ikalawa ng tanong, no. Sa ibang bansa may mga ipinatutupad na restrictions o kung hindi man ay isinusulong na restriction sa mga kabataan, particular sa paggamit ng social media at iba pang messaging platforms. Sa katunayan, mismong si Senate President Sherwin Gatchalian ay may isinusulong na panukala para sa pag-ban ng mga minor sa paggamit ng social media. Sa inyong pananaw, may nakikita po bang pangangailangan ang bansa sa kahalintulad na restrictions?
5: Well, sa tingin ko, kailangan natin i-differentiate yung ban at yung restriction, no? When we say restriction, ibig sabihin, pwedeng gamitin pero up to a certain extent. Yung pagbaban, totally wala, no? So at may mga bansa na nagpatupad ng mga ban, at very recently lumabas yung study doon sa Australia na isa sa mga bansa na totally nagban sa mga minor sa social media, at ang binabanggit ng study, walang naging epekto, kumbaga ay palpak yung naging implementation ng batas nila, no. Ngayon very recently may ni-launch ang Meta na model na kung saan ito ay mga teen accounts na mayroong mahigpit na adult supervision. So ibig sabihin, yung kanilang Facebook account, yung kanilang Instagram accounts, mayroong tinatawag na teen accounts, no. So mga ito ay para sa mga minors na gumagamit ng kanilang mga social media platforms. So meron itong parental controls, meron itong screen time management, at meron itong reminder na ginagamit mo na itong platform na to ng mahigit isang oras, so kailangan mo nang patayin. At isa pang feature niyan, meron itong sleep mode mula 10 PM hanggang 7 AM, no. So tingin ko isa itong magandang modelo, at bukod pa dyan, yung isa sa mga features ay merong mga content, merong content filter na kung saan ay hindi available sa kanila yung mga content na hindi age appropriate sa kanila, no. So itong mga accounts na ito, pwedeng either mula sa account ng isang halimbawa ng isang magulang, pwede siyang gumawa ng account para sa anak niya, o di kaya kung meron ng account yung anak niya ay ililink doon sa account ng parent o ng guardian, nang sa ganun na ma-manage nila, no. So tingin ko ito yung isa sa mga self-restrictions at self-moderation na ginagawa ng social media platform na Meta na worthy gayahin ng iba pang mga social media platforms.
4: Maganda yan, ano? Bilang may malalim na kaalaman sa takbo ng social media at iba pang online platforms, may nakikita po ba kayong mga dapat na improve o baguhin o kaya alisin ng mga batas upang mapahusay pa ang pangangalaga sa mga bata, particular na sa posibleng impluensya ng mga nabanggit nating platforms online?
5: Well, tingin ko una kailangan palakasin po talaga yung mga child safety mechanisms, no? Yan yung pinaka-importante sa ngayon at isa sa mga bagay na tinututukan ng Digital Pinoys in partnership with the Philippine government, particularly ng DICT at ng CICC, ano? At yung isang tinitingnan po natin ay paano masisiguro ng mga developers na yung mga laro na kanilang ginagawa at maging ng mga social media platforms, no? Na itong mga to ay accessible lamang, yung mga content na intended for mature audience ay accessible lamang sa mature audience at hindi nakakatawid yung mga age groups na hindi pa dapat nakaka-access sa kanila. And at the same time, kailangan ho talaga na magkaroon ng jurisdiction yung ating pamahalaan over this, at least yung mga platform, yung mga distribution platforms po, kagaya ho ng Google Play, ng Steam, ng Apple. Nang sa ganon, kapag ka ho merong content na halimbawa, doon sa kaso ng Gorebox, 18 plus siya, pero nadadownload ito ng kahit na sino dahil walang mahigpit na age verification yung Google Play Store. At saka yung Steam, yung pagda-download sa Steam. And at the same time, yung mismong game, wala rin siyang age verification na magpoprotekta doon sa mga minors para hindi nila ma-access yung game. No? So yung mga ganito, dapat agad-agad na maayos ito. Hindi lamang sa Gorebox, kundi sa lahat ng mga online games na ang rating ay 18 years old pataas ang pwedeng gumamit.
4: Ayun, no? Panghuling mensahe na lang po, Ginoong Ronald.
5: Well, syempre sa ating pong mga kababayan, no. Kung tayo po ay naobserbahan, unang-una, lalo ho sa mga magulang, sa mga guardians, bantayan ho nating maigi yun hong ating mga anak, yun hong ating mga alaga. Nang sa ganun, eh, hindi naman po sila malulong sa mga ganitong aktibidad at hindi po kaya ay mapalapit sa mga hindi nila kakilala na mayroong hindi magandang intention. No? As much as we understand na
4: ayan, no? Medyo naputol yung ating linya ng komunikasyon.

0: Yes, Sir Ronald.
1: So itutuloy ko lang po. So ayun nga po, no? So as much as we understand na dahil po sa kakapusan ng ating oras at panahon, eh, mayroong ilang mga kabataang nalalayo ang landas o di kaya ay humihina ang relasyon sa kanilang mga magulang at sa kanilang mga guardians, eh talaga pong kailangan po nating bunuin na mapalakas po yung ating relationship sa kanila. Huwag ho nating hayaang maghanap sila ng attention at validation sa ibang mga tao at huwag ho nating payagan na sila ho ay maka-access ng mga content na hindi ho intended sa kanila, lalo't lalo kung wala hong supervision. At syempre, kami naman po sa Digital Pinoy patuloy hong makikipagtulungan sa ating pamahalaan upang matiyak na mas gawing ligtas pa po natin ang ating online space.
0: Ayan. Maraming salamat po, Sir Ronald, sa napahiram niyo pong oras sa aming sa amin ngayong araw.
1: Maraming maraming salamat din po at mag-iingat po tayong lahat. Magandang tanghali po.
0: At yan po ang ating naging panayam kay Ginoong Ronald Gustilo, ang National Campaigner ng Digital Pinoy, kaugnay pa rin po sa usapin ng pagkakaugnay ng mga violenting online games at impluensya ng social media sa marahas na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, Camacailan.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbababa ng bawat bayan makikinabang program sa Cotabato. Partikular na rito ang 40 milyong piso na halaga sa ilalim ng Socio-Civic Project Fund o SCPF sa Provincial Government ng South Cotabato, habang 76 na milyong piso naman para sa pamahalaan ng Cotabato. Makikinabang dito ang mga barangay ng nabanggit na probinsya. Ang programang ito ng pamahalaan ay upang masiguro na walang ni isang komunidad ang may iwan sa pagsulong ng buong Pilipinas. Sa ilalim ng programa, ang 100,000 piso ay magagamit ng mga barangay para sa kanilang community projects, habang ang karagdagang 100,000 piso ay ilalaan para sa mga presidential scholar.
3: Sinasabi ko sa mga presidential scholar, gamitin nyo ito at mapakinabangan ninyo ito, dahil ito ay ang pinakamahalagang maibibigay ng pamahalaan sa inyo. Ang magandang pag-aaral. Meron kayong napag-aralan, meron kayong magandang edukasyon, meron kayong magandang training, at sa ganung paraan, ito ay isang kayamanan. Lagi kong sinasabi sa ating mga estudyante, kailangan na mapakinabangan ninyo ito.
0: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaloob ng dagdag na budget para sa Local Government Support Fund o LGSF at sa Socio-Civic Development Program sa isang taon kung magpapatuloy ang magandang koordinasyon at pagtutulungan ng national at local government. Ang LGSF ay pondo ng pambansang pamahalaan na inilalaan para tulungan ang mga LGU na maisakatuparan ang mga prioridad na proyekto at serbisyo para sa kanilang mga mamamayan. Sa ilalim naman ng Socio-Civic Development Program ay ang Presidential Scholarship, na kung saan ay ang 100,000 piso ay inilaan para sa 5 Presidential Scholars kada barangay.
3: Dito sa 2 proyektong ito, yung sa LGSF at saka para sa mga barangay, tawag po natin dyan ay Socio-Civic Development Program, SCDF. Ito po ay sinasabi ko sa lahat ng ating mga local official, kapag, ito, unang panahon pa lang ito eh, kapag maganda ang takbo at na maayos ang ating ugnayan, national government at saka ng local government, asahan ninyo sa susunod na taon, tataasan pa natin yung budget na yan para mas madami pang tayo matutulungan.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, walang tigil ang aksyon at pagtulong ng pamahalaan sa mga naging biktima ng mapaminsalang lindol sa Mindanao kahit ilang linggo na ang lumipas. Tiniyak mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatutok pa rin ang buong pamahalaan sa muling pagbangon ng mga lugar na pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol. Hirit pa ni Pangulong Marcos na babalik pang muli sa Glan, Sarangani, si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang muling makamusta ang kalagayan ng mga apektadong residente at tugunan ang kanilang pangangailangan.
3: Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at naghiwalay kami, babalik yata siya sa Glan para tingnan ulit kung ano ng kalagayan ng ating mga evacuees. Dahil kahit wala ng lindol, kailangan natin i-assess yung mga iba't ibang infrastruktura, yung mga pwede pang gamitin, yung mga hindi na pwedeng gamitin.
0: Ang tinig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang sipag at dedikasyon ng mga magsasaka para sa ikauunlad ng agriculture sector ng Pilipinas. Para sa kabuuang detalye ng balitang ito, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
4: Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sipag at dedikasyon ng mga magsasakang Pilipino na katuwang ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng agrikultura ng Pilipinas. Sa pagtungo ng Pangulo sa Sultan Kudarat, naglaan ito ng panahon upang makasalo sa isang Buddha lunch ang mga magsasaka at irrigators sa Antong Dam sa Lutayan. Ang kaganapang ito nagbigay daan upang personal na makausap at makamusta ni Pangulo Marcos sa mga magsasaka. Pinakinggan din ng Pangulo ang karanasan ng mga ito, kinaharap na hamon at mga mungkahi para sa ikagaganda pa ng sektor ng agrikultura sa kanilang lugar. Kung matatandaan, itinuturing na mahigpit na katuwang ng administrasyon ng mga magsasaka sa pagsusulong ng mas matatag na agrikultura, food security at mas maunlad na kabuhayan para sa bawat pamilyang Pilipino. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, pinapurihan ni First Lady Liz Araneta Marcos ang matagumpay na paglulunsad ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ng Luntiang Bukas Movement kabahagi ng pagdiriwang ng Philippine Arbor Day nitong Huwebes. Ayon sa unang ginang, saksi sa matagumpay na inisyatiba ng DENR ang libo-libong nakilahok sa pagtatanim ng samplings ng puno sa iba't ibang bahagi ng bansa. Anya, mahalaga ang papel ng kalikasan upang lalo pang maisulong ang isang maunlad at luntiang kinabukasan ng bansa.
5: Please remember that this initiative will remind us that caring for environment is a shared responsibility and a lasting commitment for future generations. Every tree we plant and every effort we make towards protecting our natural resources contributes to a healthier environment, stronger climate resilience, and more sustainable communities. Together, let us cultivate a greener, cooler, and more climate-resilient Philippines. One where every Filipino becomes a steward of nature and a partner in building a sustainable future.
0: Yan ang pahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang katatagan at dedikasyon ng mga marinong Pilipino sa pagdiriwang ng Day of the Seafarer 2026 nitong Huwebes. Kinilala ni Pangulong Marcos ang kanilang natatanging sakripisyo at husay sa bawat sulok ng daigdig na hindi lamang nagpapatakbo sa pandaigdigang kalakalan kundi nagdadala rin ng dangal sa buong bansa.
6: Amid geopolitical tensions and uncertainties affecting international shipping, our seafarers continue to carry out their duties with courage and resolve that reach beyond the vessels that they serve. Your contributions help strengthen the Philippine economy and uphold the reputation of the Filipino worker across the world. We likewise recognize the families who stand behind every seafarer. Their unwavering support makes possible the invaluable service that our mariners render far from home.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Nanindigan si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na dapat nang maamyendahan ang mga batas hinggil sa gun ownership upang mabigyan ng liability ang mga gun owner sa kanilang magiging kapabayaan. Inahilimbawa ng kalihim ang nangyaring mass shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban kamakailan. Ani Remulla, dapat maging responsable ang mga may-ari ng baril at tulungan silang mapigilan ang ganitong klase ng insidente sa loob ng paaralan.
7: Nananawagan ako sa lahat ng mga advocates ng people for the responsible ownership of guns. Tulungan nyo kami para mag-craft ng bagong batas na may responsibility ang gun owner tungkol sa kanilang hawak. It is a deadly weapon. It cannot be compared na hiniram ang kotse tapos nakasagasa na isa, may civil liability ang mayari ng kotse. Baril to, in this case, ginamit ng estudyante.
0: Si DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Kompleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Agad na pinatutukoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang dahilan ng mga pag-atake sa mga paaralan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, labis na nalungkot ang Pangulo matapos malaman ang pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante. Gayet ng Malacanang, hindi dapat isantabi ang ganitong insidente, lalo na't mga estudyante ang sangkot.
8: Tutin po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming app na marahas, so dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang gayong klase ng kaharasan. So yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan.
0: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Kaugnay pa rin sa insidente ng pamamaril sa Tacloban, mga magulang ng mga minor de edad na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School, lubhang ikinabigla ang ginawa ng kanilang mga anak. Para sa Kabuang Ulat, narito si Mary Ann Bastasa.
9: Lubhang ikinabigla rin ng mga magulang ng dalawang batang suspect ang nagawa ng mga itong pamamaril sa San Jose National High School na nagdulot ng malaking trahedya sa komunidad. Ayon kay Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tisha Claire Oco, batay sa inisyal na pakipag-usap sa mga magulang ng dalawang minor de edad, maging sila ay in shock o hindi rin inikala na magagawa ng kanilang mga anak ang naturang krimen. Anya, ngayon ay nangangamba rin ang mga magulang sa kanilang kaligtasan dahil sa matinding galit ng ilang miyembro ng komunidad kaugnay ng nangyari. Ipinaliwanag naman ni Oco na maaari magkaroon ng pananagutan ng mga magulang kung mapapatunayang may kapabayaan sila sa anak na naging dahilan ng insidente. Maaari o man ito maging sibil na pananagutan at sa ilang sitwasyon ay maaaring humantong sa kriminal na pananagutan kung mapapatunayang may matinding kapabayaan na nagtulak sa insidente. Gayunman, nilinaw ng JJWC na wala pa silang nakikitang sapat na ebidensya sa ngayon at nagpapatuloy pa ang investigasyon at assessment. Una nang sumailalim sa psychological assessment ang mga magulang dalawang minor de edad habang ikakasa naman ngayong Biyernes ang pagsusuri ng psychologist sa mga bata para mas maunawaan at matukoy ang mga posibleng dahilan sa likod ng insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Hindi pa nakikita ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC ang anggulong bullying bilang pangunahing dahilan na nag-udyok sa dalawang minor de edad na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay JJWC Executive Director Attorney Tricia Claire Oco, batay sa initial na assessment ay wala pang napapatunayang indikasyon na naging biktima ng bullying ang dalawang batang sangkot. Anya, patuloy pa ang isinasagawang assessment para matukoy ang posibleng dahilan ng insidente. Sa ngayon, nasa kustudiya ng Regional Rehabilitation Center for Youth ang dalawang minor de edad kung saan sila ay iniligay sa magkahiwalay na silid at hindi muna isinasama sa iba pang kabataan habang nagpapatuloy ang proseso.
10: In the process naman po sila of getting their rehabilitation program, at ngayon ding Friday, pupunta po doon mga psychologists para titingnan din yung kanilang tinatawag na psychological assessment para tingnan talaga kung ano yung naging dahilan, bakit nangyari yung napaka-lungkot at napaka-karunag-dumay yung krimen na nangyari din sa Tacloban.
0: Si JJWC Executive Director Attorney Tricia Claire Oco.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, House Committee on Basic Education and Culture tatalakayin sa susunod na linggo ang mga magkakasunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan sa bansa. Mula Kamara de Representantes o Representantes, nag-uulat si Melody Valdos Reyes.
11: Nakatakdang talakayin ng House Committee on Basic Education and Culture at mga opisyal ng Department of Education ngayong Lunes, June 29, ang mga magkakasunod na trahedya sa mga paaralan na nag-iwan ng mga sugatan at pagkasawi ng mga mag-aaral. Kinumpirma ni Committee Chair Roman Romulo na pangunahing sasalang sa kanilang agenda ang paghingi ng update sa DepEd hinggil sa kaligtasan ng mga bata sa loob at labas ng eskwelahan. Ayon pa kay Romulo, handa ang kanyang komite na magkasan ng motu proprio investigation kung kinakailangan para maituwid ang mga kapabayaan. Sa ngayon, hindi bababa sa 6 na House Resolution ang nakasalang sa Kamara para sa isang malalimang congressional inquiry in aid of legislation. Kabilang sa mga iimbestigahan ay ang shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City, stabbing incident sa General Trias at Cavite City, at pagkalunod ng dalawang atleta mula sa Ateneo de Manila University. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Nais ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na paigtingin at palawakin ang parenting lessons kasunod ng Tacloban School shooting incident. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, tinitignan nila ang preventive side sa pamamaril na nagresulta sa pagkasawi ng ilang kabataan at pagkasugat ng iba pa.

0: kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Sa iba pang balita, bibilisan ng gobyerno ang infrastructure spending sa second half ng kasalukuyang taon. Kasunod ito ng pagbagal ng ekonomiya dahil sa maingat na paglalabas ng pondo kaugnay sa questionabling flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naging maingat ang pamahalaan sa paggastos ng pondo, lalo na ang DPWH dahil mas mahigpit na ang mga patakaran sa paglalabas ng pera kasunod ng flood control scandal noong nakarang taon.
2: Sa pamumuno po ng Secretary Kim De Leon, maliban po sa pag-iingat, kailangan na po talagang gumastos lalong-lalo na sa infrastruktura.
1: Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Transportation o DOTR ang pagresolba sa right-of-way o row issues na nagpapaantala sa LRT1 Cavite Extension Project. Ang 64.9 billion pesos na proyekto ay pinondohan sa ilalim ng public-private partnership ng national government, JICA at Light Rail Manila Corporation. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nais ng Pangulo na matapos na ang proyekto sa lalong madaling panahon para sa kaginhawaan ng mga mananakay.
2: Ipinag-utos ng Pangulo kay Transportation Secretary Giovanni Lopez na resolbahin sa lalong madaling panahon ang issue ng right-of-way at station sa nasabing Cavite Extension ng LRT1 na sasakop din sa pinaplanong Las Piñas Station.
1: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Department of Budget and Management o DBM inilunsad ang midterm update ng Public Financial Management Roadmap. Para sa kabuuang detalye, nag-uulat si Lawrence Tanhoco.
3: Inilunsad ng Department of Budget and Management ang midterm update ng Public Financial Management Roadmap 2024 hanggang 2028 upang mapabilis ang reformang piskal ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mapalakas ang transparency, accountability at epesyenteng paggamit ng pondo ng pamahalaan. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, Chairman ng Public Financial Management Committee, layunin ng binagong roadmap na paghusayin ang pagplano, pagpapalabas, pagsubaybay at paggamit ng budget upang mapabilis ang paghatid ng serbisyo publiko. Sinabi naman Executive Secretary Ralph Recto sa mensaheng inihatid ni Senior Deputy Executive Secretary Attorney Maria Luwalhati Dorotan Tuseco na mahalagang reforma upang matiyak ang mabilis at epektibong pagtugon ng pamahalaan lalo na sa panahon ng mga kalamidad. Binawasan na sa 18 mula sa dating 41 ang mga prioridad na reforma sa roadmap upang mapabilis ang implementasyon habang ipagpapatuloy ang natitirang mga hakbang batay sa kahandaan ng mga ahensya at pagkakaroon ng sapat na pondo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Magsasampa ng 44 na criminal tax cases ang Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa mga dating empleyado ng DPWH dahil sa mahigit 1.68 billion pesos na utang na buwis sa gobyerno. Una nang pinayagan ng Department of Justice o DOJ ang BIR na magsampa ng tax cases laban kina JP De Leon Mendoza, Henry Alcantara at Bryce Erickson Hernandez na iniuugnay sa maanomalyang flood control projects. Maaari nang ihain ang criminal information sa Court of Tax Appeals matapos makita ng DOJ ang probable cause para sampahan ng tax evasion ang tatlong individual. Si Alcantara ang may pinakamalaking kaso dahil sa mahigit 913 million pesos na tax liabilities at hindi rin nagsumit

0: ng income tax return mula 2022 hanggang 2024. Hindi naman nagbayad ng mahigit 593 million pesos tax si Hernandez at hindi rin nagsuminti ng income tax return mula 2020 hanggang 2024, habang si Mendoza ay kulang ang idineklarang kita kaya nagkaroon ng mahigit 179 million pesos na tax liabilities mula 2021 hanggang 2024.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Nagsampa ng panibagong reklamong cyber libel si dating Senador Antonio Trillanes the fourth laban sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldy Co. Gayun din kina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay ito ng aligasyong nakatanggap umano siya ng mali-maletang pera na mahigpit na pinabulaanan ng dating senador. Paliwanag ni Trillanes, damay na sa reklamo si Marcoleta at Cayetano dahil illegal na ang pagpresenta nila noong June 4 sa mga dating bodyguard. Ito ay dahil wala na rin sila sa komiteng kanilang hinahawakan matapos magkaroon ng balasahan sa Senado.
2: Muli, inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliitang pera sa akin para doon sa ICC. Hindi po totoo yun, kaya bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yun, magpa-file po ako ng kaso sa kanila. Dahil nung ginawa nila yung rogue committee hearing na yun, wala silang parliamentary immunity, wala silang authority to do that.
0: Yan ang pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Senate Impeachment Court, formal nang tinapos ang pre-trial conference hinggil sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Mula Senado, nagbabalita si Nympha Asuncion.
3: Formal nang tinapos ng Senate Impeachment Court ang 5 araw na pre-trial conference kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang nagsimula ang pre-trial conference itong June 18 at nagtapos matapos ang 5 working sessions na nakatuon sa paghahanda para sa mismong paglilitis na itinakda sa July 6. Ang unahing pinagtuunan sa pre-trial conference ang paunang pamamarka at pagsusuri ng mga documentary evidence na inihain ng prosecution at defense panel. Pinangunahan ni Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantong Jr. ang ginawang pre-trial conference at dinaluhan rin ng House Prosecution Panel sa panguna ni Batangas Representative Gervil Ruistro. Ang defense team naman ni VP Sara ay pinangunahan ng kanyang lead counsel na si Attorney Sheila Sison. Ayon kay Bantog, ngayong tapos na ang pre-trial conference ay nakatakda ng maglabas ng impeachment court ng pre-trial order na maglalaman ng lahat ng natalakay at ginawa nila nitong nakalipas na 5 araw. Kabilang dito ang stipulation of facts, issues na kailangang resolbahin sa paglilitis, mark evidences, witness list, at ang trial schedule. Hindi naman nagbigay si Bantog ng eksaktong petsa kung kailan ilalabas ang pre-trial order, pero tiniyak na ilalabas nila ito sa lalong madaling panahon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Nakahanda ang defense panel ni Vice President Sara Duterte na i-cross-examine ang testigong tinukoy ng House Prosecution Panel bilang si Mary Grace Piatos sa oras na magsimula na ang impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, miyembro ng defense panel ni VP Sara, wala namang anumang kaso ang pagpresenta ng mga testigo ng prosecution, lalo na kung ito ay kanilang namang formal na idineklara. Pagdating naman sa usapin ng pagkakasama ni POA sa witness list ng prosecution, giit ni POA na hindi o handa naman siyang makapagtulungan basta't hindi maisasangkalan ang kanyang posisyon bilang miyembro ng defense panel ng 2nd Pangulo.
4: Sa amin naman po, yan naman eh, prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses sila. So definitely, if they're presented, we will be ready to cross-examine.
0: Attorney Michael Poa, miyembro ng defense panel ni Vice President Sara Duterte.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Welcome sa Malacañang, ang babala ng International Criminal Court o ICC laban sa pagkalat ng maling impormasyon kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinatutunayan lamang ng obserbasyon ng ICC na ang disinformation ay hindi lamang problema ng gobyerno ng Pilipinas. Dagdag ni Castro, karamihan pa sa misinformation hinggil sa ICC proceedings ay nagmula sa kampo ni Duterte.
5: Naging makabuluhan po ang ipinahayag ng ICC dahil nakita po natin na hindi lamang po tayo ang nakakakita at nakakapansin ng pagkalat ng fake news. At karamihan dito po ay talaga nanggagaling sa kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na patungkol dito sa kaso sa ICC.
0: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Kaisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mga Pilipino sa pananalangin para sa kaligtasan at mabilis na pagbangon ng mga komunidad na apektado ng magkasunod na lindol na tumama sa Venezuela. Matatanda ang magkasunod na 7.2 at 7.5 magnitude na lindol ang tumama sa Venezuela nitong Huwebes. Ayon kay Pangulong Marcos, kinalulungkot niya ang nangyari kasabay ng pagpapaabot ng simpatiya sa mga biktima. Nananatili namang nakabantay ang pamahalaan sa pinakahuling sitwasyon doon at sa lagay ng mga Pilipinong naninirahan sa Venezuela.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, walang nasaktan na Pilipino sa Venezuela matapos ang kambal na lindol doon nitong Huwebes. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Third Secretary John Mikhail Solitario ng Embahada ng Pilipinas sa Colombia, iniulat nito na hanggang ngayong Biyernes ng umaga, oras sa Pilipinas, ay wala silang natatanggap na ulat ng casualty, injury o nawawala mula sa mga Pilipinong nasa Venezuela. Anya, agad silang nakipag-ugnayan sa mga Filipino community, partikular sa konsentrasyon ng mga ito sa Caracas at Barinas na mabilis namang nakatugon mula sa pangangalap ng impormasyon ng pasuguan ng Pilipinas sa Colombia.
6: Mula po kahapon ng hapon nung tumama po ang gaya po ng nasabi niyo magkasunod na 7.2 at 7.5 magnitude na lindol sa Venezuela malapit po sa northeastern border, malapit din po sa Caracas. Nakipag-ugnayan na po tayo agad sa ating Filipino community at hanggang sa araw pong ito wala pong naitalang casualty, injury o nawawalang Pilipino mula po sa ating Filipino community sa kabuuan po ng Venezuela.
0: Sa datos ng embahada, nasa 47 mga Pilipino na binubuo ng religious missionaries at mga Pilipinong nakapangasawa na ng mga taga-Venezuela ang kasalukuyan naroon. Kalahati ng nasabing bilang ay naninirahan o namumuhay sa Caracas, ang kabisera ng Venezuela.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Wala ring napaulat na nasaktan sa mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa Japan matapos ang magnitude 7.2 na lindol doon nitong Huwebes. sa panayam ng programang Global na Tayo kay Consul General Robert Quintin ng Embahada ng Pilipinas sa Tokyo, iniulat nito na nananatiling maayos ang kalagayan ng mga Pinoy, partikular sa mga apektadong prefectures ng Hokkaido, Iwate, Aomori, Miyagi at Akita.
7: So far, sa kabutihang palad, wala naman pong naiulat pa sa amin na mga kababayan natin na naapektuhan, no, sa paglindol. Patuloy po ko naming sinisikap na tiyakin kung kumusta po ang ating mga kababayan doon. So far, mabuti naman po ang kalagayan nila rito.
0: Sa bilang ng mga nagtamo ng sugat matapos ang lindol, wala rito ang napaulat na Pilipino. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng embahada sa mga Pilipino roon na patuloy na sumunod sa mga paalala ng pamahalaan ng Japan hinggil sa lindol at huwag mag-atubiling makapag-ugnayan sa kanilang tanggapan para sa anumang tulong.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Nakauwi na sa Pilipinas ang 24 na mga Overseas Filipino Workers o OFWs na nadetene sa Bureau of Immigration ng Russia dahil sa overstaying o pagiging undocumented at hindi pagdaan sa tamang proseso ng recruitment o recruitment. Sa panayam ng programang Global na Tayo kay Department of Migrant Workers o DMW Undersecretary Bernard Olalia, ibinahagi nito na ang pagpapauwi sa mga OFW na na-detain sa Russia ay bunga ng pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Anya, ang mga OFW na ito ay nahikayat lamang ng isang illegal recruiter dahil sa laki ng sahod ngayon ng isang cleaner sa Russia mula sa epekto ng kaguluhan noon. Pagbabahagi pa ni Olalia, walang involved na recruitment agency sa pagpunta ng mga OFW dahil isang Pilipino na dati nang nakapagtrabaho at may contract o contact sa mga sa isang cleaning company roon ang naghikayat sa mga biktima. Sa ngayon, nakauwi na ang 23 mga OFW sa kani-kanilang pamilya maliban sa isa na nakadetine dahil sa kaharaping kaso nito sa na may kaugnayan sa illegal na recruitment.
8: Una-una po, tayo po ay nagpapasalamat sa mahal na presidente dahil siya po ang dahilan kaya nakauwi itong 24 nating mga seafarers na hindi po seafarers, no, cleaners sa OFW sa Russia. Sila po ay ni-recruit doon bilang undocumented cleaners. Ibig sabihin, hindi dumaan sa proseso at meron nga pong illegal recruiter tayong na-identify. At noong sila po ay pinauwi natin noong June 21, 2026, meron po tayong nakuha mga sworn statements at mga complainants, no? Actually, 11 yung unang nagsabi na sila ay nirecruit. Kasamahan din nila. No? Mm-hmm. Kasamahan din po nila na nagpunta doon bilang cleaners.
0: DMW Undersecretary Bernard Olalia.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
10: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuhan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, mga miyembro ng LGBTQIA+ sa Bayan ng Suwal sa Pangasinan naging benepisyaryo ng skills training at livelihood assistance ng lokal na pamahalaan. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Ricky Kasipit mula sa Radyo Pilipinas Dagupan.
11: Sa lokal a gobyerno ya Suwal Pangasinan so ang iterya pan kanaunawa at saring miyembro ya LGBTQIA+ ya mangigapo na sarili dan panagbilay jad panamaglay ya skills training tan livelihood programa bilang kabyangan a selebrasyon ya Pride Month. Jad silong ya programan proud, skilled and unstoppable empowering LGBTQIA+ Suwal sa LGU Suwal Gender and Development o GAD Office na baloy tan LGBTQIA+ Suwal sun ng kasabihan sakay panmanggawa na haircutting ten hairdressing training para sa aray pinilin benepisyaryo. Sa igagala ya programa at pinapalaknab sudunong na saray ni Bibiyang tan ni paraan ira para saray pankanaunawa yaman trabaho. Kayari anya training saray benepisyaryo so akawat na saray starter kits yaman serbin starting tools pian makagapo na negosyo o dinumakalmon na pambilaya. Unungad kinin Suwal Mayor Dong Kalugay iilaluan ya lokal a gobyerno ya masdakal sunalukasan ya oportunidad para saray miyembro ya LGBTQIA+ community pian nawala an ira ya pambilay makagaway tiwala ad sarili datan ilaluan ran mangi paalagay ya maong ya arapen malalapod RP Dagupan sa Pangasinan aya si Ricky Kasipit para the Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Ricky. Samantala, balita naman sa Kalinga. Libo-libong magsasaka at mangingisda sa lungsod ng Tabuk tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program. Ang balitang iyan ihahatid sa atin ni Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk.
12: Ribo-ribo ang manalong kin mangalap ti Tabuk City iti na ipayan iti cash assistance iti sidong ti Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program wano PAFFP. Tunggal may sakat nag-awat iti 2,325 pesos a financial assistance babaan iti na isiangkat a distribution. Sigun kini Agriculture Center Chief Imelda Balawing TDA Car na suruk 11,000 ang manalon iti palay, unas, kin mais, karaman mangalap a rehistrado ti Registry System for Basic Sectors in Agriculture wano RSBSA iti target beneficiaries ti programa iti nasa UA syudad. Panggap ti gobyerno ang may paayanda iti tulong pinansyal gapu iti nadagsan nga agricultural production cost. Inyunay-unay na ang may sadaytoy nga inisyatibo ti gobyerno tapno magkisayan basit iti paggastusan dagiti a beneficiaryo iti agricultural inputs ken fuel. Kastapay apanggap ti programa ang masiguro iti tuloy-tuloy a production ti fisheries ken sektor ti agrikultura. Kabayatan na nagyaman dagiti beneficiaryo itinaawat da nga ayuda asigun kinkwada kat makatulong iti paggastusan da iti panagtalon ken da dumapay a kasapulan da. Manipo DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Amelia. Mula Kalinga, pumunta naman tayo sa Southern Luzon. Fuel cards ipinamahagi sa mga magsasaka sa lalawigan ng Romblon. Ang kabuang ulat ihatid sa atin ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena.
13: Ipinamahagi ng pamahalang pandalawigan sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist ang fuel cards na naglalaman ng tig 3,000 piso sa mga kwalipikadong magsaka sa lalawigan ng Romblon. Ayon sa pabalid ng provincial government, ang nasabing ayuda ay mula sa Fuel Assistance to Farmers Program ng Department of Agriculture, MIMA Ropa. Nilalayon ang programa na makatulong sa pagbabagaan ng gastusin ng mga magsaka, partikular sa pagbili ng gasolina at iba pang pangangailangan para sa paggamit ng mga makinarya at kagamitang pangsaka. Ang ayuda ay ipinamahagi sa panahon ng paghahanda ng lupa para sa pagtatanim upang masuportahan ang patuloy na operasyon at produksyon ng mga magsaka sa dalawigan. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez, para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat, Tom. Mula Luzon, lumandag naman tayo sa Kabisayaan. COICA Health Project, palalakasin ang serbisyong pangkalusugan para sa ina at sanggol sa Samar. Ang kabuang ulat, ihatid ni Charmaine Perito Balvez ng Radyo Pilipinas Kalbayog.
14: Formal na nga ginpirmahan ang Memorandum of Agreement para sa pagpatuman sa COICA Maternal, Newborn and Child Health Project sa Eastern Visayas sa ginbuhat nga seremonya sa Balay Samarnon sa Catbalogan City. Kaupod ang gobyerno probinsya sa Samar, World Vision Philippines, ngan Korea, mga lokal nga gobyerno o iba pa nga kasugbong nga ahensya nagkaurusa para mas mapakusugpa ang serbisyo panlawas para sa mga burod, minasusaan o mga bata sa probinsya. Ilarom san proyekto, ginalauman nga mapapauswag ang access sa dekalidad nga maternal o child healthcare, mapaparigon ang koordinasyon sa mga health workers o maiduduso ang mga programa nga makakabulig sa pagsigurado sa kalibsog sa mga eroy o minasusaan. Matatawag liwat ang programa nga importante nga pitad sa pagpahilawig sa community-based health services o pagpakusog sa maternal o child healthcare sa Samar, pinaagi sa pagkaurusa sa iba-iba nga mga sektor. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Maraming salamat, Charmaine. Mula Samar, tumumuhid naman tayo sa Leyte. Bayan ng Limasawa sa Southern Leyte, ipinagmamalaki ang 100% passing rate ng mga barangay sa 2026 functionality rate. Si Jevic Epis ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
15: Gipasidongga ng 6 ka barangay sa lungsod sa Limasawa, lalawigan sa Southern Leyte, human kining malampusong nakapasar sa 2026 Barangay Peace and Order Council kon BPOC o Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC functionality audit. Lakip sa mga barangay nga nakakuha sa naasing nga pasidungog ang Barangay Triana, Magallanes, Kabulihan, San Agustin, San Bernardo o Barangay Lugsungan. Matud pa sa DILG Field Office sa Limasawa nga naasoy nga pag-ila o sa katinaw nga pagpamatuod sa walihuno nga paningkamot sa matag barangay sa pagmintinar sa kalinaw, kapsay o kaluwasan sa ilang nga nasakupan ubos sa pagpangulo sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay official. Nahimo kini nga pasinungog tungod sa ligon nga pakigtambayayong sa Municipal Peace and Order Council kun MPOC sa pagpangulo ni Municipal Mayor Melchor Petracorta. Matod pa nga ang kalampusan ay pakita sa dedikasyon sa mga barangay sa pagpatuman sa mga programa alang sa pagpugong sa krimen, pagsulbad sa mga panaglalis sa komunidad o paghimo og luwas nga palibot di na mga residente mahimong mulambo o magpuyo nga malinaon. Gipasalamatan ang LGU sa Limasawa sa pagpanguna ni Mayor Melchor Petracorta ang tanan nga mga barangay official o mga miyembro sa BPOC o BADAC sa ilang walay kakapoy nga pagserbisyo o pagpalingkamot sa paghatag og ehemplo sa maayong lokal nga pangagamhanan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Sa Salamat, Jevic. Mula Kabisayaan, lumipat naman tayo sa Mindanao. Mahigit 4,600 pamilya sa bayan ng Cantilan sa Surigao del Sur nakatanggap ng bigas na ayuda matapos tamaan ng Tropical Storm Basyang. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas tandag sa detalye.
16: Nakadawat o rice assistance ang kinatibok ang 4,654 kapamilya sa lungsod sa Cantilan nga naapektuhan sa Tropical Storm Basyang. Pinaagi sa paningkamot sa Provincial Government of Surigao del Sur ug sa lokal nga paggamhanan sa Cantilan, sumala pa sa Kapitolyo gihimo ang pagpanghatag sa ayuda sa koordinasyon sa national government aron masiguro nga dali nga makaabot ang tabang ngadto sa mga pamilya na ginahanglan samtang nagbangon pa gikan sa mga kadaot nga nahatag sa bagyo. Ipangunahan sa Provincial Social Welfare and Development Office Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang paghatod sa mga ayuda isip kabahin sa padayong disaster response efforts sa probinsya. Gipasalamatan usab sa provincial government si Provincial Administrator John Vincent Pimentel sa iyang pagdumala sa programa ingon man si Philip A. Pichay tungod sa iyang kooperasyon ug aktibong pagtubag sa mga panginahanglan sa mga residente. Gipasiugda sa mga opisyal ang kamahinungdanon sa panag-iusa ug pagtinabangay aron masiguro nga walay Surigaonon nga mabiyaan panahon sa kalamidad ug sa proseso sa pagbangon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas tandag kini sa Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Angel, mula Surigao puntahan naman natin ang Cagayan de Oro. Konsehal, mga magulang at mga pamilya ng mga mag-aaral, nais siyasati o siyasatin ang security measures ng mga paaralan sa lungsod ng Cagayan de Oro. Si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
17: Samtang ang police visibility sa mga eskulahan makatabang sa pagpugong sa krimen, ang mga ginikanan nagpabilin nga unang linya sa depensa sa pagbantay sa mga bata nga luwas ug ang pagtanom sa positibo nga mga gabayan sa ilang pagdako. Usa ka konsehal sa siyudad miingon human sa insidente nga nahitabo sa Tacloban City. Si Konsehal Marlo Tabak miingon nga ang trahedya mo ay nakaagat sa mga lokal nga opisyal ug mga pamilya sa pagbalik sa campus safety measures dinhi sa lungsod sa Cagayan de Oro. Matud pa ni Tabak, sukad sa pagsugod sa klase, adunay mga pulis nga gipakatap sa mga eskwelahan. Ug ang mga barangay tanod nagtabang usab sa pagsiguro sa kahusay ug kalinaw sa palibot sa mga kampus. Siya midugang nga adunay mga plano sa pagrekomendar sa dugang nga mga lakang sa seguridad sa umaabot nga meeting sa Peace and Order Council. Hinuon gitataw ni Tabak nga ang pagpanalipod sa mga bata wala magdepende sa pagpatuman sa balaod lamang. Ang mga ginikanan adunay mahinungdanon nga papel sa pagpanalipod sa kaayuhan ug katungod sab sa ilang mga anak. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Ryan, mula Cagayan de Oro tumungo naman tayo sa Sulu. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan nagkaisa sa isang serbisyo caravan sa bayan ng Maimbong sa Sulu. Si Eloisa Mohamed ng Radyo Pilipinas Holo sa detalye.
18: Pumpaatin tuadlaw og nayan sa barangay ang Maimbong Service Caravan piyaasin pamarinta na sabot kauman na pagkuhanan ni Mayor Sheila Tan Hayudini. Katiwukan unumukatustura ayat pasyente in kaya pasampayan iba nagkatayma jenis sangsa gwaring hama upis parinta biya na sa Rural Health Unit sa Maimbong. Diring hapag sangsa ginhawa, tima o day sa papakarajaan in Field Health MSSD, Department of Agriculture Sulu BFP Maimbong, Philippine Statistics Authority Sulu Department of Trade and Industry Sulu, 41st Infantry Battalion, Department of Labor and Employment, Provincial Level Training Productivity Center Iban Sulayco. Sangat in Sagsarang Sukul sin LGU Maimbong, mga partner agency, volunteer, healthcare worker, municipal employee iban barangay official amin nagsangsa, nagmatuyo iban naglugto, habat dumagbo sinasabot pakarajaan. Tingha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Ang At yan po ang mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tumungo naman tayo sa maiinit na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lang ang ilang paalala.
19: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Malakas ang hatak ng electric vehicles o XEVs sa merkado ngayong taon matapos kunin ng XEVs ang halos 15% ng kabuang benta ng industriya mula Enero hanggang Mayo, habang patuloy na humihina ang demand para sa tradisyonal na gas-powered vehicles dahil sa mataas na presyo ng langis. Sa pinagsamang ulat ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI at ng Truck Manufacturers Association o TMA, bumagsak ng 12% ang kabuang benta ng sasakyan sa unang limang buwan ng taon mula 190,422 units noong nakarang taon tungo sa 167,234 units ngayong 2026. Nananatiling pinakamalaking segment ang commercial vehicles, ngunit bumaba pa rin ang benta ng 11% sa 134,882 units. Mas malaki ang ibinagsak ng passenger vehicles na 16% na umabot lamang sa 32,442 units. Sa kabilang banda, sumirit ang benta ng XEVs na higit doble ang itinaas sa 24,356 units mula 10,431 units noong isang taon. Dahil dito, tumaas ang market share ng XEVs sa 14.6% mula 5.5% lamang noong 2025. Pinakamalakas ang hybrid EVs na umabot sa 15,299 units, halos 80% na pagtaas. Sumunod ang battery EVs na lumago ng 193% sa 5,294 units. Pinakamalaki ang pagtalon ng plug-in hybrids na mula 118 units noong nakarang taon ay pumalo sa 3,853 units ngayong 2026.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inilatag ng Department of Energy o DOE ang inaasahang galaw ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo na posibleng magresulta sa rollback na 80 sentimo hanggang sa dagdag presyong piso at 50 sentimo depende sa fuel type. Ayon kay DOE Undersecretary Rino Abad, batay sa unang apat na araw na trading sa world market, posibleng magkaroon ng rollback ng 81 centavos o dagdag ng hanggang 1 peso and 20 centavos ang presyo ng diesel kada litro. 50 sentimo naman ang posibleng itapya sa presyo ng gasolina o posibleng magtaas ng hanggang piso at 50 sentimo kada litro at posibleng mabawasan ang presyo ng kerosene ng 50 sentimo o posibleng madagdagan ng hanggang piso at 40 sentimo kada litro. Paliwanag ni Abad, mas malawak ang range dahil may iba't ibang ordering schedule, premium at insurance rates ang mga kumpanya ng lagis. Pinapayagan din umano ng sistema ang kompetisyon sa presyo sa ground level. nananatiling kontrolado ng pamahalaan ng presyo ng langis matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 110 na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency dahil sa tensyon sa Middle East. Tiniyak ng DOE na patuloy nilang minomonitor ang galaw ng pandaigdigang merkado at ang epekto nito sa lokal na presyo. Maaari rin silang maglabas ng show cause order kung may makitang paglalabag. Ayon kay Abad, nagpapakita ang mga oil market report na patuloy na lumuluwag ang presyo sa world market. Posibleng maging stable ang presyo sa loob ng 6 hanggang 12 buwan kapag bumalik sa dating antas ang global supply na nasa 21 milyong barelas o bariles kada araw bago ang krisis sa Middle East.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-26 ng Hunyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 39 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 35 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 na piso at 3 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan ng Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 83 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 81 piso at 2 sentimo. Nasa 69 na piso at 82 sentimo ang euro. 43 piso at 26 sentimo ang Canadian dollar. Habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 35 sentimo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
20: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Nagwakas na ang pinakahihintay na tambalan nina Alex Ayala at Venus Williams matapos silang talunin ng second seeds na sina Teresa Mihalikova at Olivia Nichols 6-3 at 6-2 sa quarterfinals ng Bad Homburg Open sa center court nitong Huwebes. Maagang nakipagsabayan sina Ayala at Williams, nakakuha pa ng abante sa 2-1 at 3-2, ngunit bumawi ang kalaban sa pamamagitan ng matatag na net play upang kunin ang unang set sa 6-3. Mas dikit ang simula ng second set at nakapuntos sina Ayala at Williams para gawing 2-1 matapos maunahan ng 2-0. Pero muling umarangkada sina Mihalikova at Nichols sa pamamagitan ng pulidong volleying at placement para umabante ng 3-2-1, umakyat sa 5-1 at tuluyang isara ang laban 6-3 at 6-2. Sa kabila ng pagkatalo, naging makabuluhan ang kampanya ng tambalan matapos nilang talunin sina Alexandra Osborne at Catherine Harrison 6-3 at 6-4 sa unang round, ang unang pagkakataon na nagsama sila bilang doubles partners. nagbigay din ng matinding suporta ang crowd sa popular na duo. Samantala, si Venus Williams ay muling makikipag-team up sa kapatid niyang si Serena sa Wimbledon, kung saan 6 na beses na sila nagkampyon sa doubles at may 14 na Grand Slam doubles titles bilang magkapareha. Para kay Iyala, mahalaga ang karanasan sa damuhan sa Bad Homburg bilang paghahanda sa Wimbledon, kung saan papasok siya bilang 29th seed sa singles.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Hindi na matutuloy sa ngayon ang inaabangang rematch ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. matapos maipit ang undefeated American sa kinakaharap nitong legal na problema. Kinumpirma mismo ni Pacquiao ang indefinite postponement ng laban ayon sa veteranong boxer o boxing reporter na si Lance Pugmire ng Boxing Scene. Ang sagupaan sana ay nakatakda sa September 25 at ipalalabas sa Netflix. Nanggaling ang aberya sa breach of contract case na isinampa laban kay Mayweather ng events company na CSI Sports Events, ang grupong humahawak sa exhibition fight niya kontra kay Mike Tyson. Inakusahan ng CSI si Mayweather ng paglabag sa kontrata matapos umano itong pumayag sa isa pang exhibition bout kontra Mike Zambidis sa Greece. Ang CSI ang nakaatang sa produksyon ng Tyson Exhibition at ng Pro Fight sana kontra Pacquiao ngayong taon. Ayon naman sa Boxing Insider na si Dan Rafael, kung magkakaayos si Mayweather at CSI, posibleng matuloy ang Tyson fight sa September 12 na tuluyang mag-aalis sa Pacquiao rematch sa lineup. Ito na ang pinakabagong balakid ng roller coaster negotiations para sa ikalawang paghaharap ng dalawang boxing icons mula nang unang i-anunsyo ang rematch noong Pebrero. Una nang sinabi na magiging professional bout ang laban, bagay na kalaunan ay kinontra ni Mayweather. Gate naman ni Pacquiao, malinaw na pumirma si Mayweather para sa isang professional fight na maglalagay sa alanganin ng kanyang perpektong 15-0 record. Sa huli, nilagdaan pa rin ni Mayweather ang kontrata na unay nakatakdang ganapin sa The Sphere bago inilipat sa T-Mobile Arena.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, matapos ang mahabang pananatili sa Japan, tumulak si Jaja Santiago o Sachi Minowa sa panibagong yugto ng kanyang karera matapos pumirma sa League One Volleyball o LOVB sa Estados Unidos. Formal siyang inanunsyo ng liga nitong Hunyo 25 kung saan isinama ang 6'5" middle blocker sa hanay ng elite players sa US-based tournament o sa US-based tournament. Inihayag na ni Santiago ang development ilang araw bago ang opisyal na anunsyo. Itinalaga na rin siya sa isang koponan matapos direktang pumirma sa liga. Bago ang paglilipat sa Estados Unidos, nagsimula si Santiago sa Photon Tornado sa PSL mula 2015 hanggang 2018 bago naglaro sa Japan para sa AGO Medix, Osaka Marvelous at Denso Aribis. Nakakuha siya ng SV League title kasama ang Marvelous noong 2024 at 2025 season. Si Santiago, na naturalized Japanese citizen na, ay kasal kay Coach Taka Minowa mula 2022.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Samantala, bago po tayo magtapos sa ating palatuntunan ngayong araw, bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Sa mga nakasama nating reporter na nag-ulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side, kina Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Janela, Susoy Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel, at sa ating station manager na si Ginoong Ray Sampang. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Ako po muli si Leo Magpayo. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayo ng may kapal.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
0: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma.
1: Global na Tayo.
0: Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa.
1: Global na Tayo.
0: Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na!
1: Global na Tayo.
2: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilan pong ito ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side, ang ating executive producer for today. Kasama natin mula sa Radyo Pilipinas World Service si Mr. J. Arevalo. And of course, tayo po ay inaalalayan at tinutulungan din sa bahagi naman ng ating executive producer din mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, si Ms. Jam Season. At sa ating master control, kasama naman natin si Mr. Milo Jonella at sa ating wirecast, si Hero. Ayan, kami po ay yung nasusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan nating shortwave broadcast, sa pamamagitan po ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. And speaking of different parts in the different parts of the world globally, tututukan po natin ang nangyaring lindol. Actually, masasabi nating magkasunod talaga. Isang 7.2 at isang 7.5 na lindol na tumama sa Venezuela kahapon lamang ito. At sa ngayon, batay po sa mga impormasyong ating nakukuha, lalo na sa mga international news wires, ay mahigit 100 na po ang nasawi sa nasabing lindol at pinapangambahang 1,000 ang maaring nasaktan o injured sa nasabing lindol na ito sa Venezuela. And the numbers could go even higher. So, minarapat po nating makapanayam ang ating Philippine Embassy sa Bogota, Colombia. Sakop po kasi ng ating Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, ito pong jurisdiction nila nasa ilalim na jurisdiction nila ang Venezuela. Opo. So, makakasama po natin ngayon para makakuha tayo ng karagdagang impormasyon tungkol sa kalalagayan ng ating embahada diyan sa Bogota, maging sa ating mga Filipino community sa Colombia. Ang ating pong Vice Consul ng ating Philippine Embassy sa Bogota, si Vice Consul Mikael Solitario. Okay? At syempre siya rin po ang tumatayo yung Third Secretary ng ating Philippine Embassy sa Bogota. Vice Consul Solitario, maganda umaga po mula dito sa Pilipinas at good evening po dyan sa Bogota.
3: Magandang umaga po, Sir Ray, at sa lahat po ng tagapakinig sa Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat po sa pagkakataon na makapag-provide po ng update sa sitwasyon.
2: Kami po ay lubos din nagpapasalamat sa pagpapaunlak po ninyo, Vice Consul Solitario, dahil alam namin pong napakahalaga po nitong panayam nito dahil sa tindi ng inabot po ng Venezuela. Unang-una, kamusta po ang monitoring po ninyo sa ating mga Filipinos living and working sa Venezuela, particular sa Caracas? Meron na po ba tayo na tanggap na balita kung meron tayong naitalang casualty na Filipino living or working sa Venezuela?
3: Mula po kahapon ng hapon nung tumama po ang gaya po nung nasabi niyo magkasunod na 7.2 at 7.5 magnitude na lindol sa Venezuela malapit po sa northeastern border, malapit din po sa Caracas. Nakipag-ugnayan na po tayo agad sa ating Filipino community at hanggang sa araw pong ito wala pong naitalang casualty injury o nawawalang Pilipino mula po sa ating Filipino community sa kabuuan po ng Venezuela.
2: So that's as we speak, ano po, Vice Consul Solitario, let me ika nga confirm that as we speak, mga around alas 7 ng gabi, oras sa Bogota, wala pa po tayong natatanggap na confirmation kung merong nasawi na Filipino na working or living sa Venezuela, particular dito sa Caracas. Tama po ba yun, Vice Consul Solitario?
3: Yes, sir. At base po dun sa dalawang concentration ng ating Filipino community sa Caracas at sa siyudad po ng Barinas, sa Barinas din po ang pangalan ng kanilang probinsya, nag-report na po sila that they are safe at all accounted for ang ating Filipino community sa mga areas po na yun.
2: And speaking of our Filipino community, Vice Consul Solitario, do you have any data or numbers kung ilan ba ang mga Filipino na working and living in Venezuela, particularly sa Caracas, kung meron po lang kayong data?
3: Sa Caracas po, half of our Filipino community stays there. Ang pinakahuling datos po na ating nakalap mula po sa ating pagbisita ng tatlong beses last year sa Venezuela upang kamustahin po ang Filipino community, we have 47 o 47 Filipino nationals living in Venezuela. At kalahati po noon ay nasa Caracas, sir.
2: And itong 47 Filipinos nito, kalahati nitong 47 na nasa Caracas, ano ang field of work nila? Kasi alam ko nag-start na naman ng Chevron, yung isang oil US company na mag-operate dyan sa Venezuela. Meron ba tayong Filipino na masasabi nagtatrabaho doon sa US oil company na yon, Vice Consul Solitario?
3: Yes, sir. Bali po sa profile ng ating mga members of the Filipino community, karamihan po, almost 70% would be religious missionaries, mga madre po at pare na nakikipamuhay na po sa mga pamayanan at komunidad sa Venezuela. At ang iba naman po ay pansamantalang nagtrabaho dati, ngunit nakapangasawa na po ng mga Venezolano o Venezolana at bumuo na po ng pamilya at lumagay sa tahimik dito po sa Venezuela.
2: Just to be clear, ano po, Vice Consul Solitario, ang Philippine Embassy sa Bogota, nasa jurisdiction niya ang Venezuela. Tama po ba, Vice Consul Solitario?
3: Yes, sir. So bukod po sa Colombia, we also handle Venezuela and Ecuador po.
2: Ayun. So we do not have any, sabi na nating Consul General or any post sa Venezuela na pwedeng masabing na apektuhan ng lindol mismo sa loob ng Venezuela.
3: Yes, sir. Tama po. So lahat po ng coordination sa mga concerns natin with Venezuela ay handled remotely from Bogota. And wala po tayong honorary consul o anumang opisina as we speak sa Venezuela, sir.
2: Pero ang lakas po ng lindol, Vice Consul Solitario, 7.2. And then after a few seconds or a few minutes, 7.5 naman. And it was also reported na naramdaman din sa Bogota ang lindol. Naramdaman din po ba sa Bogota ang lindol, Vice Consul? How were you able to feel the quake nung naramdaman nyo na sa Bogota yung lindol?
3: Opo, bale kahapon po around 5:30 PM, almost 5:15, 5:30 PM local time, which is about 6:30 PM in Caracas and in Venezuela. Naramdaman din po namin yung lindol, ngunit bahagya lang po at sandali lang po yung pagyanig at madali din naman po kaming naka-evacuate dito sa Colombia. So wala rin pong significant na damage na na-report dito sa Colombia, pati po sa Filipino community dito sa Colombia, sir.
2: So how is the embassy in Bogota establishing communications dito sa ating Filipino community sa Caracas at sa mga apektadong lugar ng lindol sa Venezuela?
3: Yes, sir. Gawa nga po na kami ay nag-handle ng kalagayan ng ating Filipino community remotely from Bogota. We've established a coordination group chat kung saan nandun po lahat ng Filipino community members, pati po ang miyembro ng embahada. At matagal na rin po namin itong ginagamit. Katunayan, nagamit din po namin ito nung pumotok yun pong

0: Sitwasyong ito, Vice Consul Solitario, may mga hakbang bang gagawin ng ating Philippine Embassy sa Bogota to reach out personally, physically sa ating Filipino community sa loob ng Venezuela mismo?
1: Yes, sir. Bukas naman po ang embahada sa kung ano man pong aksyon na kakailanganin at ano man pong tulong na kakailanganin ng ating mga kababayan. As of today po, wala pa pong request na ipinaabot sa atin officially ng any form of assistance from our community members. Ang sabi po nila ay nakakapagbigay naman daw po ng kaukulang tulong doon po sa mga nangangailangan immediately yung Venezuelan government. At gaya po nung nasabi nyo, nag-declare na po ng state of emergency. At isa pong challenge din sa mga missions, hindi lang po mula sa Pilipinas kundi sa iba pang missions based in Colombia who are also handling Venezuela, ay nananatili pong sarado yung main airport sa Simon Bolivar International Airport in Caracas, at gayon din po yung mga roads at bridges connecting the major cities. So medyo nahihirapan po tayo to consider going there at this point. So we'll have to wait for the official advice of the Venezuelan government kung kailan po magbubukas ito. At kung kakailanganin po talaga, ay syempre bukas at handa naman po ang embahada na magpaabot ng tulong sa mga kababayan natin.
0: All right. Kaya ko po kasi natanong yan, ano po, Vice Consul, kasi iba't ibang bansa, including the US, Saudi Arabia at iba pang mga bansa ang nagpahiwatig na ng kanilang pagnanais na tumulong para matulungan itong bansang Venezuela dahil sa lindol nito. And I expect the Philippines will also do the same kasi kilala rin ng Pilipinas, ano po, Vice Consul Solitario, doon sa ating mga rescue teams na nabubuo dito at pinapadala rin sa ibang bansa. So, kung ganyan ang sitwasyon, kailangan pang dumaan muna sa Bogota. Kung sakaling mabuksan na nga yung mga major roads, kailangan muna dumaan sa Bogota bago makadiretso sa Venezuela. Yung kung anumang mga assistance na pwede nating ipadala, like for example, yung rescue, search and rescue teams, kinakailangan dumaan muna sa Bogota bago makadiretso ng Venezuela.
1: Tingin ko po, sir, it's possible. Siyempre, susundin po natin ang international protocols pagdating dyan. At gaya po ng nabanggit ninyo, ang mga bansa pong immediately na nagpadala ng tulong ay yung pong mga karating bansa ng Venezuela. So,
0: El Salvador.
1: Hindi naman po, yes sir, El Salvador, Mexico, United States at Canada, gayon din po yung ibang European countries na may direct flights and connections with Venezuela. So ang pangunahing challenge din po sa atin sa Pilipinas, syempre, ay yung layo talaga. So almost 2 days po kasi ang travel one way going to Venezuela. Pero kung magpadala man po ng official na request for humanitarian assistance ang government of Venezuela, I'm sure hindi po mag-aatubili ang Pilipinas after evaluating the situation na magpadala ng kaya po nating ipaabot na tulong.
0: Pero siyempre, Vice Consul, iba yung napapanood namin sa TV, iba yung napapanood namin sa social media. How would you describe, since yung proximity ninyo compared naman sa amin dito sa Pilipinas, napakalayo, ano? Pero yung proximity po ng ating Philippine Embassy sa Bogota, sa Caracas, ano po? How would you describe nung tumama yung lindol, 7.2 and 7.5? And how would you describe the situation ngayon sa Caracas?
1: Gaya po ng inaasahan sa ganun po kalakas na lindol, syempre tinamaan po ang mga lumang infrastructure. Marami pong mga edifisyo o mga buildings sa Venezuela ang luma na rin po. So yun po ang mga unang tinamaan. Ang kanilang airport po ay nagsuffer din ng great damage. Ang bubong, ang ceiling ng airport, kaya po nananatili itong sarado ay currently ina-assess pa po. Pero base po sa balita rin po ng ating mga kababayan, mabilis naman din pong na-restore yung sense of normalcy, kumbaga yung utilities were restored, the internet and the power na ibalik po kaagad. May nagkaroon po ng kaunting interruption sa tubig pero naibalik na rin po. Currently, may mga suspensions na mga ruta sa tren at sa bus which are expected to assess the infrastructure quality. Pero bukas naman po ang mga gasolinahan at mga supermarkets, may mga pila lang naman po. Pero sabi po nila, wala naman pong kailangan pong ikabahala sa sitwasyon po nila doon ngayon.
0: Alright, so before I let you go, Vice Consul, para makapagpahinga ka naman, siguro mag-aalas 8 na yata ng gabi dyan, ano, sa Bogota. I'd just like to confirm na as we speak now, wala pa nakukuhang confirmation o information ng ating Philippine Embassy sa Bogota na casualty na Filipino living or

0: working in Venezuela, particularly sa Caracas, as we speak.
1: Yes, sir, that's right. So wala pa pong casualty, injury o nawawalang Pilipino at yun pong mga membro ng ating group chat na Filipino community members ay accounted for naman po at nagsabing sila po ay nananatiling ligtas sa kanilang mga tinitirhan, sir.
0: All right, that's good news. That's good news, and we hope and pray, sincerely hope and pray na it stays that way. Ano po? Pero siyempre, yung ating heartfelt and ika nga sincere prayers din para sa Venezuelan people na talagang tinamaan ng malaking dagok na ito, ng lindol na ito, and expected na if not hundreds, thousands ang maaring nasawi dahil sa twin tremors na ito. Ano pong mensahe po ninyo, Vice Consul Solitario, sa ating mga kababayan dyan sa Venezuela at dito sa Pilipinas na nakikinig at sumusubaybay po sa panayam namin sa inyo ngayon? Go ahead po, Vice Consul Solitario.
1: Sa mga kababayan po natin sa Venezuela, makaasa po kayong mananatili ang round-the-clock na pag-monitor ng embahada sa inyong mga pangangailangan. Gaya po ng nabanggit na namin sa ating coordination group chat, anuman pong tulong na inyong kakailanganin, kung hindi man ngayon, pero sa mga susunod na araw, mananatili pong bukas ang lahat ng ating mga channels, whether through our WhatsApp group, sa aming Facebook page, PHN Colombia, o sa aming official email, bogota.pe@dfa.gov. PH. At para naman po sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas na may mga kamag-anak, kakilala o kaibigan na nananatili sa Venezuela, maaari nyo rin po kaming maabot through the channels that I just mentioned. Bukas po ang aming mga channels para po bigyan kayo ng updates. At kung hindi naman po, pwede rin po kayo makipag-ugnayan directly sa Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng opisina ng Undersecretary for Migration Affairs na nangangalaga sa kalagayan ng lahat ng mga Pilipino saan man pong sunok ng mundo, sir.
0: With that, Vice Consul Solitario, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin, sa patuloy na pagbibigay po ninyo ng serbisyo publiko sa ating mga kababayang Filipinos living and working in Venezuela. And we hope and pray na, sabi niyo nga, walang casualty, walang nawawala na mga Pinoy. We so hope, we pray, and that stays that way. And siyempre, panalangin din po namin ng safety po ninyo, ng ating ambassador at ng lahat ng official and staff ng ating Philippine Embassy sa Bogota. Maraming salamat po, Vice Consul Solitario.
1: Maraming salamat po ulit, Sir Ray. At again, maraming salamat po sa pagkakataon na makapagbahagi ng updates tungkol sa sitwasyon. Salamat po.
0: Thank you, Vice Consul Solitario. Keep safe and God bless. Ang ating pong Vice Consul and Third Secretary ng Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, Vice Consul J. Mikael Solitario. Tario. Yan po ang ating unang bahagi ng panayam ngayong araw na ito para po sa episode nito ng Global na Tayo. Alas 8 na ng gabi doon halos sa Bogota, Colombia. Ano po? At bakit ang Philippine Embassy sa Bogota, Colombia ang ating nakapanggap? Kasi under po nila, under the jurisdiction ang Venezuela. So under ng Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, ang jurisdiction sa Venezuela. So kaya po sila ang ating nakapanayam para malaman ang sitwasyon doon sa Venezuela, particularly sa Caracas. Tayo naman ay nalulugod, natutuwa at nagpapasalamat sa poong may kapal na as we speak, habang ini-interview natin si Vice Consul Solitario, wala pa pong nakakarating sa kanila o nako-confirm na Filipinong nawawala or nasaktan or nasawi sanhi ng 7.2 at 7.5 na magkasunod na lindol sa Venezuela. Huwag po kayong maglilipat na talapitan, huwag niyo po kaming bibitawan sapagkat ang susunod naman po natin makakapanayam ay ang ating Philippine Embassy sa Japan. Okay, sapagkat alam niyo po, hindi lang po ang Venezuela ang tinamaan ng matinding lindol kahapon. Alam niyo ba na tatlong bansa ang tinamaan ng lindol kahapon? Tatlo! Kasama po ang Estados Unidos, California, sa northeastern part ng California, lumindol din. I think 5. Kung di ako nagkakamali, nasa 5.9 ang lindol sa Northern California. Sinundan po 'yan nito nga pong lindol na 7.2 at 7.5 sa Venezuela. At pagkatapos ng lindol sa Venezuela, after mga 30 minutes, naramdaman din ang lindol sa Japan. I think nasa 6.9 naman ang lindol sa Japan. So tatlo po yan. Tatlo. US, Venezuela, at Japan. So mamaya po, susubukan natin mga kapanayam. O naka-standby na ang ating Philippine Embassy sa Tokyo, Japan. Kasama po natin ngayon ang ating Consul General Robert Quintin ng Philippine Embassy in Tokyo, Japan. Consul General Quintin, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo.
2: Magandang umaga po, Kuya Ray, at magandang umaga din po sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay.
0: Alright, thank you very much din po, Consul General Quintin. At well, unang-una, kakamustahin po muna namin kayo. Ano po bang kasakluwang sitwasyon ngayon dyan sa Japan, particular sa northeastern part of Japan, na tinamaan din po na I think ng 6.9, correct me if I'm wrong, 6.9 na lindol kahapon?
2: Yes, Kuya Ray, initially po ay naulat na 6.9, no? Pero kinumpirma po ng mga otoridad dito na 7.2 din
0: Uy!
2: yung magnitude nung tumama dito. So far, sa Kabutihang Palad, wala naman pong naiulat pa sa amin na mga kababayan natin na naapektuhan, no, sa paglindol. Patuloy po ko namin sinisikap na tiyakin kumusta po ang ating mga kababayan doon. So far, mabuti naman po ang kalagayan nila rito.
0: So I stand corrected, hindi pala 6.8. So later on na upgrade siya sa 7.2 din. Consul General Quintin, no? 7.2 din.
2: Opo, opo.
0: Wow. Okay, saan po particular sa northeastern part ng Japan ang naramdaman o epicenter ng lindol?
2: Ito po ay dun sa Aomori at Iwate Prefecture, no? Ito po ay ito din po yung laging tinatamaan itong mga huling activity along the fault line, no? Historically active po ang fault line na yan. Kaya po itong mga lugar po ito ay lagi naman pong nakahanda para dyan. Meron po tayong mga humigit kumulang 9,300 sa mga lugar na yan, yung prefectures na apektado, ang Hokkaido, Iwate, Aomori, at Miyagi at Akita, no? So meron po tayong mga around 9,300 scattered doon po sa mga prefecture na yan.
0: When we say 9,300, those are Filipinos living and working na sa
2: opo.
0: Nasabing prefecture.
2: Opo, opo.
0: Okay. So as of now, wala naman, let me just repeat that, ano po, Consul General Quintin, wala pa namang naiulat na nasaktan o nasawi dyan sa lindol, 7.2 na lindol dyan sa tumama sa northeastern part ng Japan.
2: Mayroon pong mga 10 o 11 na naiulat na injured. Kagaya ng nasabi ko sa Kabutihang Palad, wala pong Pilipinong naiulat, no? Pero ito po yung mga injuries na yun lamang pong nahulugan ng mga ilang bagay at mga hindi life-threatening injuries. Meron po isa o dalawa na mayroong serious injuries, pero ito po yung mga parang nangyari po sa mga may edad na itong mga ito. Pero nasa stable na condition sila sa ngayon po.
0: Pag ganito po mga sitwasyon, Consul General Quintin, alam ko naman madalas lumindol din eh, no, sa Japan, and I don't want to sound complacent, pero parang sanay na rin yung ating mga kababayan dyan sa lindol, and of course ang ating Philippine Embassy. Pero just to inform the public, anong ginagawa ng embahada to make sure that itong mga kababayan nating ito na naapektuhan ng lindol namo-monitor po yung mabuti at nabibigyan niyo ng assistance? How do you do it?
2: Unang-una po, siyempre, at the first instance, kapag ka po mayroong mga ganitong kaganapan, ay nag-reach out po tayo kaagad sa ating mga Filipino community leaders dahil malayo nga po ang kanilang mga kinalalagyan. Talaga pong nakaasa po tayo sa ating Filipino community leaders, number one. At pangalawa po, nakakonekta din po tayo sa mga local governments. Kaya alam po natin kung gaano kapreparado ang mga lokal na pamahalaan. Yung mga kababayan natin ay sumusunod naman sa mga alituntunin at saka sa lahat ng mga planong for emergency preparedness nung kani-kanilang mga community. So alam na nila kung saan yung mga tamang evacuation areas at bawat tahanan, bawat household naman po ay meron yung mga tinatawag na emergency supplies. Yung mga local governments naman po ay kayang may naka-imbak na supplies para maging autonomous sila for as much as long as 7 days, mga ganyan po. So may maayos po silang sistema dito at yun naman ang ating mga kababayan ay napapaalalahanan din natin sa pamamagitan ng ating mga Filipino community leaders.
0: That's the wonderful news, ano po, Consul General Quintin, na wala tayong na-report na nasakta, o wala tayong na-report na nasawi, although meron tayong na-report na mga minor, let me repeat that, minor injuries lang, ano, mga nasa 7 or 10 minor injuries, pero walang na-report na nasawi o major injuries na naitala dyan sa 7.2, ha, 7.2 na pala na lindol ang tumama dyan sa northeastern part ng Japan. Alright, maraming salamat, Consul General Quintin. At unless, of course, meron pa kayong mahalagang mensahe sa ating mga kababayan sa Japan. And of course, ang dami po kasing mga kamag-anak ng mga Filipinos working and living sa Japan dito sa Pilipinas. Go ahead po, para po sa inyong mensahe, Consul General Quintin.
2: Para po sa ating mga kababayan dito sa Japan, nagbigay din po ang pamahalaan ng Japan ng paalala na mag-ingat at umantabay sa mga anunsyo ng pamahalaan dahil maaari pa daw magkaroon ng ilang pang pagyanig sa susunod na linggo. So ang panawagan po namin ay maging alerto po at sumunod sa mga sa inyong mga lokal na pamahalaan. Para naman po sa mga pangangailangan o kahit na anong mga inquiry para po sa embahada, meron po tayong ATN hotline, yun po ang ating Assistance National Hotline. Kung meron po mga katanungan at meron pong mga concerns, maaari pong tumawag sa aming hotline. Yan po ay 80-4928-7979. Ulitin ko po, maaari po kayong tumawag sa amin sa numerong 80-4928-7979. Yun lamang po at hinihiling po namin at pinagdarasal po namin ang kaligtasan ng lahat ng Pilipino dito sa Japan.
0: That goes the same for us, Consul General Quintin. We are also sincerely praying for the safety not only of our Filipino communities and Filipino diaspora sa Japan, but of course also ang safety ng ating Philippine Embassy sa Japan, including your Honorable Ambassador, and of course lahat po ng staff and employees ng ating Philippine Embassy sa Japan. Kasi kung wala rin ng Philippine Embassy sa Japan, wala makapagbibigay ng direct na serbisyo publiko sa ating Filipino communities. Maraming salamat po, Consul General Quintin.
2: Maraming salamat po, Kuya Ray, sa pagkakataon.
0: Ang ating pong Consul General, Robert Quintin, mula po sa Philippine Embassy in Tokyo, Japan. Nakakuha tayo ng latest na information tungkol po dyan sa nangyari ng mga lindol kahapon sa northeastern part of Japan. So, in-upgrade na pala to. Hindi na pala to 6.9. Ito pala ay 7.2. 7.2. Yan, 7.2 ha. Kasi yung earlier reports ay 6.9, 6.8 to 6.9. So, na-upgrade na pala ito. Ito na pala ay 7.2. Halos kapareho ng lindol sa Venezuela. Yung unang lindol sa Venezuela. At kanina, paalala ko lang, kanina nakapanayam din po natin ang ating Vice Consul at Third Secretary ng Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, walang iba kundi si Vice Consul J. Micael Solitario. At kanina lamang ang ating Consul General Robert Quintin ng Philippine Embassy sa Tokyo, Japan. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Dali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
7: Ano nangyari?
6: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver? Oh.
8: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
7: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team. Ano po, mula sa production hanggang sa ating technical side. Ulitin ko, kami po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin sa ating YouTube channel, type nyo lamang po Radyo Pilipinas World Service. At sa pamamagitan nating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Kaya po tayo nakakarating sa iba't ng ating programa, nakakarating din sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa ating mga Filipino seafarers. Alright. Ngayon, pagkatapos nating makausap, ano po ang ating Philippine Embassy sa Bogota at ang ating Philippine Embassy sa Tokyo, Japan, mga bansang tinamaan po ng lindol. Ulitin ko ha, yung sa Bogota sa Venezuela po, magkasunod na lindol, 7.2, sinundan later on, agyat ng 7.5. At nag-declare na po ng National State of Emergency ang kanilang presidente sa Venezuela. And of course, patuloy pong tumataas ang bilang ng mga nasawi, lalo na ng mga nasugatan. Samantala, ayon naman po sa ating Philippine Embassy sa Bogota, ayon kay Vice Consul Solitario, sa panig naman ng ating Filipino community, ng ating Filipinos living and working sa Venezuela, particular sa Caracas, wala pa naman pong nakakarating na nako-confirm na nasawi o nasaktan as we speak kanina. Ano po? So we expect din naman na may mga ikaiba pang updates, pero as of kanina, as of let's say sabihin natin mga 8:10 ng umaga dito sa 9:10 ng umaga dito sa Pilipinas, around 7 or between 7 to 7:30 ng gabi sa Bogota, wala pa naman po silang natatanggap na ulat o confirmation na may nasawi o nasaktan na Pilipino sa nihipo ng 7.2 at 7.5 na lindol sa Venezuela. Samantala sa Japan, ayon naman kay Consul General Quintin, ng ating Philippine Embassy sa Tokyo, Japan, na-upgrade na, ulitin ko po, dun sa mga sumusubaybay at kumukuha ng mga confirmed mga details, 7.2 po ang tumama na lindol sa Japan. Tinaas po yan mula sa 6.9 na earlier reported kahapon. Ito po ay tinaas na sa 7.2 na magnitude. Okay, at meron pong mga naitala sa northeastern part ng Japan na madalas daw pong dinadaanan ng lindol o nakararamdam ng lindol ayon sa ating Consul General Quintin. Eh, meron pong minor, may mga merong mga reports na merong mga minor injuries sa ating mga kababayan doon, pero hindi naman major, mga minor injuries lang. At ang maganda rin, wala pong naitalang nasawi na Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa Japan, particularly dyan po sa northeastern part ng Japan na talagang nakaramdam ng lindol na 7.2. Alright, kasalukuyan po na tayo nakikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers naman. Nakatutok naman tayo dito sa Department of Migrant Workers dahil itong Department of Migrant Workers, tinututukan po ngayon kasi itong sitwasyon, ng mga nakauwi. May mga nakauwi na po kasi mga OFWs matapos palayain ng Russia. Natatandaan nyo yun nung nagpunta si Pangulong Marcos Jr. para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Nagpunta siya doon at nung nakausap niya si Russian President Vladimir Putin, kanila na pag-usapan o napagkasunduan na palayain na itong merong 24 na OFWs na nakakulong sa Russia dahil sa kaso ng immigration. Pero there's a twist now kasi tinitignan po ngayon ng DMW yung kaso ng tinatawag na illegal recruitment. May tinitignan po sila ng kaso ng illegal recruitment at human trafficking na kinasadlakan nitong 24 na OFWs na ito. So yun po ang sinusubukan nating makuha ngayon ang Department of Migrant Workers at sa katauhan po ni Undersecretary Olalia. Ano po? Si Undersecretary Bernard Olalia ng Department of Migrant Workers. Hindi lang po yan, may magandang balita rin tayo dahil mayroong 4 na Pinoy seafarers na lulan naman ng MV Epaminondas na nakauwi na sa Pilipinas at iba pang crew inaasahan na pong susunod. Naalala nyo ba kung ano yung sinasabi kong MV Epaminondas? Yan pong MV Epaminondas ay isang vessel na nasamsam ng Iranian Embassy noong April sa Persian Gulf. So meron na pong 4 na Pinoy na seafarers na lulan ng MV Epaminondas na nakauwi na sa Pilipinas at meron pang ibang inaasahan na susunod. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating butihing Undersecretary ng Department of Migrant Workers, Undersecretary Bernard Olalia. Yusek Olalia, maganda umaga pong mulit. Welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
9: Yes, good morning po, Sir Ray. Good morning po sa mga nakikinig po sa inyong programa.
0: Good morning, Yusek Bernard Olalia ng DMW. Alright, Yusek Olalia, let me go straight to the question. Ano po ang kasalukuyang sitwasyon ng ginagawa po niyong investigasyon dito sa nakauwing 24 na overseas Filipino seafarers na ikang na-detain sa Russia pero nakauwi na, pero may angulo pala dito na illegal recruitment at human trafficking. Yusek Olalia?
9: Ako, tama po kayo. No? Una-una po, tayo po ay nagpapasalamat sa mahal na presidente dahil siya po ang dahilan. Kaya nakauwi itong 24 nating mga seafarers, na hindi po seafarers, no? Cleaners sa OFW sa Russia. Sila po ay nirecruit doon bilang undocumented cleaners. Ibig sabihin, hindi dumaan sa proseso. At meron nga pong illegal recruiter tayong na-identify. At noong sila po ay pinauwi natin noong June 21, 2026, meron po tayong nakuha mga sworn statements at mga complainants, no? Actually, 11 yung unang nagsabi na sila ay nirecruit. Kasamahan din nila. No? Mm-hmm. Kasamahan din po nila na nagpunta doon bilang cleaners. Alam nyo po, Sir Ray, ang ganda po kasi ng trabaho doon, napakataas ng sweldo.
0: Okay. No?
9: Mm-hmm. Ang sweldo po ng cleaner doon, pag freelancer kayo, aabot ng 150,000 isang buwan.
0: Ha? 150,000 isang buwan?
9: Opo. Nakakagulat po kasi ngayon lang tumaas ng ganoon. Dati-dati, maliit lang ang sweldo dun eh. Pero ngayong taon na ito, biglang tumaas. Siguro dahil sa hirap na hirap, kumuha ng mga foreign workers ang Russia dahil sa kaguluhan. Mm-hmm, no? So ngayon, ang dami nating mga naging OFWs as cleaners doon na nakapunta bilang undocumented. Kaya nga noong nagpunta ang ating mahal na presidente, nakuusap kay President Putin, At nalaman niya may 24 nga na nakakulong sa immigration dahil sa overstaying, no? Wala pa, hindi nagatubili na nakiusap at pinalaya naman, no?
0: Mm-hmm.
9: So sa ngayon po, Sir Ray, may isa po tayong detene, no? Nakadetain siya ngayon sa NBI dahil siya yung nag-recruit, siya yung nagpadala doon at sumingil ng 140,000 doon sa mga ni-recruit niya. No?
0: 140,000 per head
9: pesos po.
0: Ang siningil niya per head. Wow.
9: Opo. Yung okay. Po ang sitwasyon ngayon.
0: So lumalabas, walang proper documentation lahat ito, Yusek Olalia.
9: Wala po.
0: Nako. Okay. So, pero ito pong 24 na to, nakauwi na lahat ito eh, no po, Yusek Olalia.
9: Opo, kapiling na po nila ang kanilang mga mahal sa buhay at sa katunayan 23 po sila. Lahat na nakauwi dahil yung isa ay nakadetain. So, kapiling na po nila, karamihan ba nga doon, mga taga-Ilocos eh. So, kababayan pa ng ating mahal na presidente.
0: Oo nga. So, pero ibig sabihin, individual lang ang tinitingnan natin dito na human trafficker at illegal recruiter. Wala po itong involvement na isang illegal recruitment agency?
9: Apo, tama po kayo, Sir Ray, no? Yung isang nag-recruit sa kanila, nagkaroon ng magandang experience, kaya nang hikayat. At syempre, may contact siya doon. Kakilala niya yung may-ari ng cleaning company sa Yorks, Russia. Oo, kaya yun ang nangyari.
0: So ano pala ito? Large-scale human trafficking ito, Yusek Olalia? Walang ano to? Walang bail to?
9: Opo, pero dalawa lang po kasi ang pumayag.
0: Okay.
9: Oo, doon sa initial na 11 natin na nakausap at na-interview, naawa siguro yung iba at hindi kinaya na mag-demanda. Kaya dalawa lamang ang ating nakumbinse.
0: Okay, so alright. So pero nasa custody ngayon ito ng mga otoridad, itong Pilipinong ito na nanghikayat.
9: Apo, nakakulong na po siya. Inaantay na lang po yung resolution para formal na masampahan ng kaso. At tuloy-tuloy na po yung paggulong ng kaso at tayo po ay nakikisubaybay at nakikipag-coordinate sa IACAT. No, papasalamat po tayo sa IACAT, sa DOJ, mga katuwang po natin, NBI at PNP, dahil po sa pag-sulong ng kaso.
0: Okay. Bukod po dito sa 24 na Pilipino na nakauwi na mula sa Russia, eh meron pa palang apat na Pinoy na seafarers mula sa MV Epaminondas ang nakauwi na sa Pilipinas at meron pang inaasang iba pang crew na inaasang susunod, Yusek Olalia?
9: Opo, tama po kayo. Napauwi na po natin yung apat at tinulungan po natin yan at nakipag-ugnayan po yung kanilang ahensya, no? At sila naman po ay nakikipag-coordinate para tuloy yung na pong mapauwi yung mga natenga natin na seafarers at apektado po noong sa nasabing marine vessel.
0: Mm-hmm. Okay, so ibig sabihin, pero itong nakauwi na po na apat, ano po mga assistance na ibigay na ng DMW maging ng OWA sa kanila?
9: Apo, unang-una, siyempre yung welfare assistance, no, dahil sila po ay nag-face sila ng iba't ibang uri ng traumatic experience doon. At sila po ay binigyan ng welfare. Siyempre, yung financial assistance, bibigyan po natin sila or binigyan natin ng 50,000 galing po sa DMW at iba po yung sa OWA. And then, siyempre, yung hotel accommodations and libreng transportation, pauwi po na kanilang probinsya. At siyempre, yung reintegration program po natin, Sir Ray, no? Ang ibig sabihin dito, kung sila po ay muling sasampa, magpahinga muna sila, magbakasyon ng kaunti, kapiling ang magulang at mga mahal sa buhay. At pagkatapos doon, hahanapan po natin ulit ng magandang trabaho.
0: Ito pong MV Epaminondas, correct me if I'm wrong, Yusek Olalia, nasamsam pala ito ng Iranian Navy noong Abril sa Persian Gulf?
9: Apo, sila po yung na-kumpiska, no? Dahil kung alam nyo, yung Strait of Hormuz, napaka-selang na lugar yan. At dahil sa gyera noon, sa palitan ng US at saka ng Iran, so yung barko na yan ay nakuha ng Iranian at bago lamang silang napalaya.
0: So, sige. Pero yung iba pang crew, kailan po kaya natin maasahang makauwi? Yung iba pang crew ng Epaminondas?
9: Inaantay lamang po natin yung kapalit, no? Kasi alam nyo po, ang mga crew na yan, hanggat walang kapalit, eh, hindi po sila papayagan dahil importante po yung kanilang roles and duties na barko. Pero ang importante rito, ligtas po naman, no? Hindi po pinapabayaan, sila naman ay maayos at tinutulungan at sumusweldo. At yung kapakanan nila, at nakikipag-ugnayan din po tayo sa kanilang pamilya. So, hindi naman po labag sa loob yung kanilang pagpapatuloy ng pagbabarko doon, ano? Voluntary naman po sila at tayo naman po ay nakikipag-coordinate at updated po tayo sa mga reports.
0: And lastly, Yusek Olalia, 3 billion pesos karagdagang pondo inilaan para sa repatriation at reintegration ng OFWs. Tulad po na napag-uusapan natin, sa kanila ito nakatuon, ano, itong karagdagang pondong ito. So, nasa kamay na ba ng DMW itong 3 billion pesos na karagdagang pondo na ito, Yusek Olalia?
9: Mabarapatin po sana si Ray, ang aming mahal na sekretary na lang.
0: Okay. I understand. Sige po. Anyway, so maraming salamat po. Okay, nawala si Yusek. Andiyan pa. Okay, wala na. Sige. Medyo naputol tayo kay Yusek Bernard Olalia ng Department of Migrant Workers. At, well, magandang balita. May nakauwi na, confirm, nakauwi na yung ilang mga crew ng MV Epaminondas. Ito po kasing MV Epaminondas, ito yung nasamsam ng Iranian Navy noong pong Abril sa kasagsagan po ng ano diyan, kaguluhan sa Middle East, ano po. So marami pa ho tayong bukod po kasi dito sa ikang bukod po dito sa apat na ikang crew ng Epaminondas, meron pa hong ibang inaasahang darating sa mga susunod na araw. At yung pong problema naman dito sa 24 na OFWs na cleaners, hindi seafarers, cleaners ang trabaho sa Saudi Arabia, meron pong tinitingang angulo dito ang DMW na illegal recruitment at human trafficking. At ang pasimuno ng illegal recruitment at human trafficking ay mismong kababayan nating Pilipino batay po sa investigasyon ng DMW at ng mga otoridad. Okay? Biro niya, ang mahal pala ng ano, taas pala ng sweldo, no? Ng cleaner sa Russia. 150,000 pesos per month. Daig pa ang sweldo ng isang direktor ng isang bureau ng isang ahensya ng gobyerno. 150,000 equivalent sa 150,000 pesos a month. Eh sino ba naman ang hindi magpupunta doon kung talagang gipit ka, di ba? Naghahanap ka ng trabaho. Ang problema, wala ang kaukulang papeles. Kaya tinitignan po dito ang anggulong illegal recruitment at human trafficking. Ay, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
10: Akala mo ba may mga pagkain zero calorie o negative calorie na nakakatulong sa pagpapapayat? Hindi pala totoo yun. Ang idea raw, mas maraming energy ang ginagamit ng katawan para tunawin ang pagkain kaysa sa calories na makukuha rito. Pero ayon sa pag-aaral ng mga researchers sa University of Alabama, kahit mga pagkain tulad ng celery at watercress ay may mas mataas pa ring energy content kaysa sa energy na ginagamit para tunawin ang mga ito. Ibig sabihin, walang magic food para pumayat. Mas epektibo pa rin ang balanced diet, pagkain ng whole foods at ehersisyo.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kayo po ngayon ay sumusubaybay na sa mga huling bahagi ng ating programa dito sa Global na Tayo. Pero hindi natin palalagpasin ang pagkakataong ito upang hindi natin balikan ang issue dito sa usapin pagdating sa age of criminal liability. Ano po? O yung tinatawag din natin na juvenile Justice and Welfare Act ng Pilipinas. Ito po ay sa likod ng nangyaring karahasan sa isang eskwelahan dito sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan dalawang minor de edad ang involved sa pamamaril na kinasawi ng tatlo at kinasugat ng marami pang iba. Actually, meron pong wala pa lang ako makuha ang update tungkol dun sa isa na nasa ICU no, babae, estudyanteng babae na nasa ICU na tinamaan sa ulo. So she's still fighting for her life. I just don't know kung ano pong update ngayon. Pero nasa linya po natin ngayon ng komunikasyon muli mula po sa Bataba, Sige and Sige Law Office. Walang iba kundi sa Tony Josel Bataba Sige. At Tony Sige, maganda umaga pong mulit. Welcome back sa programang Global na Tayo.
11: Thank you po, Sir Ray. Maayong aga, magandang umaga sa lahat.
0: Maayong aga, Tony Sige. Tony Sige, mukhang lumalakas ang panawagan na maikulong, maisama sa kulungan itong dalawang minor de edad na ito. Although, of course, nasa kamay na ito ng DSWD o ng mga otoridad, itong dalawang bata, isang 15 anyos, isang 14 na taong gulang. Pero yung 15 anyos yata, Attorney Sige, mukhang nasampahan ng kaso talaga. Yung 14-year-old, mukhang, ano ba to, sa kamay ng mga social worker. Paano po natin maipapaliwanag yun? Ba't yung 15, sinampahan ng kaso, yung 14, hindi?
11: Opo, tama po. So just like what I shared the first time we spoke, sabi ko sa above 15 or yung 15 na, magkakaroon siya ng kaso. Kaya nagsampa na yung ating otoridad. Mm-hmm. Pero yung below 15, yun na po, pumasok na po yung visa ng RA 9344 as amended, mm-hmm, na naging part na lang siya ng custody ng ating DSWD, ng ating social worker, mm-hmm, i-evaluate yung kanyang sitwasyon, at magkakaroon siya ng mga interventions, yung mga, mm-hmm, sinasabi nating mga programa para siya ay maituwid. Mm-hmm. Yung restorative justice na tinatawag sa batas. Kasi, mm-hmm, iniisip natin na under RA 9344, ang below 14 ay hindi po natin siya maa-assess in terms of criminal responsibility. Mm-hmm. Hindi po siya nasa sa ayon sa 9344.
0: Alright. Okay. So 14 hindi makakasuhan. Dahil sabihin na natin, wala pang, ano ito, dito ba papasok yung usapin ng discernment, Attorney Sige?
11: Dun sa, ano, sa 15 and above, ganito yung patakaran sa ngayon. Of course, hindi natin sinasabi na hindi tayo bukas sa anumang mga pagbabago, no? Mm-hmm. Kasi iba na ang panahon ngayon, as, yes, I already mentioned. So, but then, yung discernment na usapin, dun siya papasok sa 15 but below 18.
0: Okay.
11: Yung to ascertain whether he or she, the minor, wrongfully or knew the wrongful act, no? Wrongful, mm-hmm, act. So, mm-hmm, alam niya. At saka dito sa discernment kasi, ito ay dinidetermine ng prosecutor tsaka ng korte. Hindi kung yung bata is matalino or exposed sa digital, yun na yung discernment.
0: Mm-hmm.
11: Titingnan yung buong facts of the case, mm-hmm, no? Mm-hmm. And then determine kung talagang vicious, no, yung sinasabi natin sa mental mindset ng bata. Talagang merong yung parang vicious na mindset na talagang to cause harm.
0: Mm-hmm.
11: Dito naman sa below 15, ang presumption ng law under RA 9344, dahil siya ay minor de edad, so we will be sensitive. Mm-hmm. No? Sensitive sa kanyang edad. At bibigyan siya ng mga interventions. Pero sa muli, sasabihin ko, just to be fair, na ang RA 9344 is really about restorative justice but balancing the rights of both the victims and the offenders.
0: Okay.
11: Hindi naman na komo yung offend yung victim, is especially pag minor din yung victim.
0: Yes.
11: Kailangan din protection ng batas.
0: So, yun nga, Attorney Sige, siguro doon, kaya siguro medyo nagkakaroon ng malaking debate tungkol dyan, balancing act, di ba? Yung sinasabi po na balancing act para sa ilalim ng batas na ito. Kasi ang dumalabas po, paano naman yung pamilya ng biktima? Paano yung biktima? Pinatay ng kapwa niya bata, wala rin namang kaalam-alam yung biktima sa gagawin itong batang ito. Paano naman yun yung mga nabiktima nung batang ito? Na knowing na itong perpetrator na pumatay na bata, imbes na ika nga mapatawad talaga ng parusa, nasa kamay ng, sabi natin, social worker o ng bahay pag-asa, he's living his life, di ba, without any sabihin na natin talagang punitive consequences na pinataw sa kanya, how can we explain that sa mga biktima nung isang juvenile na nakabiktima na tulad ng ganito?
11: Tama po, mahirap. Masakit, no? Lalo na, especially sa akin din, kasi 80% yata ng mga kaso ko over the last 20 years, nasa biktima po ako na minor.
0: Yun.
11: Mm-hmm. Mga rape victims po. Yung iba, wala na nga, no? Pinatay talaga. At talagang brutally raped, no? So, sobrang sakit po kasi hindi na maibabalik yung mga buhay ng mga namatay. Kaya lang po, bilang abogado, tayo ay naniniwala na mayroong batas at kailangan, dapat baguhin din natin yung batas kung kinakailangan. Mm-hmm. Pero tingnan din natin yung consequences ng pagbabago din ng mga batas. Kasi sa akin, sorry, ang pag-iisip ko is over the last more than 20 years as a law professor and as a lawyer, sobrang dami tayong batas. Pero problema, parang pinaglalaruan lang din natin. Kasi maganda sana kung buong-buo yung intervention ng batas. No? Kasi marami talagang mga interventions, tsaka diversion pa na programa na hindi naman talaga totally maibabalik din sa mainstream yung bata until such a time na talagang nagreforma siya. In a way, pag pinipilit kang magreforma, para ka rin namang kahit papaano pinarusahan, no? Pero ang masasabi ko lang in this sense, no? Hindi makakawala sa liability kahit papaano civil or administrative yung mga may edad na nakasangkot dito in a way, no? Halimbawa, sinabi ko criminal negligence, no? Yun ang iniisip natin, no? So, I hope we can find something, no, that will appease the emotion ng ating mga magulang. Pero tingnan natin yung pangkalahatang sitwasyon. Kasi sa ngayon pa lang, 15 and above yung mga dinidetermine na criminal responsibility at tinitingnan natin yung mga suspended sentence na yan at mga diversion na yan. Iuna sa lahat, kahit 15 to below 18, wala din tayong mga family courts na marami, wala din tayong mga social worker, wala din tayong mga youth detention centers na sinasabi ko. Kasi hindi naman insigida pag itaas mo yung age of criminal responsibility, or I mean ibaba mo from 15 say to 12, na hindi na rin natin kailangan yung youth detention centers and also social workers. Mas dadami pa, dodoble pa ang pangangailangan natin.
0: Pero definitely, hindi... Sa inyo po ba, Attorney Sige, katanggap-tanggap ba? Halimbawa, just for the sake of discussion, okay, na ibaba ang age of criminality, criminal liability. Halimbawa, 12 years old. Halimbawa, dapat ba na maisama ang isang juvenile offender sa mga adult offender, sa mga kulungan? Do you think that is feasible, at makakatulong ba yon sa kanilang reformation?
11: Hindi po. Kaya ang sinasabi ko, kahit na ibaba man natin based on evidence, ha, hindi on emotion, hindi pa rin po dapat na yung mga minor offenders kasama sa kulungan ng mga adults. Pero yun na nga, sa ngayon pa lang, wala nga tayong mas maraming kulungan na para sa mga minor. Okay. So wala sang choice, isasama pa rin siya sa mga adult, no? At ang sinasabi ko dito, Sir Ray, is if I may, nanggaling na rin po tayo sa 9 years old noon. Na kung saan 9 years old ang ating age of criminality, no? Okay. I mean of criminal responsibility. Yun yung pinag-aralan ko kasi medyo may edad na tayong lawyer. So marami tayong mga kaso in the past na kahit mga 9 years old nga is na mayroon na talagang discernment. At even before, kasi talagang hindi katanggap-tanggap ang krimen. Pero ang korte ang talagang nagdi-determine.
0: Alright. Tama yung nabanggit po ninyo, no? Kasi unang-una, di ba, dadalhin sa bahay pag-asa for the reformative transformation. Pero ang tanong ko lang doon, Attorney Sige, sa tagal po ninyo ng hawak ng mga kaso ng ganito, ilan po ba ang bahay pag-asa sa Pilipinas ang nagbibigay ng serbisyong ganyan?
11: Well, isang time ko nga, nang I was very active, no? halos wala ngang bahay
0: Sus Maria
11: pag-asa kasi oo, actually sa totoo lang yung bahay pag-asa na yan hindi naman niya nakikita doon sa original law doon dito tayo sa amendment of 2013. By the way, I made a mistake during the first interview. 20 years na tong ating batas. Yung 2013 yun yung amendment. So ngayon ang sinasabi sa batas as amended, lahat dapat ng highly urbanized city, which is ilan yon, 30 plus, no? And then all provinces, mga 84, 81, no? Dapat merong bahay pag-asa. And yung bahay pag-asa, ito yung part ng advocacy ko. Kasi marami akong napuntahan, no? As a lawyer, hindi yung building. Meron yung programa. Meron talagang tutok ka, may psychologist, may house parent. Pero alam mo, sa nakwento ko nga in some of my interviews na, meron ngang mga child in conflict with the law na bata pa, siguro na-rehabilitate ng konti, pero nang lumabas, eh, ito yung naging mga rapist ng aking mga kliyente.
0: Teka,
11: oo.
0: Hindi ba dapat na-transform sila? Bakit parang lalo pa sila naging malala?
11: Ito nga yung advocacy ko kasi iniisip ko, ano bang nangyayari? Kasi tingnan mo, well, I specialize in rape, especially mga gang rape, yung hindi lang isa ang nagre-rape, kundi mga lima, anim. And, you know, sa siyasat ko, marami doong mga offenders na, okay, adult na nga sila, pero kung titingnan mo yung kanilang background, mga CICL sila. So, nagtatanong ako, saan na yung reformation doon?
0: Yun.
11: Kaya pag-isipan din natin yun.
0: So meaning, attorney, maganda ang intention ng batas pero kapos sa pagpapatupad ng batas.
11: Opo, kasi nagsayang lang tayo ng alam mo yun, ng panahon kung titingnan natin to be very candid, no? Sana maintindihan to ng ating mga policy makers. And, you know, kasi hindi nila alam yung actual practice eh. So, as lawyers, hindi naman namin to hindi naman namin to mapapublicize yung mga findings namin internally, no? Pero masakit para sa akin tingnan na most of the accused that I have confronted and sent to jail, meron nga akong kaso, 9 years old, pinagtulong-tulungan ng tatlong tiyo, no? Death penalty po yung nakuha ko doon. Pero nasuspended po yung death penalty. Kaya andyan pa rin sila sa kulungan. So, kung titingnan mo, babasahin mo yung kanilang mga history, yung mga children in conflict with the law na rin sila, mga pasaway na rin sila. Kaya dapat talaga, hindi lang pagpapatupad or pagbaba ng age of criminal responsibility ang isipin natin. Talagang isipin natin, paano talaga natin ma-implement ng buong buo yung 9344? Na pag sinabi nating bata pa, halimbawa 9, 10, or 12, hindi na maibabalik nang hindi talaga nag-reform.
0: Mm-hmm. So hindi lang amendment sa batas, kung hindi yung ika nga mismong pagpapatupad ng nasabing batas ang dapat nating asikasuhin at siguraduhin na napapatupad at na napopondohan ng maigi. Dahil medyo kinabahan ako doon, ah, Attorney Sige, ah, sinabi niyong, okay, tapos na siya doon sa, nakalabas na siya, kumbaga, graduate na siya doon sa transformative phase niya para sa restoration niya. Pero lumalabas sa inyong pag-aaral, eh, na-involve pa siya sa ibang mga kaso tulad ng rape at iba pa. So parang walang nangyari doon sa restorative, transformative phase na yon, Attorney Sige. So,
11: paano po, in fairness, no, sa mga mabubuti at maayos na mga youth centers, eh sa iba talaga, hindi maayos, lalaki, babae, bata, i-mix mo ba naman? Tapos wala ka namang programa the whole day, mamanood lang sila ng TV, paano yun?
0: Wow.
11: So, okay. Anyway. So we need to really emphasize that kasi, Sir Ray, I have to emphasize na yung batas kasi, hindi lang to para sa isang tao, sa isang pamilya,
0: yes,
11: sa isang bata.
0: Mm-hmm.
11: Para to sa buong bansa. Ayaw naman nating sabihin na hindi tayo child-friendly. Very sensitive ang Pilipinas. Mahal natin yung ating mga anak.
0: Mm-hmm.
11: Alam natin na may mga offender na galing din yan sa bugbog. Alam mo yun? May mga magulang tayo na mga siraulo din na, alam mo yun, sila din ang nagpukos ng
0: totoo.
11: Violence sa kanilang totoo. Mga bata hanggang sa sumama. Diba? So ang iniisip natin when we look at the law on a more macro level, we have to maintain to be child-friendly and sensitive. Kaya nga sinasabi natin, ayaw nating makulong ng agad-agad yung isang minor. Pero dapat lahat ng mga safeguards and provisions talagang ma-comply natin para makita natin yung improvement through the years.
0: Yes, yes. So, Attorney Sige, siguro last question ko po. If you were given a chance to talk to our lawmakers and probably given a chance to be consulted by them kung kinakailangan magkaroon ng amendments or division sa batas na ito, ano po ang sasabihin niyo sa kanila and what would you recommend to them?
11: Ang sasabihin ko po, huwag silang gumawa ng batas na hindi evidence-based. Na emotion lang ang ginagamit. Kasi sa lahat ng bagay sa Pilipinas, emotion lang ang ginagamit, hindi evidence-based. Paano tayo magiging evidence-based? Konsultahin po natin ng malawakan yung korte. Kasi una bes, marami tayong family courts. Tsaka ang maganda nito, Sir Ray, sa pag-a-amend natin ng 9344, we already have 20 years of data. Meron na tayong analytics na makikita na saan yung pain point. Yung mga nakakausap ko ngayon ng mga judges, hati din sila. Kasi it's also based on their own experience. Yung may time talagang nakakausap yung mga minor, na napapayuhan, naseserbunan. Yung mga, alam mo yung mga korte na halos patong-patong na yung kaso kasi iba-iba yung mga assignment. Social worker, kulang-kulang. At meron akong nadiskubre. Ito lang sa show mo, sasabihin ko, kahapon ko lang nadiskubre. Itong mga social worker natin, marami itong mga licenses na kailangan. Yung isa doon, yung data privacy. Kasi syempre, di ba, ano na tayo, digital na ngayon. Eh maraming mga hindi nakakakuha ng data privacy certification. Kasi ang alam nyo po, mga casual lang itong mga social worker natin. Imagine, hindi pa napaplantilya. Kulang-kulang ang sweldo, tapos sila yung magbabantay ng mga batang pasaway na mga to. So, kulang-kulang yun. Guidance counselor po, kulang din sa mga eskwelahan. Cyberbullying, ibang kaso pa yon, hindi rin napapatupad ng maayos kasi understaff. So tingnan natin yung kabuuan. This is not blaming anyone, but tingnan natin ang kabuuan. Because in a nutshell, Sir Ray, ang polisiya ay buhay po yun na dokumento. Hindi po yun papel. Kaya kailangan i-design natin ng relevant at tugma sa pangangailangan natin at sa mga sinasabi ng nandyan na sa frontline.
0: Alright, Attorney Sige. At tanda ko, maraming salamat po sa oras na pinagkakaloob nyo sa amin and your in-depth, objective insight, perspective dito sa matters being discussed. And I know hindi ito ang huli nating pag-uusap tungkol dito, Attorney Sige, because we will be, kumbaga sa Tagalog nga, tututukan natin ang sitwasyong ito, lalong-lalo na sa ating mga kabataan at sa kasong ito. And hopefully, you can always provide us with your time para maipaliwanag ito sa publiko. Maraming salamat po, Attorney Jocel Batapa Sige. Thank you very much po, ma'am.
11: Maraming salamat po at more power sa inyo. At I have to say, maraming salamat din po sa pag-carry nito kasi para ito sa ating mga kabataan. Salamat po.
0: Thank you very much. Ang ating pong butihing Attorney Jocel Batapa Sige ng Batapa Sige and Sige Law Office. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Maraming salamat po sa ating mga nakaagapay, sa ating Global na Tayo team, ang ating executive producer for today, si Mr. Jay Arevalo. Kasama naman, of course, nandiyan pa rin naman na naka-assist sila Step. And of course, nagpapasalamat din tayo kay Ms. Jam Season. And of course, sa ating Master Control, nandiyan po si Mr. Milo Junela at sa ating Wirecast naman si Hero. Ang tabayanan po ang mga susunod nating programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang ating English Program Service, Dateline Malacanang at iba pang mga English programs. Sa inyo po sa ilang saglit lamang. Again, ito po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Stay safe and God bless.
12: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
2: Dibs ako sa Hong Kong.
3: Engineer ako sa Qatar.
4: Teacher ako sa London.
5: Seaman ako.
6: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

0: laging pakinggan ng Radyo Pilipinas. Mga maiinit na balita, mga tugtuging Pinoy, kultura, sining, pati na jismisan at chikahan. Mula sa mga batikang international broadcasters, ito ang nag-iisang himpilan ng Radyo Pilipinas, naglilingkod sa mamamayang Pilipino. Saan man kayo naroroon, para sa inyo, Radyo Pilipinas, ang tinig ng Pinoy.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
3: Amoy pawis, amoy araw.
4: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
3: Bakit wala na naman kapares yung chinelas mo?
5: Ang dungis mo!
6: Ma! Tama na!
7: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
8: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
9: Ang saya balikan ng ating kabataan.
7: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
10: O ano, game na?
11: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Huy, nabiktima ka na ba ng fake news? Panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or tropos at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? S-P-O-T. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
13: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

0: nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
0: Teacher ako sa Hong Kong.
2: Engineer ako sa Qatar.
0: Teacher ako sa London.
2: Seaman ako.
3: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

Kaibigan ka ng Radyo Pilipinas. Ang magkakaibigan, nagsusulatan, nagbabalitaan, nagmamahalan, di ba? Kaibigan, hihintayin namin ang sulat mo sa aming address. Radyo Pilipinas, 4th floor, PIA Building, Visayas Avenue, Quezon City, Philippines, 1100. Hihintayin namin ang iyong mga sulat. Sige kaibigan, hanggang sa muli.

0: of Energy Secretary Sharon Garin sa mga representante mula sa China International Group Corporation para pag-usapan ang posibleng pagtutulungan pagdating sa energy security. Ang ilan sa mga napagpulungan ay tungkol sa pagpapatayo ng mas akma at maayos na energy infrastructures, investment opportunities at iba pang inisyatibo para sa sektor ng enerhiya. Ipinakita naman sa pagpupulong na mahalaga pa rin makipagtulungan sa ibang bansa at pribadong sektor para sa ekonomiya at long-term development sa energy sector. Tiniyak naman ng DOE na patuloy silang makikipagtulungan sa iba't ibang bansa para sa energy security ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating panghuling balita, pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ilalabas sa Lunes. Si Nympha Asuncion sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa Lunes na nakatakdang ilabas ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Secretary at Clerk of Court Attorney Renato Bantum Jr., naglabas na ng advisory si Senate President Sherwin Gatchalian kagabi sa mga senador tungkol sa paglalabas ng pre-trial order sa Lunes, June 29. Sinabi ni Bantum na matapos ilabas ang pre-trial order sa Lunes ay bibigyan ang depensa at prosekusyon ng hanggang 3 araw o hanggang Webes para magkomento. Tiniyak ng Clerk of Court na pasok pa sa schedule ang lahat ng kanilang aktividad bago ang formal na pagsisimula ng paglilitis o ang mismong impeachment trial sa July 6. Kabilang sa lalamanin ng pre-trial order ang mga napag-usapan sa katatapos lang na pre-trial conference, kabilang ang facts of the case, mga testigo, ebidensya at trial dates. Pinaliwanag ni Bantum na ang layunin nito ay mapabilis ang trial at maiwasan na ang mga administrative delays sa mismong paglilitis. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Bantum.
4: Sinisimula na namin na yon ang draft ng pre-trial order and may nilabas na parang advisory memorandum si Senate President kagabi sa mga senators that we will issue the pre-trial order on Monday. Within the time frame naman, we will be giving them 3 days. So kaya naman matapos lahat before July 6, no?
3: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya? Eh, yung Higan del Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
5: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
7: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
9: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
10: Ano nangyari?
9: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
11: Ako sir, ambulance driver ako.
10: Ambulance driver?
11: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
8: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
10: Dahil hindi na umabot.
11: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan na patay na pala.
8: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
10: Makapal yung semento.
8: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
10: These are the reinforcements.
8: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
7: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
10: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
15: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayun din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
17: Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta po sa ating mga kababayan mula po sa iba't ibang panig po ng mundo? Good afternoon, good morning, good evening. May time zone pa yata na katatawid-tawid lang. Good madaling araw po doon po sa ating mga kababayan. At muli po, Biyernes na naman ang hapon. At tuloy po kayo dito po sa ating lingguhang programa, Tahanan ng OFW. Hatid po sa inyo ng Department of Migrant Workers. At syempre, I'm back here. Miss Jel, ang aking pong co-host, kasamahan po natin ang palagian nyo. Mas madalas nyo nakakasama si Miss Jel Miranda po. Ma'am Jel, bati muna tayo.
18: Magandang araw, Asik. At welcome to the show.
17: Welcome back to the show. Welcome to the show.
18: Siyempre, na-miss ka namin, Asik.
17: Oo nga.
18: Sobrang busy mo kasi
17: yung last week nga ano na eh,
18: supposedly kasama
17: dito eh, talagang medyo ano lang eh naipit last minute eh na ano ganyan. So binabati rin po namin syempre ang aming mga iba pang mga madalas na nakakasama dito, Sir Oni nandiyan at syempre Director Charles Tabu ng Landbase OFW Concerns at si Asik Veni na kasalukuyang overseas dahil meron siyang special mission. Kasama naman po ang ating mga OFW and OFW family syempre naman.
18: Ayun, at syempre ang ating programa po masusubaybayan niyo na tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon live dito sa Radio Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers at sa bayan din tayo napapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. At syempre dumako na po tayo sa mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
19: Balitang DMW.
17: At bilang bahagi ng pagdiriwang ng Seafarers Day ay isinagawa ng Department of Migrant Workers ang Bisita Barko Mission sa Manila International Seafarers Center upang parangalan ang mga Pilipinong marino. Pinangunahan ito nila Assistant Secretary Attorney Jeline Ambito Fermin at Director Augusto Ogi San Diego, katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration. Sa naturang pagbisita, nakaharap ng mga opisyal ang mga marino, nakinig sa kanilang mga hinaing at kinilala ang kanilang mahalagang papel sa pandaigdigang kalakalan. Isa sa mga marino ang nagsabing ito ang unang pagkakataon sa loob ng 15 taon niya sa paglalayag na personal siyang binisita at nakausap ng mga opisyal mula naman dito sa Pilipinas din syempre. Muling pinasalamatan ng DMW ang ating mga marino at tiniyak ang kanilang patuloy na pangangalaga at proteksyon.
18: Samantala, pinangunahan ni DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac ang pagbubukas ng 19th ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers Meeting. Ito ang muling nagpatibay sa panata ng Pilipinas na isulong ang karapatan, kapakanan at proteksyon ng mga migranteng manggagawa sa rehiyon ng ASEAN. Tinalakay ng mga delegado ang mga natapos at kasalukuyang proyekto, gayon din ang mga bagong inisyatiba para maisama sa ASEAN Consensus Action Plan 2026-2030. Tinanggap din ng ACMW ang Timor-Leste bilang pinakabagong kasama ng ASEAN at nakipag-ugnayan sa mga ASEAN sectoral bodies at development partners upang palakasin ang pagtutulungan sa mga isyung may kinalaman sa migranteng manggagawa.
17: Kaugnay pa rin siyempre ng International Day of the Seafarer, nagbigay ng espesyal na mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw nga na ito bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng mga Pilipinong marino sa pandaigdigang kalakalan at ekonomiya. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang sakripisyo at dedikasyon ng mga marino na patuloy na nagdadala ng karangalan sa bansa. Kanyang ipinahayag ang buong suporta ng pamahalaan sa kapakanan ng mga seafarers, kabilang ang mas pinaigting na programa para sa kanilang proteksyon, welfare at reintegration. Kasabay nito, nanawagan ng Pangulo ng mas matibay na pagkakaisa upang higit pang mapalakas ang suporta sa mga seafarers, lalo na sa harap ng mga hamon ng modernong industriya ng maritime industry.
18: Matapos ang siyam na buwang pagkakaditine sa Russia, ligtas nang nakabalik sa bansa ang 24 na Pilipino kasunod ng pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa kanyang state visit sa Russia. Sa naturang pulong, personal na ipinaabot ng Pangulo ang sitwasyon ng mga Pilipino na nagresulta sa kanilang agarang paglaya at pagbabalik sa Pilipinas. Nagbigay ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya upang tiyakin ang tulong para sa mga repatriates, kabilang na ang pinansyal na ayuda, employment assistance, livelihood programs at libreng transportasyon para makabalik sa kanilang mga pamilya.
17: At apat na Pilipino pang tripulante naman ng barkong MV Ipamunidas ang ligtas na nakabalik sa Pilipinas sakay ng Qatar Airways na lumapag sa NAIA sa Pasay City. Sinalubong at tinulungan sila ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at ng Manila International Airport Authority, kabilang na rin ang mga kinatawan ng kanilang licensed manning agency. Pagdating ay nakatanggap ang mga marino ng pinansyal na ayuda mula sa DMW at OWA habang nagbigay naman ng pansamantalang hotel accommodation ang kanilang ahensya. Nadagdag sila sa dalawang tripulanteng na una nang nakabalik, kaya't anim na ang nakauwi at kasalukuyang sumasailalim sa medical at psychosocial assessment.
18: At itinampok ang mga Pilipinong marino sa Seafarer Social Summit na ginanap sa Museo de Galion sa Pasay City. Muling tiniyak ni DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac ang pangako ng kagawaran na protektahan ang karapatan, kaligtasan at kapakanan ng mga marino at kanilang pamilya. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaniyang binigyang diin ang mga pangunahing hakbang gaya ng Magna Carta o Filipino Seafarers, DMWC-based rules at standard employment contract na naglalayong magbigay ng mas matibay na proteksyon sa buong employment journey ng mga marino. Sa pahayag naman ni Catherine Logie ng One Ocean at Lloyd's Register Group ay nagbigay pugay siya sa husay, profesionalismo at pandaigdigang halaga ng mga Pilipinong marino. At yan po ang mga balita sa linggong ito. Dumako tayo sa Kaagapay Mo sa DMW.
19: Kaagapay mo sa DMW.
17: Isa sa mga pangunahing layunin siyempre ng ating pamahalaan, Ms. Jel, ay ang pangalagaan ng kapakanan ng ating mga bagong bayani, ng ating mga OFWs at bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa ating bansa ay tinututukan natin di lamang siyempre yung kanilang general na protection sa ka-welfare. Mm-hmm. Pero particular dyan ay ang kanilang health and psychosocial needs. Kaya itinatag ang OFW Hospital upang magbigay ng dekalidad at espesyal na serbisyong pangkalusugan para sa kanila at sa kanilang mga pamilya. So panoorin po natin ito.

Sige lang. Ready? Hiya, malalim!

0: Ho tayong summit, puntahan nyo yun, punta ho kayo doon para makita nyo ano ang ino-offer namin from prevention po up to treatment. Mm-hmm. Doon po, sa summit sa June 30 up to July 1 doon sa OSHCA, sa kanto po yan, Miriam Defensor Santiago at saka North Avenue. Yeah. Across the street po ng veterans.
1: Malapit lang sa dalawang mall. Hindi ko nababanggit ko ano dalawang mall.
2: May mga nagpaplano na nga.
1: Hindi ko nababanggit ko ano yung dalawang mall. But yan po ay sa darating na po iyan na Tuesday, sa darating na Martes po at Miyerkules. At hindi lamang mga usapin tungkol po sa kalusugan ng ating mga OFW. Marami rin pong mga libreng, mga medical at allied medical services, yes, para po sa inyo. So please do watch out and look for the announcements in our social media pages. Ayan.
2: Once again, thank you so much, Doc Serge, hanggang sa mga susunod na pagkakataon.
1: Thank you, Doc Serge.
2: In line sa health and medical services na hatid natin para sa ating mga OFW at kanilang mga pamilya, narito panoorin po natin ang isang testimonial video ng ating OFW.

po si Leonardo Sarmiento, Tubong Bacolor. Dati po akong OFW, una po akong nagpunta sa Libya. 6.5 po ako doon pagkatapos po ng war, dahil po nagkagyara doon. So, dinala rin po ako ng company namin sa Qatar naman po. Alos 6.5 po ako nakapunta doon. Hinooperahan po siya ngayon, kanina pong umaga, at maganda naman po yung resultat. Kaya po, papasalamat po ako sa mga staff po ng OFW Hospital, pati po yung mga doktor na nag-opera po sa kanya. Dahil nararamdaman namin yung care nila, yung pag-aalaga sa mga OFW, dahil hindi nila pinababayaan yung pong OFW Hospital. Napakalinis, napaka-servisyo po ng mga taong nandito, pati po yung mga doktor na nag-opera. Maraming salamat po kay Dr. Kokoy Maglaya at kay po Dr. Gonlaw. Sila po nag-operate sa aking asawa at successful naman po ang kanilang pag-opera sa aking asawa. Yan po, nagpapahinga na po yung aking asawa. 8 years na po kung hindi na ako OFW, pero at tinanggap po rin ako dahil nandun pa po yung record. Nag-commedate po kami dito sa OFW. Ngayon sa mga kasama kong OFW, kung meron po kayong may nararamdaman, takbo lang po kayo rito sa OFW Hospital. At open na open po lahat. Lahat po ng OFW. Mararamdaman nyo kung paano na po yung care nila sa mga OFW ngayon. Magpapasalamat po ako sa umpisa sa mga staff ng OFW. Umpisa ko sa mga naglilinis, sobra po linis. Tsaka po sa mga doktor, lalo na po sa namumuno sa OFW Hospital. Papasalamat po ako sa OWA, sa DMW at sa OFW Hospital. Mabuhay po kayo.

0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ayan, nagbabalik po ang tahanan ng OFW at sa pagkakataon namang ito ay dumako tayo sa Ikwento Mo, Kabayan.
6: Kwento ng Tagumpay.
7: Noon pong Setyembre taong 2025, tatlong Pilipinong marino ang kinilala bilang national winners ng Likhang Marino Business Plan Competition ng Department of Migrant Workers sa awarding ceremony.
5: Ayan, at syempre mula dun sa 12 na finalist ay itinanghal na national winner or grand winner si Kenneth Kier Fernando. Mula ito sa kababayan ko ito, wala ito sa Nueva Ecija. At nakatanggap ng 500,000 bilang kanyang panimulang kapital para sa isang salon business proposal na gumagamit ng organic hair products. At para ikwento ang kanyang pagiging successful businesswoman. Ayan. Kasama natin ngayon sa ating programa si Kenneth. So, good afternoon, Kenneth. Kumusta ka naman? Ayan.
8: Hello po. Oo. Good afternoon po.
7: Ayan. Lapit ka na lang ng konti.
8: Magandang tanghali po. Magandang hapon sa lahat.
7: Okay. Ayan.
5: Marino ito eh. So, ang time zone nito kakaiba din.
7: Oo nga. So, sanay na sanay siya talaga. Oo. Pero, bilang isang proud member ng LGBTQIA+ community, paano ka ba naging marino?
8: Yun pong pagiging marino ko is unexpected din. Kasi dream from dream into reality. Nung una po, medyo nahirapan ako at nag-doubt ako sa sarili ko. Kasi ang pagiging marino is para lang sa mga tunay na lalaki. And nung pong nabigyan ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa barko, ang ine-expect ko po is magkakaroon ako, mahihirapan ako, natanggapin ako ng mga aking mga makakatrabaho lalo't ibang lahi. Ngunit hindi ko po in-expect yung pagtanggap, mainit na pagtanggap nila na tinuring nila ako hindi bilang isang transgender woman, kung hindi bilang isang katrabaho.
5: Ayan. So napaka-importante kasi noon, Ms. Jel, kasi sa yung industriya kasi, di ba? Parang hindi lahat ng industries ay kumbaga ay inclusive or welcoming. So at least dun sa experience nga ni Kenneth ay naging maganda ang kanyang karanasan. So very inclusive ano, Kenneth, ang experience mo sa barko.
8: Yes, very inclusive po and very open po sila sa mga kagaya namin, kagaya ng LGBTQIA+ na mga member na nagtatrabaho sa barko.
7: Kasi nga, di ba, male-dominated, ika nga nila, ang pagmamarino.
5: Male-dominated yung pagmamarino. And although yung line of work ni Kenneth, yung particular na barko niya ay isang cruise ship. So, kumbaga, multi-ano naman yun. Multi-gendered naman at halo-halo naman ang mga nakakasalamuhan ni Kenneth. ganito.
7: Mm-hmm. That's good. Pero yung pagsali mo sa Likang Marino, kasi di ba, ASEC, ang pag-join sa Likang Marino, dapat ang requirement natin dyan ay parang 5 years?
5: Ex-OFW ka na. So, mm-hmm. ex-seafarer, nakabalik na. Ayan, mm-hmm. nakabalik dito. Oo.
7: So, nakabalik ka na dito sa Pilipinas. Bakit ka nag-decide and then nag-join ka dito sa Likang Marino?
8: Yung pong pagkakasali ko sa Likhang Marino is unexpected din.
7: Yes, lahat na lang?
8: Kasi po, from restaurant attendant ako mm-hmm. sa bar ko, na-promote po ako as an assistant waiter. Mm-hmm. And 1 month, magto-2 months pa lang po akong na-promote, nagkaroon po ako ng medical issues. Mm-hmm. So, na-repat po ako, napauwi ako sa Pilipinas at na-operahan. Then, nalaman ko po yung Likhang Marino na yan through Action Fund.
7: Okay.
8: Kasi magpapasa lang po sana ako ng Action Fund sa aming region, sa DMW, and then last day po yon ng
7: submission
8: ng August 15, ang deadline. At kinulit po nila ako na try ko pong sumali. At pag uwi ko po ng bahay, nag-try lang naman po ako and unexpected, mapapasama sa top 12 mm-hmm. and siguro ayun po yung binigay na way ni Lord mm-hmm. para hindi na ulit ako bumalik pa ng pagbabarko kasi ayaw din po ng parents ko nang bumalik ako sa pagbabarko kasi nagkakasakit ako.
7: Tama. So, munti ka pa malate ng submission pala.
8: Yes
7: ng,
8: po.
7: ng entry.
5: Relate dun sa usapin natin kanina kay Doc Serge, di ba? Ayan yes. po ah. May mga instance kasi na yung biglaang ka nagkakasakit at ano, at least pinakinggan mo yung katawan mo at that time.
7: Naagapan.
5: Mm-hmm. So, ayan. Isa po sa mga pag-uusapan natin next week sa Health Summit, ang medical repatriation na karapatan po ng ating mga OFWs. Mm-hmm. So, it was a very good kahit papano naman ay mabuting karanasan kay Kenneth yung kumbaga yung maagap at mm-hmm. mabilis niyang pagkakabalik dito. Kaya naagapan yung kanyang health din naman, yung yes. kanyang pinagdaanan nun. So, let's go back to that business concept. Paano mo naisipan yung konsepto? Ayan, ulit na tinanong ko sa iyo last year. Why a salon? Ayan.
8: Dati po kasi, nagtrabaho na rin ako sa salon and nag-open na rin po ako ng aking sariling salon before. Then, nag-close po siya during the pandemic time. At nakapagtrabaho po ako sa bar ko. Mm-hmm. Then, nung nasa bar ko po ako, lalo akong nahasa sa mm-hmm. paggugupit. Kasi yung mga crew member doon, ayaw magpagupit sa salon sa bar ko kasi masyadong mahal.
7: Oo.
8: So, sa akin po sila lumalapit. Mm-hmm. Then, nahasa po yung skills ko sa paggugupit lalo. Then, nung unexpected ko pong mapapauwi ako dito sa Pilipinas at nag-open po itong business plan competition ng Likhang Marino, mm-hmm. at yun po kaagad yung unang-una kong naisip.
7: Naisip mo agad,
8: na,
7: yeah.
8: Bakit hindi na lang ulit ako mag-umpisa ng aking pangarap na salon.
7: Mm-hmm.
8: At yun naman po, hindi po ako nag-expect na mananalo ako. Mm-hmm. Ang gusto ko lamang po is makuha yung seed capital na 100,000 pesos once na makapasok ako sa top 12.
7: Uh-oh.
8: At meron na po akong pang-umpisa sa aking negosyo. Uh-oh. And binigay po ni God, sinagot naman po niya na manalo
7: ikaw talaga,
8: ako.
7: Yes. Para sa iyo talaga 'yon. Grabe yung talo mo doon eh, no? Nung in-announce na siya yung winner.
5: So, nakita mo yung video yes. doon, 'di ba? Parang ako ba 'yon?
7: Talaga?
5: Ako ba 'yon? Parang
7: para nasa pageant siya, no?
5: Kasi binanggit ni Kenneth yan sa amin ni Director Ande mm-hmm. at that time. Parang yun nga lang daw pag landing niya sa airport at pag punta doon sa hotel, parang sabi niya, totoo ba ito? Kasi parang ang sabi nga niya na parang deserve ko ba talaga na mapasama dito at kaya ko ba? So, at then sabi niya, happy na daw siya doon sa 100,000 kasi once you're part of the national finalist, may guaranteed
7: sure
5: na 100,000. Mm-hmm. So, nung ano, sabi nga niya, nakuha niya yung 500. Sige po, itatago ko muna. Mm-hmm. Hindi ko muna gagalaw.
7: Talagang target niya muna yung 100,000.
5: Yung 100,000 talaga.
7: Pero bilang proud member ng LGBTQIA, of course, yung opportunity, di ba, nabukas sa inyo ito, and then yung pagninegosyo, yung success, paano mo na i-imagine itong lahat ng bagay nito nasa iyo?
8: Hanggang ngayon po, hindi pa rin siya totally nag-sink in na may isang LGBTQIA plus member na sumali sa isang business plan competition na alam naman po natin na magkakaroon ng issue. Like, bakit siya nanalo?
7: Feeling mo pa rin ganyan?
8: Yes po. Yun po yung nagiging nasa isip ko na siyempre sa ibang tao hindi naman po at all mapi-please natin sila, pero natuwa po ako dun sa isang kamarino ko rin po na nagsabing, a man can do and woman can do, you can do. Tama. So that is your advantage, kaya ka nanalo. Mm-hmm. Yun na lang po yung pinangahawakan ko. Then I'm very very proud na as a part of LGBTQIA+ member na meron, may isang kagaya ko na nag-a-uplift na hindi lamang pagsasalon ang kaya namin gawin, kung hindi kaya namin magbarko, kaya namin sumabay sa mga maton, sa mga lalaki na makapagtrabaho sa ganyang larangan.
5: Mm-hmm. And speaking of mga kinakaya, we have already featured several LGBTQIA kumbaga mga OFWs natin. Mm-hmm. And they're really taking up space. The other week, Miss Jel, you interviewed Melvin. Mm-hmm. Yung kanyang Vanilla Farm. And on Monday, Kenneth, we have
8: meron po tayong fashion exhibit ng ito po is yung mga designer na nag-reintegrate na rin po sila dito sa Pilipinas. Sila po ay from Jensen. Sila po ay mga napaka-talented na designers from Jensen. At ipagmamalaki ko din po yung mga gawa nila is na isusuot ko sa aking mga events. At gusto ko lamang pumbatiin sila.
7: Shout out
5: kila Mami Garbs.
8: Mami Garvey, Mami Erin, Mami Jocelyn. Hello po.
7: So, kailan gaganapin yun? Monday?
5: We have it in at the DMW main, in the DMW main building. Okay. We're opening Hinabing Bahaghari. That's the Pride Month exhibit of DMW featuring LGBTQIA+ OFW designers. Mga dating mga nagtrabaho sa iba't ibang bahagi ng mundo who are already thriving in the fashion industry here in the Philippines. So, from all over. Hindi lang Jensen. Yes. We have designers coming from Baguio, coming from Quezon, Laguna, who would be joining us on Monday. Whole week po yan sa DMW main office. Nice. Ayan, oh. Mm-hmm. And we're joining Pride tomorrow.
7: Tomorrow.
8: Yes. Yes. Tomorrow po, magkita-kita po tayo lahat sa Lablaban sa UP Diliman. Ayan po. Andun po kami. Magkita-kita po tayo sa Pride Month.
5: Ayan. Mm-hmm. So Pride March Pride. Tomorrow po. The Department of Migrant Workers together with, of course, OWA, under, of course, the leadership of Secretary Hans Kakdak and Administrator P.Y. Kaunan, we would be walking with Pride and joining the LGBTQIA+ community, advancing, of course, yung mensahe naman na inclusivity para sa ating mga OFWs at ng kanilang pamilya. Of course, here in at the Quezon City Pride March tomorrow naman. Yeah. Mm-hmm. So, siguro, final words?
7: Any message?
5: Kenneth? Not only for OFWs, but to the LGBTQIA community in general.
8: Sa mga members ng LGBTQIA+, isa lang ang masasabi ko, galingan pa natin. Yan. Yun lang.
5: Diba, galingan pa natin. Iba yung dating na, galingan pa natin, push pa. Of course, syempre, dahil yun nga eh, parang yung experience mo would actually teach you that you need to be better.
7: Correct.
5: Than the usual para at least mapanindigan mo yung kinatatayuan mo at you would be able to take that space. Tama. Diba? So, thank you to Kenneth, to Melvin, to all of you who continue to inspire us to do better, diba? At speaking of galingan, baka lang makalimutan
7: ko
5: Miss Jel. Speaking of galingan, galingan pa po ng ating mga former seafarers na nandito na po sa Pilipinas. Likhang Marino is extended. Ang deadline po natin ay July 15 na po. So may pagkakataon pa po kayo na sumakses. Mm-hmm. Ayan, may pagkakataon pa po kayong sumakses. Isipin niyo po yun, hindi lang po 100,000, you can win as much as 500,000 po at masimulan na po ang pangarap ninyong negosyo. Mm-hmm. Of course, extended din po ang ating Likha Global. Yun naman po yung para sa ating mga OFW na nandun pa po sa inyong mga worksite. Hindi nyo po kailangang umuwi, pero pwede na po nating pabilisin ang inyong pagbabalikbayan eventually dahil matutupad na po ang inyong mga dream businesses. All you need to do would be to scan the QR code po na naka-flash sa ating mga screen ngayon. Visit our Facebook page at the Department of Migrant Workers and the National Reintegration Center for OFWs. Extended na po, Likha Global and Likhang Marino, July 15 po. huling hirit na po ng extension.
7: Yeah. Thank you so much, Asek. O, syempre, thank you, Kenneth, sa pagsama sa amin sa araw na ito. At Asek, hopefully, magkita tayo ulit sa susunod na linggo.
5: Sa susunod, oo nga.
7: Kung hindi ka pa busy, syempre, ang daming ganap.
5: Ang daming ganap. Minsan, nagko-commit. Tapos last minute, Miss Jel, sorry.
7: Okay lang yan. Alright. Kabayan, para sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari nyo makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita ninyo sa screen. Amin pong pinahahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayong mapaglingkuran. At yan po, naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda.
5: At mula naman po sa National Reintegration Center for OFWs, ang inyo pong palagi ang kasama, ang inyong lingkod, Assistant Secretary Kiko D. Guzman po, patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW. Ito pong muli ang tahanan ng OFW.
3: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW. Para sa bagong Pilipinas.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago ang alas 5 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hindi magiging sanhi ng anumang pagkaantala sa serbisyo ng pamahalaan ayon sa Malacanang. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Siguro ng Malacanang na hindi maaantala ang anumang proyekto o operasyon ng pamahalaan sa paggulong ng impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, tuloy ang trabaho ng ehekutibo sa kabila ng anumang issue at hindi nila papayagan na maapektuhan ang mga programa ng administrasyon dahil lamang sa mga obstructionists o yung mga nais harangin at buluhin ang ginagawa ng gobyerno. Kung tutusin anya, sa mga pagpupulong ng gabinete, hindi kailanman napag-usapan ng impeachment laban kay VP Sara. Bukod dito, ang Senado anya, mayroong sariling mandato bilang impeachment court at mambabatas. Inaasahan anya ng palasyo na gagampanan at tatapusin ng mga senador ang kanilang tungkulin.
3: Ilang mandato, alam po nila ang kanilang schedule at alam din po nila ang trabaho nila bilang impeachment court at bilang isang legislative body. Alam po nila kung kailan dapat gumawa ng batas at kailan kailangan na humarap bilang set of judges sa isang impeachment court. So, sa ating palagay, responsable naman din po ang mga senador natin para tapusin ang kanilang trabaho. Huwag na lang sana magkaroon ng pagboboy.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Prosecution team, tinatayang aabot sa higit 3 buwan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kusang nang magsisimula ang presentasyon ng mga testigo at ebidensya ng House Prosecution Panel laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na Hulyo 6, kasunod ng pagtatapos ng 5 araw na pre-trial conference sa Senado. Inihayag ni House Trial Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, inaasahang tatakbo ng hanggang 3 buwan o higit ba ang buong paglilitis. Gayunman, ayon sa tagapagsalita, maaari pa itong mapabilis kung higit sa 1 testigo ang maiharap ng bawat panig sa bawat araw ng pagdinig. Ipinaliwanag ni Tolosa ang magiging takbo ng schedule sa Senado ay tuwing Lunes hanggang Miyerkules bago ang sona ng Pangulo at ililipat tuwing Martes hanggang Huwebes pagkatapos ng sona. Upang mailatag ang buong kaso, humiling ang prosekusyon ng 62 araw para iharap ang lahat ng kanilang ebidensya, habang 30 araw naman ang hiningi ng kampo ng depensa para sa kanilang sagot. Narito ang pahayag ni House Trial Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
5: First day of hearing for the presentation of our first witness has been scheduled on July 6. Tapos ang schedule naman ho, presentation of evidence would be Monday to Wednesday, every week ho yan, hanggang bago ho ang SONA. And then after SONA, ang schedule naman ho would be Tuesday to Thursday. No? Now, kung gaano ho ito katagal, no, ang paglilitis, during the pre-trial, the prosecution asked for 62 days to present our evidence. And then sa kabilang panig naman ho, sa depensa, humingi sila ng at least 30 days. So kung babasahin natin dito, at least 3 months ho yan, or could be more.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vados Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Posibilidad na muling buksan ng pre-trial conference para sa pagbubukas ng BIR box, hindi inaalis ng impeachment clerk of court. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinabi ni impeachment clerk of court Attorney Renato Bantog Jr. na posible magkaroon muli ng pre-trial conference kung magdedesisyon ng impeachment court na pagbigyan ng manifestation ng prosecution na buksan ang BIR box at markahan ang mga nilalaman nitong tax records ni Vice President Sara Duterte para maging bahagi ng ebidensya sa paglilitis. Ayon kay Bantog, nagasara ang pre-trial conference kagabi nang hindi pa nare-resolve ang manifestation ng prosecution dahil binigyan pa ng hanggang ngayon ngayong araw ang defense para magkomento sa manifestation. At ang impeachment court lang rin anya ang makapagdidesisyon nito at hindi ito sa level ni Bantog sa clerk of court lang. Nilinaw naman ni Bantog na posibilidad pa lang ang panibagong pre-trial conference at ayaw niyang pangunahan ang magiging desisyon ng senator judges tungkol dito. Isa rin anyang posibleng senaryo ay desisyon na ng pagbubukas ng box sa mismong paglilitis na. Samantala, nanindigan si Bantog na sa ngayon ay wala na silang ibang petsang kinukonsidera para sa pagsisimula ng impeachment trial kundi sa July 6 lang. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Bantog.
7: Request ang prosecution na sige, kung papayag kayo, markahan na lang natin yung box. Doon, nag-object yung defense. Ang punto nila is bigyan din naman kami ng time to comment on that. So, ang ginawa ko as clerk of court is I gave the defense until end of both office hours today to submit its comment. Substantive issues yan, no? Yung pagbukas niyan, pag-inventaryo, at pagmamark, ang impeachment court lang ang pwede makapag-utos niyan. Yan ang bagay na talagang at all costs iiwasan natin, no? Na mag-move yung July 6. Ako bilang clerk of court, sa ngayon, ang talagang isa lang ang petch ang tinitignan ko as start ng trial at yan ay July 6.
6: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Dalawang menor de edad arestado dahil sa pagdadala ng baril at patalim sa isang paaralan sa Apari, Cagayan. May live report si Dayan Layar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Yes, Omar, nahulihan ng baril at patalim ang dalawang menor de edad sa Apari School of Arts and Trade sa Cagayan. Ito ay matapos ang isinagawang routine security inspection ng Philippine National Police o PNP sa naturang paaralan ngayong araw. Ayon sa PNP, isinagawa ang inspection ng mga tauhan ng 1st Maneuver Force Company at 2nd Provincial Mobile Force Company sa pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng naturang paaralan. Dito nga na-recover ang isang improvised na kalibre 38 na baril mula sa 10 taong gulang na lalaking mag-aaral ng grade 10 at isang kutsilyo mula naman sa 14 taong gulang na lalaking mag-aaral sa grade 8. Batay sa inisyal na impormasyon, posibleng nagsimula sa cutting classes at personal na alitan ang dahilan ng pagdadala ng armas ng mga menor de edad. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Department of Social Welfare and Development ang dalawang menor de edad. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Central Philippines Tourism Expo ng Department of Tourism o marangkada sa Santa Rosa, Laguna ngayong araw. May ulat si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Yes, Omar. Yes, Omar, upang mas mapakita ang iba't ibang pinagmamalaking tourism site ng Central Philippines, formal na pinasinayaan ng Department of Tourism ang Central Philippines Tourism Expo dito nga sa Santa Rosa City, Laguna ngayong araw. Personal na dinaluhan ni Tourism Secretary Dita Anggara Mata ang nasabing expo kasama ang iba't ibang mga local chief executives at iba pang mga regional tourism offices ng naturang sakop ng Central Philippines. Layunin ng nasabing tourism expo na mas ma-promote ang iba't ibang pinagmamalaking tourism sites at delicacies mula sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western, Central at Eastern Visayas at kabilang din ang Negros Island. Tatagal naman, Omar, ang nasabing event mula ngayong araw, June 26 hanggang sa Linggo, June 28. Omar, mula pa rin dito sa Santa Rosa, Laguna, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Sa ating panghuling balita, mga aktibo at nagnanais na maging seafarers, maaari nang makakuha ng libreng training courses sa National Maritime Polytechnic o NMP. May ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Magandang balita nga para sa mga nagnanais na maging seafarer o aktibo ng marino dahil ang National Maritime Polytechnic mag-aalok na ng libreng training courses simula sa August 3, 2026. Ayon kay NMP Executive Director Victor Del Rosario, nasa 55 na training courses ang maaaring applyan ng mga nais makakuha ng libreng regular courses. at kasama rin dito ang specialized safety at medical courses. Maglalabas naman ng guidelines at implementing rules and regulations, so IRR, ang NMP kung paano makapag-enroll. Pero ang prioridad dito ay mga aktibong marino, mga kadete, HRM students at mga nasa security at medical field. Narito ang pahayag ni NMP Executive Director Victor Del Rosario.
10: This landmark initiative significantly reduces the financial burden associated with the mandatory maritime training while strengthening the global competitiveness of Filipino seafarers and reaffirming the government's commitment to investing in the country's most vulnerable maritime resource, our Filipino seafarers.
6: Karaniwan naman anyang nakakapagbigay ng training courses ang NMP sa 23,000 na trainees kada taon at hanggang nitong Mayo ay umabot na sa 14,000 ang kanilang trainees. Inaasahang libu-libong estudyante pa ang dadagsa na mag-enroll dahil bukod sa libre, gagawin din nilang accessible ang ilang courses na maaaring i-apply online. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
12: king of the road.
11: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
13: Maaari bang umusog-usog ng konti?
11: Sakay na!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at pinatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
18: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
17: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
19: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
20: Anong nangyari?
19: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
21: Ako sir, ambulance driver ako.
20: Ambulance driver?
21: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
18: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
20: Dahil hindi na umabot.
21: Nag-bleeding dahil natin nga sa Malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
18: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
20: Makapal yung semento.
18: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
20: These are the reinforcements.
18: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
17: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
20: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Usapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: 16 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, sa lahat po ng mga nakatutok, Team Live o Replay man po kayo. At Budget Peeps, welcome po sa ating 100 at 18 episode pa ngayong 26 ng Hunyo 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng mga balita at impormasyon sa inyo saan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ng Department of Budget and Management Undersecretary Gades Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
3: Grabe ang tagal na natin, Eric, no? Isang masiklang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday na naman, no? Oras na para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Pau Borja Maravilla at welcome po dito sa Usapang
2: Budget natin.
3: Sabay tayo.
2: Kaya nga 5, 4, 3, 2, Usapang Budget Natin dahil budget natin to.
3: Ang programa pong ito ay hatid sa inyo syempre ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band.
2: At syempre sabayan din po tayo napapanood sa TV, Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng For the Box. At syempre napapanood din tayo pa sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph. Maging sa regional networks at syempre po sa FB pages tulad ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at syempre po sa FB page po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran.
3: Budget Peep, siksik pa rin po sa balita at impormasyon ng ating programa kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon. Budget Peeps, ngayong araw no, ginugunita po natin ang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking or paano ba natin ito
2: idadait.
3: Na may temang World Drug Problem, Persisting Issues, New Challenges, Innovative Responses.
2: At sa pagdiriwang nga nitong idadait, pinapakita po ng iba't ibang sektor ng pamahalaan at ng lipunan ang kanilang suporta po sa pagsusulong po ng programa laban po sa droga at sa pagpapaigting po ng preventive education, rehabilitation at community engagement, yung pagsuporta po laban sa droga.
3: Tama ka dyan, Eric. At kaugnay nga po nito, buong pusong nakikiisa ang Department of Budget and Management at ang usapang budget natin sa adhikaing ito at sa pamamagitan po ng patuloy na pagsuporta sa mga programang nakatuon sa kalusugan, kaayusan at kapakanan ng mamamayan. Mahalaga po ang wastong paggamit ng pondo ng bayan upang maisakatuparan ang mga programang nagbibigay proteksyon sa ating mga komunidad laban sa banta ng iligal na droga.
2: Tama ka dyan, Pao. At ngayon naman, ay Pride Month din, no? Hindi lamang natin pinagdiriwang yung pagkakaiba at pagkakapantay-pantay, kundi pinagtitibay rin natin ang kahalagahan ng edukasyon, kalusugan at tamang impormasyon para sa lahat.
3: At kaugnay nga niyan, Eric, no, isa sa mga mahalagang usapin sa kalusugang pampubliko ng patuloy na nangangailangan ng mas malawak na kamalayan ay ang HIV prevention at syempre awareness. Sa kabila po ng mga pag-unlad sa medisina at impormasyon, marami pa ring maling paniniwala at stigma ang kinakaharap ng mga taong nabubuhay na may HIV.
2: Tama ka dyan, Pao. Kaya naman, pag-usapan natin yan mamaya sa ating Budget Talks kasama ang HIV Awareness Advocate na si Lawrence Olieres. Pero exciting. Bago ang lahat ng yan, balitang DBM muna tayo dahil oras na para sa ating Budget News.
4: Usapang budget natin, Budget News.
2: 20 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, inilunsad po ng Department of Budget and Management ang Midterm Update of the Philippines Public Financial Management Roadmap 2024-2028 na higit pang pinagtitibay ang fiscal reform agenda ng pamahalaan sa ilalim po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan po ng pagbibigay prioridad po sa mga hakbang na may malaking epekto sa pagpapalakas ng transparency, accountability at efisyenteng paggamit ng pondo ng bayan. Ipinakita ang updated roadmap sa ginanap po na Philippine Public Financial Management Forum sa punong tanggapan po ng Asian Development Bank sa lungsod po ng Mandaluyong noong Hunyo 25. Pinagsama-sama po ng forum ang matataas na opisyal ng gobyerno, mga development partner, civil society organizations at mga public finance practitioners upang pagtibayin po ang pangako ng bansa na gawing moderno ang public financial management. Ayon po kay DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, Chairperson ng Public Financial Management Committee, layunin po ng updated roadmap na higit pang palakasin ang disiplina, integridad at pagganap po sa pamamahala ng pampublikong yaman.
3: Ayun. Nagsagawa po ang Department of Budget and Management ng isang strategic communications workshop upang mapalakas pa ang mga inisiyatiba ng Philippine Coast Guard or PCG sa paghahatid po ng impormasyon sa ating mga kababayan. Ginanap po ito na communications workshop June 17, 2026 sa DBM Central Office. Binigyang diin po ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang mahalagang papel ng epektibong komunikasyon sa pamamahala dahil sa pamamagitan nito ay nalalaman, naiintindihan at mas nabibigyang pagpapahalaga ng mga Pilipino ang mga inisiyatiba at serbisyong inihahatid sa kanila. Pinangunahan naman ni DBM Undersecretary at Communications and Public Relations Group or CPRG Functional Group Head Goddess Hope Olibiran ang talakayan tungkol sa public relations, reputation management at crisis communication. Ibinahagi rin ng mga kawani mula sa CPRG ang kanilang mga kasanayan sa content creation, photography, videography, social media engagement at IEC materials development. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isulong ang isang bukas, maagap at tumatalimang pamahalaan sa pamamagitan ng mas mahusay na komunikasyon.
2: 23 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, nakipagpulong naman po si Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon sa mga development at international partners upang pagtibayin pong ugnayan at kooperasyon para po sa mas bukas na pamamahala, mas mahusay na mga institusyon at mas mabilis na paghahatid ng serbisyo sa mamamayan. Nakipagpulong po si DBM Acting Secretary De Leon kay His Excellency Ambassador Endo Kazuya ng Embassy of Japan in the Philippines, Asian Development Bank, Country Director Andrew Jeffries at Director General for the Southeast Asia Department, Nian Shan Shang. At mga kinatawan ko, no? At mga kinatawan mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA noong 18 ng Hunyo 2026 kung saan po tinalakay nila ang patuloy na pakikipagtulungan ng mga institusyon upang suportahan po ang mga reformang nagpapahusay o magpapahusay sa operasyon ng pamahalaan at pagsusulong po ng mas inklusibong pag-unlad. Samantala, noong 19 naman po ng Hunyo ay nakipagpulong din si Acting Secretary De Leon sa mga kinatawan naman po ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR Regional Office for Asia and the Pacific, kung saan ay tinalakay naman nila ang patuloy na koordinasyon po ng mga programang may kaugnayan sa disaster risk reduction. Sa pamamagitan po ng pakikipag-ugnayang ito, patuloy po na pinalalakas ng DBM sa ilalim po ng pamumuno ni Acting Secretary De Leon ang mga ugnayang makatutulong sa pagtataguyod ng mas bukas at mas may pananagutang gobyerno na handa para sa hinaharap.
3: Sa iba pang mga balita, nagsilbing bilang resource speaker si Department of Budget and Management Director Attorney Rosemary D. Pagala para sa budget process sa 3rd subcommittee hearing ng House Committee on Revision of Laws sa Philippine Budgeting Code noong 17 ng Hunyo 2026. Tinalakay ng komite ang mga rekomendasyon sa iba't ibang probisyon ng panukalang batas, kabilang na po ang pagproseso ng budget ng mga government-owned and controlled corporations or GOCCs, ang pagsisigurong alinsunod ang budget preparation process sa proseso ng Regional Development Council at ang paghahanda po ng medium-term fiscal framework. Lumahok ang lahat ng sangay ng gobyerno sa naturang hearing, kabilang na ang judiciary, kung saan dumalo bilang kinatawan si Supreme Court Deputy Court Administrator or DCA for Administration Lilian Baribalco. Ipinaabot po ni DCA Baribalco ang pasasalamat ng judiciary sa pag-imbita at pagsama sa kanila sa inisiyatibong ito tungo sa isang mas transparent, accountable at efficient na paglalaan ng pondo ng bayan. Siniguro po niya na tutulong ang judikatura o judiciary sa nakilatisin po at mas maisaayos ang panukalang batas. pinangunahan ni House Subcommittee on Special Laws Chairperson Representative Emigdio Taniwatco III at Representative Albert Garcia. At ang sponsor ng panukalang batas sa House of Representatives ang talakayan kung saan nakilahok din sina DBM Fiscal Planning and Reforms Bureau Chief Budget and Management Specialist Adelita Ocampo at DBM Legal Service Attorney Tristan Gonzalez.
2: 27 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, dumalo po bilang panelist si Department of Budget and Management Undersecretary at Chief Information Officer Maria Francesca Sasa M. Del Rosario sa Philippine Blockchain Week 2026 na ginanap po yan noong 19 ng Hunyo, kung saan po ibinahagi niya kung paano ginagamit ng DBM ang blockchain technology upang palakasin po ang transparency at accountability sa pamamahala po ng national budget. Sa panel discussion na may temang Integrity Chain Explained, Transparency, Accountability, and Public Confidence, tinalakay po ni Yusek De Losario ang paggamit po ng DBM ng blockchain sa pagproseso at pamamahala po ng mga Special Allotment Release Orders o SARO at o Notices of Cash Allocation o NCA. Binigyan din po niya kung paano nakatutulong ang teknolohiyang ito upang mapanatiling ligtas, maayos at mas transparent po ang mga budget record na mahalaga po sa pagtataguyod ng pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Nakiisa rin po si Yusek De Losario sa paglagda sa Integrity Chain Memorandum of Understanding sa pamagitan po ng Department of Information and Communications Technology at ng Blockchain Council of the Philippines. Layunin po ng kasunduan ito na palawakin ang paggamit ng blockchain technology upang higit pang mapaigting ang transparency, accountability, data integrity at ang tiwala po ng publiko sa proseso po ng pamahalaan. At yan po ang mga ating mga tampok na balita dito po sa ating Budget News.
3: Samantala, Budget Peeps, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: It's a leap of faith. Actually, more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilanawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, put on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ang dami pinagkakantuan. So, yun na nga. No?
3: So, yun na nga, Eric. Nagbabalik po tayo dito sa usapang budget natin. Pero bago tayo magpatuloy, check may...
2: Pabanga, pabati tayo.
3: Mga pabati tayo. Yeah,
2: okay, naku, ang daming mga babatiin natin.
3: Simulan mo na.
2: Happy birthday po kay Ate Barbs.

0: Wala ano ka nang birthday, ensure
1: wala
0: ka na
1: dyan. Yan. Hiningal
0: ang
1: na ako.
0: May birthday, no?
1: By the way, no, ang Pride Month, sabi natin kanina, yung pagkilala natin sa pagkakaiba at pagkakapantay. At syempre po, yung paggalang po sa bawat isa. Ngunit sa usapin po naman ng mga programa at serbisyong pampubliko, paano nga ba natin nakikita o paano nakikita ng mga Pilipino ang papel ng budget sa paglikha po ng isang mas inklusibong lipunan?
0: Tama ka dyan, Eric, no? Alamin natin ang kanilang mga opinyon at pananaw tungkol sa Pride Month at kung paano nga ba makatutulong ang maayos na paglalaan ng pondo para matugunan po ang mga pangangailangan ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. Let's watch this!
2: Hello, budget peeps! Ngayong Hunyo, ipinagdiriwang natin ang Pride Month kung saan ating kinikilala ang LGBTQIA+ rights. Sa Pilipinas, nagsimula ang Pride Month noong 1994 at kinilala tayo bilang unang bansa sa Asia na nagdiriwang ng sarili nitong Pride March. Kaya naman ngayong araw, ating alamin ang saloobin ng ating mga kababayan patungkol sa pagdiriwang natin ng Pride Month at kung paano nakikita ang papel ng budget ng bayan sa pagsusulong ng mas inklusibo at makatarungang lipunan para sa ating mga kababayan. Kung bibigyan kayo ng pagkakataong magrekomenda ng budget para sa LGBTQIA+ sector, saan nyo gusto itong ilaan? Sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, or mental health services?
3: I think lahat naman po ng choices is deserving na mabigyan ng budget, most especially yung education and yung sa healthcare. Kasi sobrang prominent sa Pilipinas right now yung HIV cases, ganyan. And also, I think those things needs to be discussed at a very young age. So I think more than anything, sa education po talaga dapat tayo nagtutuon ng pansin, especially pag binibigyan natin dito ng, ano, ng budget. Kasi palagi tayong babalik na edukasyon pa rin talaga yung ano, yung punot dulo kung bakit nagkakaroon ng problema yung bansa.
4: Actually po lahat ng binigyan niya example is very much kailangan din talaga ng pondo and support from the government. And at the same time, I think magre-rely po ako sa personal experience ko as kailangan talagang pagtuunan ng pansin na bigyan ng pondo yung edukasyon parating sa bilang part ng sector ng LGBTQIX+.
5: Para naman po sa akin, kalusugan po yung importante talagang bigyan po ng pansin ng gobyerno. Kasi po, sa panahon po ngayon, I think persistent pa rin ang HIV, yung mga cases dito sa Pilipinas. And sa tingin ko po, kinakailangan po natin ng limit ng libre, sapat, tsaka accessible na healthcare facilities, hindi lamang po sa public and private health facilities pero pati na rin sa mga community-based clinics.
2: So inyong palagay, gaano kahalaga na may pondong inilalaan para sa mga programang nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay at laban sa diskriminasyon?
4: Very much important po siya kasi hanggang ngayon talaga very rampant pa rin yung pagkakaroon ng discrimination, especially ito nga po sa topic natin na it's all about the LGBTQ. And I think kailangan siyang bigyan ng support like para mas magkaroon ng awareness yung mga tao na kailangan mas maging accepting tayo as society.
6: Para sa akin po, sobrang halaga po na may budget na nilalaan para dito dahil hanggang ngayon po patuloy po yung discrimination sa community, sa LGBTQ community. At aside from this po, tulad po ng ginagawa ng Quezon City, yung right to care card po na in-implement po nila sa Quezon City, mas dito po makikita na hindi pa rin po talaga pantay-pantay yung access tulad po sa health. And ayun po, kaya po kailangan pa bigyan pa ng enough na budget para po mas mapakita na kailangan po ng agarang solusyon para tunay na maging pantay-pantay yung tingin sa LGBTQIA+ community.
2: And last na lang, ano yung message po para sa ating mga kapayan ngayong Pride Month?
3: Live your truth. Maging masaya lang araw-araw. Every day is a blessing, sabi nga nila. To live by the means of your own life is to live pridely. So I think that's the very essence of pride naman.
5: Gusto ko pong sabihin na maraming salamat din po sa mga tulad niyo po. Kasi nabibigyan niyo po ng boses yung mga walang kakayahan. At yun po, na gaya rin po ng sabi niya, huwag po sana tayong sumuko na ipaglaban yung mga karapatan po natin.
2: Iba-iba man ang pananaw at karanasan ng ating mga kababayan, iisa ang ating mensahe. Mahalaga ang pagkakapantay-pantay, respeto at patas na pag-access sa mga oportunidad at serbisyo. Ngayong Pride Month, naway magsilbi itong paalala na ang bawat programa at pondong inilalaan

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Bagong ayos na drainage system natutugon sa matinding pagbaha sa Barangay Tatalon, Quezon City, ininspeksyon mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bilang tugon sa tumataas na demand ng dialysis services sa bansa, Pangulong Marcos Jr. personal na binisita at ininspeksyon ang itinatayong gusali na makakatulong sa mga pasyenteng may sakit sa bato. Justice Department,

0: Natanggap na ang referral mula sa PNP-CIDG matapos ang kanilang investigasyon sa pagkamatay ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili.
1: Paglabag sa anti-hazing law, inirekomendang kaso sa mga nasa likod ng training ng mga Ateneo basketball player. Sa pagtatapos ng marking of evidence para sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, impeachment court naghahanda na para sa paglalabas ng pre-trial order. At magpapaulan kaya sa bansa ngayong darating na weekend ang bagyong Gardo at ang umiiral na habagat.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, asahan na ang malaking pagbabago sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na matagal ng flood-prone area sa Metro Manila matapos isailalim sa rehabilitation ang drainage system sa lugar.
3: Personal na sinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proyekto na bahagi ng kanyang programa para sa pangmatagalang solusyon sa baha. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Dalawang beses sa isang linggo nagpapadialis si Sibelia dahil sa sakit sa bato. Aminado siya na bukod sa hamon ng pagpapagamot, hamon din ang pagpunta sa dialysis center. Dagdag pa riyan ang oras na gugugulin niya sa paghihintay dahil sa limitadong bilang ng dialysis machine sa National Kidney Transplant Institute o NKTI.
5: 2 a.m. gumigising na kami kasi 3:30 andyan na yung taxi na binubok ng anak ko para magat sa amin dito. And then, kailangan kasi mga 4 a.m. andito na kami for registration. Tapos masasala kami mga 6 a.m. na.
4: Yan ang tutugunan na ng pamahalaan sa pamamagitan ng itinatayong NKTI Legacy Building. Personal na ininspeksyon kanina ng Pangulo ang gusali. Sabi niya, mahalaga ito lalo't tumataas ang bilang ng mga Pilipino na nagkakaroon ng chronic kidney disease.
6: Ito kasi ay malaking pangangailangan sa ating populasyon dahil over 11% ang kanilang statistic, over 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease. Kaya kailangan patibayin natin at palawakin natin ang ating serbisyo para sa pag-treat ng CKD. At ito ay magiging, pagka natapos na ito, ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia.
4: Inaasahang magkakaroon ng 13 palapag ang naturang gusali, kung saan ilalagay ang nasa 200 hemodialysis machine. Nagkakahalaga ng 2.8 billion pesos ang proyekto na sinasabing matatapos sa Disyembre ng susunod na taon at makakapagsimula ng operasyon sa unang quarter ng 2028.
6: Kaya pinabibilisan natin, imbis na ang dating nangyayari kasi ay tingi-tingi ang pagbigay ng pondo, kaya hindi pwedeng madaliin. Kaya ang ginawa natin, pinalitan natin ang sistema, buo ka agad ang pondo para habang ginagawa rito sa mga lower floor, hindi pa tapos ang finishing, sinimulaan na yung mga upper floor.
4: Malaking bagay ito para sa mga gaya ni Belia dahil mas mababawasan na anya ang oras ng kanilang paghihintay.
5: Mas gusto ng mga anak ko, dito na ako kasi nga, accessible. In case naman na mangyari sa akin, andyan ang mga doktor, andyan ang mismo hospital. Sa mga klinik-klinik, dadaling ka rin sa ospital, ilalabas ka rin. Kaya mas gusto nila dito.
4: Pero sabi ng Pangulo, hindi lang ang mga pasilidad ang dapat palawakin, kundi pati ang kaalaman ng publiko para maiwasan ang ganitong uri ng sakit. Lalo't ayon sa Health Department, ito ang pang-apat na sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Binigyang diin pa ng Presidente ang mas pinalawig na tulong medikal para sa mga may CKD dahil na rin sa expanded C-benefit package mula sa PhilHealth.
6: Itinaas na ng PhilHealth ang saklaw na hemodialysis package mula sa 90 hanggang sa 156 na session. Itinaas na rin ng PhilHealth ang benefit package mula sa dating 4,000 pesos, ngayon 6,350 bawat session. Tumaas na rin ang rate ng Z benefit package para sa peritoneal dialysis na kasalukuyan nang aabot mula sa 389,640 pesos hanggang sa 500,140 kada taon para sa mga adults, at mula sa 510,000 hanggang 1.2 million naman para sa mga batang pasyente.
4: Sa ngayon, nasa 904 na dialysis centers ang accredited sa Pilipinas na handang tumugon sa mga may sakit sa bato. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: Ang napanood niyo pong ulat ay tungkol sa ipinatatayong bagong gusali ng National Kidney Transplant Institute. Samantala, personal na sinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proyekto na bahagi ng kanyang programa para sa pangmatagalang solusyon sa baha. Nagbabalik si Kenneth Pasyente.
4: Mula sa ganitong lagay ng drainage nito lamang Mayo, ito na ang bagong ayos na G. Araneta Drainage System sa Barangay Tatalon sa Quezon City na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batid ng Pangulo ang malubhang pagbaha sa halaan.
6: Ang ginawa natin ay naglagay tayo ng malalaking drainage. Kung maalala ninyo, noong nakaraan, nandito rin kami, ipinakita natin yung napakalaki na mga tubo, na goma, na bago, na yun ang in-install natin dito. Yung mga nakikita ninyo, mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim yan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tao, yung malalaki na tubo na linagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi nang magbaha dito.
4: Nakipag-usap din ang Pangulo sa ilang residente at ikinatuwa niya na kahit paano ay bumuti naman ang lagay ng kanilang lugar tuwing may sama ng panahon. Kwento kasi anya ng ilan sa nakausap niya na matinding pinsala sa mga kagamitan ang iniiwan ng baha sa lugar at ang ilan ay apektado rin ang hanap buhay.
6: Ngayon pa lang nararamdaman na raw nila na hindi na tumataas yung tubig at kapag may tubig na umiipon dito ay mabilis naman mawala. Hindi kagaya ng dati na ora-orada bago sila makapasok dito sa kanilang mga lugar.
4: Kaya tila nabunutan ng tinik ang mga residente sa lugar gaya ni Ophelia. Kwento niya may mga pagkakataon kasi nalampas tao ang taas ng baha sa kanilang lugar. Pero mas maayos na ngayon dahil sa pagkukumpuni ng drainage.
7: Ngayon, parang ito ngayon nga ginagawa yung karsada para yung hindi na masyado, baba lang sa amin sa baba, mawawala agad. Pero itong pasada, ginawaan nila ng project, pag umuulan, wala na agad tubig. Kaya ang laki ng pasalamat po namin na ang lugar po namin inaayos.
4: Sabi naman ng Pangulo na dapat tugunan ang problema sa basura na sanhin ang baha na iparating na raw ito sa QCLGU. Sa laki kasi anya ng problema sa basura, dapat magkaroon ng sistema sa pagkolekta nito. Tiniyak naman ng Pangulo na simula pa lamang ito sa mga hakbang ng pamahalaan ukol sa pagtugon sa baha.
6: At ito ay dito pa lang ito, sa one half pa lang ito, kalahati pa lang ito. Gagawin din natin yan dun sa kabila para talagang mabilis ang takbo ng tubig, mabilis ang paglabas ng tubig at hindi na mababaha dito sa G. Araneta Avenue dito sa Tatalon.
4: Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: Nabuhay ang pag-asa ng mga magsasaka sa Sultan Kudarat para sa mas produktibong ani tuwing matapos ang rehabilitation ng Antong Dam and Irrigation System na nasira ng mga nagdaang bagyo. Yan ang ulat ni Sofia Tornos ng Philippine Information Agency Soxamje.
8: Inaasahang uunlad pa ang pamumuhay at kabuhayan ng 355 magsasaka at kanilang mga pamilya sa Sultan Kudarat. Ito ay sa pagbubukas ng ni-rehabilitate na Antong Dam na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang 1 bilyong pisong proyekto ng National Irrigation Administration o NIA ang nagpanumbalik sa patubig ng higit 1,500 hektarya ng sakahan na matagal nang nawalan ng maasahang supply ng tubig matapos masira ang dam ng mga pagbaha at bagyo noong 2021 at 2022.
9: Makatulong sa amin ng mga farmers sa papamagitan ng katubig at magkaroon kami ng maraming harvest at para makabigay rin at makasustain sa ating mga bigas, sa ating mga farmers at lahat na ito ay pasasalamat namin kay DBM.
8: Kabilang sa proyekto ang diversion dam, protection dikes, mga kanal at access roads upang mapabilis at maging maayos ang daloy ng tubig papunta sa mga sakahan.
10: Pagdating po sa water management, kung sumobra ang kumulang tubig, we can control it here. At pangatlo, it is investing in the future because we want our province to be resistant and resilient sa climate change.
11: Inaasahang hindi lamang probinsya ng Sultan Kudarat ang makikinabang sa Antong Dam, kundi ang buong rehiyon ng Soccer Gem. Mula rito, sa probinsya ng Sultan Kudarat, Para sa Integrated State Media, Sophia Zambati Ternos ng Philippine Information Agency, UGEN.
3: Libo-libong benepisyaryo ng tupad ng Labor Department ang kukunin ng MMDA para tumulong sa paglilinis ng mga daluyan ng tubig sa Metro Manila. Nagkasundo ang DOLE at ang MMDA na itakda sa July 17 ang pagsisimula ng pagtulong ng tupad beneficiary sa clean-up activities. Nasa 10,000 tupad slots ang bubuksan ng DOLE para tumulong sa Auckland kontrabaha. Ang programa ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapagbigay ng trabaho kasabay ng pagbibigay proteksyon sa mga komunidad. Bukod sa mabilis at maginhawang biyahe, mas magiging matatag na ekonomiya sa Occidental at Oriental Mindoro. Ito ay dahil pwede nang dumaan ngayon ang light vehicles sa Udalo Bridge na nagkokonekta papuntang Puerto Galera. Yan ang ulat ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
12: Hindi na kailangang gumamit ng dubig o balsa ng mga taga-barangay Udalo dito sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro para lang makatawid sa ilog. Matapos kasi ang ilang taon nilang paghintay, maaari na nilang daanan ng Udalo Bridge na magkokonekta sa Puerto Galera, Oriental Mindoro.
13: Malaki pong kasiyahan sa amin, unang-una po dito sa Barangay Udalo, dahil marami po kaming naranasan nung wala pa po ang tulay, nandyan po kami natawid na lubid po ang ginagamit para lang po makatawid sa kabila.
12: Sa isinagawang inspeksyon, inihayag ng Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na 94% ang tapos ang 115 meters at may dalawang lanes na Udalo Bridge. Gayunman, hindi pa rin papayagan na dumaan sa tulay ang mga truck hanggat hindi natatapos ang curing period. Giit ni Secretary Dizon, pursigido ang pamahalaan na pabilisin at tapusin ang mga proyektong pang-infrastruktura alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Sabi nga ni Pangulo, kailangan yung mga nakatinggang project na ganito ay kailangan matapos natin. At matapos natin mabilis.
12: Isa nga sa mga target na tapusin sa susunod na taon, ang Abra de Ilog Puerto Galera section ng Mindoro Circumferential Road.
14: By middle of next year, konkreto na yung buo. Kasama ang Sigman, kasama ang pumunta Puerto Galera, pati yung slope protection natin kasi may mga nag-landslide doon. Matatapos na rin natin before June or by June of next year. Tatapusin natin yan ng mabilis.
12: Lubos naman ang pasasalamat ng Abra de Ilog LGU sa administrasyon ni Pangulong Marcos sa mga ginagawang proyekto rito.
15: Kasi po ito na po yung missing link para po makonect yung Occidental Mindoro and Oriental Mindoro on the north side. Okay. And at the same time, alam naman po natin na all regional centers are located in Calapan. So it would be an easy access if you could complete this road project. Okay. At ang isa pa po, ang pinaka-importante po sa amin, ang isang barangay po namin ay makukonect na. Sa kaya po pag may mga kalamidad, ay madali na po namin sila mapupuntahan.
12: Dahil sa malasakit ng pamahalaan, hindi lang basta makukonekta at mapapabilis ang biyahe rito, kundi magbubunga rin ang mas matatag na ekonomiya sa Mindoro Island. Mula rito sa Occidental Mindoro, para sa Integrated State Media, Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ibang balita, positibo ang Malacanang na makatutulong ang pinabilis na infrastructure spending para mapalago ang ekonomiya ng bansa sa ikalawang bahagi ng 2026. Paliwanag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bumagal ang infrastructure spending dahil pinag-aralan munang mabuti ng gobyerno ang mga proyektong paglalaanan ng pondo. Ito ay para matiyak na nagagamit sa tama ang pondo ng bayan. Ipinaliwanag din ng opisyal na nakakaapekto din sa ekonomiya ng bansa ang krisis sa Middle East at maging ang ingay sa politika.
16: Pero ang sabi naman po ni DBM Secretary Kim De Leon, kailangan na po talagang gumastos ng gobyerno. Nakita din po kasi ang pag-iingat naman ng sobra ng DBM sa nakaraang taon dahil nga dito sa mga maanumalyang flood control projects. So hindi agad gumastos ang gobyerno. Pinag-aralan mabuti at hindi basta-basta inilabas ang pondo. Isa po ito sa naging dahilan kung bakit medyo umina po ang growth ng ekonomiya ng bansa.
2: Samantalang, nagka-transition ang Department of Social Welfare and Development sa pagbibigay ng guarantee letter sa halip na pera bilang medical assistance ng beneficiaries ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program sa media forum ng DSWD. Ipinaliwanag ni Director Edwin Morata na layo nitong matiyak na magagamit sa tamang dahilan ng kwalipikadong beneficiaryo ang matatanggap na tulong. May ilang ulat kasi na sa halip na ipambili ng gamot ay ginagamit ng ilang beneficiaryo ang medical assistance sa iba nilang pangangailangan tulad na nga pagkain o di kaya ipamasahe. Pagamat may option pa ani ang beneficiaryo na cash assistance, hindi umano maaring ibigay ng DSWD ang kaparehong halaga na nakalagay sa guarantee letter. Samantala, para masuportahan ang hakbang na ito ng kagawaran, palalawakin pa nila ang pakikipagtulungan sa mga pribadong institusyon para sa pagtanggap ng GLs.
3: Samantala, inirekomenda na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang pagsampa ng kasong paglabag sa anti-hazing law laban kay resigned head coach Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay sa pagkamatay na Rene Baterbonya at Divina Dili. Base kasi sa resulta ng investigasyon ng PNP-CIDG, nag-crossover sa hazing ang training ng mga manlalaro kung saan kabilang sa elemento ng hazing na kanilang nakita ay physical at psychological suffering na ikinasawi ng dalawa. Yan ang ulit ni Ryan Lasigas.
17: Hazing at hindi disgrasya. Ito umano ang dahilan ng pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili habang nagsasagawa ng team building ang Ateneo Men's Basketball Team sa Dipaculao Aurora noong June 8. Kanina, inanunsyo ni DILG Secretary June Vicrimulia na tinapos na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang kanilang investigasyon. Higit 2 linggo lang ito matapos mangyari ang trahedya at base sa mga nakalap nilang ebidensya, ang aktibidad na isinagawa sa Aurora ay isang screening o requirement para makapasok sa pinal na listahan ng manlalaro para sa UAAP. Alam din umano ni resigned head coach Tab Baldwin na may rip current paminsan-minsan sa lugar na pinagdausan ng training at posibleng magkaroon ng high tide dahil pinili niya ang mga araw na alam niyang magiging low tide. Tinuruan din aniya ni Baldwin ang mga manlalarong hindi marunong lumangoy kung paano ang gagawin nila sakaling matangay sila ng rip current. Dahil dito, inirekomenda na ng PNP-CIDG na masampahan ang paglabag ng anti-hazing law ang 11 individual na nasa likod ng training.
18: The PNP-CIDG recommends the evaluation, case build-up, and preliminary investigation to the Department of Justice for violation of RA 11053 or the Anti-Hazing Act against respondents who actually planned and participated in the hazing. Section 14 states that those who actually planned or participated in the hazing as a consequence of the hazing death results therefrom.
17: Kabilang sa kanilang pinasasampahan ng kaso ay si Baldwin at 5 iba pang coaching staff, 2 student manager, isang physical therapist at 2 utility o ball boy. Sabi ni Remulia, hindi binugbog ang 2 namatay pero dinala ang mga ito sa delikadong lugar. Kasama sa mga elemento ng hazing na nakita nila dito ay ang physical or psychological suffering.
18: Hindi ito po tungkol sa training o hazing. Ito ay tungkol rin sa mga karapatan ng mga manlalaro. Ito rin po ay sana maging leksyon para sa lahat ng mga organisasyon na ang gantong klaseng bagay ay hindi pwedeng dalhin ng sumagaan ang paraan lamang. Hazing is not only initiations.
17: Tiwala naman si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartades Jr. na sasangayunan ng Department of Justice ang kanilang rekomendasyon.
19: The police had been active in the investigation such that almost 20 days and a lot of resources had been poured into this activity, especially the investigation. No? In fact, the provincial director of Aurora province was relieved immediately after making statement and or concluding already that there's no cover-up or there's no walang nangyari na hindi maganda or foul play in that fateful day of June 8. Okay? Dapat inimbestigahan lahat. Okay? Whether there were negligence on the part of who planned or who participated in those activity.
17: Bukod sa 11 individual, hindi rin ligtas sa posibleng kaso ang Ateneo de Manila University. Samantala, iginagalang ng Ateneo de Manila University ang rekomendasyon ng CIDG kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ng mga estudyanteng sina Pater Bonya at Adili. Ayon kay University Spokesperson Father R.B. Hizon, nire-respeto ng Ateneo ang isinagawang investigasyon ng CIDG habang kinikilala rin na may iba pang investigasyong nagpapatuloy. Patuloy umanong makikipagtulungan ang universidad sa mga otoridad habang nire-repaso ng DOJ ang rekomendasyon ng CIDG. Tiniyak ng Ateneo na nananatili itong nakatuon sa accountability, student welfare at pagpapatibay ng mga reforma para matiyak ang kaligtasan ng komunidad at maiwasang maulit ang ganitong trahedya. Naipaabot na ng CIDG sa pamilya ng biktima ang resulta ng kanilang investigasyon. Tiwala si Remulia sa hawak nilang ebidensya laban sa 11 individual. Giit nito, naaabot sa 600 pahina ng testimonya ang kanilang hawak mula sa dati at kasalukuyang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles na nagsasabing nalagay sa extreme weather at extreme conditions sa Pater Bonya at Adili. At sa 11 pinakakasuhan, sabi ni Remulia, wala ni isa sa mga ito ang pumigil sa pinapagawa sa 2 biktima na naging mitsa ng kanilang buhay. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
2: Natanggap na ng Justice Department ang referral mula sa CIDG kaugnay ng rekomendasyong magsampa ng kaso sa pagkamatay ng mga student-athlete ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Kabilang sa inirerekomendang kaso ang paglabag sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Act at iba pang posibleng kaso batay sa ebidensya at batas, kabilang homicide o reckless imprudence resulting in homicide kung nararapat. Ayon sa DOJ, sasailalim muna sa initial evaluation ng referral para alamin kung kumpleto at sapat ang ebidensyang isinumite para sa susunod na hakbang. Tiniyak naman ang kagawaran na mabilis at objektibong susuriin ang usapin batay sa ebidensya, batas at tamang proseso. 2 estudyante mula sa Aparis School of Arts and Trade ang nakuhanan ng baril at patalim pasado alas 11 kanina. Ayon sa PNP, kalibre 38 na baril at kitchen knife ang nakuha mula sa mga estudyante na pawang mga grade 10. Nabisto ang mga dala nitong armas at patalim matapos magsagawa ng inspeksyon ng 2nd Provincial Mobile Force Company. Cutting classes at personal garage daw ang dahilan ng mga ito kung bakit nagbitbit ng patalim o baril. Nagsagawa ng comprehensive security briefing ang Department of Education, Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Cybercrime Investigation and Coordination Center. Ito'y para sa pagpapaigting ng cyber at physical security measures sa mga paaralan kasunod ng insidente na naitala sa ilang eskwelahan. Sa naturang pagpupulong kabilang sa mga pinag-uusapan, ang pagpapaigting pa ng intelligence sharing para mabilis na matugunan ang anumang banta sa mga paaralan. Tinalakay din ang pagsasagawa ng nationwide school safety audit, pagpapalakas ng police visibility at maging ang patuloy na pag-agapay sa mga apektadong mag-aaral at kawanin ng San Jose National High School. Mapapabilang na mga estudyante sa elementarya sa mas pinalawak na education voucher system ng pamahalaan, katuwang ang pribadong paaralan. Kasunod ito ng pag-aproba sa reconciled version na magpapalawid ng subsidy scheme sa ilalim ng GASP program. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
20: Mas palalawakin pa ang voucher system ng gobyerno para sa mga private school. Opisyal na kasing inaprubahan sa ginanap na Bicameral Conference Committee ang reconciled version ng isang batas na nagpapalawak sa saklaw ng educational service contracting at voucher system sa ilalim ng GASP program. Sa kasalukuyan, ang subsidy ng gobyerno gamit ang mga voucher ay para lamang sa mga estudyante ng junior at senior high school mula grade 7 to 12. Ngunit sa ilalim ng isang unified bill na sinusuportahan ng House Committee on Basic Education and Culture, isasama na rin dito ang Key Stage 1 na kinabibilangan ng mga estudyante sa elementarya. Ipinaliwanag naman ni House Panel Chairperson at Pasig City Representative Roman Romulo ang tunay na layunin sa pagpapalawak ng subsidy scheme.
0: Ang layunin po nito ay mapalawak po natin yung voucher program natin. Kasalukuyan kasi ang coverage lang ng IGASPE o voucher ay grade 6 to 10, tapos 11 to 12 may voucher program doon. Ang gusto natin, pati yung key stage level 1, yung grades 1 to 6 ay makover na rin po natin ang voucher. Alam natin kulang yung number of classrooms natin sa buong Pilipinas. Ang sinasabi, 145 to 165,000 ang kulang. Kaya kailangan na po natin ng tulong ng ating private educational institutions para kasama na yung grades 1 to 6 ay pag-congested talaga yung paaralan, ay pwede na natin matulungan na makapag-enroll sila, makapag-aral sa quality private schools natin.
20: Tinalakay din ng komite ang matinding isyu ng seguridad sa mga paaralan matapos ang nangyaring pagmamaril sa Tacloban City. Binigyang diin ni Romulo na ang trahedyang ito ay madalang o hindi dapat makita sa kultura ng mga Pilipino. Dagdag niya, ganap ng naipasa bilang batas ang mahalagang legal framework para protektahan ang mga mag-aaral. Kabilang dito ang Republic Act 11476 o ang GMRC and Values Education Act of 2020. Sa ilalim nito, gagawing isang hiwalay at mandatory subject ang Good Manners and Right Conduct o GMRC mula grades 1 to 6 at isasama naman ang Values Education hanggang grade 12 para maiwasan ang karahasan sa paaralan sa pamamagitan ng paghubog ng mabuting asal. Isinusulong din ng Kongreso ang patuloy na pagpapatupad ng lifelong learning sa mga komunidad kung saan hinihikayat ang pakikipagtulungan ng mga local government unit sa paggabay ng mga estudyante kahit wala sa klase. Isa pang umiiral na batas ang Republic Act 11036 o ang Philippine Mental Health Act of 2018 kung saan sa Chapter 5 nito ay inaatasan ang pagsasama ng mga serbisyong pang mental health at psychosocial support sa loob ng sistema ng edukasyon. Sa kasalukuyan, sabi ni Romulo ay kulang ang mga paaralan natin sa mga profesional na nagbibigay ng mental health services. Kaya naman ang batas ding ito ay inaasahang makapagbubukas pa ng oportunidad para magkaroon ng guidance counselor associates kasama rin ng isang reconstructed scheme para sa kadagdagang licensed counselors na direktang tutugon sa pangangailangan ng mga estudyante. Ayon kay Representative Romulo, hinihintay na lamang nila ang approval ng Department of Budget and Management para buksan ang nasa 10,000 items para sa mga guidance counselor associates. Kasabay ito ng hiwalay na scrap and build scheme na lilikha pa ng karagdagang 5,000 na regular recruits. Ipinaliwanag din ni Romulo kung bakit lubhang mahalaga ang agarang pag-aksyon at pagpapatupad ng mga hakbang na ito mula sa Department of Education.
0: Ngayon lang talaga yung merong barel na napasok sa isang paaralan at ginamit para makasakit sa kapwa estudyante. Yun yung very alarming kasi ayaw naman natin na maisip na normal yun dito sa atin kasi hindi naman po yan ang kultura natin. That is why importante ngayon, kagad-agad, maparamdam ka agad ng DepEd through yung pagbibigay ng security safety sa bawat campus na safe talaga ang ating schools at implement na po natin yung mental wellness law natin.
20: Dapat din anyang magkaroon ng mga revisyon o pagbabago sa implementing rules and regulations ng Anti-Bullying Act of 2013 dahil ipinapakita ng nangyaring pamamaril ang matinding paglala ng karasan sa loob ng paaralan. Nananawagan din ng House Panel Chairperson na agarang baguhin ang mga protocol sa mga eskwelahan na hindi lang iikot sa pagpapataw ng parusa sa nambubuli, kundi maging sa paghihigpit ng seguridad para hindi makapagpasok ng armas. Samantala, nakatakdang magpatawag ang House Committee ng isang malalimang pagdinig kasama ang mga opisyal ng DepEd sa June 29. Layunin ng pulong na ito na suriin ang mahalagang detalyeng natuklasan mula sa investigasyon sa insidente ng karahasan sa Tacloban City. Tatalakayin din kung may kailangan bang bagong aksyon o batas mula sa Kongreso para mapanatiling ligtas ang mga paaralan sa buong bansa. Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Sa ibang balita, hindi umano hahayaan ng Armed Forces of the Philippines na maulit sa Scarborough Shoal ang ginawang panlilin lang noon sa Mischief of Panganiban Reef na base militar na ngayon ng China sa loob ng West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
21: Kasabay na pagpapatrolya sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng karagatan ng Pilipinas ay ang paglahok sa iba't ibang pagsasanay gaya ng Rim of the Pacific o RIMPAC Exercises 2026 sa Hawaii, kung saan ipinadala ang BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy at BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Sa kabila nito, tiniyak ng Armed Forces

0: na talaunan ay inalis din ng China at ginamit lamang umano para sa marine scientific research. Sabi ng AFP, hindi nila hayaan na matulad ang Scarborough Shoal sa Mischief o Panganiban Reef na isa ng base militar ng China sa West Philippine Sea.
1: In 1995, the Philippines and the world was fooled by similar statements about Panganiban or Mischief Reef. Today, the country and the world will not allow itself to be fooled the second time around, this time on Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal.
0: Samantala, itinurn over na sa Philippine Navy ang 4 na autonomous underwater and surface vehicles na donasyon ng Estados Unidos at nagkakahalaga ng 754 million pesos.
2: This will contribute to maritime domain awareness of not only of the Philippine Navy but also of the Armed Forces of the Philippines. So it is part of our modernization efforts.
0: Patrick De Jesus para sa Bayan.
3: Bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, umiiral ang Intertropical Convergence Zone o yung pagsasalubong ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere dito sa Visayas at sa Mindanao. Ramdam pa rin ang malalakas na hangin dala ng habagat. Pinalalakas ang habagat ng Bagyong Gardo na ngayon ay may international name na Higos. Kaya naman, makararanas ng maulap na panahon ang buong Luzon. Asahan din ang paminsang mahinang pag-ulan, occasional rains sa Pangasinan, Zambales at sa Bataan. Ulap hanggang sa kalat-kalat na pag-ulan naman ang mararamdaman sa lalalabing bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila. Sa Visayas, tinatayang makararanas pa rin ng kulupulong pag-ulan at bahagyang maulap na panahon dala ng habagat. Samantalang ITCZ ay magdadala ng maulang panahon sa katimugang bahagi ng Leyte hanggang sa Caraga Region at Davao Region. Maging alerto po sa posibleng pagbaha o pagunang lupa. Makararanas din ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan ang nalalabing bahagi ng Mindanao. Ngayon, silipin na natin ang lagay ng panahon sa mga destinasyon sa bansa for this weekend. Keep safe and stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanaw lang yan.
4: At abangan, mahigit 1,000 residente sa isang barangay sa Novaliches, Quezon City, nakatanggap ng libreng tig sa 10 kilong bigas ngayong araw sa pangunang pa rin ni First Lady Liza Araneta Marcos. At sinong aktres na may dugong Pinoy ang nakakuha ng role sa bagong Supergirl film? Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
5: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Sa Novaliches, Quezon City naman, nagtungo ngayon ang Mula sa Puso para sa Pamilya Team na pinangungunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos, kung saan mahigit sa 1,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng 10 kilo na libreng bigas. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
2: Isa si Nanay Rosalina Carino sa mga maagang dumating para makatanggap ng libreng bigas. Ayon sa kanya, malaking ginhawa ang natanggap na tulong dahil sa halip na ipambili pa ng bigas ang kanilang limitadong kita, maaari na itong mailaan sa iba pang mahalagang pangangailangan ng kanilang pamilya.
3: Napaka-importante po kasi yan ang kabuhayan namin. Kung wala yung bigas, wala kaming pagkain.
2: Ganito rin ang naging pahayag ng senior citizen na si Rosemary Sava, 68 anyos. Paglalahan niya, nagpapasalamat siya sa unang ginang sa libreng bigas na natanggap.
4: Malaki pong bagay sa katulad naming mahirap, katulad naming matatanda na hindi na kami makatulong.

0: Ikaw na lang kung iniintay namin ang tulong ng gobyerno para tumatagal.
1: Ang pamamahagi ng libreng bigas ay bahagi ng Mula sa Puso para sa Pamilya Program na pinangungunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Layo nito na magbigay ng agarang tulong sa mga pamilyang nangangailangan habang sinusuportahan din ang mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang ani.
2: Today we are happy because natapos na yung first tranche ng lahat. So 210,000 families ang nabiyayaan ng programang ito ng ating pong mahal na Pangulo, and we are now distributing our second tranche already.
1: Habang patuloy na hinaharap ng maraming pamilya ang pagtaas ng gastusin sa araw-araw, umaasa ang pamahalaan na sa pamamagitan ng mga programang tulad nito ay mababawasan ang pasanin ng mas maraming Pilipino. Sa pamamagitan ng koordinasyon ng Office of the President at ng Pamahalang Lungsod ng Quezon City, patuloy ang pamamahagi ng libreng bigas sa iba't ibang barangay para mas marami pang residente ang makinabang sa programa. Jana Madrid, para sa Bayan.
3: Samantala, posibleng ilabas na ng impeachment court sa Lunes ang pre-trial order para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pagtatapos ng pre-trial conference. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
4: Sinimulan na ng impeachment court ang pagbalangkas ng pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinatawag ding roadmap ng paglilitis ang pre-trial order dahil dito ilalatag ang mga alituntunin at takbo ng paglilitis. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Renato Bantog Jr., naglabas ng advisory kagabi si Senate President Sherwin Gatchalian sa mga senador na target ilabas ang pre-trial order sa Lunes, June 29. Dahil dito, magtatrabaho mga kawaninang Senado kahit weekend para matiyak na may lalabas ito sa itinakdang petsa. Pagkatapos ito, bibigyan ng prosecution panel at defense panel ng 3 araw para maghain ng kanilang mga komento. Samantala, nakapaghain ng defense panel ng kanilang sagot sa manifestation na inihain ng prosecution panel. Kabilang sa mga hinihiling ng prosekusyon ang pagbubukas ng sealed BIR box, posibleng abutin ng 92 trial days ang prosecution at defense panel sa pagpresenta ng mga ebidensya. Sa pagsisimula rin ng impeachment trial, kabilang sa mga dapat pagpasyahan ng center judges ang mga nakabimbing manifestation ng prosecution panel kabilang ang pagbubukas ng sealed BIR box. Kailangan din nilang tukuyin kung paano isasagawa ang botohan para sa conviction o acquittal. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon ni Senador Jinggoy Estrada na suspendido at Senador Ronald Bato de la Rosa na nagtatago dahil sa nakabimbing warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Isa rin sa malagang usapin ang pagpili kung sino magiging presiding officer ng impeachment court. Kinikilala rin ng Senado ang mga hamon sa logistics. Ayon kay Gatchalian, limitado ang espasyo sa Senado para sa mga pangangailangan ng prosecution at defense panels. Gayun din para sa malaking bilang ng mga mamamahayag mula sa telebisyon, radyo, online platforms at maging sa international media. Sa kasalukuyan, wala namang banta sa seguridad ayon sa Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Gayunman, patuloy ang koordinasyon nila sa mga intelligence at law enforcement agencies bilang paghahanda sa nalalapit na paglilitis. Bernard Ferrer para sa Bayan.
3: E testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang sheriff na sinuntok niya noong 2011 habang mayor pa siya ng Davao City. Kasama ring testigo ang isang psychiatrist. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
5: Taong 2011 nang suntukin ni dating Davao City Mayor at ngayon Vice President Sara Duterte ang lalaking ito sa video kasagsaga ng ipinapatupad na demolisyon sa lungsod. Siya si Sheriff Abby Andres, isa sa mga inaasahang ihaharap bilang testigo ng House Prosecution Panel para sa paglilitis ng impeachment case ng Vice Presidente. Sa kopya ng pre-trial brief ng prosecution panel na nakalap ng PTV News, nakasaad na kaya nakalista bilang witness ang sheriff ay dahil siyang magpapatunay sa tendency ni VP Sara na gumawa ng karahasan.
6: Without going too much into the strategy, into the merits, and to the weight of the evidence, but let me clarify that under the rules, it is allowed to present evidence to establish behavioral pattern, to establish propensity of a person to resort to violence, for example. So these are all allowed under the rules.
5: Mababasa rin sa Articles of Impeachment ang umano'y pagtatangka ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Gusto ring mas masiyasat ng prosekusyon kung ang mga binitawan niya bang pagtatangka noon laban sa pinakamataas na opisyal ng bansa ay hanggang salita lang o konektado sa kanyang pag-uugali.
7: Actions and words, yung sabi ni Attorney Jay, actions and words are very apparent and so far as the Vice President is concerned. When she's angry, she gets too volatile. Doon po sa issue nung sa sheriff na yon, nakita natin na sinuntok niya. No? It also speaks about the attitude that she is, yung impunity, the culture of impunity that we would try to address. No?
5: Dagdag pa ni Adyong, hindi pribilehiyo ang pagkakaroon ng mataas na posisyon sa gobyerno para kumilos ng hindi naaayon dito. Kalakip-anya nito ang prinsipyong walang sinumang nakaaangat sa batas. Bukod sa sheriff, isa rin sa reserve witnesses ang isang psychiatrist. Ito ay para patunayan ang kalagayan ng pag-iisip ng Vice Presidente at ang kakayahan niyang totohanin ang kanyang pagbabanta. Ayon sa prosekusyon, makapagpapatibay din ito sa isinagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation na hindi manipulado ang video ni VP Sara na pagmumura at pagbabanta laban sa Pangulo at miyembro ng pamilya nito. Bagamat dismayado ang prosecution panel na hindi na isailalim sa marking of exhibits ang BIR box na maaaring naglalaman ng mga dokumentong magiging mahalaga para sa paglilitis sa July 6 matapos itong tanggihan ang kampo ni VP Duterte, kumpiyansa naman silang maipresenta ito sa mismong trial matapos nilang magsumite sa impeachment court ng written request para buksan ang nasabing kahon na nakadepende sa defense team ang magiging kasagutan ayon na rin ito sa direktiba ng clerk of court.
7: We are not actually hitting a particular person. We're actually on the principle of transparency and accountability. It's just so happened that the Vice President was the one who's facing these charges. The one that is actually talking here is the Constitution.
5: Sheila Natividad, para sa Bayan.
3: Hihilingin ng Department of the Interior and Local Government sa Justice Department ang pagpapalabas ng whole departure order laban sa dating head coach ng Ateneo Men's Basketball na si Tab Baldwin. Ito ay kaugnay ng pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Batagbonya at Divine Adili. Kasalukuyang nasa ilalim si Baldwin ng Immigration Lookout Bulletin Order at sa oras na maisampa ang mga kaukulang kaso ay irerekomenda nila ang pagpapalabas ng HDO. Matatanda ang inanunsyo ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pagsasampa ng kaso laban sa 11 individuals na may kinalaman sa pagkasawi ni na Batagbonya at Adili kabilang sa mga sasampahan ng paglabag sa Republic Act 11053 o anti-hazing law si Baldwin. Tumanggi ang Germany-based developer ng video game na Gorebox na dumalo sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa July 1. Ayon kay Senador Risa Ontiveros na siya pong chairperson ng nasabing komite. Inuugnay ng mga otoridad ang Gorebox sa nagpapatuloy na investigasyon sa pamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Ayon kay Senador Ontiveros, hihingi siya ng tulong sa German Embassy sa Pilipinas para mapadali ang paglahok ng game developer na si Felix Philip sa pagdinig ng Senado. Sa isang email na pinadala sa Committee Secretariat, pinapaalam ni Philip na hindi siya dadalo sa pagdinig maging sa personal o sa pamagitan ng Zoom. Umaasa si Ontiveros na direktang matatanong si Philip tungkol sa safety measures ng Gorebox, kabilang age safeguards, content moderation policies, at posibleng pagkalantad ng mga kabataang gumagamit sa mapaminsalang online communities. Nagbabala si Ontiveros na hindi maaaring paintulutang mag-operate ng malaya sa Pilipinas ang mga dayuhang game developer at online platform habang umiiwas sa pananagutan kaugnay ng mga seryosong usapin sa kaligtasan ng mga bata. Sa ibang balita, mahigpit na binabantayan ng Energy Department ang galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa pagsimula pa lang ng tensyon sa Middle East ay mahigpit nang nakamonitor ang DOE sa pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bukod dito, nakabantay din aniya ang kagawaran sa pagsunod ng oil companies pagdating sa pricing regulations, kabilang na ang posibleng paglabag.
8: Po, na nagkaroon ng krisis sa Middle East. Yan na po ang inuutos ng Pangulo sa DOE. At tayo naman po, according to DOE, ang presyo po ng ating fuel ay base lamang sa international market price. At ito po ay tinututukan ng DOE at nabanggit na rin po natin noon na kapag ka po lumalabag ay nagbibigay po sila ng show cause order.
3: Nananatiling ligtas ang mga Pilipino sa Venezuela matapos ang kambal na lindol na tumama doon kahapon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Vice Consul John Mikhail Solitario ng Embahada ng Pilipinas sa Colombia, iniulat niya na hanggang ngayong Biyernes ng umaga, oras sa Pilipinas ay wala silang natanggap na ulat ng casualty, injury o nawawala mula sa mga Pilipinong nasa Venezuela. Aniya agad silang nakipag-ugnayan sa mga Filipino community doon, partikular sa Caracas at Barinas na mabilis namang nakatugon mula sa pangalap ng impormasyon ng pasugwan ng Pilipinas sa Colombia.
9: Mula po kahapon ng hapon nung tumama po ang gaya po nung nasabi niyo magkasunod na 7.2 at 7.5 magnitude na lindol sa Venezuela malapit po sa northeastern border, malapit din po sa Caracas. Nakipag-ugnayan na po tayo agad sa ating Filipino community at hanggang sa araw pong ito wala pong naitalang casualty, injury o nawawalang Pilipino mula po sa ating Filipino community sa kabuuan po ng Venezuela.
3: Dinala sa Bicol Region ng Department of Information and Communications Technology ang Cyber Bayanihan Program. Bukod sa libreng internet connectivity, binigyan diin ng training ang mga guro at estudyante kung paano magiging cyber safe. Yan ang ulat ni JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Albay.
10: Aktibong nakilahok ang mga estudyante niyan dito sa Libun, Albay sa isinagawang Cyber Security Awareness Forum ng Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol. Bahagi yan ng Impact Assessment ng Ahensya sa mga ibinigay na bayanihan SIM cards ng pamahalaan para suportahan ang edukasyon at online na pag-aaral ng mga estudyante ng Buga Elementary at Buga National High School.
11: Ako po ay nagpapasalamat sa DICT dahil ako ay nabahagi ng SIM card na ginagamit ko po sa aking pag-aaral at sa bagong information about the safety sa paggamit ng internet.
10: Sa ilalim din ng programang Cyber Bayanihan ng DICT Bicol, sana ipwesta ang mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagtuturo sa mga guro at mga estudyante sa tamang paggamit ng internet. Kabilang sa mga impormasyon na ibinahagi sa kanila ay kung paano magiging responsable sa paggamit ng social media, pag-iingat laban sa mga cyber threat at online scams. Habang ang mga magulang naman, pinigyan ng flyers ng Ego PH Digital Super App para mas madaling ma-access ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan.
12: Buhay na buhay ang gobyerno sa Barangay Buga. Kasi napakalayo namin. Pero ang gobyerno ay buhay na buhay. Andyan ang DSWD, andyan si Dole, andyan kung ano-ano pang departamento ng ating Pilipinas, ng ating pero ang DICT pang bihira.
10: Pero hindi lang mga taga-Albay ang tinutulungan ngayon ng DICT na maging cyber safe. Sa lalawigan ng Sorsogon kasi, halos 2,500 bayanihan SIM cards ang matagumpay na ipamahagi sa mga served at underserved area sa mga bayan ng Gubat at Donsol. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng ikalawang yugto ng distribusyon ng DICT upang magadid ng 100% network connection at may pakita ang tunay na digital inclusion, lalong-lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA.
13: At nagpapasalamat kami kasi ramdam yun ng komunidad na ito, ramdam yun based sa kung anong sinabi ni Principal Mike kanina. So wala kaming masasabi but then overwhelming na pasasalamat sa mga tao sa pagsuporta sa kanilang or sa pagsuporta sa serbisyo ng DICT.
10: Ang mga malawakang aksyong ito ng DICT ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang Pilipino ang maiiwang offline at disconnected sa internet bago sumapit ang 2028. Mula sa Albay, para sa Integrated State Media, ako si JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
14: muling kinilala ang inyong PTV sa World Class Excellence Japan Awards 2026. Rise and Shine Pilipinas bilang Outstanding Morning Show of the Year. At ang inyo, People's Television bilang Outstanding TV Network of the Year for 2026.
15: Television is a collaborative effort, and as one of the news anchors of PTV4, I represent the whole team whose commitment makes our work all possible. And we thank the organizers, our network leadership, our viewers and colleagues for your continued support and trust.
14: Maraming salamat po at asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon at inspirasyon para sa bayan. Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Labor and Employment at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Acting Secretary Francis Tolentino. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong PTV. PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Tara, lumikha! Reduce, reuse, recycle. Isang special episode. Natampok ang all recycled materials. Ang aming handog ngayong Environment Month. Collage poster. Paper cup wind chimes. At alamin kung saang projects pwedeng gamitin ang polymer clay sa art venture. Sini ang magniningning dito sa
1: Artsy Craftsy Pala!
0: Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. Malugod na pagbati kay PTV News Senior Reporter Patrick Jesus, na pinarangalan bilang natatanging Pilipino sa larangan ng pamamahayag. Sa Gawad Pilipino, duyan ka ng Magiting Awards 2026.
2: Pagpapatuloy ko po yung aking tungkulin para may hatid yung katotohanan sa bawat Pilipino.
0: Ipinagmamalaki ka ng iyong PTV family.
3: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Madali nang mababantayan ng publiko mga programang pinaglalaanan ng pondo ng taong bayan. Sa pamagitan niya ng DBM Compass na inilunsad ngayong araw sa pangungunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye sa ulat ni Elijah Canlas.
4: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa isang open budget portal ng Department of Budget and Management na tinawag na DBM Compass. Layo nitong isulong ang may integridad at accountable governance sa pamamagitan ng pagsasapubliko ng mga proyekto, paggawain at transaksyon ng pamahalaan. Binigyan diin ng Pangulo na hakbang ito para muling buhayin ang tiwala ng mamamayan sa mga ginagawa ng pamahalaan.
5: Kung nais natin mapanumbalik ang tiwala ng taong bayan, dapat malinaw, bukas at nakikita ang ating mga ginagawa.
4: Sa pamamagitan ng digital platform na ito, madali nang masubaybayan ng publiko ang mga programang pinaglalaanan ng pondong mula sa taong bayan. Makikita sa nasabing portal ang comprehensive overview ng budget execution mula sa appropriations hanggang disbursements ng mga agencies at mga SUC. Ipinapakita rin sa website ang regional budget execution data upang makita ng publiko kung paano ginagamit ang mga pondo sa bawat rehiyon ng bansa. Direkta na ring mamomonitor ng mga Pilipino ang mga detalye ng Local Government Support Fund kasama ang mga funded projects at recipient LGU sa bawat probinsya.
5: Hindi sapat na tama at kumpleto ang ating mga papel. Kailangan nararamdaman din ang budget ng taong bayan. Kailangan na nakikita ng bawat Pilipino na tayo ay responsable dahil walang silbi ang pananagutan kung hindi ito isinasabuhay.
4: Samantala, ayon sa DBM, ang portal na ito ay direktang tutugon sa matagal ng hiling ng publiko para sa tapat na serbisyo. Sinigurado naman ang kagawaran na ang website ay user-friendly upang madaling mamonitor ng mga kababayan ang kampanya ng bawat departamento at mga pagbabagong isinsulong ng gobyerno. Kaugnay nito, official ding inendorso ng Pangulo ang Philippine Public Financial Management Reform Roadmap 2024 to 2028 para sa streamlining ng fiscal system ng bansa. Pinalalakas nito ang estratehiya ng gobyerno sa tulong ng Asian Development Bank para sa climate responsive at disaster resilient management.
5: By 2028, we must be able to say that government has become more open, more disciplined, more responsive, and more trusted by the Filipino people.
6: Sa pamamagitan ng open budget portal ng DBM, on track na ang bawat Pilipino sa kung saan napupunta, kung nailabas na ba at kung may aktwal bang panatutunguhan ang pambansang pondo. Ang digital transparency dashboard na ito ay naglalayong tuldukan ang mga komplikadong dokumento upang mas madaling mabusisi ng publiko kung saan napupunta ang bawat piso. Elijah Canlas, para sa Bayan.
3: Gaganap ang 14-year-old Filipino-British actress na si Eve Ridley bilang matapang na rebelding karakter na si Ruthie sa pelikulang Supergirl. Samantala, nahanap na ang nakababatang kapatid ng aktor na si Jericho Rosales matapos mapabalitang nawawala ito. Narito ang ulat.
7: Nagpasalamat ang asawa ni Jeremiah Rosales na si Jengo sa mga nag-reach out sa kanila at tumulong sa paghahanap kay Jeremiah. Kahapon ay ipinanawagan ni Jen sa publiko na nawawala ang kanyang asawa na si Jeremiah Rosales ang nakababatang kapatid ni Jericho Rosales. Ayon sa post kahapon, huling namataan si Jeremiah sa Maya Alta Subdivision sa Antipolo sa kanyang motorsiklo. Umabot ng 5 araw, nung walang kontak ito kaya naman nag-aalala ang kanyang pamilya at mga anak. Kwento ng asawa ay bumalik umano sa bisyo si Jeremiah dahil sa pagbabarkada. Tinakasan daw nito umano ang mga staff ng rehab nang sinusundo ito. Ang young Filipino-British na actress na si Eve Ridley ay nasungkit ang isang major breakthrough sa kanyang karera para sa pelikulang Supergirl. Dahil siya ay gaganap sa fearless na karakter ng rebel na si Rudy. Sa isang panayam, kinumpirma ni Ridley na siya ay may Pinoy blood mula sa kanyang maternal lola. Dati nang gumanap si Eve sa United Kingdom tour ng Les Miserables. Sa kanyang kwento sa casting, sinabi ni Ridley na nagpadala siya ng kanyang series of self-tapes o portfolio at pagkatapos ay nagkaroon siya ng mahabang tenga. Matapos 6 ng 1 buwan, nakatanggap siya ng tawag at naging close din 6 siya kay Molly Alcock na bida sa karakter ni Kara ng Supergirl. Itatambok din ng Supergirl ang pagbabalik ni Superman kasama ang loyal canine sidekick niya na si Crypto the Superdog. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
3: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PKVPH.
8: At yun po ang mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
3: At hanggang sa Lunes, happy weekend po. Ako si Diane Carrer ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track
9: with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber.
9: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and country.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
15: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
14: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
16: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
17: Ano nangyari?
16: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
18: Ako sir, ambulance driver ako.
17: Ambulance driver?
18: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
15: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
17: Dahil hindi na umabot.
18: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
15: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
17: Makapal yung semento.
15: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
17: These are the reinforcements.
15: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
14: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
17: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
19: 8 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
20: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
21: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
20: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
22: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ating mga kababayan kung ano ang Islam.
20: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang Friday sa ating lahat. 26th of 2026. Ayan, ang ganda ng ano kasi parang kakaiba yung ano natin. Palindrome, yes. Nabasa ko nga yan eh. Pero mas ano, I think yung mas palindrome na ano kung pag-uusapan is yung 62126. Kasi 62126, yun yung parang yung ano pinaka-ano nyo eh. But anyways, yun. Kumbaga, yun yung palindrome. Oh, Google nyo na lang. Anyways, ako po yung lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi dito lamang sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samahan nyo po ako, ihatid namin sa inyo iba't ibang mga balita, talakayan, issues at mga kaganapan na dapat natin pag-usapan. At syempre, natapos na naman natin ang buong week ng kumbaga lumalaban, no? Yan ang pinaka-importante. Lumalaban tayo, dire-diretso pa rin. Kahit na ano ang ating pinagdadaanan, andyan pa rin ang gabay ng Diyos. Ayan, yan ang napaka-importante. Jama Mubarak para sa ating mga kababayan na itinayo yung kanilang Friday prayer ngayong araw na ito sa iba't ibang masjid dito sa sa Metro Manila at kung saan ka man. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, no, napakalungkot lamang na balita na nasagap natin kagabi. Actually, I was looking on some of the videos at masasabi natin na ito talaga yung one of the worst. Naalala ko tuloy yung dati, the 1998 na nangyari. No, I mean, for me at that age, that was the worst na nakita ko sa Baguio, yung quake sa Baguio. And I think if I'm not mistaken, it's somewhere around 5.0 magnitude, no, kung hindi ako nagkakamali. Eh ngayon sa Venezuela nakita nga natin, no? It's 7.2. Oh, 7.2, and then after 2 minutes, oh tama, July 16, 1991 sa Baguio earthquake. Oh, yun ah. Yun, I think for me in my recollection, yun yung pinaka kasi. And now when I was looking on the building, no, ng building din sila sa Venezuela, eh parang ganun talaga yung napipicture out ko pa rin when I was looking at the news somewhere around those years, no, 1991, grabe, no. Nakakalungkot lang, no. Pero alam nyo ba, all throughout, kung hindi ako nagkakamali, 1991, 1998, para 1990, okay, 1990. So, kung hindi ako nagkakamali, or rather, why do I relate it? Kasi yung ano, yung buildings na mga nasira, na ganun-ganun yung nasira din dun sa Baguio, no. Pero ito, multiple buildings ang nasira. Ang sinasabi ng mga authority and the news that are surfacing right now, it would be thousands, no, of lives and hundreds of thousands of missing and basta madami. Kasi dun pa lang, ha, 1,000+, dun pa lang, sabi, doon pa lang sa building na yon. Isang building, if I'm not mistaken, it's a condo unit, no, tapos dalawa, tatlo. And then, alam mo yun, magkasunod pa, 7.2, 7.5. But all throughout, itong month pa lang ito, no, itong month of June, no, itong month of June, ay worldwide number, no, yung malalakas, 34 earthquakes ang dumaan. 34 earthquakes ang naramdaman, 34 earthquakes sa buong mundo. And ilan nun ay naramdaman din dito sa Pilipinas, no, yung sa Jensan, sa Glan, sa Sarangani, ayan, yan yung mga areas na naramdaman din, no, 7.1, 7.2. Ay grabe, no. And ang sabi nila, ever since hindi naman daw nakaramdam ang Venezuela ng ganito ka kalakas na lindol, no. I mean, in based on reports, napakatagal na daw, no, na hindi sila nakaramdam ng paglindol na ganung kalakas, no. Ang ano lang is that talagang ang dami sa ating mga kababayan, no, or rather ang daming naitala rather ng mga paglilindol, no, all throughout, hindi lang po sa Pilipinas, Japan, the just few days ago, India, ayan, Venezuela, in some parts of Asia, sa syempre dito sa Pilipinas, Indonesia, ayan. So ano, no, buti na lang walang kasunod agad na tsunami. Na although there was a tsunami alert warning, no, na pinalabas ng authorities in Venezuela, pero hindi na binawi lang din ito. And while I was looking, no, surfing the internet on more information with regards on that nangyari na paglindol, eh makikita mo rescuers are all over. Buti na lang, no, yung high end ng mga gamit ng China, Russia, and etong mga kasama sa G7 countries, pinadala agad yung kanilang mga gamit because in the past coming days, it's retrieval, rescue, rescue, no? Search and rescue. No, search and rescue. And then sabi nila after 10 days, it will be retrieval na kasi no one can withstand that prolonged, kumbaga yung survival. No? Doon nga doon sa nangyari sa Baguio, kung hindi ako nagkakamali, 8 days eh. 8 days yung isa sa mga nakuha, no, doon sa rubbles, no. The buildings that was once standing firmly in the areas of Venezuela are now rubbles, no, as yung inano nga nung ilang mga ng Reuters ng ibang international media, no, nakakalungkot. Pero that's yan ang kayang gawin, no. Yan ang kayang gawin ng mundong ating tinitirhan, and these are part of natural calamities, no, na hindi natin naasahan, hindi natin alam kung kailan, pero the world is shifting, iga nga nila, no, the world is shifting, it's a natural phenomenon. Anyways, tuloy-tuloy tayo. Ito, balita muna tayo. Marami tayong mga balita na ihatid sa inyo. Pero ito ating mga headlines sa gabing ito.
20: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Rekomendasyon ng PNP-CIDG sa nakasuhan si Coach Tab Baldwin at iba pa kaugnay sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili, natanggap na ng DOJ. Council for the Welfare of Children pabor sa paglimit ng social media access sa mga kabataan. Dawla Islamiyah Multigroup sub regional committee 5 ng Communist Terrorist Group at iba pang lawless elements sa Lanao del Norte dinaklara ng dalawang MILF based command na persona non grata. Mahigit 2.1 milyong botante sa Pangasinan inaasahang kalahok sa barangay at SK elections 2026. Daang-daang pamilyang benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program sa probinsya ng Lano del Norte matagumpay na nakapagtapos sa programa. Sa Buanga Sibugay PNP, nakiisa sa iba't ibang sektor ahensya ng pamahalaan sa pagunita ng Arbor Day. 30,000 Manileños dumagsa sa State of the City address ni Mayor Isko Moreno.
20: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: At yan po ang mga balitang pakaabangan natin dito lamang sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Before tayo mag-break, kahapon there were about hundreds of thousands di umano ng mga kababayan natin sa Bangsamoro calling the government to have a peaceful and the sound election this coming September 2026. At isa din sa panawagan nila ay sana daw ang gobyerno ay pakinggan yung kanilang hiling na maibalik sa or magkaroon ulit ng MILF-led BTA, no. Isa 'yun sa mga panawagan nila dahil ika nga doon sa Bangsamoro transition or sa napag-usapan sa CAB, FAB, and so as the 11054 ay dapat yung transition will be MILF lead. But ako hindi ko alam, no, is it kailangan pa ba, because in months time magkakaroon na tayo ng election, no, people will select their leaders respectively to the areas that the district representatives will be running, and so was the party that you will be choosing. So ewan ko, tingnan natin. Pero ika nga, yun yung isa sa mga hinaing nila na dapat ang BTA o yung Bangsamoro Transition Authority should have been MILF led as agreed doon sa 11054. 7:20 in the evening, marami pa tayong balita na iahatid sa inyo. Abangan po ang mga detalye ng balita sa ating pagbabalik. Magbabalik po ang Salam Radio, pagkarani lang paalala.
0: Tan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, Wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon
5: sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
10: Radyo Magazine. Servisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
15: Amoy pares, amoy araw.
16: Ano ba yan? Puro subat ka na naman!
17: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
18: Ang dungis mo!
19: Ma! Tama na!
5: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba!
6: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
15: Ang saya balikan ng ating kabataan.
5: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
4: O ano, game na?
2: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
13: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
9: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 7:24 in the evening at nagbabalik po ang inyong programa sa LAM Radio. Kasama niyo lingkod Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy po tayo hanggang alas 8 ng gabi dito sa ating programa sa LAM Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Sa LAM Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ito na po ating mga balita. Una sa ating mga balita, rekomendasyon ng PNP-CIDG na kasuhan si Coach Tab Baldwin at iba pa kaugnay sa pagkamatay ni na Rene Batterbonya at Divine Adili, natanggap na ng DOJ. Para sa detalye, alamin natin kay DK Sarate.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Natanggap na ng Department of Justice ang referral mula sa Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police para sa pagsasampa ng mga kaso laban sa dating Ateneo de Manila University Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay sa pagkamatay ng mga estudyanteng atleta na sina Rene Batterbonya at Divine Adili sa Aurora. Ito ay kaugnay sa paglabag sa Republic Act No. 11053 o Anti-Hazing Act laban sa mga nabanggit na individual. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, posible rin na makasuhan ng mga nabanggit na individual ng homicide at reckless imprudence resulting in homicide depende sa mga ebidensya. Sa ngayon, sasailalim muna sa paunang evaluation ang referral para matukoy kung kumpleto na at sapat na ang mga isinumiting ebidensya para sa susunod na mga hakbang sa proseso. Ipinaliwanag ng DOJ na kung nga makikitang kulang ang mga ebidensya, maritong ibalik para sa karagdagang case build-up sa koordinasyon ng CIDG alisunod sa DOJ Department Circular No. 20. Habang kung sapat naman ang referral, maritong idap at isailalim sa preliminary investigation. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Diggy Zarate. Samantala, Council for the Welfare of Children, pabor sa paglimit ng social media access sa mga kabataan. Alamin natin ang detalye kay Quincy Kahilig.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Quincy.
18: Nakikiisa ang Council for the Welfare of Children o CWC sa mga hakbang upang mapalakas ang proteksyon ng mga kabataan laban sa panganib na dulot ng labis sa paggamit ng social media at internet. Sa panayon ng media kay CWC Executive Director at Undersecretary Angelo Tapales ngayong Biyernes matapos ang paglulunsad ng kauna-unahang Child Rights Research Agenda sa bansa, ay sinabi nito na bagamat malaki ang naitutulong ng internet bilang pinagkukunan ng impormasyon, ay hindi rin maikakaila ang banta ng cyberspace sa kaligtasan ng mga bata. Kabilang nga dyan ang cyberbullying at iba pang mga pang-aabuso online na hindi nang masamang epekto sa mental health ng labis na pag-iinternet. Narito ang pahayag ni Yusek Tapales.
20: Kaya ang Council for the Welfare of Children po ay kaisa ng ating mga lawmakers, kaisa ng DIPT, CIPT at support ang aming parent agency, PSWD, sa pinahunahan ng aming boss, Secretary Rex Dasalian, sa talagang tingnan.
18: Matatanda ang kamakailan ay sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na isinusulong niya ang pagsasabatas ng Social Media Safety for Children Act na magbabawal sa pag-access sa social media ng mga batang 16 years old pababa. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Quincy. Samantala, sa Zamboanga, Sibugay naman, Daula Islamia Mauti Group, Sub-Regional Committee 5 ng Communist Terrorist Group at iba pang lawless elements sa Lanao del Norte, idineklara ng dalawang MILF Base Command na persona non grata. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubo, live na live.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Lesti.
21: Sir, formal na ang idineklara ng dalawang base command ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na persona non grata sa Lanao area, ang Daula Islamia Mauti Group, ang Sub-Regional Committee 5 o SRC 5 ng Communist Terrorist Group at iba pang mga elemento na lumalabag sa batas bilang matinding pagpapakita ng pagkakaisa at commitment sa pangmatagalang kapayapaan. Formal na idineklara ng 127th at 123rd Base Command ng MILF sa pamumuno nila Alim Ansari Murad at Haji Nur Dapatuan, ang Mauti o Mauti Group, ang SRC 5 ng komunistang grupo at iba pang masasamang elemento bilang persona non grata sa kanilang jurisdiction sa Lanao area. Ang deklarasyon ay ginawa sa magkakahiwalay na seremonya na ginanap pa sa 127 Base Command Headquarters sa Munay noong Mayo 23 sa nitong taon at sa 123rd Base Command Headquarters sa Taguluan 2 noong Hulyo 23 sa nitong taon. Ang aktibidad ay pinangasiwaan ng 44th Infantry Battalion ng Philippine Army sa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant Colonel Jeremy Damosong at sa pagkipagtulungan na mga pinuno ng MILF, mga lokal na unit ng pamahalaan at yung mga mekanismo ng kapayapaan at iba pang mahalagang stakeholder. Ang pagtatapos ng mga seremonya ay nilagdaan ng mga kalahok ang mga resolusyon at pledge of commitment to peace na sumisimbolo sa isang nagkakaisang panindigan sa pagpapanatili ng kapayapaan, pagprotekta sa mga komunidad at pagsuporta sa pagpapanatili ng pagunlad. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Hey, maraming salamat, Lesti Cubo. Tuloy-tuloy tayo, 7:30 in the evening. Hindi muna, mag-break muna daw tayo. Break muna tayo, 7:30 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaranil ng paalala.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language, Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the Baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, Baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the Alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letang C, CH, F, J, Elye, Enye, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in ang mga

0: balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang Mark Out.
1: Meron tayong Bantay Fake News. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
0: Mark In, Mark Out sa balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas, Radyo

0: norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:35 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programang Salam Radio. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang media platform ng Radyo Pilipinas. Una sa lahat, 7:38 AM sa Metro at Mega Manila. 7:38 sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga sasakyan. At syempre sa Facebook. Ayan, sa social media ng Facebook at sa iba pang mga social media platform, tayo po ay 1.8 million na sa Facebook. Ayan, Radyo Pilipinas. At syempre pa sa TV Plus, tayo po ay napapanood sa Free TV via joint cooperation ng PTV at ng RP1, Channel 3 sa TV Plus at 45 to 49 sa Afford the Box.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Kamakailan ay ginanap ang isang technical training on fish processing, food safety, and halal concepts sa Mega Market Activity Center sa Midsayap, North Cotabato. Kaya naman natin kumustahin kung ano ang magiging benepisyo nito para sa mga nagnenegosyo o nagtitinda ng processed food na ito. Kaugnayan nito, makakapanayam natin ang head ng Provincial Science and Technology Center, Special Geographic Area ng MOSD. Makakasama natin natin Senior Science Research Specialist at the head ng PSTCSGA-MOSD-BARMM, si Ma'am Fatima M. Kadil. Ma'am, magandang gabi. Assalamu alaikum.
2: Walaikum salam at magandang gabi po, Sir Nords.
1: Ayan, maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo para sa panayam na ito para din malaman ng ating mga kababayan kung ano nga ba ang ginagawa ng MOST. Maaari nyo po ba kaming balitaan kung sa nangyaring technical training on fish processing, ilan po ang naging kalahok dito?
2: Yes po, Sir. Napakatagumpay po ng ating technical training on fish processing, food safety and halal concept na ginanap nitong nakaraang linggo dito sa Misayap, North Cotabato. Ang programang ito ay pinangungunahan ng Science and Technology Services at ng Technology Application and Promotion Section ng Ministry of Science and Technology BAR. Umabot po sa mga 40 na lokal na benepisyaryo ang nakibahagi. Binubuo ito ng ating mga lokal na mangingisda at mga kababaihan at mga maliliit na negosyante mula sa iba't ibang barangay ng Special Geographic Area. Yan po, Sir.
1: Okay, bakit po mahalaga na matutunan ng mga bata o mga kababayan natin ang fish processing na ito, lalo na sa mga ating mga Muslim communities?
2: Yes po. Layo nitong bigyan sila ng sapat na kaalaman kung paano mapahaba ang buhay ng kanilang mga produkto, yung shelf life, habang sinisiguro na ito ay ligtas at sumusunod sa pamantayang halal. Napakalaki po ang kahalagan nito, particular sa ating mga Muslim communities, dahil sa dalawang pangunahing dahilan. Ang una po ay yung halal at tayyiban, yung pure at saka clean. Hindi lang basta halal ang o pinahintulutan ang pagkain, itinuturo rin natin ang tayyiban o ang pagiging malinis at ligtas na proseso, or yung sinasabi nating food safety. Karapatan ng bawat Muslim na makasiguro na ang pagkaing inihahain sa kanilang pamilya ay dumaan sa tamang proseso na naayon sa Islamic laws po. Dagdag pa natin po, dagdag kita at pag-unlad. Sa halip na ibenta ang isda ng mura kapag marami ang supply, natutunan nila kung paano ito iproseso para mas tumagal at mas mataas ang halaga sa merkado. Nakikita natin na ito ang magiging susi upang magkaroon sila ng sustainable livelihood o permanenteng mapagkakakitaan na mag-aangat sa ekonomiya ng buong komunidad. Yes po, Sir.
1: Ayan. Ito pong paano nyo po ito at yung food processing, ha, nakikita na makakatulong sa mga negosyo

0: show sa mga communities natin?
1: Marami po kasing marami po kasi tayo mga produkto ay mga ating mga isda sa special geographic area, so kailangan po na tinuturo sa kanila yung pagproseso para naman hindi lang pagbebenta ng buhay fresh sa market yung gagawin nila, lalo-lalo na kung marami ang supply, so kailangan natin ito, kailangan nilang malaman kung iba't yung mga iba't ibang proseso ng paggawa sa fish.
0: Ma'am, ano po yung mga isda na o mga pagkain na maaaring pagmalaki ng ating mga kababayan sa kanilang lugar na maaaring isailalim sa food processing?
1: Yes po, alam po naman natin na sa area po natin, sa special geographic area, marami tayong tilapia at hito na maaari itong gawing value-added products gaya ng dried fish, fish jerky, or fish ice cream. Meron din naman tayong dalag, yung mudfish, na sa traditional na hinuhuli sa ating mga katubigan na napakasarap na gawing binurong isda. O kaya naman yung daing na gamit ang malilinis na pamaraan.
0: May naalala kong isda dyan, ma'am, sa may area ng SGA, lalo na sa Maguindanao area, na ano, very, nakalimutan ko lang yung pagkit. Something about pagkit o pag, basta it's a endemic fish na nahanap dyan, no? Kasi na-mention mo yung hito, na-mention mo yung dalag. Naku, pwede yung mga ganun, yung basta nakalimutan ko yung name ng fish na yun. Pagkit ata, kung hindi ako nagkakamali. Kasi, eto ha, si ma'am, Maguindanao area?
1: Taga SGA po. Particular sa
0: SGA.
1: Maligaw po. Maligaw, SGA Barm.
0: Oo. So, yung mga areas natin dyan, may hilig tayo dyan ng pastil.
1: Yes po.
0: Oo. Yung pastil, okay, hindi siya pwedeng i-process, isagawa, o idaan sa food processing. Tama ba?
1: Yes po. Yung pastil, ay pwede naman sir, pero ang pastil kasi is gawa sa chicken.
0: Oo. Pwede naman yun.
1: Opo. Pwede ang sa isda naman is yung tinapayan. Usually yun yung pinakasikat sa atin, yung tinapayan.
0: Oo. Pwede, pero yung kagikit yung pwede, hindi yung pastil.
1: Opo. Opo.
0: Kasi di ba may
1: kasi yung pastil po is may rice na, may isda na.
0: Paki-explain po, at least kayo ay may authority dahil kayo po ay taga dyan at ginagamit. Ano po ang pagkakaiba ng pastil at ng kagikit?
1: Ang pastil po is kompleto na siya, may rice na siya, tapos nagkagikit na siya.
0: Oo.
1: Yung kagikit is purely na na isda lang, ay depende kung anong ginamit mo na kagikit.
0: Kung ano yung ulam.
1: Isda is kagikit.
0: Technically yung kagikit is yung ulam, 'di ba?
1: Yes po.
0: Na yun naman yung akala nila, kasi may mga yun lagi yung misconception eh. Meron mga kaibigan natin na nagbebenta na tinatawag nila yung jar na pastil, which is technically hindi naman talaga yun dapat, no? Ang dapat ng is kagikit, no?
1: Yes po.
0: Diba? Anyways, maulit po ba ito yung ganitong mga training? Kailan po kaya? At saka may bayad po ba ito?
1: Yes po sir, tinitiyak natin na maulit po ito dahil ito po ay programa ng regular program ng Ministry of Science and Technology. So ito po ay libre, walang anumang bayad, sagot po ng ministry ang lahat ng mga materialis at ang training kits po.
0: Oh, ma'am, di ba first time na nasali ang SGA sa BARMM, bago lang. Ever since po ba, ngayon lang tayo nagkaroon ng ganyang programa sa SGA, now that it's identified SGA, ha?
1: Yes po. Ngayon lang sila nakaranas ng ganito. Aywan ko lang sa iba kasi bago lang din tayo sa SGA. Opo.
0: Okay. Ma'am, kanina may nabanggit po kayong mga isda. Balikan lang po natin kasi may tanong dito. Anong mga isda ang marami sa lugar dyan na maaaring isailalim sa food processing na sa tingin niya o sa tingin nyo ay mas mabenta? Kanina nabanggit mo may hito, may dalag, may ano, yun po ba yung mga pwedeng gawin for food processing?
1: Yes po, sir. Yun po kasi yung okay. Karamihan dito sa atin, sikat na sikat na mga isda.
0: Lalo na yung hito. Lalo na yung hito kasi dyan sa mga ano natin, nahanap dyan yan. Yung hito, ano ang gagawin sa hito? Yung ba yung parang yung tinapa?
1: Yes po, marami. Pwede naman siyang dried fish. Pwede rin sa fish jerky. Pwede naman
0: fish siya jerky?
1: Sa... jerky?
0: Ah talaga? So bali, i-slice mo yung isda. So ibibigat mo siya, ipaprocess mo, and then food jerky na siya. Meron po ba yes, ano? Pero pwede po ba itong ano, export quality? Pwede po ba itong i-export? At saka gaano kahaba yung shelf life nito?
1: So far sir, hindi pa namin na-try kung gaano kahaba. Pero kung maganda ang pagproseso, sinusunod natin yung food safety,

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamanchan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
1: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
0: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
2: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid, panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy, saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Ang Komisyon ng Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad.

0: Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air. Ang programang Bridges on Air ay isa pong collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Kami po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang.
2: At Aris Gutierrez po.
1: At syempre, sa edisyon ito ng ating programa, tayo po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live, ganyan din sa ating YouTube channel, and of course, sa iba't ibang panig ng mundo, napapakinggan din po tayo sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast. Yan ay gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. At tuwang pa rin natin, of course, ang mga katuwang natin sa production side. Ano po? Sila Stephanie Vicente, and of course, sa master control, si Milo Janelle at Susan Aison. Ganyan na rin sina Hero at si JP. Ayan, okay? And of course, binabati po natin lahat ng mga taga-Commission on Filipinos Overseas, lalo-lalo na sa pagdaraos ng 2026 Filipino Diaspora Summit 2026 sa Marriott Hotel. At good morning at magandang araw sa iyo, Ares.
2: Magandang araw po, Sir Ray, at sa lahat ng taga-pakinig ng Radyo Pilipinas World Service.
1: And speaking of the 2026 Filipino Diaspora Summit, mukhang sinubaybayan ko yung servisyong CFO sa bagong Pilipinas. Ang dami niyong mga naging panauhin doon sa programang yun.
2: Oo, kasi nasabay kasi yung pag-oorganisa ng summit sa 46th anniversary ng CFO. So madaming nagulat na 46 years na pala ang
1: okay.
2: CFO.
1: Oh, 46 years na, tapos nagulat sila dahil parang ngayon pa lang talaga umaalingaw-ngaw ang pangalang CFO, di ba? Dito sa pamumuno ni Secretary Clink Ang. And of course, para bigyan tayo ng konti pang detalye tungkol dun sa summit na yan, nasa linya naman natin ng komunikasyon si Attorney JK. Sige, go ahead. Ikaw na mag-introduce kay Attorney JK, Sir Ares.
2: Ang atin pong panauhin ngayong araw na makakasama natin para pag-usapan ang mga naging kasaysayan ng CFO at yung mga naging mga pangyayari doon sa Diaspora Summit, si Attorney Giancarlo Magracia. Siya po ang Head Executive Assistant at isa sa mga punong abala nung Filipino Diaspora Summit.
1: JK, Attorney JK, go ahead. Good morning.
3: Yan. Magandang umaga po, Sir Ares, at syempre kay Sir Ray Sampang. Magandang umaga po. At sa mga nanonood at nakikinig po sa ating programa, magandang umaga o hapon o gabi sa mga panig kayo ng mundo po.
1: Okay. So napag-uusapan po namin, Attorney JK, yung summit na ginawa ng Commission on Filipinos Overseas. Kalinsabay pala yan ng 46th anniversary, founding anniversary ng CFO, Attorney JK.
3: Yes, opo. Siguro, konting historical background lang po. Yung pag-establish po ng Commission on Filipinos Overseas by virtue of Batas Pambansa 79, nangyari po noong June 16, 1980.
1: Mm-hmm.
3: So, mula noong panahon na yun po, bilangin natin, madali naman yung math kasi 1980, so 46 years na po ang ating komisyon. At ngayon nga po, sa pamumuno po ng ating butihing kalihim, Secretary Dante Clink ang II. Minabuti niya na kagaya rin na nangyari noong nakaraang taon, noong ating 45th anniversary, na hindi lang simpleng pagdaraos lang na kakain lang kami, yung opisina, ganong selebrasyon lang. Minabuti niya na gawin na magkaroon ng summit, Filipino Diaspora Summit, sa araw ng ano ng aming anibersaryo. Sa katunayan po, matagal na po itong huling nadaos. Dati na pong meron pang 11 years ago yung huling diaspora summit sa pamumuno po ng dating kalihim si Mama Meli Nicolas. So ngayon naman po, binalik po ni Secretary Clinto, at syempre may mga pinasok din siya ng mga bagong mga dagdag, dahil mamaya po pag-uusapan din natin na yung celebration po namin hindi lang tumigil sa summit nitong 16. Nung kinabukasan, may ginawa pa rin po kami mga activities po. So ayun po yung mga yung parang background na po nung naganap po na sa.
2: Pero Attorney Carlo, yung pagkakatatag ng CFO. Ito yung panahon na kung 1980 yan, no. Ito yung panahon na maraming umaalis.
1: Yes, o nagma-migrate.
2: OCWs pa ang tawag noon eh.
1: Hindi OFW, OCW pa.
2: OCW pa yun noon eh. Ito yung panahon na maraming umaalis, pupunta ng Saudi Arabia. Karamihan yata Saudi Arabia eh. Pero hindi masyadong nababalita noon niya. Meron palang CFO. Kasi parang Department of Labor lang ang on top dati sa ganyan eh.
3: Opo. Alam mo, Sir Aris, talagang sinusubok mo ang ko, ang historical sa komisyon natin, ha? Pero hindi kita ipapahiya, sir. Tama po yung sinabi ninyo. Nung simula po yan, Presidential Decree No. 442, kasama po sa Labor Code po, noong 1974 po siya na-enact. Tama-tama, binanggit ninyo, nakakasubukan tayo ng edad dito. Immigrant Affairs po ang tawag sa kanya, na naging parang predecessor po ng ating POEA, na eventually, syempre, ay magiging DMW na po. Ngayon, kasama yun doon sa evolution na yan eh. Doon pa lang, sa tingin ko, doon pa lang, although hindi naisibatas na maging isang department proper ang Commission ng Filipinos Overseas at that time, nakikita na yung pinakaiba talaga nung sinasabi ni Sir Ray Sampang na OCW, na tinasabi natin na Overseas Contract Workers at that time, OCW. Contract yung sinyan eh, bago naging OFW, di ba? So ngayon, dahil nga sa nakikita yung may diferensya pa rin talaga eh. Iba pa rin talaga yung yung long-term migrant ka. Na ngayon tinatawag na namin na na non-resident Filipinos po ngayon, NRFs. Kung ikukumpara naman sa ating mas less permanent na OCW at the time, overseas contract workers, na noong mga panahon na yon hindi naman ganun kahaba po ang mga kontrata rin na pinipigay. Siyempre, may mga iba't ibang mga pangangailangan yung mga yan, mga nag-asawa ng mga dayuhan, mga may mga permanent residency na, mga anak ng mga dating mga Pinoy na naging naging foreigner na. Mga kagaya ng example yung lolo ko, World War II veteran yan. So eventually nag-elect siya ng kanyang American citizenship. Tas,
1: okay.
3: Ayun, yung mga anak niyan magpo-fall din sa mga ganung mga gray areas, sir. Eh.
1: Okay.
3: Kaya yan yung naging niyan, yung pag-grow niyan. Yun nga lang, hindi lang talaga nagkaroon ng batas na maging isang departamento po ang komisyon po natin. Kung babalikan natin, sir, kahit nga yung ating mga overseas Filipino workers eh, yung batas na para magkaroon ng departamento na nakikater purely sa kanila, nito na lang din nangyari eh. So siguro may pagka-chance din ng komisyon natin balang araw na makita din to. 10.8 million strong po ang ating overseas Filipinos. Kasama na diyan syempre yung permanent at hindi permanent po. So meron din talagang niche at pangangailangan na dumating yung araw, magkaroon pa ng mas malaking ahensya na mangangalaga sa kapakanan nila ng ating mga non-resident Filipinos.
1: So, pwedeng mangyari in the near future or in the future, embes na Commission on Filipinos Overseas, Department of Filipinos Overseas, no? Parang ganun.
2: Pwedeng ganun.
1: Diba?
3: Pwede pong ganun, opo.
1: So, correct me if I'm wrong, Tony JK, yung ama ni Secretary Clink Ang, siya ba ang unang-unang commissioner o naging head ng CFO since na-establish siya noong 1980?
3: Ano po, Sir Ray, hindi po. Ang ama po ni Secretary Dante Clink Ang II o si Secretary Dante Arevalo Ang, DAA, kung tawagin po, siya po ang kauna-unahang kalihim. Sa pisa po ng ano ng secretary, may dati na po kasing namuno sa commission po natin, Commission ng Filipinos Overseas. Pero at the time po kasi mas nakokonekta siya sa may time po kasi na under po siya ng ano ng Department of Foreign Affairs.
1: Mm-hmm.
3: Parang ang nangyari diyan eh parang ano executive director na under secretary level at the time. Tama po kayo sa isang banda na si Secretary Dante Arevalo ang DAA ay ang unang kalihim. Naman po itong executive order na create po ng panahon po ni President Gloria Macapagal Arroyo. Yun po yung nagtalaga na ang komisyon natin ay maging under ng Office of the President na at under ng Office of the President meron siyang chairperson na ang kanyang rango ay isang cabinet rank level na official designated as secretary din. So secretary level po yung ano yung magiging ano noon yung uupong chairperson ng commission po natin. Yun po ang kaunahan na yun ay si Kalihim o Secretary Dante Arevalo Ang.
2: At yun nga yung ano yung napakalaking contribution ni Secretary Dante Arevalo Ang yung nagkaroon ng testing center ng NCLEX sa Pilipinas. Kasi nung araw, ang testing ay ginagawa sa Guam or sa Hong Kong. So, pumupunta
1: pa
2: yung mga nurses natin, titira pa doon, mag-hotel, para mag-exam. Malaking gastos.
1: Mm-hmm.
2: So, nalakad ni Secretary DAA na magbukas na lang ng testing center dito
1: sa Pilipinas.
2: Sa Pilipinas. So, ang laking convenience yun para sa ating mga nurses.
1: At hanggang ngayon, pinapakinabangan yan.
2: Hanggang ngayon.
1: Okay. So, yeah, so, 46 years, no? Ang dumaan. So, ano bang mga significant achievements within that period of 46 years, Attorney JK, lalo na sa pamumuno ngayon ni Secretary Clink Ang?
3: Ayun, opo. Siguro ano no tama po yung maganda po yung tanong niyo na yan na doon na lang ako magfo-focus dun sa current na lang po sa pamumuno po ni Secretary Dante Clink Ang II. Pero sa konteksto nga lang po nang nabanggit po ni Sir Ares, marami nang magandang mga naging accomplishment din ng komisyon nung panahon na yon, kagaya ng anyang sa yung pag ano na pagdaos po ng ano ng NCLEX na exam dito sa Pilipinas imbis na mag-abroad sila. During that time din, syempre ano nilalayon din natin yung ano yung pagsisimula pa lang po ito ng ito yung parang magiging ama ng interagent ng AYAKAT. CFO din na nung una no sa panahon po ni Secretary DAA po eh yung sa pag ano po natin sa magiging eventually AYAKAT po. Ngayon po sa current na panahon, unang-una talaga ano po siguro ano yung pinaka-general muna na accomplishment ng ating kalihim ngayon is yung pivot po talaga ng commission natin na lumabas na tayo dun sa ating mga frontline services lang. Mas gusto na natin na i-engage yung ating Filipino diaspora. Politically, economically, culturally, and marami pang iba't ibang mga aspeto. Hindi ko na mabilang kung gaano kadaming memorandum of understanding o kaya memorandum of agreement ang nagawa namin. Kapartner ang mga ano Filipino-American group, Filipino-European, Filipino-Australian group, marami pong mga grupo, iba't iba pong mga grupo po. At ini-engage po namin sila, hinihikayat po namin sila ng mga oportunidad para lalo pang makakonect sa ating inang bayan. Opportunity na makapagsimula ng negosyo dito.
1: Yes.
3: Opportunity na ano na na ma-highlight yung kanilang mga magagandang mga nagawa sa mga bansa na kung saan sila naroroon, para habang